0: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Mga bata, kasama rin natin live sa studio ngayon ang inyong best friend dahil sabay-sabay natin siyang batiin ng isang magandang umaga. Wala iba kung hindi si Engoy. Good morning, Engoy!
2: Hi! Magandang umaga! Good morning!
1: Good morning sa'yo. Kamusta ikaw?
2: Ay, mabuti po!
1: Buti naman, mabuti si Engoy, ano? At talaga namang si Engoy ay sasamahan tayo sa loob ng isang oras. So, sa loob ng isang oras na yan, hatid natin ang mga bagong kaalaman para sa mga bata ngayon. Engoy, ready ka na ba? Ready na para sa mga lessons of the day.
2: Yes!
1: Dapat lang naman, ano? At samantala, Engoy, alam mo ba kung anong word of the day natin ngayon?
2: Ay, ano po?
1: Mindfulness.
2: Ah, mindfulness.
1: Oo, kapag ka naririnig mo yung salitang mindfulness, ano yung naiisip mo? Ano yung pagkakahulugan nito para sa'yo?
2: Maging ma-sharp yung mind.
1: Tama, maging sharp yung mind. Kumbaga, Engoy, yung parang lagi kang present. Kasi may mga ibang estudyante, may mga ibang bata, lalo na kapag lesson of the day na, no, nasa harapan na si teacher. Pero sila, ay, wala yung concentration nila doon sa mga sinasabi ni teacher. Yung ibang estudyante, nakatingin sa labas ng bintana. Yung iba naglalaro ng lapis. Yung iba naman habang nagsasalita si teacher sa harapan, nagdo-drawing. Engoy, tama ba 'yon?
2: Mali po 'yon.
1: Oh, mali 'yon. Dapat nating i-practice ang pagiging mindful, ano? O yung mindfulness. Ito yung focus o pagbibigay ng atensyon sa kung ano yung nangyayari sa kasalukuyan. So, dapat lagi kang attentive. Isa pa yan, ano, sa
2: alerto.
1: Alerto, attentive, focus, concentration ay laging naroon. So, bakit nga ba mahalaga ang pagiging mindfulness? O yung sabi nga ni Engoy, dapat sharp daw yung pag-iisip. Why do kids need to be mindful? Ito yung tanong na sasagutin natin ngayong umaga. Unang-una na dyan, syempre, dapat mindful ka para ikaw ay merong better mood. Masaya, hindi ka nagtatantrums. Magaan yung pakiramdam mo, magaan yung isipan mo. Kasi nga, dahil focus ka, wala kang distraction sa paligid mo, laging naka-align yung mood, yung concentration mo. So, better mood, check yung number one natin. Isa pa, Engoy, better social skills. Dahil ikaw ay nakafocus sa isang bagay, lessons man yan ni teacher, aba syempre hindi magagalit si teacher sa'yo. Doon pa lang, meron ka ng mas improved at mas pinaganda at pinabuti na social skill sa iyong guro at sa iyong mga kamag-aral. Ano pa ba, Engoy?
2: Ayan, decreased worry.
1: Oh, hindi ka nag-aalala.
2: Yes!
1: Dahil focus ka, yung mga bagay na, di ba, yung ibang mga bata, pagka hindi sila focus or attentive, minsan nawawalan pa ng gamit.
2: Ay, oo nga, no?
1: Nakakalimot ng assignment o kaya ng project. Nag-aalala sila ngayon sa grade nila, di ba? So, kapag ka mindful ka, mababawasan yung mga pag-aalala mo na, oh, baka bumagsak ka sa school, o kaya naman baka mapagalitan ka ni teacher kasi alam mo na ginagawa mo lahat ng efforts bilang isang estudyante. Ano pa, Engoy?
2: Yan! Better decision making!
1: Totoo yan, mga bata, ano? Nakakapag-decide ka on your own kapag ikaw ay may focus at ang isipan mo talaga ay nasa iyong pag-aaral at sa mga activities mo everyday. So, hindi mo na kailangan yung tulong ni mommy and daddy para mag-decide para sa'yo. Dahil alam mo na kung ano ang tama. At pinakahuli sa lahat, improved concentration. Yan talaga yung pinakamahalaga. Kapag ka mindful ka, talagang lahat ng concentration na kinakailangan para ikaw ay matuto, ay magagawa mo. So sa lahat ng mga estudyante na maaaring makapakinig ng ating lesson ngayon, hinihikayat namin kayo ni Engoy na mag-engage din sa mga activities para matulungan ang inyong utak o ang inyong isipan na mag-concentrate at mag-focus. Una-una na dyan, Engoy, alam mo ba yung yoga? Alam mo ba yung yoga?
2: yun po yung isang uri ng exercise?
1: Yes, yoga. Ayan, ano. Ito yung nakakatulong din, no, para ma-clear yung ating utak at makapag-focus talaga tayo. Yoga, yung pag-inhale, pag-exhale, pag-exercise. Ito yung mga activities, ano, na nakakapag-tulong sa ating utak at nakakapagbigay ng focus sa atin. Alam mo ba, mayroong mga YouTube tutorial para sa yoga sa mga estudyante, sa mga bata. Tapos yun ay specific na ginagawa lang talaga ng mga estudyante para makatulong sa kanilang pag-aaral. So, yung breathing, proper breathing, inhale, exhale, pag-exercise, at yung paglalaro nga din ng mga simpleng puzzle. Nakakatulong ito, ano, para sa maging mindful tayo at maging focus tayo sa lahat ng bagay. And also, alam mo, Engoy, ang isa pang bagay na nakikita ko makakatulong sa mga estudyante para maging focus sila.
2: Ano pa?
1: Yung pagiging organized.
2: Ay, oo.
1: Kasi alam nyo, mga bata, kapag ka-organize kasi talaga kayo ng inyong mga gamit at ng routine na ginagawa ninyo araw-araw, hindi kayo malilihis eh. Hindi kayo mawawala sa kung ano man yung mga kailangan at dapat ninyong gawin. So, dapat nagbe-build talaga kayo ng routine, ng habit na makakatulong sa inyo para maging productive at mas matulungan pa ang inyong mga sarili. Ano? Hindi lamang sa pag-aaral, pati na rin sa inyong kalusugan. Kasi, Engoy, ano, kapag ka lagi kang tuliro, nako,
2: wala!
1: Oh,
2: wala sa wisyo.
1: Oo, at saka laging sasakit yung ulo mo. Lagi kang magkakaroon ng emotional stress and mental stress. Yan ang iiwasan ninyo. Kaya habang bata pa, dapat nagbibuild na kayo ng tamang habit hanggang sa inyong paglaki. Unang bahagi pa lamang ito ng ating mga lessons at paalala dito sa School on the Air. Huwag kayong maalis. Magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
2: School on the Air!
0: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
4: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
5: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
4: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
6: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
4: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
7: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
4: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
6: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
7: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
8: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
9: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
10: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
9: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
8: Huwag!
11: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
9: Okay, class. Recess. Break time.
12: Yay!
13: Tignan mo tong baon ko.
12: Anong baon mo? Pahingi naman.
9: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
13: Achy! Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
14: Teacher?
9: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
13: Naku, nakakatakot naman po.
12: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
15: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
0: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: We're back. Narito pa rin kami ni Engoy para sa lahat ng mga batang nakikinig ngayon. At sa tuloy-tuloy nating lessons ngayong umaga, pag-uusapan naman natin, it's English time! Oh, paborito niya. Magsabi ka nga na isang English sentence, Engoy, para mapatunayan mong favorite subject mo yung English.
2: My name is Engoy!
1: Oh, totoo naman. Very English talaga yun. Hindi kasi na-on the spot natin si Engoy eh. Pero kung hindi natin na-on the spot yan, baka mag-nosebleed tayo ngayon.
2: Yes.
1: So ngayong English lesson natin, ang pag-uusapan natin, Engoy, ay poetry. Poetry. So pag sinabi natin poetry, ito yung pagbigkas ng tula. Kung ito ay isasali natin sa Filipino o Tagalog. At napaka ganda, no, Engoy, kapag nakakapakinig tayo ng mga poem o ng mga tula na talagang tumatago sa puso natin. So alam mo, ang isang kahalagahan din ng poetry bilang isang manunulat na ilalabas mo dito yung iyong emosyon at yung iyong mga isipan, yung mga ideas na meron ka sa pamamagitan ng pagsusulat. At bilang mambabasa naman, ang poetry ay nakakatulong para mapagaan yung nararamdaman natin kasi minsan madalas sa mga tula na nababasa natin ay nakaka-relate tayo. Pwedeng hango ito sa tunay na buhay o kaya mga pangarap o kaya mga sakit na pinagdadaanan natin sa buhay. So sa pamamagitan ng mga salitang pinagsama-sama, tayo ay nakakabuo ng poem o ng tula. At ngayong umagang ito, Engoy, pag-uusapan natin ano nga ba ang mga bahagi ng tula. What are the parts of a poem? Dalawang bahagi lang, Engoy. Alam mo ba kung ano ito?
2: Ano po yan?
1: May dalawang bahagi lamang ang poem o ang poetry. Unang-una na dyan, lines o verse. Ito yung mga linya. Ito yung isang linya na nababasa natin sa mga poem na nakikita natin sa mga English books o kaya sa literature books. At yung isa naman na bahagi nito, ang tawag dito ay stanza. Ang stanza, ito na yung grupo ng mga linya. Oo, so two parts po ang meron sa poem. Mga bata, the first part is lines o yung mga verse, yung mga linya ng mga salita sa poem. At yung stanza naman, ito yung grupo ng mga linya. At para mas maunawaan natin ito, Engoy, pinaghandaan kita ng tula.
2: Hi!
1: Yes, magbibigkas tayo ngayon ng isang tula. It's a poem. At kapag nabasa natin itong poem na ito, ay isa-isa nating babanggitin kung ano ba dito yung lines at ano ba dito yung stanza. So ipakita na natin, ayan, nasa screen natin ngayon ang isa sa mga examples ng poem. Ang title nito, An Old Woman Who Lived in a Shoe. Ready ka na ba, Engoy?
2: Yes!
1: Okay, bibigkasin ko na ito, Engoy, para sa'yo. At dahil na-define ko na kung ano yung mga parts ng poem, tatanungin kita mamaya kung, kung alin dyan ang lines at alin naman dyan ang stanza. Kaya paghandaan mo ito, Enggoy, okay? There was an old woman who lived in a shoe. She had so many children, she didn't know what to do. She gave them some broth without any bread, kissed them all soundly, and sent them to bed. Ulitin ko, Enggoy. At habang inuulit ko, pag-isipan mo, alin dito yung lines at ano dyan ang stanza. There was an old woman who lived in a shoe. She had so many children, she didn't know what to do. She gave them some broth without any bread, kissed them all soundly, and sent them to bed.
2: Ayan na!
1: Eto na, Enggoy. Alin dito sa binasa kong poem ang lines o verse?
2: Yung una, there was an old woman who lived in a shoe.
1: Tama ka dyan, Enggoy. Tama si Enggoy doon, yung first. Pero Enggoy, tama ka na yung first na line ay yan yung line o yun yung verse. Pero yung mga sumusunod, ang tawag pa rin dito ay lines o verse. Kapag ito ay pinag-isa-isa mo na, yung there was an old woman who lived in a shoe, that's a line. Another line is, she had so many children, she didn't know what to do. That's another line. And so on. At kapag grinupo na natin, di ba, we have four lines. Tama, Enggoy?
2: Apa!
1: May four lines tayo. At yung four lines na yan, ang tawag dyan ay stanza.
2: Ah, okay.
1: Mas naintindihan mo na, no?
2: Yes.
1: Sa poetry, mga bata, o sa poem, merong dalawang bahagi, lines at stanza. Lines, yung binanggit ni Enggoy kanina, at yung binanggit ko din, and so on, those are the lines. And we have four lines. At itong four lines na ito, ang tawag na dito ay stanza. Kaya minsan, kapag ka magbibigkas tayo ng poem, mga bata, di ba, merong mga two stanzas, three stanzas. So, kapag ka two stanzas, ang ibig sabihin, merong eight lines doon. Depende kung ito din ay nakagrupo sa apat na linya. Ayan, mga bata! At kapag kayo ay magre-recite ng poem ngayon sa harapan man ng klase, ay, syempre, hindi lang dapat nire-recite nyo ito. Dapat alam nyo rin kung ano ba yung mga bahagi ng mga linya na inyong binabasa. Ikaw ba, Enggoy, meron ka bang alam na poem? English dapat.
2: Ay, English?
1: Oo. Alam mo ba, Enggoy, nung nagre-research ako about dito sa poetry, nalaman ko na ang Twinkle Twinkle Little Star pala, hindi kanta. It's a poem.
2: Ah, it's a poem!
1: It's a poem, oo. Nung naghahanap ako, sabi ko, tingin nga ako ng mga tulang pambata. Tapos nung hinahanap ko ito, aba, nakita ko doon na marami palang mga nursery rhymes, yung kinakanta natin sa school. Ang akala natin,
2: Kanta,
1: pero it turned out na tula pala ito, poem pala ito. So, yun.
2: Poem na nilapatan ng music.
1: Tama, poem na nilapatan ng music. So, yung Twinkle Twinkle Little Star, ano pala siya? Isa siya sa mga poem na pwede rin nating ulit-uliting bigkasin. No? Pwede mo nang tulain, pwede mo pang kantahin. That's the beauty of it. So, ayan mga bata, may natutunan na naman tayo ngayong umaga. Ang poetry, at hinihikayat ko kayo na magsulat, malay mo, kayo na ang susunod na poet. Tama ba?
2: Correct.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
2: School of the Air!
0: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
4: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
5: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
4: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
6: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko, hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
4: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-iendorso.
7: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
4: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
6: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa Hotline 1326 ng Interagency Response Center.
7: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
9: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
14: Fake news yan! Mali!
16: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
14: Fake news yan! Mali!
17: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
14: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
18: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
19: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
18: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
19: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
18: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
4: Ah, bakla, bakla, bakla!
8: Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
9: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
10: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
9: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
4: Huwag!
11: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
20: Mas pinalakas, pinalawak.
21: Radyo Pilipinas.
20: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
21: Colab.
20: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
22: Ang taginting ng FM.
20: At lakas ng AM.
22: Sa iisang himpila.
20: Pinagsanib na puwersa.
22: Para sa mas malawak.
20: Mas maraming mararating.
22: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
20: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
21: Radyo Pilipinas.
20: News nationwide.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: World News in 5.
20: Ang inyong institusyon
21: sa Philippine Sports Broadcast.
20: Di papahuli
21: sa mahahalagang kaganapan.
24: 66 Informasyon.
22: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
20: Sports Radio 918.
22: Radyo Magazine 1278.
20: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
20: sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3.
24: Radyo Pilipinas World Service.
20: Sports Radio.
21: Radyo Magazine.
20: Serbisyo Publiko.
21: The AM and FM collab.
20: Sa Capital 104.3 FM.
21: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
0: School on the air. On the katuwang air ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
25: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: We're back! Ayan, habang kayo ay naghihintay sa amin kami ni Engoy, eh, nagkukwentuhan din dito. At ngayon nga, meron tayong hatid para sa ating kwentong pambata. Engoy, balita ko, meron kang kwento ano, na ibabahagi sa amin ngayong umaga. Ano ba ang pamagat ng ating kwentong pambata?
2: Ang pamagat po ay yung Yung Bohol?
1: Alamat ng Bohol. Mm-hmm. Nakapunta ka na ba sa Bohol?
2: Ay, di pa po.
1: Nako, si teacher siya.
2: Sa picture lang.
1: Ako, nakapunta na ako ng Bohol. Ah! Napakaganda ng Bohol. At yung chocolate hills na napakasikat sa Bohol. Ay, nakita ko na yan. At talaga, Ingoy, napakaganda niya sa litrato at ang mas lalo siyang maganda sa personal.
2: Ah.
1: At syempre, nandyan din sa Bohol yung pinagmamalaki nating Tarsier.
2: Ay, yung maliit na Ingoy!
1: Mm-hmm. Nakita ko rin yan, ano, yung Tarsier natin dahil may Tarsier Sanctuary sa Bohol. At nandyan din sa Bohol ang ilan sa napakagandang mga beaches o mga dagat.
2: Ay,
1: lalo na sa Panglao, Bohol.
2: Ah.
1: Kaya naman ako, kayo mga bata, no? Kailangan mag-aral kayong mabuti para pagdating ng panahon, nako, mas magkakaroon kayo ng means para makapag-travel at makita kung gaano talaga kaganda ang Pilipinas.
2: Ah. Pero yan din po ba yung ano, yung sikat na choir ng mga bata?
1: Yan ang hindi ako familiar, Ingoy, ano? Pero mamaya titingnan natin kung dyan din ba sa Bohol natin makikilala yung sikat na choir dito sa bansa natin. Pero kasi pag sinabi mong Bohol, ang una talagang pumapasok sa isipan mo ay ang Chocolate Hills.
2: Ayo.
1: Kaya naman ngayon, Ingoy, sige nga, alamin natin ano ba ang kwento o saan ba talaga nagmula ang probinsya ng Bohol. Sabay-sabay tayo makinig mga bata sa ating kaibigang si Ingoy.
2: Ang alamat ng Bohol. Noong unang panahon, sa isang pulo sa Kabisayaan, nakatira ang isang dalagang nagngangalang Bohak. Siya ay kilala hindi lamang sa angking ganda, kundi sa busilak sa puso. Maraming kabataang lalaki ang nanliligo sa kanya. Mga prinsipe, mandirigma, at anak ng datu. Ngunit wala ni isa ang kanyang pinili. Sa pampang ng pulo na kilala ni Boha ang isang mangingislang si Holon. Hindi siya makapangyarihan o mayaman, ngunit siya ay masipag, matapat at may malasakit. Sa araw-araw na pagdadala niya ng huli, nag-uusap sila ni Boha hanggang sa magkahulog ng loob. Ang kanilang pagmamahalan ay lihim na nagsimula, ngunit kalaunan ay naging hayagan. Nabalitaan ito ng isang mayamang dayo na nangangalang Datu Mogan. Nais rin niyang mapangasawa si Boha at dahil sa kayamanan at impluwensya, akala niya'y agad siyang tatanggapin. Ngunit tumanggi ang dalaga. Nasaktan ang kanyang pagmamataas at nagbitiw siya ng sumpa. Kung hindi ka mapapasa akin, hindi ka rin magiging masaya sa piling ng mangingislang iyon. Lumipas ang araw at lalo pang tumibay ang pagmamahalan ni Boha at Holon. Ngunit isang gabi ng malakas na bagyo, pumalaot si Holon upang mangisda. Hindi na siya nakabalik. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang bangka na wasak at inanod sa dalampasigan. Nagluksa si Boha. Araw at gabi siyang pumupunta sa tabing dagat upang hanapin si Holon. Doon siya umiyak nang umiyak hanggang sa ang kanyang mga luha ay hindi na mapigilan. Ang mga luha ay nagmistulang mga burol na unti-unting umangat mula sa lupa. Daang-daang burol ang nabuo sa kanyang pag-iyak. Nang tuluyang naubos ang kanyang luha, hindi na rin siya nakita ng mga tao. Sabi ng matatanda, naging bahagi siya ng hangin at ulap na laging nakatanaw sa mga burol na bunga ng kanyang pag-ibig. Tinawag ng mga tao ang lupain na Boha Holon. Tanda ng kanilang kwento. Sa pagdaan ng panahon, naging Bohol. Ang mga burol na iyon ay tinawag na Chocolate Hills na hanggang ngayon ay patunay ng pag-ibig at sakripisyo.
1: Napakaganda ng ating kwentong pambata ngayon, Engoy, ang alamat ng Bohol. Ayun pala yun. Ano, ito pala, ito palang Chocolate Hills ayon sa kwento ni Engoy ay mula sa mga luha. Oo, yung mga luha na yan, ano, nabuo. At ngayon ito ay naging Chocolate Hills na. Pero alam mo, Engoy, napakadami talagang Chocolate Hills doon. Akala ko nga daan lang eh. Pero sabi ng mga locals doon, parang almost 1,000 daw. Sabi ko talaga po ba?
2: Pero
1: hindi ko kasi namamasid lahat, hindi eh. Kasi kaduluduluhan, meron pa rin daw Chocolate Hills eh. Kapag nandun ka sa mismong peak kung saan na pwedeng pumunta yung mga turista. Pero kasi, bukod doon sa nakikita mo from there, ay meron pa rin daw sa kalikod, likuran. May mga Chocolate Hills pa rin daw doon. Sabi ko, wow, napakarami pala. At ito pala ay tanda ng sakripisyo ng mula sa kwento ng pagmamahalan. Siguro, Engoy, kung may isang kwento, isang aral na nais ibahagi yung ating kwentong pambata ngayon, siguro yung sobra-sobra masama, no?
2: Ayopo!
1: Yung kasi sobra-sobra niyang pagmamahal. Doon sa, pwede ba nating mahiram, Engoy, yung ating kwentong pambata? Ito ay sobra-sobrang pagmamahal, kaya naman dahil dito, nako, hindi na napigilan na isumpa. Isumpa, ano, yung prinsesa. Kaya sa lahat ng bagay talaga, even sa love, mahirap at masama ang sobra.
2: Yan. At ang pag-ibig ay walang pinipiling estado.
1: Totoo yan. Diba? Isa rin yan, ano, sa kwento natin ngayon. Kapag ka nagmahal ka, kapag ka umiibig ka, syempre masyado pang advance para pag-usapan ng mga bata. Pero kasi ito naman ay pwedeng love sa friendship, di ba? Ikaw ba, Engoy, mamimili ka ng kaibigan na mamahalin?
2: Ay, syempre, hindi!
1: Hindi! Ito bang, yung pakikipagkaibigan mo ba ay depende sa kung ano yung estado ng kaklase o kaibigan mo?
2: Ay, hindi ah!
1: Masama yun! Kaya mga bata, tandaan ninyo, tama si Engoy, ano, ang pag-ibig ay wala yan sa estado ng buhay. Hindi ito sa nakabase kung sa kung ano man ang katangian o ang anyo niya. Pag nagmamahal ka, dapat tunay kang nagmamahal. At yun nga, huwag ding sobra. Dahil ang tunay na pagmamahal, syempre dapat marunong ka ding magpatawad, magpalaya, di ba?
2: Ayoko!
1: O yan naman yung isa sa mga dapat nating tandaan. So, napakalalim yan kapag kausapang pag-ibig. Pero syempre, yung usapang pag-ibig na yan, pwede naman din nating i-apply sa kung paano tayo bilang isang kaibigan. Maraming salamat, Engoy. At napakaganda ng ating kwentong pambata ngayon. At sana ay marami kayong natutunan. Syempre, ay pangako namin ni Engoy at lahat ng mga kapartner natin dito sa School on the Air na laging magbibigay sa inyo ng ating makabuluhang kwentong pambata. Huwag kayong aalis, magbabalik pa rin tayo. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kundi sa
2: School on the Air!
3: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
9: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa... Binuli po nila ako sa school.
10: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
9: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
5: Huwag!
11: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
6: Okay class, recess, break time!
12: Yay! Tignan mo tong baon ko.
13: Anong baon mo? Pahingi naman!
6: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
13: Hachi!
12: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease? Teacher?
6: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
12: Naku, nakakatakot naman po.
13: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
5: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or ñ and ng or nang.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
16: Hala, totoo? San ka sumali?
15: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
16: Naku po! Juan! Scam yan!
15: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
16: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
15: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
16: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
15: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
16: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
15: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
17: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages, lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala, kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
16: Kaya huwag magpabudol, bes!
25: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Nasa huling bahagi na tayo ng ating kwentuhan at lessons of the day. Samantala, Engoy, meron na lamang ako ditong School on the Air advisories. At ito naman ay mga paalala. Siyempre, bukod sa edukasyon, sinisigurado rin naman natin yung kaligtasan at isinusulong natin ang kapakanan ng bawat estudyante o mga bata. So ito, meron tayong paalala, Engoy, sa mga katulad natin na nasa larangan ng pamamahayag. Sa kung paano ba dapat magbalita kapag ang involved ay bata o estudyante. Ito yung mga dapat ninyong tandaan. Kapag bata ay sangkot o may kaugnayan sa anumang insidente. Hindi dapat daw mabuo ang pagkakakilanlan ng isang bata batay lamang sa isang insidente. Iwasang tukuyin ang bata sa mga sumusunod, kagaya ng batay sa nangyari o sa aligasyon laban sa kanya. Pag-label sa bata bilang biktima o kung anumang kategorya na kung saan siya ay nakapailalim at wala namang kasiguraduhan. Ang bawat bata din ay may kwento, pamilya at kinabukasan, kaya dapat natin pangalagaan ang kanilang dignidad. Huwag ding mag-share ng litrato o videos o personal na impormasyon. Yes, na impormasyon ng mga minor de edad. Tandaan ninyo, kung ano man ang kumakalat online, kapag involved ay mga estudyante o bata, dapat naka-blurred yung photos nila. Pati videos, screenshots ng accounts, group chats, mga impormasyong matutukoy yung kanilang pagkakakilanlan, dapat ito ay nakatago sa publiko. Ang trauma ng bata ay hindi din dapat i-content. Ito para naman sa mga social media content creator. Ang videos ng mga bata habang nasa gitna ng takot o kaya panganib o matinding emosyon ay dapat hindi ibahagi lamang kung may malinaw na layunin para sa kapakanan ng publiko. Tandaan natin, ang responsableng pagbibigay ng impormasyon na may kaugnayan sa mga bata ay dapat na laging pagkaingatan. At syempre, hindi dapat lahat ay kailangang i-post sa social media. Hindi rin lahat ng bata ay handang ma-interview. Ayan, para sa mga katulad natin na nasa media. So, tandaan natin itong mga paalala mula sa CWC, Council for the Welfare of Children. At isa pa dito, Engoy, isa sa mga pinag-uusapan kasi ngayon, yung Engoy, yung pagkakaiba ng child labor at child work. Kung paano ba malalaman kung ang isang estudyante o bata ay biktima ng child labor. Engoy, ito tatandaan mo ha, ang child labor ay illegal dahil ito ay nagbibigay ng bigat sa kalusugan ng bata, napapabayaan yung kanyang pag-aaral at kumakain ng mahabang oras. Ang child work naman, ito ay legal, pinapayagan ng pamahalaan. Ang child work mula sa edad na 5 years old to 17 years old ay okay lang dahil ito ay naayon sa edad, ligtas, limitado lang yung oras para sila ay makapaghanap buhay at hindi nakahahadlang sa kanilang pag-aaral at pagpapahinga. Alam mo yung mga example ng child work?
2: Yung mga artistang bata.
1: Yung mga child actors natin. Yan. Yung mga napapanood natin sa TV na mga bata. Ayan, ang isa sa mga example ng child work. Kasi legal yun. Dumaan yun sa documentation.
2: May permit.
1: May permit yun. Kaya naman hindi ito tinututulan talaga, no? At hindi naman ito dapat na bigyan ng kaukulang parusa. Sa tuloy-tuloy nating kwentuhan dito sa School on the Air, eto, Engoy, meron lamang akong School on the Air advisories para sa lahat ng mga mahilig magpunta sa mga museum. Mula sa National Museum of the Philippines. Ito na yung tinatawag natin na Lakbay Museo 2026, A Quest into the Wonders of Filipino Culture. Iniimbitahan dito lahat ng mga bata. Lahat ng mga estudyante, open ito sa inyo. At sa katunayan yan, Engoy, bukas na to.
2: Ay, bukas na!
1: Bukas na, Tuesday. At ito ay sa oras na alas 9 na umaga hanggang alas 4 ng hapon. At may tatlong museo na pwedeng puntahan para dito sa Lakbay Museo 2026. Una na dyan, National Museum of Anthropology. That's 9 a.m. to 12 noon sa second floor ng Function Hall ng National Museum of the Philippines, Ayala Hall. National Museum of Fine Arts, 11 a.m. to 2 p.m. At National Museum of Natural History, 2 p.m. to 4 p.m. So, kailangan nyo na po magparehistro doon sa link na makikita ninyo sa official Facebook

0: tayo doon. Oo, madali.
1: Mag-shoot tayo doon.
0: Oh, pwede, pwede tayong pumunta diyan. Pag pagpasok mo doon, makikita mo agad yung gawa ni Juan Luna.
1: Ay, yun po yung Espolaryo.
0: Oo, Espolaryo. Pagpasok na pagpasok mo sa National Museum of the Philippines, talagang napakalaki. At syempre, pag pupunta ka doon, Ingoy, bawal mong hawakan yung mga pieces na yun.
1: Ah.
0: Bawal ka din mag-take ng picture.
1: Ah.
0: Oo, lalo na sa mga museum kasi pinipreserve nila yung mga exhibits dun eh. So, kasi kapag
1: okay,
0: natamaan ng flash yon o na-camerahan yon, ay nako, maapektuhan yung kalidad, yung preservation na ginagawa nila sa mga pieces. Yes, sa mga pieces doon sa National Museum of the Philippines. Pero napakaganda kasi pagpasok mo doon, paglabas mo, ang dami mo na talagang matututunan. Tsaka ma-amaze ka kung gaano nila katagal ginawa yung ganun kalalaki at kagagandang mga disenyo. So ayan, wag na ninyong palipasin o palampasin yung mga pagkakataon na oportunidad na matuto kayo. Ayan yung mga projects at activities na ibinibigay ng National Museum of the Philippines. Samantala mga bata, magbabalik pa rin tayo dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
1: School on the Air!
2: Okay class, recess, break time.
3: Yay!
4: Tignan mo tong baon ko.
3: Anong baon mo? Pahingi naman.
2: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
4: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot and mouth disease?
5: Teacher?
2: Ang hand, foot and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
4: Naku, nakakatakot naman po.
3: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
6: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
7: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Samantala, Ingoy, munti ko na makalimutan. Ano? Nakaka-proud kasi ito. Yung Philippine Space Agency ay meron silang inilabas na children's book. Ang tawag o ang pamagat nito, Ingoy, ay si Tala at ang kanyang lakbay kalawakan. Alam mo ba, Ingoy, itong libro na ginawa o pinublish ng Philippine Space Agency ay inilathala ngayon ng UN sa 6 na wika.
1: Ay, ang galing!
0: Ang galing, nakaka-proud nga at nakakatuwa nito, Ingoy, ay naimbitahan rin natin ang Philippine Space Agency dito sa programa natin.
1: Ay, ganoon!
0: Oo, kaya excited ako dito, ano, dahil ibabahagi nila itong kanilang kwento. Imaginin mo, Ingoy, 6 languages.
1: At ito ay yung language yan.
0: Ito, Ingoy, yung mga lengguwahe na naisalin itong librong Si Tala at ang Kanyang Lakbay Kalawakan. Ang mga ito ay English, French, Arabic, Chinese, Spanish at Russian.
1: Wow!
0: Oo, ang galing. Mas marami ng kabataan ngayon sa buong mundo ang makakakilala kay Tala. Ito ay character na hango sa Pilipinas. Ang batang astronaut matapos ilunsad ng United Nations Office for Outer Space Affairs, ang United Nations version na aklat na si Tala at ang Kanyang Lakbay Kalawakan. Sa pamagitan ng paglalakbay ni Tala sa kalawakan, ipinapakilala sa mga batang mambabasa ang outer space, ang papel ng United Nations sa space cooperation, ang kahalagahan ng satellite technology sa sustainable development at ang mga batas patungkol sa pangangalaga sa kalawakan.
1: Yeah.
0: At alam mo kasi, Ingoy, yung mga bata mahilig talaga sa outer space, di ba?
1: Oh.
0: Oh, pagka tinanong mo yan, I want to be an astronaut someday. So dahil sa kwento ni Tala, mas lalong mai-inspire sila na malay mo balang araw ay maging astronaut nga sila. Patuloy ding pinalawak ng United Nations Office for Outer Space Affairs ang abot ng aklat

0: na ito sa pamagitan ng pagsasali nito sa iba't iba pang pambansang wika sa pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa. Yeah. Kaya naman, congratulations sa Philippine Space Agency at natutuwa tayo sa lahat ng mga bata na magkakaroon ng pagkakataong mabasa ang tungkol kay Tala. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa.
1: Yes, yan ang tinatawag na Pinoy! Ang galing mo!
0: Wow. Diba? Tama ka dyan, Engoy, ano? Filipino pride talaga. Yes. So, ayan, excited ako na matutunan ang tungkol sa libro ni Tala. At congratulations sa Philippine Space Agency sa napakagandang proyekto na ito para sa lahat ng mga bata. Maraming salamat po.
1: Salamat!
0: At sa pamagitan niyan, magpapasalamat na rin kami sa inyo. Yes, thank you so much. Maraming salamat, Miss Marichelle Malimban, Miss Camille Omali. Thank you sa lahat ng mga bulilit na nakikinig sa atin. At itong mga episodes na ito, naku, mapapanood niyo pa ito sa ating Facebook page at sa ating YouTube account. Thank you so much, Engo!
1: Wala na naman po!
0: Samantala, mga bata, bukas muli, buksan ang inyong mga radyo at sabay-sabay kayong matuto, tayong lahat. Dito lamang sa kung saan mas fun ang learning, walang iba kung hindi sa...
1: School on the Air!
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
4: Radyo on the Go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to, ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
14: Ano nangyari?
13: Sumemplang po talaga. Lahat kami may sakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver?
15: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
12: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Nag-bleeding dahil nga sa Malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
12: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
14: Makapal yung semento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
16: Mas pinalakas, pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
16: Radyo
4: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World League Service Sports Radio.
16: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
16: Radio Magazine 1278.
4: Sports Radio 918.
16: Radio Pilipinas.
4: Radio Publico
16: 738.
4: At Radio Pilipinas World Service.
16: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3.
4: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
17: Radio Pilipinas.
4: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
18: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
24: 66 Impormasyon.
25: GIS, your general information station.
26: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkal sugar man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: Archie!
1: Radyo Magazine 1278.
3: World class na tanawin. Explore na natin!
2: Love the Philippines.
3: Likhang sining na proudly Pinoy.
2: Influence na yan!
1: Radyo Magazine
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw gagawin sa Sulu at Zamboanga City. Pagbibigay tulong sa LGU sa pamamagitan ng bagong bayan makikinabang. Itutuloy. Para sa detalye may ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Sa Sulu at lungsod ng Zamboanga, ang public engagements ngayong araw na ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Unang pupuntahan ng Pangulo ang Maimbong Sulu na kung saan ay mag-iinspeksyon ito sa Regional Mobile Force Battalion Region 9B at mula dito ay susunod na ng punong ekutibo. Ang pangunguna sa bawat bayan makikinabang program na gagawin sa Barangay La o Maimbong. Mula Sulu ay pupuntahan naman ng Presidente ang Walang Gutong Kitchen Program na gagawin sa Barangay Tetuan sa Zamboanga City. Mula dito ay susunod naman ang puntahan ng Pangulo ay ang bawat bayan makikinabang na gaganapin sa Western Mindanao State University. Layunin ng programa na mailapit sa mga mamamayan ang tulong at serbisyo ng pamahalaan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, kumpiskadong diesel ng Bureau of Customs dinonate sa PCG. May ulat si Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Ipinagkaloob ng Bureau of Customs o BOC Legazpi sa Philippine Coast Guard o PCG District Bicol ang nasa mahigit 1,000 litro ng forfeited diesel fuel. Ang donasyon ay mula sa unmarked diesel na nasabat ng composite team ng BOC at ng Bureau of Internal Revenue. Ayon sa BOC, pinayagan ang donasyon sa ilalim ng Section 1141 ng Customs Modernization and Tariff Act matapos makuha ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang pag-aproba ng Department of Finance. Sinabi ni BOC Legazpi District Collector Guillermo Pedro Francia IV na makatutulong ang fuel allocation sa pagbalakas ng seaborne patrols, disaster response at maritime law enforcement operations sa Bicol Region. Bahagi ito ng hakbang ng BOC alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang border security, labanan ng smuggling at paigtingin ang kooperasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, minority leader na nawagan ng mas mahigpit na patakaran ng mga minor sa social media, pagrepaso sa juvenile justice law at pagtugon na sa kakulangan ng mga guidance counselors. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Kasunod ng malagim na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, nanawagan si House Minority Leader at Four Peace Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan sa Kongreso na pag-aralan ang mas mahigpit na restriction sa paggamit ng mga minor sa social media. Bukod dito, hiniling din na muling suriin ang pamantayan ng Juvenile Justice Law hinggil sa criminal responsibility ng mga menor de edad. Ayon kay Libanan, ang trahedya ay dapat magsilbing hudyat sa mga mambabatas upang siyasatin kung sapat pa ba ang mga umiiral na batas at patakaran sa mga kabataan. Inihalimbawa ng mambabatas ang bansang Australia na nagpatupad ng isa sa pinakamahigpit na batas sa social media sa buong mundo. Kasabay nito, hinimok din ni Libanan ang Kongreso at ang DepEd na tuldukan na ang matagal ng problema sa kakulangan ng mga guidance counselor sa mga paaralan. Sa ngayon, meron lamang 4,000 na lisensyadong guidance counselor ang buong Pilipinas, gayong 50,000 ang kinakailangan para gabayan ang mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine.
5: Report.

0: Samantala, BI ang nagbabala laban sa illegal na trabaho abroad matapos ma-repatriate ang 11 na mga Pilipino mula sa Malaysia. May ulat si EJ Lazaro.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Muling nagbabala ang Bureau of Immigration o BI laban sa illegal na recruitment na gumagamit ng tinatawag na backdoor routes matapos ma-repatriate ang 11 Pilipino mula sa Kota Kinabalu, Malaysia. Ayon sa BI, dumating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang mga repatriate noong Hunyo at 16. Sa isinagawang panayam, lumabas na 6 sa kanila ang umalis sa Pilipinas sa pamamagitan ng hindi autorisadong ruta upang makapagtrabaho sa Malaysia. Kabilang sa kanilang naging hanap buhay ang construction, mechanical, maritime-related jobs at entertainment. Karamihan sa kanila ay nagsabing hindi sila nakatanggap ng anumang sahod habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Sinabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na patuloy na nililinlang ng mga illegal na recruiter ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pangakong trabaho sa abroad kapalit ng paglabag sa tamang proseso ng pag-alis ng bansa. Binigyang diin ng BI na alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang mga overseas Filipino. Pinaalalahanan nito ang publiko sa mahalagang pagdaan sa legal at dokumentadong proseso para sa sinumang nagdanais magtrabaho sa ibang bansa upang maiwasan ang pang-aabuso, hindi pagbabayad ng sahod at human trafficking. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.

0: At para sa ating pangwakas na balita, Energy Development Corporation kaisa sa pagtupad sa programa ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na Forest for Life. Mula Radyo Pilipinas Lawag, may ulat si Rani Durilag.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Patuloy na tinutupad ng mga pribadong sektor ang pangakong aalagaan ang kapaligiran laban sa climate change sa lalawigan ng Ilocos Norte. Ito ang tinitiyak ni Ms. Deborah Melchor ng Energy Development Corporation dahil sa pagtupad nila sa programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na Forest for Life. Aniya, isang Ilocos Norte na prioridad ng programa dahilan upang aktibo silang nakikibahagi sa mga tree growing activity ng Department of Environment and Natural Resources. Maalala, noong Arbor Day celebration ay muling nakibahagi ang naturang kumpanya sa tree planting activity sa Barangay Alsem, Vintar, Ilocos Norte. Gayon din na mayroon din silang mga nurseries upang dito magpatubo ng mga tree seedlings na itatanim sa mga target na lugar sa Ilocos Norte kagaya na lang sa ilang barangay sa bayan ng Vintar. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At yan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras 10 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyo.

0: Tallahassee,
1: 1278 AM.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
7: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
1: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
12: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
13: sa Radyo Magazine 1278.
14: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest? Wow, updated yan!
12: Musta ka, Mare?
13: Sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning, everyone. Kumusta, mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar. Ako yung aka Maring Jolie. Para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka, Mare. And of course, bago po ang lahat, inahanihan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay @Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede po sa pamagitan ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. And of course, para rin po sa mga kumare at kumpare natin na maybe hindi makapag Facebook and YouTube live streaming or walang mga radyo o kanilang mga talapitan, ay pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamagitan nga po nitong PBS receiver. What is PBS receiver? Ito po ay mobile application kung saan ninyo pong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. And of course, ito po ay downloadable for free, libre lamang po sa Google Play kung kayo po ay Android user, at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So once again, mga mare, mga pare, i-download nyo na po ito, libre lamang po ang PBS receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka, Mare sa Radyo Magazine 1278.

0: this morning nga po mga mare, mga pare, ano, ay isang makabuluhan at masayang talakayan na naman po muli ang ating gagawin. At speaking of, ano, alam niyo ba mga mare, mga pare, na ngayong buwan po na ito, ano, Hunyo, ay bukod syempre ano, sa pinakasikat talaga na alam nating lahat, ano, na Pride Month, ay ipinagdiriwang din po natin ang National Kidney Month. Ayan, ano? So, yung mga tungkol sa bato, pag-uusapan po mga talaga, ano? Yung mga talakayan tungkol sa bato, pangangalaga sa bato, sakit sa bato, paano ba natin mapapanatiling healthy ang ating kidneys, ano? Pag-uusapan po natin ito. Dahil napakahalaga po, ano, na sapat yung ating kaalaman tungkol sa pag-iwas, syempre, ano, sa mga sakit na may kaugnayan sa bato, yung maagang pagsusuri, ayan, isa rin po yan, ano? And of course, as I have mentioned, yung tamang pangangalaga nga po dito. At para po, ano, mas lubusan pa nating maunawaan itong ating talakayan this morning, ano, para nga po magbahagi ng kanyang kaalaman tungkol dito sa kidneys, tungkol sa bato. And of course, ano, yung dialysis din, or kung ano pa, yung ibang klaseng siguro treatment para nga po magamot ang sakit sa bato. And syempre, sino-sino ba yung mga nanganganib o mataas yung chance na magkaroon ng sakit sa bato? Makakasama po natin this morning ang nephrologist mula po sa Los Baños Doctors Hospital and Medical Center. Wala pong iba kundi si Dr. Edgardo Noblejas Jr. Magandang umaga po, Doc. Welcome po sa Musta Ka, Mare. Si Maring Julie po ito.
1: Hi, Julie, and good morning sa mga tagapakinig mo. Magandang umaga.
0: Magandang umaga din po, Doc. And of course, unang-una sa lahat, nagpapasalamat po ako, ano, sa pagpapaunlak nitong panayam natin this morning. And kanina po, Doc, napahapyawan ko na nga po sa mga kumare at kumpare natin na ang talakayan natin this morning ay tungkol sa bato or kidneys. And bilang panimula po, Doc, baka pwede niyong ibahagi sa amin, ano po ba ang pangunahing tungkulin ng kidneys sa ating katawan at ano po ang maaaring mangyari kapag napabayaan po ito?
1: Well, pag iisipin mo ang kidney, siya yung parang filter o tagapaglinis ng dugo ng katawan natin. So, nililinis niya yung dugo na dumadaan doon kasi may mga dumi na dapat maalis sa katawan natin para manatili tayong healthy. Tapos, ang kidney rin, siya din yung in charge na mabalansi yung dami ng tubig natin sa katawan natin. So, binabalansin niya yon at bukod doon, pati yung mga asido sa katawan natin, yung mga ibang electrolytes gaya ng asin o ng potassium sa katawan natin, kidneys din ang nagbabalansi noon. Ang isa pang importanteng function ng kidney, yung siya yung naglalabas ng tinatawag na hormone na erythropoietin para magsimulang gumawa ng dugo at ang katawan natin para mapalitan yung nagamit na nating dugo.
0: Mm-hmm.
1: So very important siya kasi dahil filter siya, it helps keep a balance at saka healthy environment para dun sa katawan ng isang tao. Pag nasira ito, dun magkakagulo-gulo na lahat.
0: Ayan, ano, napakalaki po pala or napakahalaga ng role ng bato or ng kidney sa atin, Doc. Ano, and you've mentioned, I think yun po yung napakagandang term, ano, na matatandaan ng marami sa atin, filter. Ano, kumbaga yun yung nagsasala, sabi nyo nga po, ano, sa dumi, ano, ng katawan natin or maybe related nga rin po, sabi ninyo, sa dugo natin. So, I think, ano, mas lubusan pa nating maunawaan itong usapin natin tungkol sa bato dahil nga po sa inyong mga paliwanag, Doc. Pero sa ngayon po ba, sa kasalukuyan, may datos po ba kung gaano karaming Pilipino ang may sakit sa bato?
1: Right now, I don't have yung actual na data for 2025 or 26, pero let me put it this way. Back in 2023, about 7 to 8 million Pilipinos ang may kidney disease, may sakit sa bato. And underestimate yun. Kaya underestimate kasi tiyak na mas marami pa doon dahil naman lahat nasusuri para sa kidney disease. Matter of fact, noong mga panahon na yon, doon sa data na nilabas nila, yung 7 to 8 million, underestimate kasi about 10% lang ang actually nasuri kung may kidney disease sila. And ang isa pang nakakabahalang numero pagdating sa kidney diseases, at actually, kung isipin mo, isa sa isang Pilipino na nagkakasakit sa bato every hour. Kung gamitin mo yung data, one Filipino every hour suffers from kidney disease or is diagnosed.
0: Ayan, ano, alarming, Dok. Ano, nabanggit ninyo, 7 to 8 million. Pero yun nga po, sabi ninyo, ayun yung mga nasuri lamang. So what more pa, no, kung lahat ng Pilipino ay nakapagpa-check up or na-check nga po, nasuri kung may sakit ba sa bato or wala. And alarming, Dok, ano, itong nabanggit ninyo na isa sa bawat isang oras sa mga Pilipino ay nagkakasakit sa bato. So we do not know sa kasalukuyan sa oras na to, ano, ay may na itatalang kaso na isang Pilipino na may sakit nga po sa kanilang kidneys. Pero ano po ba, Dok, yung mga karaniwang sanhi ng pagkakaroon ng sakit sa bato ng mga Pilipino? Bakit po kaya, yun po, ano sabi ninyo, isa sa bawat isang oras ay sa mga Pilipino ay may sakit sa bato?
1: Well, kung ang tutukoyin nating sakit sa bato ay yung mga sakit sa bato na pang nagiging pangmatagala, na nagiging dahilan kung bakit nag-uusap tayo ngayon na kidney man, sa buong mundo at ganoon na rin sa Pilipinas, ang pinaka-common na reason kung bakit nagiging dahilan ng pagkakasakit sa bato ay kilala nating mga sakit, yung diabetes at saka high blood pressure o hypertension. Yun ang pinaka-main na reasons kung bakit ang mga tao ay nagkakaroon ng tinatawag naming chronic kidney disease na nauwi sa maraming bagay gaya ng dialysis o transplantation kung talagang sasama sa dulo.
0: Ano po kayang dahilan do? Kasi siguro yung iba nagtataka, anong relasyon ng diabetes, anong relasyon ng high blood pressure, bakit konektado yun sa kidney o bato natin? Baka pwede nyo pa pong mas ipaliwanag para po maintindihan ng marami sa atin. Kasi siguro questionable po sa iba, ay high blood, usually dapat sakit sa puso, ay dapat sa sugar ko yun. Ano? Anong connect ng kidneys? May mga ganyang questions po tayo.
1: Tayong mga Pilipino, may kasabihan tayo na sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan eh. So hindi mo pwedeng i-isolate na yung isang sakit mo ay yun lang ang maapekto ang organ. Lalo pa nga na ang kidney, kasi ang kidney, di ba sabi nga natin kanina, filter ng dugo. So ang dugo dumadali sa buong katawan natin, so maraming mga lugar na pwede maapektuhan. Sa diabetes at saka sa high blood pressure, dahil dun sa pagkakaroon ng mataas na blood sugar o nagkakaroon ng mataas na presyon na hindi nakokontrol, may mga pagbabago sa katawan natin, sa mga ugat ng katawan natin, sa iba-iba pang bahagi gaya ng puso, ng iba pang organs na nadadamay dahil sa pagkasirang yon na naguugatan na either mataas na sugar sa diabetes o sa high blood pressure naman yung mga pagbabago sa ugat nila. Isa tabi pa natin dito, yung mga itong mga sakit na to, may mga komplikasyon gaya ng mga problema sa kolesterol, sa uric acid, na mga bagay na maaaring makapekto din sa pagtatrabaho ng bato. Kaya nadamay-damay na lahat eh. So sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan.
0: Ayan. So ibig sabihin parang ito po pala yung komplikasyon na tinatawag.
1: Yeah, komplikasyon.
0: And you've mentioned yun nga po, napakahalaga kasi filter sa dugo. And when we say dugo, hindi ho ba yun nga sa high blood pressure pa lang, nandun na yung word blood, ano? High blood pressure. And at the same time, even sa mga diabetes, hindi ho ba pagka nagsicheck pa nga lang ng sugar, kung okay ba yung sugar, usually sa dugo rin ho, ano, chinecheck. That's why yun po pala ang isa sa mga sanhi. Pero bukod po kaya dito, Dok, ano, may mga pagkakataon po ba na halimbawa wala namang high blood pressure, wala rin nga, hindi rin siya diabetic, pero nagkasakit talaga sa kanilang bato, ano? May mga causes po ba kung bakit may pagkakataon na nagkakasakit sa bato ang isang tao, although wala naman siyang iba pang sakit?
1: Oo, gaya ng mga bawa, may mga tao na nagkakaroon ng mga infeksyon sa daanan ng ihi, yung UTI. Pag masyadong napapadalas, pwede magdulot ng sakit sa bato. May mga individual din na sadyang pinanganak na mahina ang bato, na early on sa buhay nila, kahit nung bata-bata pa sila, nagkakaroon ng mga pamamaga sa bato na maaaring hindi naman nila naramdaman at nananatiling nandun lang hanggang sa dumating yung puntong marami na silang nagiging problema na pag nasuri ay nakikitang may sakit sa bato. Kung sa maniwala kahit sa hindi, ngayon yung pagiging obese or markedly overweight ay isa na rin dahilan para magkasakit ang isang pasyente ng sakit sa bato. So talagang marami mga bagay na nadumating. Isa pa rin yung siyempre yung pagbabago ng mga lifestyle natin kumpara sa mga nauna, na may mga bagay na nakukuha natin sa lifestyle natin na kaya tayo nagkakaroon ng sakit sa bato.
0: Ayan, ano, ang ganda po nitong ipinupunto niyo, Doc, ano, lifestyle. So, napakahalaga po talaga ng healthy lifestyle, ano, kasi, kumbaga, damay-damay nga ho, ano, pagka nagkasakit ka sa isa, yung ibang parte, organs, ano, ay maaari ring madamay, maaari ring magkasakit. And last lang din, Doc, bukod po dito sa mga kasakitan na nabanggit ninyo, kasama po ba dito sa isa sa mga sanhi ay yung genes po? Kumbaga, namamana rin po ba kung bakit nagkakaroon ng sakit sa bato ang isang tao?
1: May mga ilan-ilan na sakit na nanggagaling na namamana din na para magkasakit sa bato. Meron pa nga yung tinatawag na polycystic kidney na yun, namamana talaga na pag may nakita kang pasyente na may ganong klaseng sakit, dapat pati yung mga anak niya o mga kapatid niya sinusuri mo rin. Pero hindi ganong karami yung namamana kumpara doon sa mga pagkakasakit sa bato na gaya nga ng sa nabanggit natin rin yung diabetes o hypertension na common na natin na nakikita. At yun yung mas malaking, kumbaga sa isang pizza pie, siya yung isang malaking slice na kung bakit nagkakaroon ng sakit sa bato. Pero yung mga namamana o yung mga maliliit na bagay na pagbabago sa katawan, gaya bawa ng mga tinatawag na autoimmune disease, bahagi din yun kung bakit nagkakasakit sa bato. Pero hindi kasi laki ng mga common na sakit na alam natin ngayon na nabanggit natin kanina.
0: Ayan, kumbaga may factor din po yung genes o yung mana,
1: yes,
0: pero
1: yes.
0: Yun po, ano, napakahalaga na yung lifestyle talaga, yung pamumuhay natin, kung magkakasakit ba tayo sa bato or hindi. Ayan, thank you, Doc, dito sa inyong paliwanag. Samantala, ano-ano naman po kaya yung mga senyales o yung mga sintomas na dapat bantayan na para po malaman kung may sakit sa bato ang isang tao? Kasi hindi ho ba, Doc, sinasabi na ang kidney disease daw ay silent disease? Ano? Kumbaga, hindi mo agad-agad ma-feel, hindi mo agad-agad mararamdaman yung mga senyales. Usually, malala na raw ho. Totoo po ba ito? So, pwede niyo po bang ibahagi sa amin para maging aware ang lahat? Ano? Ay, baka may sakit na pala ako sa bato. Ay, ano ba itong nararamdaman ko? May mga ganyang questions po.
1: Napaka-importante ng tanong na yan. Ano? Kasi, ang problema dito sa sakit sa bato, yun nga, silent disease siya. Tawagin na natin na tribal siya. Kasi karamihan ng sa nagsisimula, wala namang simptomas eh. So sa umpisa, maaring wala kang nararamdaman, pero later on, nagkakaroon na ng mga nararamdaman na very, very non-specific. Ano yung mga simptomas na yun na non-specific? Yung mga parang may mga iba dyan, kaya lang natin dito eh, kasi parang biglang madali siyang mapagod, madali siyang hingalin. Yung iba, ang simptomas lang yung biglang wala akong ganang kumain o parang naiiba yung panlasa ko, parang nangangasim masikmura ko. Meron namang iba na talagang nakaka-alarm. Halimbawa, yung dadating sa iyo ang pasyente, doktor, biglang namagayong pa ako, namamanas ako, ang laki-laki ng pa ako. Tapos, may iba naman na parang bigla akong kumukunti na yung pag-ihi ko, hindi na ako umiihi ng marami. O kaya yung iba, simple lang na, Dok, napapansin ko, parang ang bula-bula ng ihi ko. So, very, very non-specific. Yung iba, Doktor, hindi na ako makakain, parang ang hirap-hirap lately gumawa ng tulog. So, yung mga bed, kung iisipin mo, yung mga sakit na yon, maaaring kahit sino sa atin may maramdaman, pero hindi na nangangalugan na may sakit tayo sa bato. Kaya lang, madaya nga kasi minsan wala pa nga yung mga simptomas na yon, nagsisimula na pala yung pagkakasakit sa bato. So it's very non-specific and kaya nga silent kasi by the time ma-detect, marami nang nangyari.
0: Ayan, ano, ito nga, Dok, ulitin ko yung binanggit niyo po, traidor. Ano, traidor po pala itong sakit talaga sa bato. Pag naisip natin, Dok, ano, parang scary kasi yung mga nabanggit niyong sintomas, parang yun nga, kahit na sino pwedeng maka-experience noon.
1: Alam mo, alam mo, scary talaga kasi makikwento ko lang, lalo sa mga mas nakababatang mga pasyente, meron kaming mga nadidetect ng mga pasyente na kaya lang namin nalaman na may sakit sa bato, nag-a-apply sila sa trabaho, healthy sila, bagong graduate sa college or very, very young individuals. Siyempre, pag nag-a-apply, gagawa ng medical check-up ng kumpanyang pinag-a-apply nila, biglang may makikitang abnormality sa ihi. At pag pinadala sa gaya naming espesyalista sa bato para i-check or i-clear kung fit to work sila, doon lang nadidetect na pag sinuring mo, meron pa lang problema ng nandun. Pero wala silang nararamdaman, nag-a-apply pa nga ng trabaho. So ganong ka-silent siya and yet mapanganib.
0: Kaya nga po, Dok, ano, totoo po, and you've mentioned, do, bata pa lang ho, ano, even mga kabataan talaga ay maaring dapuan ng sakit sa bato. Imagine yun nga po, eh, no, Dok, kung halimbawa man hindi ka pa magpapacheck up, hindi mo pa malalaman na may tama na pala yung bato mo o yung kidneys mo. And speaking of, Dok, ano, nabanggit mo na nga po, even yung mga bata-bata pa lang na nagpapacheck sa inyo ay may mga sakit na sa bato. Sino-sino po ba yung mga mataas yung panganib o yung chance po na magkaroon ng sakit sa bato? And of course, sino-sino po yung mga dapat talaga na regular na magpatingin sa doktor?
1: Well, sabi ko nga, gaya nun, no, kahit sino sa atin pwedeng tamaan yan. Pero ang mas may mga malaking possibility na maaaring magkasakit sa bato at dapat nasiscreen ay unang-una kung yung sa family nyo may history kayo ng hypertension o high blood pressure, mas maganda kung nagpapacheck kayo sa ng kidneys ninyo. The other thing, syempre, yung mga may high blood sugar o may history ng diabetes o sadyang yung individual mismo, mataas yung blood sugar o mataas yung blood pressure, dapat na-check din yan. Kung may history kayo ng kidney disease sa pamilya, halimbawa, may kapamilya ka na maaaring dati nagkasakit sa bato o dumating pa nga sa punto na dialysis pa, dapat na-check din ang kidneys niyan. Yung mga pasyente na nabanggit ko kanina, gaya ng mga pasyente overweight or obese pa nga kung tawagin, no? So beyond overweight na yon, dahil sanhi na rin siya ng pagkakasakit sa bato, kailangan nagpapacheck yan dahil may risk. Ang isa pa, yung smoking. Smoking is a risk factor for a lot of diseases and that does not exempt kidney disease. So, importante din yung mga bagay na yun. Yung malaking bagay nga kasi yung lifestyle, eh. So, kung medyo tingin mo, napapalabis ka sa mga ilang bagay sa lifestyle mo na hindi dapat in terms of yung mga kinakain mo o mga activity na ginagawa mo o hindi mo ginagawa, then I think dapat nagpapacheck tayo sa doktor natin at ang isang na-check doon ay yung kidneys natin.
0: Ayan, ano, ulitin natin. Sabi ni Dokin nga, ano, yung hypertension or high blood pressure, even sa sugar, ano, yung mga diabetic, dapat yung regular talaga na magpa-check. And of course, ano, ang lifestyle, sabi ni Dok, yung mga overweight or yung mas nagpas pa, yung mga obese na din na itinuturing. And lastly, yun nga, sabi ni Dok, ay yung pagsusmoke. I think kayan, Dok, talaga yung smoking, ano, sabi niyo nga po, risk factors ito in almost everything, in almost lahat ng sakit, ano. Pero ito, Doc, sabi, nabanggit nyo nga po, yung lifestyle talaga. Pagdating naman po kaya sa pagkain, ano naman po kaya yung mga dapat iwasan or maybe, kasi hindi ho ba high blood pressure, usually, ang kinakain, yung mga matataba, yung mga oily. Pagdating naman sa diabetes, ang paniniwala, ang base na naman sa mga datos, yung mga matatamis talaga. So, bitin po kaya, kasi ang i-imagine ng mga tao, yung kidneys yung aalagaan ko, pero kailangan ko rin pala alagaan yung dugo ko. Kailangan ko rin palang mag-iwas sa mga matatamis masyado, sa mga mahaalat. Pero when it comes to food in general po kaya, ano po ba yung maipapayo po ninyo?
1: Well, unang-una, dapat talaga naman lahat, disiplinado tayo pag kumakain tayo. We should eat a healthy diet. Ano? So, syempre, hindi tayo pwedeng masyado maaalat ang kinakain natin. Hindi tayo dapat masyadong matakaw sa mga high protein na mga red meat, ano, yung mga ganung pagkain. Syempre kung may history ka ng diabetes or may potential ka na magkaroon ng ganung problema na pagtaas ng sugar, syempre iwas ka na sa masyadong matatamis yung mga soft drinks natin, yung mga milk tea natin, matatamis yan, di ba? Even yung pagkakape natin, kailangan timpladong-timplado na tama lang yung iniinom natin. Tapos, siyempre, vegetables, importante yan. So, yung kung may tendency ka na tumaas yung, halimbawa, uric acid mo, so, siyempre, hindi ka pwede masyadong kumain ng mga gulay na mataas sa uric acid, yung mga gulay na mabubuto, o kaya yung mga isda na mataas din sa uric acid. Maraming bagay. Ang isa pang dapat natin ingatan dito, bukod sa pagkain, siyempre, is yung ang tendency ng maraming ngayon, nagbabasa sila and everything. So pati yung mga gumagawa na sila ng sarili nila mga cocktail o concoction o mga iniinom na halo-halo na kung ano-ano na. Siguro, hindi naman natin sa minamasama yun, pero dapat maging maingat na kung may balak silang timplahin galing sa mga gulay o prutas o kung ano man na may mga ihahalo. Dapat din siguro ang isang guni muna nila sa doktor nila para malaman nila kung unang-una, hindi ba delikado yun? And number two, may benepisyo ba talaga makikita kung yun ang gagawin nila? So maraming
0: Ayan.
1: bagay. It's all about balance and discipline actually.
0: Ayan, napakaganda ng sinabi ni Doc, ano, balance and the discipline. Gusto ko lang po ipunto, Doc, yung sinabi mo, ano, nga po sa kasalukuyan, ano, ang marami pa rin talagang tao na gumagawa, nagme-mix-mix ng kanilang mga inumi, na mga napapanood online, especially these days, ano, ang dami-dami na ho online, makikita mo lang, ituturo pa sa'yo, paghaluin ang isang ganito, ganyan, ano, then maniniwala naman na po ang marami. Pero yun po, sabi ni Doc, mga pare, napakahalaga na isang guni natin sa mga eksperto, ano, specifically sa mga doktor na katulad ni Doc, ano, para malaman natin kung safe pa ba yung mga ini-intake natin. Kasi imagine natin, ano, pumapasok yan sa loob ng katawan natin. Mabuti sana siguro kung outside lang, di ba? Eh kaso minsan even outside nakakasama rin talaga for us. Ayan, thank you, Doc. Pero kung halimbawa po, ayan, ha, nambanggit na natin ano ba yung sakit sa bato, yung mga maaring sanhin ito. Siyempre, sa kasalukuyan naman, Doc, ano, lalo na po na may modern technology naman na nagagamot na po itong sakit sa bato. So baka pwede nyo rin po kami nga bahagian. Ano po ba yung tamang gamutan o paano po malulunasan yung sakit sa bato?
1: Okay. Sa early stages ng pagkakasakit sa bato, assuming na na-detect mo sila na maaga, so umpisa, may mga gamot na pwedeng gamitin na naaayon sa pagkasira ng bato. So, yun nga, sabi natin, ang problema natin, hypertension, diabetes. So, syempre, dapat marami ng mga gamot na yon na dapat nating inumin para mapababa yung blood pressure natin. May inom din ng mga pasyenteng may sakit sa bato sa early stages ng mga gamot para makontrol yung sugar nila, yung uric acid. Ang nagiging problema pagka yung dumating na sila sa punto na malala na yung sakit sa bato, at doon tayo papasok doon sa mga mas bagay na mas mabigat isipin, yung tinatawag na at the late stages na hindi na kaya ng gamot lamang at lifestyle changes, eh, at sira na talaga yung bato, doon pumapasok yung mga ayaw nating marinig na salita gaya ng dialysis or yung need natin for transplantation, yung may magbibigay sa atin ng bato para maging magamit natin bilang bato na natin pagsira ng ating kidneys.
0: Ayan. So, ibig sabihin, Doc, ano, kasi siguro isa sa mga maling paniniwala ng iba, pagka nagkasakit ka sa bato, automatic dialysis agad. Ibig sabihin, sabi niyo po, pagka early stages pang madadaan pa ho pala sa gamot, ano. Pero ito, Doc, since nabanggit niyo na po yung dialysis, para lang din po sa kaalaman ng lahat, ano po ba itong tinatawag na dialysis at paano po nito natutulungan yung mga pasyente, lalo na ho, ano, yung may kidney failure na. Sabi niyo nga po, pag malala na, saka kailangan i-dialysis ang isang pasyente.
1: Okay, unang-unang gusto ko munang sabihin, pag marami kasing takot sa salitang dialysis. Okay, siya isang pamamaraan para matulungan na may sakit sa bato at hindi dapat katakutan. Kasi maraming kaya ayaw yung salitang yon dahil natatakot at lalo hindi nagagamot. Ang dialysis actually ang tawag namin dyan, parang artificial kidney. Siya yung dahil sira na yung bato ng isang pasyente, siya yung pamamaraan para maging kidney niya na artificial. Ibig sabihin, dalawang klase ito eh. Yung tinatawag na hemodialysis at saka yung peritoneal. Yung hemodialysis, ito yung mga pasyente na ang ginagamit ay yung ugat ng pasyente at ilalabas yung sa pamamagitan ng dialysis machine, ilalabas yung dugo ng pasyente sa pasyente, papasok doon sa dialysis machine na may filter at pag ibabalik din yung dugong inilabas, ibabalik din sa pasyente na nalilinis na for a period of time. So, usually mga 4 hours kada session yan. Hindi binabawasan yung dugo ng pasyente at hindi din naman siya dinadagdagan, hindi binabago. Pero yung pinakamakina mismo yun, sa labas ng katawan ng tao, ang nagsisilbing parang artificial kidney niya. Yun naman yung ginagawa mga 2 to 3 times a week, normally 3 times a week nga, na pumupunta yung pasyente sa isang facility para doon siya mag-dialysis at umuwi din siya pagkatapos. Yung isa naman, yung peritoneal dialysis, ang ginagamit ay yung pinakatiyan nung tao na yung pasyente mismo ang gumagawa nun sa bahay niya. At yung sa bahay ginagawa yung dialysis na yon, at yung pasyente, every 6 to 8 hours, naglalagay siya ng isang solution sa loob ng tiyan niya na may tube din naman, at habang nananatili dun yung solution na yon, yun ang nagiging nagkakaroon mga pagpapalit ng mga chemical para mailabas niya yung dumi niya dun sa dialysis solution na ide-drain naman niya pagkatapos at magpapasok na naman siya ng panibago. Ginagawa yon ng pasyente sa sarili niyang bahay. Pero every day yon na after 6 to 8 hours, ginagawa niya cycle. So yun yung pagka nandun ka na sa puntong hindi na kaya ng gamot yung kidney disease mo at talagang wala nang ibang course kundi either maswertihin tayo, makahanap tayo ng kidney na maibibigay sa atin, pero kung wala naman, yung artificial kidney or yung dialysis.
0: Ayan, ano? Ito, Doc, ano? Bagong kaalaman ito siguro para sa marami sa atin. Kasi ang madalas nga po nating naririnig is itong hemodialysis, ano? Kumbaga, yun po yung pumupunta mismo yung pasyente sa mga facility, sa mga ospital para nga po, para ma-filter nga, sabi niyo po, ano? Yung dugo ng isang pasyente and then ibabalik din naman. So, kumbaga, yun po talaga, ano? Kasi sabi niyo nga po, artificial kidney. Kanina po, ano? Nung panimula natin, nabanggit ninyo, ang role ng kidney natin is to filter, salain yung dugo natin. But since kung yun nga po, hindi na nagfa-function ng maayos, kailangan na gumamit ng machine. Pero ito po, Dok, yung...
1: Excuse?
0: Yes
1: para
0: po.
1: Lang, para lang maging mas simple, ano? Kasi naisip ko lang, marami kasing tao na nabanggit mo hemodialysis kadalasan. Ganto na lang isipin nila. Kung baga, kung yung tao cellphone, tapos yung kidney niya yung battery, sira na yung battery niya, naglo-lobat siya. Ngayon, dahil naglolobat siya, siyempre sira na yung battery mo. Gusto mo ng kapalit na battery, di ba? So yung kapalit na battery, yun yung transplant. May bago kang battery, kakabit mo sa cellphone. Pero hindi lahat sineswerteng makahanap ng pamalit na battery. Eh siyempre, habang walang battery yung bago, unti-unti naglolobat yon hanggang sa mawala ng signal, di ba? So anong paraan? Di ba tayo, pag mababa ng signal ng cellphone natin, ang gusto mo kagad makahanap ng charger o power bank. Ang dialysis siya yung charger at power bank. Hindi nire-repair ng power bank at ng charger yung sirang battery, pero kahit wala siyang bagong battery pa, hindi siya naglolobat kasi merong humahalili bilang battery niya. That's dialysis.
0: Ayan, ano, mas maliwanag na, Doc. Salamat po dito sa simpleng paraan na para nga po mas maunawaan ng marami sa atin kung ano ba itong hemodialysis. Pero yung ito po, Doc, gusto ko lang balikan, ano, yung isa pa nga sinabi ninyo na paraan, which is peritoneal dialysis. Ito po ba, Doc, pag ginawa mo, sabi niyo po kasi sa bahay na to, ano, kailangan pa rin po ba ng patnubay ng isang expert? For example, may nurse dapat na kaagapay or pwede po yung mismong pasyente na gumawa, gawin ito sa sarili niya?
1: Normally, yung peritoneal dialysis, syempre sa hospital muna sinisimulan kasi may kailangan silang ikabit na catheter o tube sa tiyan mismo ng pasyente na siyang pagdadaanan ng solution, ng dialysis solution para maging pagtagapaglinis ng sistema niya. No. Pero so, bago naman lumabas ang pasyente sa ospital, yun ay itinuturo na dun sa pasyente o sa kasama niyang tutulong sa kanya maggawa noon pag nasa bahay na sila. So sa umpisa talagang may learning curve, may technical know-how. Ano? Itinuturo yun dun sa pasyente kasi dapat maging maselan sa paggawa noon dahil ang kalaban mo sa peritoneal dialysis ay infection. So dapat bago palabasin yung pasyente na ang napagkayari ang pamamaraan ay mag-peritoneal dialysis, dapat naiintindihan mismo ng pasyente o kung sino man ang gagawa ng dialysis na yun para sa kanya na yung technique para matiyak na maiwasan ang infection, which is the most common complication. Then, every month or so, nag-check up pa rin sila sa doktor nila kasi gaya din ng hemodialysis, sine-check din yung pasyente every month with laboratory exams para naman malaman namin kung umiigi ba siya doon sa ginagawa natin or may mga ibang problema bang na-encounter at para mas makatulong na rin na mas mapaganda yung sitwasyon nila.
0: Ayan, ano? So, ibig sabihin pala, Doc, hindi lang natatapos sa dialysis talaga yung gamutan sa isang pasyente. Every nga po, no, bumabalik pa rin talaga sa doktor para ma-check kung ano ba yung lagay o yung status, ano? Hindi lang ng bato, kundi ng buong pangangatawan ng isang pasyenteng dumadaan sa dialysis. And speaking of, Doc, napakaraming mga Pilipino, ano, sa kasalukuyan ang dumadaan ngayon yon sa pagda-dialysis, ano? So ano po ba yung mga dapat tandaan ng isang dialysis patient pagdating, for example, sa pagkain, pag-inom ng tubig, and of course yung pang-araw-araw po na mga gawain?
1: Well, gaya nga ng pag dumating, wag naman sana, pero dumating ang isang pasyente sa punto na kailangan na niya mag-dialysis. So, siyempre, may artificial kidney na siya. Pero marami pa rin pag-iingat na dapat gawin. Nabanggit mo yung tungkol sa pagkain. So, dapat tamang nutrition, ano? So, dapat maglilimit sila ng proteins nila sa katawan nila. Yung iba sa kanila na hindi na masyadong nakakaihi at dumating na sa punto na nagda-dialysis na kailangan ma-maintain yung balanse ng tubig sa katawan. So, dapat pati yung dami ng iniinom nila, binabantayan yan. Yung hindi na pagkasira na ang bato mo at nandun ka sa punto yan, minsan nagkakagulo na yung mga asin mo sa katawan at saka potassium, pati yung sugar mo, concern pa rin. So dapat pati yung mga pagkain mo ng, halimbawa, prutas na mataas sa potassium, hindi na pwedeng ganun karami. Kumbaga nung araw, kung nakakaisang buong mangga ka, siguro isang pisngi ka na lang ngayon. So kung dati isang bungkus ng ubas ka, siguro mga 8 piraso ka na lang ngayon. So lahat yon kailangang sukat na sukat. Walang, ang isa pa na bukod sa pagkain, syempre, kung nagda-dialysis ka na, pati yung lifestyle mo. Hindi pwedeng mawalan ka, kung kaya, hindi pwedeng mawalan ka ng activity o ehersisyo, pero hindi din naman ka dapat pumasok sa mga gawain na masyado namang nakakapagod sa iyo at sa sistema mo. Remember, usually, pagka may sakit ka sa bato, affected din ang heart and sometimes the lungs. So even those organs have to be protected by way of adjustments in lifestyle and diet.
0: Ayan. So, ibig sabihin, Dok, malilimitahan pala talaga lahat, ano? Hindi lang pagkain, even pag-inom. Ito nga po yung mga physical activities na maaaring gawin ng isang tao. Pero at least, yun nga, Dok, ano? May paraan. Kumbaga, hindi pa rin naman mawawala ng pag-asa ang isang taong may sakit sa bato. Kasi sabi nga po,
1: linawin ko lang, ha? Kasi yung iba naman, ganun din ang takot. Ako, pag nag-dialysis na ako, hindi na ako makakatrabaho, hindi ko na magagawa yung mga gusto kong gawin, hindi na ako makakabiyahe. Hindi naman ganon, hindi ginawa ang dialysis para maging parusa sa pasyente. Sa matter of fact, kaya nga natin kailangan gawin yon para maibalik natin yung isang pasyente sa punto na may sakit man siya sa bato, isa pa rin siyang produktibong individual na nakaka-function, nakakagawa ng gusto niya, magiging maganda pa rin siyang family member, magiging maganda pa rin siyang kasama sa trabaho. Yun nga lang, may mga certain limitations na alam na naman niya yun at yun naman ang pangangalagaan niya. Pero basically, that's still the same human being except that it just so happened na tinamaan siya ng ganong sakit at itong dialysis na to ay tulong para manatili siyang isang productive human being.
0: Ayan. Salamat, Dok, ano, sa pagbibigay pag-asa sa mga kababayan natin. Ayun nga po, dumadaan sa kasalukuyan, ano, sa dialysis, for example, or may sakit sa bato. At least they know na they can still function, ano, maybe hindi na as normal as before, but they can still, ano, be part ng society na sila pa rin yun, ano. Yun nga lang, dumadaan sila sa dialysis o gamutan dahil sa sakit sa bato. Ito, Dok, since nabanggit nyo naman na napapiwan nyo na po, ano, isa sa mga paniniwala talaga na parang pag nagda-dialysis kasi ay parang hindi ka na magfa-function na maayos. Pero bukod po dito, may mga misconceptions pa po ba o mga maling paniniwala tungkol naman po dito sa kidneys o bato, yung nais ninyong linawin sa publiko?
1: Nako, ang dami. Ang dami-dami. Pero siguro, tackle na natin yung iba pa sa kanila. Isa sa pinaka-common, okay pa ako pag umiihi ako. Okay naman ako eh, umiihi ako. Siguro wala naman ako sa sakit sa bato. Hindi lahat ng marami umihi o malinaw ang ihi ay nangangahulugan na walang sakit sa bato. Ibig sabihin, hindi yun ang sukatan para masabi mo na wala kang sakit sa bato. Lalo pa nga kung meron ka ng mga risk factor na binanggit natin kanina, no? So, dapat kahit kung may mga risk factors ka o may mga nararamdaman ka na mga nabanggit natin kanina, pa-check ka na rin kahit na marami.

0: nag-Google o kung ano ba man na mga natural products na supposedly either makagaling sa pagkakasakit sa bato or absolutely makaiwas sa pagkakasakit sa bato, wala namang problema maging informed. Kaya nandiyan yung mga site na yan. Gusto natin yon. Pero tandaan natin na maging mapanuri tayo sa mga binabasa natin tungkol sa mga supplements, sa mga herbals, kasi lagi ang sinasabi ng pasyente man, Dok, kasi natural naman daw eh. Natural naman ho. Tsaka, okay, isang ano lang, maliin na statement, hindi lahat ng natural ay safe. So kung may balak na ganun, gumamit ng ganun, uminom ng ganun, o pumunta sa gantong sitwasyon, again, magtanong sa mas nakakaalam. Okay. So
1: ayan,
0: usually, yun ang mga misconception eh, yung mga ganun.
1: Thank you, Doc. Ano, for sure, marami sa mga kumare at kumpare natin ang mas nalinawan ngayon at siguro umuoo yung ulo nila na ayoko nga, ano, parang ngayon madalas kong marinig or even iba siguro sasabihin nila, ayan yung madalas kong gawin ha, mali pala yun, sabi according kay Doc. Sa mga mare, mga pare, hopefully ano, natuto tayo at mas lumawak yung pangunawa natin dito sa mga nabanggit ni Doc. For sure, napakarami pa ano, na mga misconception at mga maling paniniwala, pero at least ito yung mga top talaga, yung mga nabanggit ni Doc sa mga madalas nating marinig o even tayo mismo ay ginagawa natin. And of course, Doc, ayan ang isa sa pinakamahalagang tanong natin. Siyempre, despite itong mga sakit na ito, despite itong siguro pangamba o takot na nararamdaman ng mga tao dahil nga po narinig nila yung sakit sa bato, siyempre, paano po naman natin mapapangalagaan? Ano po yung mga simpleng paraan para po manatiling malusog ang ating bato or kidneys?
0: Nice. Let's keep our kidneys healthy. Actually, yun yung sa pinaka main point ng kidney month eh. Huwag na tayong mabot sa pagkakasakit sa bato kung maaari. Let's keep our kidneys healthy. So number one, well, eat a healthy diet, ano? So alam naman natin kung anong kalabisan. So lahat ng labis masama eh. So lahat naman yan pwede basta nasa balance. So let's keep our diets healthy, wag masyadong no, low fat, no, low salt diet, hindi tayo pwedeng mapalabis sa high sugar content na mga inumin, no, kakanin, ano. Dapat uminom tayong sapat na dami ng tubig, lalo sa panahon ng tag-init. Marami sa atin nakakalimot na ng pag-inom ng tubig. Buti nga ngayon, ang uso na yung may mga dala silang mga aqua flask, mga ganon-ganon, di ba? Yung mga lalagyan ng tubig. And we're happy when we see people na ganon. Ang paninigarilyo, iwasan o itigil na, no? Now, pag tumigil ka naman ng paninigarilyo, huwag mo sabihin na magbe-vape na lang ako kasi tumigil naman ako ng paninigarilyo. Hindi ako magkakasakit. Kasi parang sinabi mong, hindi na ako magpapasagasa sa tren, sa bus na lang. So, ganun din yun. Ano? So, tigil na natin ang paninigarilyo. O pag-vape, bantayan natin ang blood pressure natin tsaka blood sugar, no? So, marami sa mga kumpanya, may mga annual check-ups naman. Kung ikaw naman ay may history ng ganung sakit sa pamilya, di magpapacheck ka din kasama ng mga kapamilya mo. Umiwas, isang importante nga pala, munti ko malimutan, iwas tayo doon sa mga gamot na hindi naman natin naintindihan kung para saan. So, kasi may mga gamot na harmful sa kidneys eh. Isa sa mga notorious dito, yung mga ilang pain reliever. May mga pain reliever na masakit ang joints ko, nag-gym ako, nag-exercise ako, napagod ako sa work, inom ako ng inom ng mga pain relievers, nagiging habitual na, and kung hindi mo alam ang estado ng bato mo, maaaring nahaharm ka din ng mga gamot na yon. It's not to say that they automatically lead to kidney disease, but if you have a possibility na magkaroon ng kidney disease or ikaw naman yung klase ng taong kaliit-liit ang naramdaman ay inom ng kung ano-anong gamot, then iwasan mo yung ganong klase ng lifestyle. At ang kahulihan siguro may papayo ay magpa-check up tayo regularly sa physicians natin na para na-check tayo. Yung ibang pasyente ko nga, pinapayuhan ko na every year naman, nagbe-birthday ka, binablow out mo yung sarili mo, nagbablow out ka ng mga kasama mo. Kasama mo na sa birthday gift mo yung every year, sa birth month mo, magpa-check ka.
1: Yes, ayan. Ano, napakaganda, Doc, nitong mga paalala nyo sa aming lahat. Ano, kung iisipin, napakadaling sabihin, ano? Pero ang hirap-hirap gawin para sa marami sa atin. Pero thank you, Doc. Ano, sana ito po ay naging daan, lalo na nga po ngayong National Kidney Month para sa mga Pilipino ano, na mas pangalagaan pa ang kanilang mga bato or kidneys. Para po sa aming lahat, even ako, Doc, ano, natututo ako while we're having this conversation. So maraming salamat po. And siguro last na lang din, Doc, ano, para na lang din po sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan. Saan po kaya kayo maaaring makontakt?

0: Pwede nyo rin po silang anayahan na i-like o i-follow kung meron po kayong social media pages. Go ahead po.
1: Well, actually, ang base practice ko sa San Pablo City, Laguna, pero I also hold clinic in Los Baños, docs, sa Los Baños. So, pag nasa Los Baños, nasa Los Baños Doctors Hospital ako Wednesday mornings. Pag sa San Pablo City naman, nandun ako sa San Pablo College's Medical Center ng Fridays morning din. And then sa Community General Hospital of San Pablo mornings. Usually, ang clinic ko laging mga 9 to 12.
0: Mga ganong oras po pala, Doc, ano? So, thank you. Salamat, Doc, ano? At binigyan oras niyo po kami na 9 to 12 po pala ang clinic time ninyo. So, alright. Ayan, maraming maraming salamat po, Doc, muli sa pagpapaulak nitong panayam natin this morning. Thank you po sa kaalaman na ibinahagi niyo. Yes po, go ahead.
1: Thank you din. And as just a parting word kung towards the end of this, isa lang naman yung gusto ko sana paabot sa marami din na sa parting word. No? Number one, tama yung sinabi mo, alagaan natin yung mga katawan natin para makaiwas sa chronic kidney disease. Ano? At doon naman sa atin na magkaroon ng chronic kidney disease, hindi man lubusang magamot ang chronic kidney disease kasi irreversible siya, ay hindi naman lahat ng may chronic kidney disease kailangan mauwi sa dialysis. So, huwag natin siyang katakutan at gawin lang natin yung tama para sa atin at sumangguni tayo sa mga professional na makakatulong sa atin. So, yun lang.
0: Alright, ayan. Maraming maraming salamat po muli, Doc. Ano? Muli, mga mare, mga pare, nakasama po natin ng nephrologist mula sa Los Baños Doctors Hospital and Medical Center, si Dr. Edgardo Noblejas Jr. Maraming maraming salamat po, Doc, and mabuhay po kayo.
1: Thank you then, Julie. See ya.
0: Thank you so much. Ang oras po natin, 4 na minuto na lamang bago mag-alas 10 ng umaga. And with that, mga mare, mga pare, unti-unti na rin po ako magpapaalam. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, tumutok dito sa ating programa. And of course, thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mercio Malimban, Sam Reyes, or Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Gayun din po sa ating executive producer na si Ms. Charmaine Cristobal. At susunod na rin po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguera. Muli ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
2: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life? Magkumustahan na
2: sa Radyo Magazine 1278.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to, ha?
4: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
2: World Service Sports Radio.
9: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
9: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
9: Radio Pilipinas.
2: Radio Publico
9: 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3
2: The AM and FM collab. The Capital 104.3 FM.
7: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
11: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
0: Yung mga tours na in-offer dito kasi ito yung itinuturing nga nila na lean season para sa mga travelers. Bakit? Kasi syempre maulan. Usually pa naman sa Pilipinas, beach destination. However, sa pamamagitan nga po nitong Discover More to Love, ay makakakita rin po tayo ng mga travel deals na perfect pa rin na i-avail kahit po umuulan at medyo gloomy ang ating weather. Ayon mismo kay Secretary Angara Matay, ang DOT patuloy sa pagpo-promote ng ating mga destinations and magbibigay din sila of course ng mga tourism information and iko-connecta yung ating mga travelers doon sa mga accredited tourism enterprises. Yan po yung pinakamagandang maidudulot nitong website nga po na ito under the Discover More to Love program. Kasi kapag nag-click ka dyan, gaya nga nagpa-flash sa ating screen ngayon, ano? Kanina nag-try ako mag-click ng isang travel package and dinirekta ho ako nito doon sa Facebook page noong travel and tour agency. So, ibig sabihin, mga beshies, kapag ka nag-click ka dyan, matitiyak mo ano, na yung landing page, which is a Facebook page noong travel and tour, ay lehitimo and accredited by the Department of Tourism. Ayon naman sa Department of Tourism, hindi raw sila involved doon mismo sa pagbubook ng trip at doon sa pagsesell ng mga travel packages. Kumbaga platform lamang itong website na ito para sama-sama na lahat, ano, yung mga travel deals, yung sa hotels, accommodations, yung mga packages, and even yung ating mga flights. Ayan, role na ng private sector ani Secretary Angara Matay yung pagbebenta, ano, at pagbubook ng mga trip. Ayon din sa Kalihim, suportado po ng pribadong sektor of course ang programa na ito at mahigit 70 hotels, resort and tour operators, online travel platforms and even yung mga partner airlines natin. Kabilang na po ang Philippine Airlines, ang Cebu Pacific, Air Asia Philippines at Sunlight Air ang kasali dito po sa Discover More to Love. Ang website na yan, mga beshies, ay www.tourism.gov.ph. At yan po ay maaari niyong ma-access, of course, for free. Walang kinakailangang bayad subscription. Kinakailangan niyo lang pumunta sa naturang website para po makita ano, itong mga travel deals na ito. Ayan. Again, it's www.tourism.gov.ph. Ayon din po sa datos, mga beshies, ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 3.26 trillion pesos ang ginagastos po ng ating mga travelers ha, sa domestic tourism. Yan ay noong nakaraang taon. And 7.7 milyong mga Pilipino, o katumbos po yan, ng 15.7% ng ating populasyon, ang kabuang workforce ng ating bansa o yung may mga job opportunities under the tourism sector. Kaya napakahalaga po na pinapalakas natin ang sektor ng turismo dahil napakarami pong nabibigyan ng oportunidad, job opportunities, trabaho sa ilalim nito. Kasi baka iniisip nyo ang tourism ay para lang sa mga airlines o kaya hotels, accommodations or yung mga travel and tour agencies. Hindi po, marami rin pong under ng tourism yung ating mga local artists
12: lessons, yung mga lokal na produkto, 'di ba? Transportation.

0: Yung mga vendors natin, yan, bahagi po sila ng sektor na ito. At kagaya nga ng nabanggit natin, ang Discover More to Love campaign ay susuporta sa Love the Philippines campaign. At ito po inilunsad noong weekend sa Central Philippines Tourism Expo 2026. Ayon din kay Secretary Angara Matay, of course, mas pinapaigting pa ng Department of Tourism yung kanilang mga hakbang para din mapabalik pa o nung maibalik pa no, yung mga turista, especially yung mga foreign tourists natin na pumupunta sa Pilipinas. Kabilang po dyan, yung mga South Koreans na matagal pong pangunahin nating mga foreign tourists na bumibisita ng ating bansa. Kaya marami talaga mga travel package na ika nga ang term nila dyan, steal eh, di ba? Kasi sobrang mura and of course you know na it's legitimate and it's safe to book. Kasi yun po yung takot ng maraming mga travelers eh. Yung too good to be true na mga packages na nauuwi po sa pangsascam, pangta-travel scam sa ating mga biyahero. So nakakalungkot yun kasi pinaghirapan mo yung iyong pagbiyahe tapos masascam ka lang. So sa pamamagitan nga po ng Discover More to Love at ng tourism.gov.ph website, matitiyak po natin na lahat ng travel and tours and mga kalahok po dito sa website na ito ay legitimate and accredited by the Department of Tourism. Bisitahin nyo na yan ha. Ang dami, oo kanina, sumilip na ako eh. Silip pa lang ha. sinilip ko na yung mga laman ng tourism.gov.ph website. Huwag na po kayong magpahuli. I-try nyo na pong mag-book and i-try nyo na pong kumbaga tuklasin ang napakaraming magagandang tourist destination sa Pilipinas. Sa ating pagbabalik mga beshies, pag-uusapan naman natin ang naging tagumpay ng Central Philippines Tourism Expo over the weekend and kung ano-ano yung mga naging ganap dyan na hopefully ay hindi ho ninyo na-miss ha, ay hopefully ay inyong napuntahan at isa kayo doon sa mga maswerte na nakakuha ng mga discounted travel deals. Ang oras po natin, 10:22 ng umaga, magbabalik tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal, Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
2: Huwag i-click ang link.
3: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
6: Maari bang umusog-usog ng konti?
5: Sakay na!
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: World-class na tanawin. Explore na natin!
8: Love the Philippines.
7: Likhang sining na proudly Pinoy.
8: Influence na yan!
7: Radyo Magazine.
1: 1278.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal,
12: Pinas.
11: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At babatiin lang po natin yung mga nag-comment sa ating Facebook Live today. Good morning kay Sir Angelo Redaha. Sabi niya, last Monday of June, Ate Hazel. At bukas raw, sweldo. Ay, sana all. Sweldo na pala ni Sir, ni Sir Angelo bukas. So nga, no, last Monday na pala ng buwan na ito. Kaya make sure mga beshies ha, na you'll make the most out of it. Magsipag sa trabaho at sa schools, baka kayo yung mga estudyante. Good morning din kay Mama Nida Garcia Morada at sa lahat po ng mga nanonood sa atin. I-comment nyo lamang po ang inyong mga pagbati. Maya-maya ay yan ay babasahin natin isa-isa. Samantala mga beshies, kagaya ng aking nababanggit kanina, kahapon or over the weekend ay isinagawa nga po ang Central Philippines Tourism Expo 2026. At dito mismo, inilunsad ng Department of Tourism ang Discover More to Love campaign. Naging matagumpay ang tatlong araw po na event na ito na nagsimula noong June 26, noong Friday po yan, hanggang kahapon, June 28, sa Ayala Mall, Solenad, Nuvali, Santa Rosa, Laguna. At alam nyo ba na
14: presidential live event.

0: OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: World class na tanawin. Explore na natin.
4: Love the Philippines.
3: Likhang sining na proudly Pinoy.
4: Influence na yan.
3: Radyo Magazine
5: 1278.
6: Radyo Pinoy.

sa Galaan. Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal. Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama nyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguera. At kagaya ng pinagkukwentuhan natin kanina, mga beshies, naging bahagi nga po tayo ng Experience Misamis Occidental Familiarization Tour kasama po ang mga miyembro ng PhilTOA. At madaming naging highlights yung event na yan na nakakatuwa dahil kitang-kita po kung gaano kaganda yung mga probinsya na meron po tayo sa Mindanao na baka hindi lang natin na-explore, mga beshies, at hindi natin masyadong pinagtutuunan ng pansin. At hayaan nyo po dahil sa susunod na linggo ay makakasama po natin ang mga friends natin mula mismo sa Misamis Occidental para sila na mismo ang magkwento sa atin kung ano ang meron sa kanilang probinsya. Makakasama natin ang ating mga government officials, ang ating mga government workers, yung ating mga municipalities. Kasama natin yan sila. Kasama rin po natin ang ating mga local tour operators, mga hoteliers, at iba't iba pa pong mga tutulong para lalo pang umusbong ika nga at isulong ang turismo ng Misamis Occidental. Nasa 30 PhilTOA members po ang sumama sa naturang familiarization tour at ito po ay magbubunga ng mas maraming travel packages at magdadala ng mas maraming turista sa naturang probinsya. Kaya abangan nyo next week, ha, mga beshies. Makakasama natin sa ating show, of course, yung friends natin from PhilTOA. Gayun din po ang governor ng Misamis Occidental, si Governor Henry Owaminal. Ayan, siya mismo ang mag-iimbita sa inyo, mga beshies, na bisitahin ang kanilang napakagandang probinsya. Of course, yung mga municipalities that we've been to, kagaya po ng Jimenez, kagaya ng Don Victoriano, bumisita rin tayo sa Ozamis at pumunta rin tayo sa Sinacaban. Napakarami actually. Sa Oroquieta, pumunta rin tayo dyan. Ay, lahat po sila ay hopefully makakwentuhan natin next week para naman ibida ang kani-kanilang mga bayan. Kasi alam nyo, bawat bayan, iba't iba yung tourism offerings eh, diba? Kaya talagang bitin, ika nga, bitin kapag ilang araw ka lang na nandyan kung gusto mong ma-explore lahat ng meron sila, ha. And kompleto, mga beshies, meron silang pilgrimage sites. Kagaya ng nakikita nyo ngayon, isang church po yan na matatagpuan po malapit sa sentro. Meron din silang mga ecotourism establishments or ecotourism destinations. Meron din silang pasalubong center. Yan, yung tindahan ng Suman. Naku po ka, sarap. Kung hindi ako nagkakamali, 14 kinds of Suman ang meron sila. And of course, marami ring mga farm resorts. Dahil po, ang nag-iisang tribe na meron po sila sa Misamis Occidental ay ang mga Subanen. Kaya sila rin ang nag-welcome sa atin at sila rin madalas ang naghahatid sa atin or nagbibigay entertainment sa atin kagaya po ng mga traditional dances at performances na meron po sila. Kaya very grateful tayo sa Subanen tribe. Alright, mga beshies, abangan nyo yan next week, ha. Next week, makakasama natin ang buong puwersa ng Misamis Occidental sa Pasyal Pinas. Samantala, mga beshies, para po sa tuloy-tuloy nating kwentuhan for today, bibigyang daan muna natin ang ilang mga pag-uulat mula naman sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters Nationwide. Para sa ating unang balita, mga kwalipikadong OFW beneficiary ng Northern Mindanao, nabigyan ho ng tulong ng pangkabuhayan ng Department of Migrant Workers Region 10. Mula Radyo Pilipinas, Iligan City, may ulat si Dandy Makarambon.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.

0: agencies, mga nainitan, yung po mga nahilo.
1: Ang tinig ni NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakatuon ngayon ang Senado sa paghanda ng physical logistics kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6. Ang kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk Renato Bantug Jr., i-inspeksyonin nila hanggang bukas ang mga hearing room at susuriin ang audio system sa session hall. Anya, maaaring panoorin ng publiko ang trial live mula sa Senado sa pamamagitan ng pagpaparehistro sa kanilang visitor management system. Pwede rin ang walk-in visitors, depende kung may mga bakanteng upuan. Ang main plenary hall ng Senado ay may 340 sitting capacity sa gallery habang 30 sa VIP section. Patas na hahatiin ang available seats sa mga guests ng prosecution, defense at publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita pa rin sa Senado, papayagan na ang pagpapapasok ng mga bisita. Si Nymph Asuncion sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Papayagan na ng Senado ang pagpapapasok ng mga bisita ayon kay Senate President Sherwin Gatchaliana. Sa isang video message, nagbigay ng update si Gatchaliana tungkol sa seguridad na ipapatupad na sa Senado. Nabilang na dito ang patuloy na makikipagtulukan sa mga security agencies para mapanatili ang seguridad sa mataas na kapulungan. Gayun din ang pagpapahintulot na ng pagpapapasok ng mga bisita. Ayon kay Gatchaliana, bilang Senate President ay tungkulin niya na mapanatili ang katatagaan ng Senado at matiyak ang kaligtasan ng lahat kasama na mga senador, empleyado ng Senado, media at mga bisita sa mataas na kapulungan. Matatanda ang una ng nagpatupad ng heightened security sa Senado matapos makatanggap ng impormasyon mula kay MBI Director Melvin Matibag na may security threat sa mataas na kapulungan. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchaliana.
5: Una, patuloy ang ating pakikipagtulungan sa ating security agencies upang mapanatiling ligtas ang ating institusyon. Pangalawa, papayagan na ng Senado ang pagpasok ng mga bisita alinsunod sa visitor management system na ipinapatupad ng USAA. Kabilang dito ang patuloy na inspeksyon sa mga pasukan, pagpapakita ng wastong identification, pagbabantay sa paligid ng Senado at iba pang hakbang upang tiyaking ligtas ang lahat.
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bibigyan ang prioridad ng Senado ang tatlong priority bills sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC bills. Ay kay Senate President Sherwin Gatchaliana, ito'y para mabalanse ang legislative work sa harap ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa priority bills na nais matutukan ng Senado, ang anti-dynasty bill at panukalang iban ang social media sa mga minor de edad. Anya, kasama rin sa LEDAC priority measures ang panukalang baguhin ang party list system na sisikaping maipasa ng Senado.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinag-aaralan ng Senado kung paano gagawing mas maikli kaysa sa orihinal na 7 hanggang 8 buwan ang timeline ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa July 6. Ito ay para magkaroon ang Senado ng oras sa iba pang mahalagang legislative measures kabilang ang panukalang 2027 national budget. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchaliana, bukod sa impeachment trial ay inaasahang masisimulan din ng Senado sa buwan ng Agosto ang deliberasyon sa panukalang budget para sa susunod na taon, gayon din ang posibleng amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act. Kukonsulta naman ang Senado sa prosecution at defense kung paano paiiksiin ang impeachment trial. Sa kabila ng mahigpit na schedule, tiniyak ni Gatchaliana na tuloy ang pagsisimula ng impeachment trial sa Hulyo 6.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: At sa larangan ng palakasan, Team Philippines sumakot ang 3 ginto, 4 na silver at 7 bronze medals sa ginanap na 2026 Asia Oceania Sambo Championships. Mula Sports Radio 918, may report si Ria Arevalo.
6: Tinapos ni World Number 1 Aislinn Yap ang matagumpay na kampanya ng Pilipinas sa pagsunggit ng gintong medalya sa Women's Minus 80 Kilogram Combat Sambo event ng 11th Asia Oceania Sambo Championships sa Ninoy Aquino Stadium. Tinalo ni Yap si 5-time Kazakhstan National Champion Samsagul Paizolanova 1-0 para mapanatili ang kanyang corona sa event at masubi ang ikatlong ginto ng Pilipinas sa Continental Tilt. Nauna nang nagkamit ng gintong medalya sina national team

0: members Jomari Torres, a women's combat sambo minus 50 kilogram, at Princess Augmajel Cortez, sa women's combat sambo minus 59 kilogram class, na kapwa nanaig sa kanilang mga Kazakh rivals sa finals. Samantala, humakot din ang national sambis ng apat na silver medals mula kay world number 7 Sydney C. Tangkonsyan sa women's combat sambo plus 80 kilograms, Sofia Novino sa women's youth minus 47 kilograms, Jasmine Ching sa women's minus 54 kilogram sport sambo, at Christy Angelic Espolong sa women's junior combat sambo minus 59 kilograms. Sa kabuuan, tatlong ginto, apat na silvers at walong bronze medals ang itinala ng Pilipinas sa torneyong nilahukan ng 22 bansa. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, June 29, 2026. Ang atin na pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
8: Binigyan din ng programa ang mga pagsisikap ng pamahalaan na palawakin ang akses sa mahalagang serbisyo, palakasin ang pag-unlad ng mga komunidad at lumikha ng karagdagang oportunidad para sa mga mamamayan.
9: 2026 Migrant Workers Health Summit, ating tatalakayin kasama si Department of Migrant Workers, Undersecretary Dominic Rubia Tutay. Yusek, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
10: Magandang tanghali, Sir Joshua, at sa Kweng at sa lahat po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po ang ating overseas Filipino workers.
9: Yusek, ilulunsad po ng DMW ang Migrant Workers Health Summit. Simula po bukas, hanggang kailan po at ito at saan po ito gaganapin? Ano po yung tema ng summit para sa taon na ito?
10: Opo, ang ating pong Migrant Workers Health Summit ay gagawin simula bukas hanggang Wednesday po, July 1. At ito po ay sa Occupational Safety and Health Center dito po sa Quezon City. Ang tema po ng ating Migrant Workers Health Summit ay bayan, bayani, bayanihan para sa kalusugan. Nais po natin na i-emphasize na ang atin pong bayan takes care of our people at ang atin naman pong mga OFWs ay binabansagan po natin na mga bagong bayani ng mundo. Kaya nga po dito sa ating health summit, isang bayanihan po para sa kalusugan ang gaganapin po natin. Bayanihan dahil hindi lamang po ito programa ng DMW, katuwang po natin dito ang Department of Health, nandyan din po ang OFW Hospital, meron din po tayong Overseas Workers Welfare Administration o OWA, at katuwang po ang iba pang sangay ng pamahalaan at ospital, kagaya na lamang po ng National Kidney and Transplant Institute. Tayo din po ay pagbibigyan ng Professional Regulation Commission, TESDA, at iba pang private sector na atin pong makakasalamuha simula po bukas.
11: Yusek, ano-ano naman po yung mga aasahan ng mga OFWs at pamilya nito sa summit para makatulong sa early detection at preventive care ng kalusugan ng mga OFW?
10: Opo, para po bukas sa ating summit ay meron po tayo panel discussion kung saan tatalakayin po natin ano nga ba ang estado ng kalusugan ng ating mga migrant workers at ano ba yung mga nakikita natin in the future na mga viruses o mga sakit na maaaring ma-expose po ang ating mga overseas Filipino workers. Tatalakayin din po dito, meron pong mga preventive aspects, mga impormasyon po na pwede pong ipamigay sa ating mga overseas Filipino workers pagdating po sa mga kinakailangan nila para ma-prevent po halimbawa ang cancer, ang tuberculosis, ang HIV, at maging na rin po yung mga cardiovascular diseases. Minsan kasi nasa lifestyle lang natin o nakagawian lang natin yung nagiging satire ng mga ganitong sakit.
9: Okay, Yusek, sa mga nabanggit mong sakit po, ano po yung mga nakikita niyong pangunahing health concerns na kinakaharap ngayon ng mga OFW sa ngayon?
10: Opo. Kung magbabasihan po natin ang pagpunta po natin sa iba't ibang panig ng mundo at nakakausap po natin ang mga migrant workers, nakikita po natin yung cancer ay isa sa mga nagiging pangunahing sakit po ng ating mga kababayan. Nakita po natin ito sa Hong Kong. Ito po karamihan either cervical cancer o kaya naman po ay breast cancer. Sa Middle East naman po, kadalasan po ay nakikita po natin yung sakit na sa kidney at nalaman natin na siguro content ng water na kanila pong iniinom sa parte ng Middle East. And sa bandang Rome or Italy naman po, nakikita po natin na yung lifespan po ng ating mga overseas Filipino workers, lalong-lalo na po ng mga kababaihan, ay bumababa po. So ibig sabihin, masyado pong napapagod dahil in the case of Italy po, and this was supported by a study conducted by our Philippine Embassy, nagmo-multiple work or multiple task po ang ating mga overseas Filipino workers, and there are times po na hindi na po sila nakakapagpa-check up sa mga doktor. Minsan naman ayaw po talaga nilang magpa-check up kahit na po minsan libre o merong insurance. At ito pong mga sakit po na ito ay ayan din po natin sa mga cases na natatanggap po sa OFW hospital po natin sa Pampanga. So, ang isa din pong nakikita natin na emerging at nakakuha na rin po tayo ng mga cases of this kind is yung sa HIV/AIDS naman po.
11: So, Yusek Nikki, bukod po dyan sa mga nabanggit niyo po, no, ano naman po yung hakbang ng DFW para matugunan yung stress, homesickness, at iba pang mental health challenges ng OFWs?
10: Opo. Katuwang natin as a kweng ang DOH at saka ang DSWD sa pagbibigay po ng mga psychosocial intervention po sa ating mga overseas Filipino workers. Sa ngayon po, sa ating reintegration program, meron po tayong tinatawag na kumustahan sa ating pong mga nanumbalik na mga overseas Filipino workers dahil hindi lamang po sa pagbibigay ng ayuda na hihinto ang pagtulong po ng ating pamahalaan, kundi pati na rin po kung sila po ay halimbawa nakikita natin, kinakitaan po natin ng mga shocks or pag sila po ay nakikita po, yung pong ating mga overseas Filipino workers naman po na nasa iba, pagdating po nila sa Pilipinas at na-identify po sa physical yung ginagawa po natin through our Filipino communities and also with our experts from the DSWD and also from ating mga overseas Filipino workers naman po na nasa ibang bansa pa. Meron din po tayong online kumustahan na ginagawa at minsan naman po ito ay physical din ginagawa po natin through our Filipino communities and also with our experts from the DSWD and also from the DOH po. Ang isang gusto pong tanangat kay Kakdak ay sa usapin din po ng aftercare para po doon sa mga OFW children that are left behind. Kaya siguro po sa mga susunod po na panahon ay meron po tayong ilulunsad na programa para dito at hahayaan po natin ng ating kalihim na siya na po ang mag-discuss about this. Kung na-firm up na po namin ang plano na ito in partnership din po with DSWD.
9: Okay, malaking bagay po ito para sa ating mga kababayan na nagtatrabaho abroad at yung mga nandito po sa ating bansa. Pero with this being said, Yusek, paano po yung pagpapalawak na ginagawa ng DMW pagdating po sa access ng mga OFW sa health programs ng bansa para hindi lamang yung mga nasa Pilipinas ang nakikinabang, maging yung mga nasa abroad din?
10: Opo, sa atin pong departamento ay meron po tayong tinatawag na Action Fund at ito po ay binigay po sa atin ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan po ng General Appropriations Act. And every year po ay meron po tayong amount allocated for the Action Fund and the Action Fund is used not just for legal and financial assistance but also for medical assistance. Meron po tayong mga kaso sa abroad ng atin pong mga kababayan ay nauospital po, naa-aksidente, or dinapuan po ng mga sakit na kailangan po nila na ma-confine po sa ospital. Ang ginagawa po natin dito, ang atin pong mga migrant workers office officers there sa host country ay dinadalaw po sila sa ospital. Katuwang po natin ang OWA sa pagdalaw sa kanila. Binibigyan din po sila ng tulong pinansyal ng atin pong ahensya para po sa kanilang pagpapagaling sa ospital and eventually po kung talagang hindi na po sila makakapagtrabaho ay nire-repatriate po natin sila dito sa ating bansa and the aftercare po will be provided not just by the DMW but also by the other agencies po of the government.
11: So Yusek, bukod po sa health services, may mga ahensya din po ba na magbibigay din ng iba pang assistance sa araw ng summit? Ano pong mga ahensya ito?
10: Opo, tayo po ay nagpapasalamat sa atin po mga partner agencies. Siguro uunahin ko na po dyan yung ating mga social protection agencies kagaya po ng PhilHealth at SSS na maaari po silang makapagbigay ng serbisyo para po sa ating mga overseas Filipino workers. Gayun din po yung Professional Regulation Commission dahil on sa libreng optometrist and dentistry services po. Ang PRC po ay magbibigay rin po ng pagkakataon para ma-renew po natin yung mga professional IDs po not just for the health professions but also for the other professional professions po. Kung sila po ay gustong mag-renew ng ID, magpa-issue ng ID o magpa-update po ng kanilang mga dokumento. Nandun din po ang ating Technical Education and Skills Development Authority naman po para po sa libreng massage and haircut po sa ating mga OFWs. We also have partners po from the Phil Pharma, International Pharmaceutical Incorporated. Nandun din po ang Ople Center and Sun Life. At meron po tayong mga apat na OFW entrepreneurs na kung saan ang kanila pong programa or ang kanila pong mga negosyo ay may kinalaman din po sa kalusugan. And then of course, ang atin pong National Reintegration Center at DMW NCR po ay katuwang din po natin sa pagbibigay ng serbisyo sa dalawang araw na ito.
9: Okay. Yusek, may plano po ba ang DMW na gawing regular o mas dalasan pa, perhaps more than once a year, yung mga ganitong summit para sa pagpapalawak pa ng ganitong uri ng aktibidad para mas marami pang migrant workers ang makinabang?
10: Opo, sisikapin po natin na taon-taon ay maisa rin itong National Migrant Workers Health Summit. Pero bukod po dyan, alam po natin na may utos po ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa Department ng natin na ospital. At iyan po ay pinapalakas po ng DOH at ng DMW sa pamamagitan po ng isang kasunduan na lalagdaan din po natin bukas. Ito po ay maglalaan po ang DMW ng mga personnel doon po sa OFW wards po natin sa mga pampublikong ospital para mas easily ma-identify po natin ang membership po ng ating mga OFWs kapag sila po ay pupunta sa mga public hospitals. Gusto po nating ilapit yung serbisyo medikal ng OFW hospital dito po sa mga public hospitals run by the Department of Health. Meron din po tayong lalagdaan na kasunduan bukas. Ito naman po ay sa Ayala Group kung saan po magbubukas po tayo ng mga yakap centers sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa.
11: So Yusek, sa inyo pong pananaw, ano po yung pinakamahalagang pagbabago na nais makita ng DMW pagdating po sa kalusugan ng ating mga OFW sa mga susunod na taon?
10: Opo, ang gusto po natin, Asekweng, ay ang ating mga OFWs ay hindi babalik po ng Pilipinas na may sakit. Ang gusto po natin, sila ay malusog, sila po ay patuloy na magiging kabahagi po ng ating tinatawag na local and national development. At they are happily integrated po sa kanilang mga pamilya at sa komunidad habang sila po ay merong lakas pa.
9: Alright. Well, on that note, mensahin nyo na lang po at paanyaya sa ating mga kababayang OFW at pamilya nito para po sa Migrant Workers Health Summit ngayong taon.
10: Sa lahat po ng ating mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya po, miyembro ng pamilya, lalong-lalo na po doon sa mga bata, babies 6 months to 59 months old para po sa vaccination din po. Importante po na gawin po natin itong mahalagang pagbabakuna sa atin pong mga anak para hindi po sila dapuan ng mga sakit at ma-insure po natin ang kanilang kalusugan. Maaari po lamang sila na pumunta sa aming official Facebook page ng DMW. Meron po tayong QR code. Scan lamang po ito para makapag-register po tayo. At alamin po natin, ilagay po natin doon ano po yung mga services na gusto po natin na ma-avail para po sa ating health summit bukas at sa Wednesday. Para naman po doon sa mga nagtatanong, kasi sila daw ay dating OFW. So we welcome your participation po. Magdala lamang po kayo din ng proof na kayo po ay dating overseas Filipino workers. And doon po sa outside NCR, kasi meron din pong mga nagtatanong kung po pwede ba sila na makapag-participate. We endeavor to put up a teleconsult para po makapag konsulta pa rin po tayo sa mga medical doctors po natin and professionals sa loob ng dalawang araw na ito. Maraming salamat po.
11: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Department of Migrant Workers Under Secretary Dominic Rubia Tutay. Thank you, ma'am.
10: Salamat po.
9: Bayan, maraming pambalita at talakayan sa pagbalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
0: Muling kinilala ang inyong PTV. Rise and Shine Pilipinas bilang Outstanding Morning Show of the Year. At ang inyong People's Television bilang Outstanding TV Network of the Year.
12: Our network leadership, our viewers and colleagues, for your continued support and trust.
0: Maraming salamat po at asahan ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon at inspirasyon para sa bayan.
13: Is it a yes or a no?
14: Are you anti or pro?
13: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke? Why go broke?
14: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
13: Pag-usapan natin yan sa
14: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
13: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Anti-Trafficking in Persons Awareness Month ngayong darating na Hulyo at ipagtatalakayin kasama si Attorney Hannah Manalili, Executive Director ng DOJ Interagency Council Against Trafficking. Attorney Manalili, magandang tanghali po at welcome dito sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Ase Kweng at Sir Joshua. Salamat sa pagpapaunlak.
0: Attorney, ngayong gugunitain natin muli yung Anti-Trafficking in Persons Awareness Month sa next month, ilang araw na lang, ano? Ano po yung tema at pangunahing mensahe ng DOJ IACAT sa publiko tungkol sa patuloy na paglaban sa human trafficking sa bansa ngayong taon po?
1: Okay, so ngayong Hulyo, no, tama, gugunitain natin ang National Anti-Trafficking Awareness Month. Alinsunod yan, no, sa proclamation in 2021 issued. Ngayong taon, wala naman tayong particular na bagong tema pagdating sa paglaban kontra human trafficking. Sa halip, no, itutuloy natin ang pangmalawakang kampanya natin na tinatawag na iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ang human trafficking ngayon. Nakapaloob ito sa ating 5-year period na advocacy and communications plan. At itutuloy lang natin, no, yung ating sinaunang approach dahil yan naman ang ating pinaglalaban, no, na sama-sama multi-sectoral and whole of nation approach towards combating trafficking in persons.
2: Okay. Now with that being said, Attorney, ano po yung mga programa at aktibidad na nakalatag para sa pagdiriwang na ito?
1: Sa pagdiriwang natin sa Hulyo, sisimulan natin yan sa isang kick-off launch and press conference on July 1. Meron dito sa National Central Office na initiative at sabay-sabay, no, marami ring simultaneous kick-off launch and efforts across our regional offices and task forces. Pangalawa, sa loob ng isang buwan, magkakaroon ng mga series of webinars to increase awareness and disseminate information on anti-trafficking. So abangan nyo po, no, yung aming mga anunsyo pagdating sa mga webinar para pumapalaganap namin yung iba't ibang red flags, indicators, at kung ano-ano po ang inyong maaaring gawin para tumulong sa pagsugpo ng human trafficking. At panghuli, no, ang ating major activity for this month in celebration of the National Anti-Trafficking Awareness Month. This year po, no, chair po ng ASEAN ang Pilipinas. At meron po tayong anti-trafficking activity na nakapaloob dun sa calendar na yon. Ito po ay gaganapin online. Kaya hinihikayat po namin ang lahat na abangan ng aming anunsyo dahil lahat po maaaring sumama sa online conference na ito on anti-trafficking.
0: So, ma'am, sa panahon ngayon, ano po yung mga bagong paraan o modus operandi na ginagamit ng mga trafficker para makapanloko pa rin given na masyado na tayong high-tech ngayon, ang bilis ng communication, sinabi nyo, meron kayong mga campaigns para labanan ito. So, ano pa po yung mga dapat mang gawin at dapat pa talagang malaman? Kasi I'm sure meron naman po kayong mga intelligence reports na kung paano pa rin ginagawa ng mga manluloko yung pag-human trafficking.
1: Oo, no. Tama yung Ase Kweng yung na mga talagang nangungunang modus ngayon ay laganap na pag-recruit, pag-promote, at pag-advertise using online platforms. So, karamihan po sa ating mga nabibiktimang mga kababayan na reach out sila ng kanilang recruiter or trafficker through the digital platforms. Kaya tayo pinapaigting natin yung pagbabantay at pag-surveillance gamit ang mga online digital platforms.
2: Okay. Well, ngayon, Attorney, napakadali na para sa mga sindikato, yung mga masamang loob na mag-recruit dahil nga very accessible yung social media at yung internet. Ano po ba yung mga red flags na dapat bantayan ng ating mga kababayan para hindi sila mabiktima itong trafficking?
1: Oo, mahalaga yung mga red flags na yan, no? Dahil gusto nating bantaan din yung ating mga kababayan kung ano yung mga dapat nilang tignan. So, number one, no, pagdating sa mga online platforms, kung merong hindi natin na-verify yung identity ng kausap, kung nagtatago sa alias or kakaibang username, no, isa na po yan sa mga dapat na maging red flag. Pangalawa, kung ang intensyon ay maghanap ng trabaho o yung post ay nag-offer ng trabaho, nariyan po yung ating Department of Migrant Workers. Meron po silang website kung saan po mabeberipika natin kung talagang lehitimo yung nag-aalay o nag-o-offer ng trabaho. Kung hindi po, mag-ingat po tayo kung maaari, huwag po tayong makipag-transact dahil most likely po, no, ito ay for abuse or exploitation.
0: So, attorney, nabanggit niyo po yung online platforms. Paano naman po tinutugunan ng DOJ iyak at sa ngayon yung pagkalat ng trafficking activities sa iba't ibang online platforms? Kasi nabanggit niyo kanina na marami talagang gumagamit nito. So, meron po bang, dahil under naman ng DOJ ang NBI, meron po bang nai-intercept na mga communications ang iyak at patungkol dito sa pag re-recruit online?
1: Oo, no. Tama po. Meron tayong NBI, PNP, sa ilalim ng IACAT. Sila po ay mas pinapaigil nila yung online surveillance pagdating po sa pagtingin ng mga platforms na ginagamit for abuse, exploitation, fraudulent misrepresentation. Meron na po tayong mga insidente, no, na nakapag-request po tayo ng takedown sa ganyang mga illegal recruitment posts. At meron din po, no, yung mga grupo na talagang ginagamit ang Facebook for online baby selling, illegal adoption, organ trafficking, or illegal surrogacy. Natitrace po yan ng ating mga law enforcers, naglo-launch ng investigasyon for entrapment. At isa rin sa mga solusyon ay to take down yung mga ganyang content para hindi na makapambiktima pa ng mas maraming tao.
2: Okay. Now, attorney, maliban po sa social media, sa online, minsan po kasi yung ating mga kabayan, mabilis magtiwala. Mm-hmm. Like for example, may mga nakaalis ng kamag-anak, tapos yung kaibigan ko nakaalis na okay naman siya, tapos referral na nangyayari. Ano po kaya maganda nilang gawin para ma-verify nila na sigurado yung papasukan nila ng trabaho, although mayroong mga testimonials na successful yung pag-alis sa bansa.
1: Oo, naku, napakagandang point niyan, Sir Joshua. Mm-hmm. No? Kasi sa totoo lang, no, sa community, doon din nagkakaroon ng misinformation at fake news na lumalaganap. At syempre, nakaano din yun sa kultura, nakatahi din sa kultura, yes, natin na mapagtiwala tayo sa ating komunidad. Kaya nga naman, sinisimulan din natin yung awareness through community education programs and paglapit sa kani-kanilang mga barangay, mm-hmm, even sa schools, to increase awareness, no? Hindi naman po sa ating sinisira yung tiwala sa ganitong komunidad. More on, we want to engage and empower more of our people. Kahit na po nasabi na po ng napagkakatiwalaan, wala pong masama mag-double check po, mag-verify muli sa ating mga ahensya ng pamahalaan na ginagawa po yung kanilang trabaho para sila na ang mag-filter kung ano po ang lehitimo at hindi lehitimong trabaho. At sila rin po, ano, ang tutugon kung sakali pong mapunta kayo sa alangan ng sitwasyon. Kaya mahalaga pong i-verify, lalo na po sa mga naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Nandyan po yung ating Department of Migrant Workers.
0: So, attorney, doon po sa mga takot naman magsumbong, ano yung mga initiatives ng pamahalaan para bigyang proteksyon at seguridad yung mga biktima, maging yung mga survivors?
1: Ayun. Meron po tayong dedicated hotline for reporting of trafficking incidents. Yan po yung ating 1343 hotline. So, maaari po kayong tumawag dyan at sumangguni kung meron po kayong intelligence or report. Sinisiguro po namin na poprotektahan ng confidentiality and privacy of the source of intelligence. At maaari rin po kayong dumirekta, no, sa Interagency Council Against Trafficking, Central Office sa Manila po. Tapos kung nasa ibang lugar naman po kayo, meron tayong task forces sa mga DOJ Regional Prosecution Office.
0: Okay. Pero pag nasa ibang bansa na sila?
1: Maaari pong ma-access ang 1343 hotline. Nagkaroon na po ng connection na pinatupad ng Commission on Filipinos Overseas para po yung ating mga kababayan na nasa ibang bansa makakapag-report din. At meron din pong website at messaging para po mas maabot ang ating mga kababayan.
2: Attorney, nabanggit mo kanina na itutuloy nyo lang naman yung inyong kampanya para malabanan nga itong human trafficking. Pero with that being said, may mga bagong programa po ba or updated information campaigns o polisiya po ang DOJ IACAT ngayong taon para po mas mapalawak pa yung awareness laban sa trafficking since patuloy din na nade-develop o nag-improve yung mga sindikato?
1: Oo, no. So, pagdating sa information campaign and awareness, itutuloy natin yung community-based education program and yung barangay IACAT program kung saan nilalapit natin, no, sa pinakamaliliit na komunidad yung impormasyon at edukasyon kontra human trafficking. Pagdating naman sa mga polisiya, isa sa mga major milestones natin for this year is the enhanced national referral mechanism and victim identification system. So sinusiguro nito no na updated at gumagana yung mekanismo sa buong bansa pagdating sa from intelligence gathering to referral of victims to filing of cases to rescue operations and the rehabilitation and reintegration of victims. So end-to-end the process. Yun ang ating pinapalakas no para pag may mas magkaroon ng kumpiyansa yung ating mga kababayan na mag-report at humingi ng tulong sa ating pamahalaan dahil sinisiguro nating smooth ang proseso ng kanilang pag-report.
2: Okay. So, pwede din po kinabang dito maging yung mga nabiktima na. Yung maliban doon sa mga gustong umiwas na mabiktima, maging yung mga nabiktima ng trafficking. Tama
1: ba? Yes, good question, no? Yun pong mga dating naging biktima na hindi nakapag-report, welcome pa rin po sa ating referral mechanism dahil naiintindihan po natin, no? May trauma pong kaakibat ang pagiging biktima ng trafficking, abuse, or exploitation. So kung kailan po kayo handang mag-report, magsabi, sumangguni, at lumapit for assistance, nariyan po ang programa. Maghihintay din po sa readiness ng ating mga victim survivors.
0: Follow-up lang doon sa question niya. No? So may nangyari na po ba na gano'n, lumipas na ilang buwan, kunyari nakauwi na dito, saka pa lang sila nagsumbong or magsusumbong, meron po bang nahuli or nahabol?
1: Meron, Asikweng. Nangyayari po yan, no? Kasi minsan, kadalasan po lalo po sa ating mga nare-repatriate na mga kababayan, ang una po talaga nilang nais ay makauwi muna sa kanilang mga pamilya, makarecover from what they went through. And then eventually, no, yung atin pong mga social worker or ating mga kapulisan dun sa lokal na pamahalaan kung saan po sila resident, dun po sila sumasangguni at eventually nakapag-file din po tayo ng kaso.
2: Kumusta po kaya yung coordination ng DOJ AYAKAT with other agencies? Kasi po, yung iba nating mga kababayan na nangyayari naibenta na yung mga ari-arian, naisanla na yung mga sasakyan para lang makalabas ng bansa. Ngayon, baon sila sa utang. So, kumusta po yung ating coordination with other agencies para pumatulungan sila makabangon doon sa nangyari sa kanila?
1: Oo, no. Actually, co-chair ng Interagency Council Against Trafficking ang Department of Social Welfare and Development. So, sila yung pangunahing ahensya na nagpapatupad ng mga programa for reintegration, recovery of our trafficked persons. Meron silang iba't ibang assistance that can be provided. Financial, medical, psychosocial, even livelihood assistance. Pero dinadagdagan pa natin, no? Kasi the more agencies, the more organizations that can help out victims, mas mapapabilis yung kanilang recovery. So, nandiyan din may programa ang Department of Migrant Workers for our overseas Filipino workers repatriated. At meron din tayong nakahain ng mga partnership with TESDA para naman sa livelihood and skills development ng ating mga survivors.
0: So, kasi may dagdag ko lang, no? Siyempre, yung mga kababayan natin na takot magsumbong habang nasa ibang bansa pa. Diba kasi na kahit na online yung pagsusumbong nila, hindi sila komportable. Gusto nila nandito sila dito sa Pilipinas, na secured sila. Yes. Pero pagka ganun, mahahabol ba yung partner nitong recruiter doon sa ibang bansa?
1: Oh, magandang question din yan, Asikweng. No? So, number one, pagdating sa kumpiyansa, tama, no? Yung mga kababayan natin, mas kampante talaga sila pag dito ang reporting.
2: Yes.
1: So, kadalasan nangyayari yan, yung pamilya nila, nakakausap nila through mobile or messenger, and then yung pamilya po ang lumalapit sa atin, sa IYAKAT or sa iba't ibang ahensya para sumangguni. Yun po ang nagiging tulay. So, isa po yun sa mga platform. And second, no, pagdating dun sa mga partner criminals or offenders outside the Philippines, totoo pong may challenge kahit na tinatawag nating extraterritorial jurisdiction naman yung batas dahil transnational crime, meaning tumatawid po sa ibang bansa, meron pa rin mga limitasyon. At para tugunan yan, no, nakikipag-ugnayan tayo dun sa ating mga counterparts sa ibang bansa. So, bibigyan natin sila ng information, hihingi tayo ng tulong para makapag-file ng kaso sa ganitong offender at sila po yung gagawa din nun sa kanilang bansa. So, sabay pong uusad ang kaso dito sa Pilipinas at kung saan mang bansa naroon ang perpetrator.
2: Okay. So, dinamin ko lang, attorney. So, kung sakasakali man na yung kababayan natin ay nakalabas ng bansa, pero pagdating dun sa abroad, wala sila nakuhang trabaho dahil nga nabiktima sila ng trafficking dito. Would it possible ba na maayos yung kanilang sitwasyon na habang nasa ibang bansa at makahanap ng maayos sa trabaho doon? Or do they need to go back here para ma-settle lahat?
1: pag nandun na sila sa ibang bansa, no, at nagkaroon ng issue at na-discover nila, siguro yung unang agarang lumapit sa embahada natin para ma-cover muna sila at mabigay yung assistance na kailangan nila. Pangalawa, dun sa issue ng kung maayos ba yung trabaho, depende rin siguro sa sitwasyon, no? Kung talagang hindi talaga legitimate yung kumpanya na sinasabi, mukhang mahirap yun. Pero kung may mga kailangang ayusing papeles, baka yun ang madali nating matudugunan ng problema. Pero kadalasan, no, ang nangyayari, umuuwi muna dito sa Pilipinas at saka natin sila dito tutulungan kung may ibang placement or livelihood options for them pagdating nila dito.
0: Malawak talaga yung usapin na yun kasi marami tayong kababayan ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Eh, no? Kukulangin yung oras natin. Sige ma'am, mensahe nyo na lang po sa publiko ngayong Anti-Trafficking in Persons Awareness Month para tuloy ang wakasan itong ganitong klase ng krimen.
1: Maraming salamat, Ate Kweng. So, bilang pang huli na lang, no, pinapromote po namin ang National Anti-Trafficking Awareness Month this July. Gayunpaman, no, araw-araw po natin itong sama-samang laban contra trafficking. At hinihikayat po namin ang ating mga kababayan na makibahagi sa iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ang human trafficking ngayon sa paraang pagiging mapagmatyag at paglaganap po ng awareness and information against trafficking. Sana po lahat po kayo maging kabahagi at katuwang namin sa laban na ito. Maraming salamat po.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Hannah Manalili, Executive Director ng DOJ Interagency Council Against Trafficking. Thank you, ma'am.
2: Maraming salamat, Attorney. Bayan, huwag kayong bibitiyong manatiling nakatutok. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Narigato Live! Dito lang sa PTV. PTV Crime Watch. Mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, pagkulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimili at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pang-aalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahinahinala. Sama-sama nating supuin ang problema ng human trafficking.
4: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
5: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
6: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
3: Samahan si Kuya Joseph
7: Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
8: Artsy Craftsy!
7: Artsy Craftsy, tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV. Record breakers at MVPs pagdating sa sports. Pero makapuntos kaya sila sa ating rapid-fire questions?
9: Ikaw pa, guilty ka ba?
10: First time ko, pero ready na.
7: Beyond the Game. Dito lang sa PTV Sports.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Nalalapit na impakabsat Regional Trade Fair ating pag-uusapan kasama si Attorney Raymond G. Panhon, Regional Director ng DTI Cordillera Administrative Region, at si Ginoong Arvin Molintas ng IFCAS Weaving and Handicraft of Kalinga. Magandang tangali po sa inyo at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Tangali po.
0: Attorney, pakikikwento niyo po sa amin, ito pong impakabsat Trade Fair ay isa sa mga programa na nagpo-promote ng produkto at talento ng mga MSME sa Cordillera. Para po sa kaalaman ng ating mga manonood, ng ating mga kababayan, maaari niyo po bang ibahagi yung kasaysayan itong impakabsat at bakit po nananatili itong mahalagang bahagi ng industriya at lalo ng kultura ng rehiyon?
2: Magandang hapon po, Asekweng at Joshua, at sa ating mga kababayan na nanonood sa ating programa ngayon. At salamat din po sa pagpaponlak sa amin ito. Ang impakabsat po ay ito po yung aming regional trade fair datauna na ginaganap namin. Ito na po ay pang 34, our 34th run. At ito ay nag-umpisa noong matapos ang 1990 killer earthquake sa Baguio na natamaan ng Baguio at mga karating naming probinsya sa CAR. At ginanap namin itong ipakabsat para magkaroon ng, ito ay ang aming pamamaraan na mabigyan ng ating mga kababayan na makabangon sa pinsala na dulot ng lindol noong 1990. Dahil naging maganda yung dinulot nito, ay tinuloy-tuloy na po namin ito at isa na po ito sa pinakamahabang trade fair na ginagawa ng mga iba't ibang DTI regional offices.
3: So, kay Attorney Panhon pa rin, ano, ngayong taon, ano po yung tema ng Impakabsat Media Showcase? Paano po pinagsasama ng DTI CAR yung pagpapanatili ng traditional na craftsmanship habang hinihikayat naman yung mga MSMEs na maging innovative at competitive naman sa modern market?
2: Salamat, Asikweng. Ang tema po ng aming Impakabsat ngayon, ang aming 34th edition, ay Heritage Meets Innovation. Gusto po namin na mapapanatili pa yung mga nauna pang ginagawa namin sa CAR, pero at the same time, ini-embrace namin kung ano may mga makabagong pamamaraan. At kaya yung mga entrepreneurs natin ay tinuturuan natin mag-innovate without necessarily abandoning kung ano yung mga practices, cultures, and traditions na ginagawa ng mga nauna sa amin. At marami po tayong programa na pinapatupad sa DTI CAR para isulong ipalintan dito itong mga traditional na ginagawa ng ating mga entrepreneurs na hindi iniiwan yung mga dating ginagawa ng mga nauna na sa amin. Pero at the same time, ay mas maging advanced sila. Kasi alam po natin na medyo ngayon ay may nagbabago ang panahon, kaya tinitingnan din natin na ang ating mga produkto, mga serbisyo ay hindi rin mapag-iiwanan ng panahon.
0: Okay. Attorney, kaunay po niya nabanggit ninyo, no? Paano po sa panig po ng DTI, tinitiyak na yung pagnenegosyo ay kasabay ng pangangalaga ng cultural identity at heritage ng rehiyon?
2: Yes, Joshua. Ang ginagawa namin sa DTI CAR, tinitingnan din natin kung ano yung mga produkto na kilala sa lugar ng Cordillera, na ito yung mga sinasabi nating locally rooted resources and products. At ito, tinutulungan natin silang mabuo at maisulong yung mga produkto na ito.
3: So, Attorney, sa panahon ngayon ano, na lumalakas naman yung online selling at digital marketing, ano po yung mga hakbang ng DTI CAR para matulungan yung mga lokal na negosyante na makasabay rin naman sa pagbabago ng consumer behavior?
2: Tama po. Yan na po, Asikweng, yung innovation aspect ng ating team tema ng ngayon na yung ngayon sabi ko po kanina, nagbago po ang panahon at kailangan din po nating tulungan ng ating mga kababayan, mga entrepreneurs natin na makasabay sa mga hamon ng bagong makabagong panahon. Dito ngayon alam po natin yung digitalization na po ngayon. At sa amin sa DTI CAR, ang ginagawa namin ay may mga programa tayo pinapatupad na tinutulungan natin yung ating mga kababayan, yung ating mga entrepreneurs kung paano sila makasabay sa mga ganitong plataforma. O tinuturuan natin silang mag-online selling, paano silang makakonect sa mga iba't ibang platform. At hindi lang actually sa DTI, nakikipag-partner tayo sa mga iba't ibang private entities like TikTok, Facebook, mga yon. At meron din tayong mga partners sa head office, halimbawa yung e-commerce bureau ng DTI. Sila rin yung isang malaking partner namin na tumutulong sa amin dito sa regional offices na matulungan itong mga kababayan natin into digitalization as mas makilala pa yung mga produkto at serbisyo nila sa pamaraan ng mga bagong platforma.
0: Maganda yan para makasabay din sila talaga sa agos ng teknolohiya at inovasyon. Okay, Sir Harvey naman tayo. Sir, ito pong weaving o yung paghahabi at handicrafts ay malaking bahagi ng kultura ng Kalinga. Paano po ninyo pinagsasama yung tradisyonal na paghahabi at modernong disenyo para mas maging kaakit-akit po sa kasalukuyang merkado? Kasi

0: it has more value than what it just seems to be.
1: Okay, maraming salamat po sa inyong oras. DTI Cordillera Administrative Region Regional Director Attorney Raymond G. Panhon at kay Sir Arvin Munintas ng IFCAS Weaving and Handicraft of Kalinga. Salamat po sa inyo, sir.
2: Maraming salamat, sir. Bayan, huwag kayong bibitiw, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
4: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
3: Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
5: Tumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in na in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
2: Nagbabalik ngayon, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas pinaigting na pagprotekta sa kapakanan at kaligtasan ng mga kabataan. Ito'y kasunod ng mga trahedyang kinasangkutan ng mga mag-aaral sa ilang panig ng bansa. Ayon sa Pangulo, dapat maging ligtas mula sa panganib ang mga paaralan at iba pang lugar ng pagkatuto mula sa karahasan, kapabayaan at iba pang panganib na kinakaharap ng kabataan. Kaugnay niyan, inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang Department of PNP at mga lokal na pamahalaan higit pang paigtingin ang mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Ngayon po man, binigyan din ng Pangulo na hindi lamang pamahalaan ang may pananagutan sa pagprotekta sa mga kabataan. Kaya hinimok niya ang mga magulang na gawin ang kanilang papel at maging aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak.
6: Nakakadurog talaga ng puso. Magkaiba man ang mga pangyayaring ito, iisa ang mensaheng ipinapakita nila sa atin. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib. At maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila. Ang paaralan ay dapat maging lugar ng pagkatuto, pangarap at pag-unlad. Hindi lugar kung saan nangangamba ang mga magulang para sa kaligtasan ng kanilang mga anak.
1: Samantala, nakatakdang magtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada para sa isang official visit. Ito'y kasunod ng imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney. Ayon sa Malacanang, magkakaroon ng bilateral meeting ang Pangulo at si PM Carney para isulong ang pagpapalalim ng ugnayan at kooperasyon ng dalawang bansa sa mahalagang sektor. Inaasahan ding mapag-uusapan ng dalawang leader ang ugnayan sa usapin ng depensa kasama na ang pagpapalakas ng kooperasyon sa kalakalan, pamumuhunan, kasama na ang pagpapalawak ng kolaborasyon sa enerhiya at people-to-people ties. Kabilang din dito sa tatalakayin ng ASEAN Chairship ng Pilipinas at ang pagsusulong ng mga prioridad sa rehiyon bilang ASEAN Dialogue Partner mula pa noong taong 1977. Pangunahan din ng Pangulo ang mga pakikipagpulong sa mga Canadian business leaders at mamumuhunan upang hikayatin na mag-invest sa Pilipinas, lalo na sa information technology.

0: technology, artificial intelligence, business process management at infrastruktura, bibisita rin ang Pangulo kasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa Filipino community para kilalanin ang kanilang kontribusyon hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa Canada.
1: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
0: Samahan niyo kami uli bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
1: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
2: 1278 AM. Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng banko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, bes!
9: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo
2: Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Radyo.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas World Service.
17: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
17: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
17: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon
5: sa Philippine Sports Broadcast.
2: Ipapahuli
5: sa mahahalagang kaganapan.
19: 66 Impormasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko
17: 738.
2: Sports Radio 918.
17: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
19: Radyo Pilipinas
5: World Service.
2: Sports Radio.
15: Radyo Magazine.
20: Serbisyo Publiko.
21: The AM and FM Collab.
22: Sa Capital 104.3 FM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
25: And Capital 104.3 Collab.
26: Collab.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
27: Radyo on the Go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
28: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas.
25: And Capital 104.3 Collab.
26: Collab.
27: World Service
28: Sports Radio.
29: Ang taginting ng FM
28: at lakas ng AM
29: sa iisang himpilan.
28: Pinagsanib na puwersa
29: para sa mas malawak na
28: serbisyo publiko.
29: Radyo Magazine 1278.
28: Sports Radio 918.
29: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko
29: 738.
28: At Radyo Pilipinas World Service.
29: Mapapakinggan na
28: sa Capital 104.3 FM.
29: Capital 104.3.
28: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
23: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas.
26: And Capital 104.3
27: Collab.
26: Collab.
30: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
30: This is a public service announcement.
31: A public service announcement
30: from PBS, Presidential Broadcast Service,
25: and Radyo Magazine,
27: 1278 AM.
32: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
33: Fake news yan! Mali!
34: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
33: Fake news yan! Mali!
35: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
33: Fake news yan! Mali!
36: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
37: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
38: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
37: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
38: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
37: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
30: This is a public service announcement.
27: Discipline is the key.
39: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
27: Kilatisin ang sarili.
39: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
27: Importante rin na ating laging isipin.
39: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
39: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
30: This is a public service announcement.
31: A public service announcement
30: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas,
26: Radyo
25: Magazine,
27: 1278 AM.
39: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
0: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
39: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Naririto na ang pinakabagong programa na hatid sa inyo ng Radyo Magazine. Pakinggan natin ang bagong imigrasyon, usapang biyahe at serbisyo.
1: Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating programa. Lunes na naman! Ngayon ay Lunes, June 29. Welcome sa isa na namang edisyon ng ating radio program na Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Ako po si Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration, na makakasama po ninyo ngayong hapon sa kwentuhan, huntahan, balitaan at balitaktakan tungkol sa immigration sa Pilipinas.
2: At ako naman po si Spokes Melvin Mabulak. Magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig, nanunood at tumatangkilik sa ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo, dito lamang sa Radyo Magazine na hatid sa atin ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Ako, masusubaybayan nyo rin ang ating programa sa Facebook page ng Bureau of Immigration na facebook.com/officialbureauofimmigration. Ulitin po natin, facebook.com/officialbureauofimmigration. And of course, sa opisyal na Facebook page ng Radio Magazine sa facebook.com/radiomagazine. Wala pong space. Naka-simulcast din po tayo sa Facebook ng The Capital FM sa facebook.com/fm2ph. Oh, thank you po sa mga kaibigan natin sa Radyo Magazine na kasama natin lagi linggo-linggo sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa immigration.
2: Yes, oo, pasalamatan natin yung text natin. Si Julius Onghab, si Marisol Malimban, si Sam Renz Ryan Reyes, si Ronabel Esperanza, si Camille Maurice Umali at si Marolas Transmitter.
1: Ako, thank you sa inyo. And doon sa ating mga kasamahang text sa FM natin, Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino at Avi May Santos. Thank you guys.
2: Thank you.
1: Oh, ang daming ganap ngayong linggo, ano, sa buong mundo, Spokes Melvin.
2: Yes, oh, Spokes Dan, alam naman po natin, lalong-lalo na po doon pa rin sa Middle East, no? Ang nangyayari between sa Iran at US, na alam naman natin na though mayroon na tayong ano, mayroon silang ongoing yung peace talks nila, pero nagkakaroon pa rin ng girian, no? Talagang medyo kinakabahan din tayo, but hoping and praying na sana ma-resolve na po ito.
1: Parang naku, nagbabadya na naman ang paghihigpit siguro. No? So sana po maging maayos ang kanilang mga peace talks, kasi gusto natin ng kapayapaan para maging stable na yung international travel sa dyan sa Middle East region. Kasi marami yung mga kababayan natin, no?
2: Yes, oh.
1: Ang nakatira, maraming mga OFWs dyan sa Middle East that are flying in and out of the country papunta po dyan sa mga iba't ibang bansa dyan.
2: Yes.
1: Isa ang Middle East sa mga pinakamataas ang deployment ng overseas Filipino
2: Tama.
1: Workers.
2: Tama, yes. At kinitingnan din natin, Spokes Dana, no? Baka mapek apektuhan din yung presyo ng krudo, na alam naman natin lahat tayo ay naapektuhan because may domino effect yan na pwedeng tumaas din ang mga pagkain kasi may transportation po yan.
1: Kaya nakamonitor tayo dyan tuloy-tuloy, lalo sa mga upcoming o kung meron mang mga travel advisories tungkol sa area, tayo po ay nakaantabay dyan. At antabayanan nyo rin sa Facebook page ng Bureau of Immigration kung merong mga latest updates tungkol sa mga travel advisories. O, nagkaroon ng powerful earthquake, ano, sa Japan, tsaka sa Venezuela.
2: Yes, oo. Oh, talagang nakita natin, talaga ang lakas, at alam naman po natin na hindi tayo, we are praying na sana hindi mangyari, pero nangyari ito. At sana magkaroon ng, may ma-rescue pa ng mga special Venezuelan, no? Talagang napakalakas at nakikita natin sa mga international news. And we are praying na sana maabutan pa na marami pang ma-rescue na mga ano, Venezuelan nationals dahil talaga napakalakas yung nangyaring earthquake.
1: Kaya kung meron tayong mga kababayan na babiyahe sa rehiyon na yon, eh tingnan natin yung mga latest advisories kung naapektuhan po yung mga paliparan or yung mga ruta na dadaanan po natin. Let us check po doon sa kanilang mga kani-kanilang mga website kung meron po mga bagong mga updates in terms of international travel.
2: Yes, at mayroon pa nos doon naman sa Europa, no? Alam naman natin pag sa Europe, pumupunta tayo dahil medyo malamig, pero ngayon mayroon silang heat waves, no? Talagang nakikita natin na even sa news, no, tumataas yung mga ano, yung numero ng temperatura doon, kaya sila hindi sanay sa medyo mainit. Talagang maraming naapektuhan doon.
1: May nakita akong TikTok na ganyan, Spokes Melvin, eh, na yung mga Europeans, ang daming, naku, ang init, ganun yung mga videos. Tapos yung mga Asians, parang wala lang.
2: Normal lang.
1: Normal lang to sa atin. Kaya we hope din na maraming bumisita dito ng mga Europeans, no?
2: Yes, oo.
1: Kasi para ma-experience sila yung tunay na heat wave.
2: Ayan, oo. Para makita, ito pala yung totoo.
1: Ito pala yung totoo, no? So next naman, merong strengthening ng maritime surveillance ng ating bansa. Naku, matapos natin makukuha ng mga autonomous sea drones para i-beef up ang ating military's maritime monitoring sa West Philippine Sea. Naku, napakaganda niyan, pag-monitor ng ating bansa dun sa mga areas na mga disputed at pinag-uusapan pa. So we're very happy that we have this new technology para mas mabantayan. Kasi although ito ay hindi parte ng immigration, meron ding immigration aspect dyan.
2: Yes,
1: if there are people illegally crossing borders or napapadpad sa ating mga areas, there's also an immigration aspect to that.
2: Yes.
1: So we're very happy with this latest development sa maritime monitoring capability sa West Philippines.
2: Yes, yan ang napaka-importante. And we're very grateful naman sa mga bansa na tumutulong din po sa atin.
1: Oh, nako, ang dami-dami mga bagong updates, no? Pero meron din tayong updates sa Bureau of Immigration. Spokes Melvin, maraming nangyayari ngayon, pero
2: yes,
1: marami rin tayong balita.
2: Kaya sa mga pangyayari na ating na-experience dito sa immigration, pakinggan po natin ang ilang updates mula sa Immigration News Roundup.
3: Magandang araw. Narito na ang mga mainit at pinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Ako po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Isang Japanese national na pininiwala ang mataas na miyembro ng kilalang Luffy Gang sa Japan ang naaresto ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa isang operasyon noong ika-23 ng Hunyo sa Makati City. Kinalala ni Immigration Commissioner Joel Antribiado ang nadakip na si Inoue Hideharu, 56 na taong gulang na wanted sa Japan dahil sa kasong theft. Ayon sa Bureau, isa rin siyang overstaying at undesirable alien na dati nang isinalim sa blacklist at watchlist ng PI bilang pugante. Isinagawa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan sa pamahalaan ng Japan, Philippine National Police Interpol Group at Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ayon kay Commissioner Biado, walang ligtas na kanlungan sa Pilipinas ang mga dayuhang nagtatago upang takasan ang hustisya. Patuloy aniya ang pakikipag-ugnayan ng Bureau sa lokal at international na law enforcement agency upang matuntun, maaresto at mapadeport ang mga dayuhang lumalabag sa batas. Kasalukuyan nasa kusidiyan ng Bureau of Immigration sa Inoue habang isinasailalim sa deportation proceedings. Isang 66 na taong gulang na Filipino ang nasa gitna ng mga opisyal ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport matapos umanong mabiktima ng illegal recruitment patungong Russia. Noong ika-20 ng Hunyo, hinarang ang pasaherong gumamit na alias na John matapos mapansin ng immigration officer ang mga hindi tugmang impormasyon sa kanyang mga dokumento at bahayag. Una niyang sinabi na magbabakasyon lamang siya sa Hong Kong, ngunit sa masusing pagsusuri ng Immigration Protection and Border Enforcement Section o IPROBES na pag-alaman Moscow, Russia pala ang tunay niyang destinasyon. Sa investigasyon, lumabas na na-recruit umano siya sa pamamagitan ng Facebook at WhatsApp at pinangakuan umano siya ng buwanang sahod na $1,700 at Russian citizenship. Hindi rin siya nakapagpakita ng mga kinakailangan employment documents at clearance mula sa Department of Migrant Workers. Nagbabala si Commissioner Biado sa publiko laban sa mga mapanlinlang na recruiter na gumagamit ng social media upang manghikayat ng mga naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Hinakayat din niyan ang mga na nais magtrabaho abroad na tiyaking dumaan lamang sa legal na proseso at beripekahin ang mga job offers sa Department of Migrant Workers. Isang 34 na taong gulang na American national ang inaresto ng Bureau of Immigration noong 17 ng Hunyo sa Naga City dahil sa pagiging overstaying. Kinalala ang dayuhan na si Chaim Elchanan Werner. Nanadakip matapos makatanggap ng impormasyon ang BI mula sa kawani ng Naga City Hall hinggil sa kanyang kinaroroonan. Kinumpirma ng pagsusuri sa immigration records na lumampas na siya sa panahong pinahintulutan ng kanyang visa. Ayon kay Commissioner Viado, ang paninitili sa bansa ay isang pribilehiyo na may kaakibat na obligasyon sumunod sa mga batas ng imigrasyon. Dagdag pa niya, magpapatuloy ang Bureau sa pagtuntun, pag-aresto at pagpapatapon sa mga dayuhang lumalabag sa mga kondisyon ng kanilang pananatili. Nasa kustudiya na ngayon ng Bureau ang naturang American national habang nagpapatuloy ang immigration proceedings laban sa kanya. 10 dayuhan ang naresto ng Bureau of Immigration sa magkakasunod operasyon sa Siargao noong 26 na Hunyo matapos ang sunod-sunod na reklamo mula sa mga residente at negosyante tungkol sa kanilang umano'y hindi maayos na pag-ugali at paglabag sa mga batas sa imigrasyon. Kabilang sa mga naresto ang 4 na Israeli, 2 Chinese, 1 Australian, 1 Moroccan, 1 Lithuanian at 1 Nigerian. Sa pagsusuri ng Bureau, natuklasan ng iba't ibang paglabag kabilang ang overstaying, pagtatrabaho na walang kaukulang permit, visa fraud, pagiging blacklisted at pagkakasangkot sa illegal na aktibidades. Ayon sa BI Intelligence Division, bukas ang Pilipinas sa mga lehitimong turista, manggagawa at mamumuhunan. Ngunit hindi nito kukusintihin ang mga dayuhang lumalabag sa batas at hindi gumagalang sa lokal na komunidad. Lahat ng 10 dayuhan ay nasa kustudiya na ng Bureau at sasailalim sa deportation proceedings bago tuluyang ma-blacklist sa bansa. Isang Chinese national na umano'y nagpapanggap na Pilipino ang inaresto ng Bureau of Immigration Intelligence Division noong 27 ng Hunyo sa Quezon City. Kinilala ang suspect na si Lawrence Kesi na nahuli sa isang commercial establishment sa kanton ng Enes Amoranto at Banawe Street matapos ang 2 na surveillance operation. Ayon sa Bureau, naharap siya sa mga kasong may kaugnayan sa misrepresentation at fraud matapos umanong kumamit ng Philippine travel documents at pagkakakilanlan sa kabila ng pagiging dayuhan. Natuklasan din na hindi siya nakasunod sa mandatory annual reporting requirement para sa mga foreign nationals. Matapos ang pag-aresto, dinala siya agad sa Bureau of Immigration para sa booking procedures bago inilipat sa detention facility. At iyan ang mga pinakamainit at pinakahuling balita mula sa Bureau of Immigration. Mula sa pagka-aresto sa mga dayuhang pugante at immigration violators hanggang sa pagsagip sa mga biktima ng illegal recruitment, patuloy ang Bureau of Immigration sa pagpatupad ng batas at pagpapatibay ng seguridad sa ating mga hangganan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Muli, sa ngalan ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Antribiado, ako po si Immigration Officer Adrian Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Hanggang sa susunod na ulat, mabuhay ang bagong immigration, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: All right, thank you very much Immigration Officer Aldrin Rosita sa isa na namang Immigration News Roundup.
2: Yes, isang ma-action na linggo ang nangyari ngayon.
1: Oo, ma-action talaga, no? Yes. Sabi ng uli, naloka din ako kasi ang daming kailangan isulat.
2: Yes, at ang unang-una dito, yung related pa rin na spokesdana sa yung Luffy Gang, no, sa Japan, isang Japanese national naman ang nahuli ng ating mga tauhan. Siya po ay nakita natin at nalaman na siya ay mayroong mga kaso doon sa Japan sa kasong theft. Pero sa atin, sa immigration, nakita din natin na siya ay overstaying at siya ay undesirable alien na dati na sinailalim na pala ito sa blacklist, no? At buti na lang, siya ay nahuli ng ating mga tauhan.
1: Oo, nagpapasalamat tayo, of course, sa Fugitive Search Unit na nanguna sa paghuli ng puganting ito in coordination with the Philippine National Police Interpol Group at Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ako, ito yung mga partners talaga natin.
2: Yes,
1: ito
2: oo.
1: Sa mga paglaban sa mga ganitong uri ng mga transnational crimes. Kasi sikat to, no? Spokes Melvin, para dun sa mga tagapakinig natin, sikat itong Luffy Gang na ito na allegedly nagkakaroon ng operations from afar. So, ang ginagawa nila, sila yung mga bossing, inuutusan nila yung kanilang mga meron, yung kanilang mga members ng
2: mga
1: gangs.
2: Galamay.
1: Mga
2: yes.
1: Galamay. Who are in Japan? In Tokyo pa nga daw. At ito yung mga nagko-commit ng mga scamming activities doon sa mga senior citizen. At sumikat talaga itong gang na ito matapos ma-involve sa pagpatay sa isang senior citizen na kanilang biniktima.
2: At try to imagine lang, Japan yan eh, yung crime nila talagang mababa tapos may nangyari. Kaya talagang big news ito, hindi lang dito, sa Japan din.
1: Mm-hmm. So congratulations sa ating Fugitive Search Unit sa pagkakahuli ng isa na namang leader nitong Luffy gang na ito. Oh, next report naman, meron isang kababayan natin ang nailigtas dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Matapos mabiktima, no, papuntang Russia, inoferan po siya ng iba't ibang mga trabaho doon in the security sector. At pinangakuan din siya ng citizenship. Grabe namang mangako. Ito talagang pinangako ng langit at lupa dito sa biktima.
2: Oo, talagang nainganyo siya dahil magiging Russian citizen ka.
1: Oo, di ba? Tsaka pinangakuan siya ng $1,700 na buwan ng sahod. Pero doon sa mga naririnig natin na nabibiktima, eh hindi po ito totoo. This is a scam.
2: Oh yes, mag-ingat.
1: Mm-hmm. Kaya wag po tayong basta maniniwala. Kung nais nating magtrabaho sa ibang bansa, siguraduhin po natin na dumaan po tayo sa Department of Migrant Workers.
2: Yes, oo. At yung pangatlong report naman, isang American national ang inaresto ng ating mga tauhan ng Bureau of Immigration dahil sa isang sumbong ng isang empleyado sa City Hall, no, ng Naga City. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga kababayan natin na nagbibigay ng impormasyon. It's very important for us na yung drive campaign against mga undesirable, mga foreign national na violating yung immigration laws. This is not only our kailangan namin ng tulong po ninyo. At yung impormasyon ito ay nakapagbigay sa atin ng pagkakataon upang tingnan at nang suriin yung immigration records, nakita natin na siya ay lumampas sa panahong pinapahintulutan siya sa kanyang visa.
1: Mm-hmm. Nako, ang ganda talaga ng kooperasyon ng BI at ng mga local government units. It really leads to successful operations kapag nag-uusap-usap at nagkakaroon ng coordination ng different agencies ng gobyerno, lalong-lalo na ang LGUs natin.
2: Yes, they are the one kasi yung nasa grassroots kasi, nasa community, and we are really applaud those local government units natin na reach out to inform us.
1: Mm-hmm. Kaya inaanyayahan din po natin at ini-encourage din natin yung ibang mga local government units to really inform the Bureau of Immigration kapag ka merong mga makukulit at mga illegal alien siguro na nandiyan sa inyong mga areas para magawan natin ng karampatang aksyon.
2: Yes.
1: Next report, Spokes Melvin.
2: Yes, ito ang big news, no? Sa nangyari doon sa Siargao na kung saan 10 dayuhan ang naaresto ng ating mga tauhan sa magkakasunod na operasyon noong 26 ng Hunyo.
1: Nako, ang dami nito, ha?
2: Ang dami. Talagang mapupuno na yung ating detention center. Mga naaresto dito ay 4 na Israel. Mga from Israel, 2 Chinese, 1 Australian, 1 Moroccan, 1 Lithuanian, at 1 Nigerian.
1: Di ba? Ang daming mga iba't iba.
2: United Nations, very colorful.
1: Mm-hmm. Nung nakita ng Bureau of Immigration, nakita na marami pong iba't ibang mga kaso itong mga individual na ito. Yung iba overstaying. Karamihan sa kanila mga overstaying na eh.
2: Yes.
1: Saka na-chika din natin sa mga kaibigan natin sa Intelligence Division na meron silang mga nagtatrabaho na walang kaukulang permit. There were individuals there na nagmamanage ng mga resorts, ng mga negosyo, na wala namang proper working visa or kahit anong permit na pinapayagan silang magtrabaho dito sa Pilipinas.
2: Yes, so talagang klarong-klaro na may violation talaga sa immigration law.
1: Mm-hmm. So thank you sa ating BI Intelligence Division, sa main office and sa Mindanao na siyang nanguna dito sa operations na ito. Ito ay kino-ordinate din ng ating ahensya sa local government unit in Siargao that was really helpful.
2: Yes.
1: Doon sa pag-locate at pagtulong sa atin na mahanap itong mga illegal na dayuhan na nagtatrabaho doon.
2: Yes, oo. Mm-hmm. At yung pang huling report, no? Isang Chinese national na nagpapanggap na Pilipino.
1: Oh, ito na naman.
2: Ito ay buti na lang na aresto ng ating mga tauhan ng Intelligence Division noong 27 ng Hunyo sa Quezon City.
1: Mm-mm. Nakita ko dun sa video, Spokes Melvin, nagpapagupit pa yata siya. Sana natapos naman.
2: Oo, dapat to. Baka hindi pa. Baka sa may kalahati lang yung nana. Oo, delikado yun.
1: Para ano naman, hindi naman maganda. Para maganda naman yung mugshot.
2: Oo,
1: ano?
2: At least naman, pasok na pasok din sa qualification.
1: Okay, so nahaharap po itong alias Kesi na ito sa misrepresentation at fraud matapos umanong gumamit ng Philippine travel documents despite being a Chinese national. Nako, pang ilan na natin itong narinig, ano?
2: Oo.
1: At itong mga illegal aliens na ito, imbis na kumuha ng mga tamang dokumento, ay nagpapanggap ng mga Pilipino. And sunod-sunod na po ang huli ng Bureau of Immigration sa mga fake Filipinos na ito. At umaasa po tayo na mas marami pang mahuhuli nitong mga makukulit na mga dayuhan na hindi sumusunod sa mga batas ng ating bansa.
2: Yes, at marami pa tayong pagkwekwentuhan at pag-uusapan ngayong hapon. Pero break muna tayo sandali. Magbabalik ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo matapos ang ilang paalaala.
4: Radyo Magazine, 1278 AM. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
8: World Service Sports Radio.
9: Ang tagintig ng FM
8: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
9: Radyo Magazine 1278.
8: Sports Radio 918.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3
8: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
12: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
17: Interesting na usapan.
18: Hindi heavy.
19: Tugtugang chill.
17: Suave.
20: Learning from home, may be boring.
7: Radyo Magazine
4: 1278 AM.
1: Welcome back sa programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kasama niyo pa rin po ako, si Spokes Dana Sandoval.
2: At ako naman po, si Spokes Melvin Mabulap.
1: Oy, greetings muna tayo. No?
2: Hello, hello!
1: May mga nagpapabate from Immigration Regulation Division at sa Office of the Commissioner. Magandang hapon po sa mga kaibigan natin dyan. Si Attorney Rolly.
2: Hello!
1: Si Martin, magandang hapon. At salamat po sa panonood. At saka si Sir Bay. Babes. Magandang hapon. Magandang hapon po.
2: Magandang hapon at batiin din po natin yung mga tauhan natin, mga katrabaho natin na ngayon ay nasa ating mga paliparan from NAIA, from sa Mactan, sa Clark. Lahat po ng mga tauhan ng Bureau of Immigration na andoon, nag-duty. Magandang hapon po!
1: Salamat ha. Pero tuloy natin yung kwentuhan natin. Very special ngayong hapon ang ating mga pag-uusapan. Kasi Spokes Melvin, alam mo, sa likod ng mga programa at serbisyo na ibinibigay ng Bureau of Immigration, meron tayong mga opisyal na nagsisiguro na maayos, mabilis at makatao yung pagpapatupad ng ating mga mandato.
2: Yes, kailangan yan.
1: Oo, meron tayong Board of Commissioners headed by BI Commissioner Joel Anthony Viado. Di ba, kung maalala mo, naging guest na natin siya dito during episode. At meron na rin tayong mga na kumbida ng mga deputy commissioners. At kasama, of course, ni Commissioner Joel Anthony Viado ay ang kanyang tatlong kapitapitagang deputy.
2: Depcom, magandang hapon po. Talagang nakita naman natin yung mga talents ng ating deputy commissioner. Pero tanong natin, Depcom, ano po ang nag-udyok sa inyo na pumasok sa public service po?
11: Actually, nung bago ako mag-join sa government, I'm into litigation. Nasa law office po tayo, law firm. Since I was appointed in 2019, I was already around 12 to 13 years in practice of law. Uh-huh. So, at that time, nung biglang may tumawag sa akin, ready na yung application ko, lahat ng requirements papers. Kaso, it's getting towards judiciary. Mm-hmm. So, sabi ko, ready na because naalala ko, sa judiciary kasi bago ka makapasok, for example, for a position of a judge, kailangan mo mag-undergo ng yung tinatawag na prejudicature. Mm-hmm. So, seminar pa ako noon, nag-training pa ako sa Cebu, around mga junior, naalala ko, tapos na. Akala ko tatawag yun sa judiciary. Bigla may tumawag from the executive. Mm-hmm. So, doon nagsimula po yung lahat.
1: Kumbaga, doon talaga kayo dinala ng tadhana, no, Depo? Oo
11: nga eh. Tama yung dana kasi minsan may mga gusto tayong bagay na gawin, pero eventually, hindi pala tayo para doon. So,
2: yes.
11: Happy naman and walang regrets at nakasama ako sa ating institution, yung ating magiting na institusyon ng ating Bureau of Immigration.
1: Yes, and we're very happy po that you're part of the Bureau of Immigration. Depcom, sir, ano yung mga nakikita mo na mga pangunahing proyekto at mga priorities na nais mong maisakatuparan for this year and for the next few years?
11: For the next few years, kailangan pagbutihin pa rin pala talaga natin yung ating personal enhancement.
1: Mm-hmm.
11: Yung ating mga kasamahan, yung ating mga immigration officers from the port areas, as well yung mga main office and mga nasa sub-port office natin. Kailangan bigyan natin sila ng inspirasyon na ipagpatuloy yung paglilingkod sa ating public service to ensure maging smooth yung delivery ng ating mga functions, day-to-day routinary works sa ating mga kababayan, particularly sa ating mga Pilipino na kababayan.
2: Mm-hmm. Yes, at talagang napaka-importante din no, na makita din po natin na binibigyan natin ng mahalagang pagbibigay ng focus sa ating serbisyo publiko.
1: Mm-hmm. Nako, Depcom, bilang leader ng Bureau of Immigration, because you are one of the leaders of the Bureau as part of the Board of Commissioners, paano po ninyo binibigyan ng, paano nyo po hinihikayat or binibigyang inspirasyon yung mga empleyado ng Bureau of Immigration na maging tapat sa kanilang serbisyo, maging professional, at saka magbigay ng magandang serbisyo publiko?
11: Actually, Dana, kung babalikan lang natin, we just go back to our basic core values. Ito naman yung basic core values ng ating bureau. Yung we do everything out of love for our country and at the same time,

0: nakikita natin ng improvements. And sa tulong po ng inyong leadership, nakikita natin na magtutuloy-tuloy pa itong mga pagbabagong ito.
1: Yes, DepCom, beyond sa pagiging DepCom, no? Alam po ninyo, makulay po ang career life ng ating Deputy Commissioner. You wear many hats, so to speak, bago mga man kayo maging official ng Bureau of Immigration. Isa kayong litigation lawyer, isang certified public accountant, CPA lawyer to, no? Law professor at bar reviewer. Bakit hindi alam naman po natin na ikaw din ay naging isang kolumnista para sa Asian Journal newspaper na pinapublish sa US at naging executive producer at writer din po ng Imagine pelikula. At minsan may mga iba pang mga roles na ginagampanan. Paano nyo, DepCom, kinakayanan sa mga ganitong klaseng, iba't ibang klaseng roles at career sa buhay po ninyo?
0: Ano pong vitamins nyo, DepCom? Ang dami nyo pong energy.
1: Yes, oh.
2: Alam mo, ang, sa mga hindi nakakaalam, ano, yung aking apelyido po, yung aking surname is Alegre. So, ang ibig sabihin po na kailangan masayahin, masaya, happy. So, kasi kung ika nga sabi nga dyan sa Bible na yung happiness will extend your life. Iyan ay isa sa mga sikretong medicine para humaba yung ating buhay, maging magaan yung ating mga pakiramdam. So, etong mga extracurricular activities, tama yan, Melvin. Ito yung mga stress, isa sa mga stress reliever natin. Kasi kung nandun yung passion natin, like for example, yung paglalaro ng ahedrez, ayan, chess, ayan. Isa yan sa mga, since I was 10 years old, nag-start na talaga ako sa ganyang sports. So hanggang sa ngayon, naging active tayo. So in fact, may nakakuha tayo ng title in the recent year. So hopefully, magtuloy-tuloy yung ating personal aspect. So bilang Deputy Commissioner, alam naman natin na ako isang member ng Board of Commissioners, yung tinatawag natin Melvin.
1: Yes.
2: Lahat ng ating commissioner, beloved Commissioner Combiado, siya po ang chairman, and ako po ay isang Deputy Commissioner member ng Board of Commissioners. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Board of Commissioners po, ito po yung in terms of sa so parang sa corporation, sila yung board of directors, parang ganyan. So marami pong functions dyan kung isa-isahin natin later on.
0: Salamat, DepCom. Nabanggit mo na meron kang title, no? Ano yung anong tawag dito, DepCom? Feed Master? I don't know
2: how. Remember ang ating noong time ni Grandmaster Eugene Torres, siya yung first Asian Grandmaster. Imagine mo, in Asia, si GM Torres ang kauna-una naging Grandmaster. Because Dana, yung title na Grandmaster, yan yung pinaka-ultimate goal lahat ng mga chess player. Yan yung highest title. Ang aking title po is Feedy Master. So, after Feedy Master, yung FM, ang next po dyan ay International Master, IM. And next to IM is yung Grand Master.
1: Ayun. So,
2: pangatlo tayo doon sa may title. Mahaba-haba pang, takbuhin sa larangan ng sports, the chess.
1: Yes, ang galing, no? Kasi hindi basta-basta. Alam mo, talaga saludo kami sa'yo, DepCom, no? Kasi alam naman po natin, yung mga Pilipino magagaling talaga, pero mahanay ka sa ganyang klaseng may titulo. Talagang kakaiba po yun. At alam natin, marami ka pang mga roles, hindi lang po yun, hindi nakatutok, no? At isang pagsaludo talaga, DepCom.
0: Balita namin, DepCom, meron kayong binubuo na rapid chess tournament dito sa Bureau of Immigration. Kailan po ito at saka paano sumali dun sa mga interesado pong maging part nitong activity na ito?
2: Yeah. Actually, tama, no? We will be having our BI Rapid Chess Tournament on July 4, this coming Saturday na.
0: Malapit na.
2: Yung mga hindi pa nakakapag-join, this is for free. Ito yung fellowship natin among our chess players dito sa Bureau. So, at least magkaroon ng time to relax minsan and tingnan natin kung saan ba yung passion natin hanggang pagdating sa chess. So we're inviting everyone sa ating Bureau na kung sino hindi pa nakakapag-join

0: register, mag-register na and magkita-kita tayo sa Saturday.
1: Ako, thank you DepCom, at talaga namang marami pa tayong pagkikwentuhan, DepCom, at sana po ay mapaunlakan ulit namin kayo,
2: yes,
1: sa mga susunod po na episodes, and we can discuss a lot of other things as part of your role as Deputy Commissioner, kasi kita natin na talagang ang inyong role po as DepCom ay napakahalaga, pati na dito sa mga initiatives na ito para i-improve din yung camaraderie and sportsmanship ng ating mga empleyado. Siguro, DepCom, panghuling mensahe na lang po doon sa ating mga kababayan and of course doon sa mga kaopisina po natin, ating mga colleagues that might be interested to join this rapid chess tournament sa darating po na weekend.
0: Yes, anytime, Dana and Melvin, no? So anytime pwede niyo akong ipatawag dito just to let everyone knows na sa panahong ito ng bagong immigration, ang ating pinaka-protocol po natin is to perform. So may mga ibig sabihin yan, performance, everything. So nandito po kami, ang Board of Commissioners, giving guidance sa ating mga kasamahan, sa ating mga immigration officers for their concerns and everything na ma-address natin na maayos. And of course, ultimately, ginagawa natin itong ating 7-point agenda under Commissioner Biado, yung perform para sa ating mga kababayang Pilipino na maging madali ang kanilang day-to-day dealings with our agency sa ating Bureau of Immigration. Maraming salamat, Dana and Melvin, and I hope to see you soon again next meeting natin.
2: Yes, maraming salamat po, DepCom. Talagang nakita natin, no, yung mga iba't ibang mga programa na ginagawa ng ating Deputy Commissioner at Board of Commissioners sa pangunguna po ng ating Commissioner. Pero nakita natin, wala na po tayong oras sa nagkaroon tayo ng mga technical problem, but hoping, no, next time ma-invite din po natin yung ating Deputy Commissioner Alegre, kasi alam natin marami pa tayong pag-uusapan. Mm-hmm. At dito po nagtatapos ang isa namang episode ng programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Ito po si Spokes Melvin Mabula.
1: At ito naman po si Spokes Dana Sandoval. Maraming salamat at makakaasa kayong marami pang bagong balita at updates sa ilalim ng Bagong Immigration.

0: 1278 AM. Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Mas pinalakas. Pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
4: World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278
4: Sports Radio 918
5: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738
4: at Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM. Capital.
6: Ang ano, mga OFWs para sa kanilang mga negosyo po.
7: Yes, ma'am. So, doon po kasi sa mga sumasali po, no, sa iForward Philippines, meron po kasi tayo mga OFWs na wala pa talagang naiisip na business.
6: Mm.
7: So, iba po yung interventions po na gagawin natin sa kanila. So, dadaan po sila doon sa ating training, no, or yung capacity building sessions na bibigyan sila ng kaalaman at tools, no, para mag-isip kung ano ba yung mga angkop na business, no, na pwede na pasukin sa panahon ngayon. So, katulong po, no, ng ating mga partners, so for the capacity building po, we partner po with Scale NCR. So sila po ay group of experts, no, from different universities. So ang tinuturo po nila is on business ideation and conceptualization. So, ano ba yung pwedeng gawing business ngayon?

0: ano siya ibebenta sa market, kung may market ba siya. So, after po nun, ma'am, yung business ideation, magkakaroon po sila ng kanilang prototype o yung minimum viable canvas nila. So, yun po, papaanoyin pa natin yun, papalawakin pa natin yung pwedeng gawin nun, and mag-dwell deeper na po tayo dun sa business side naman, kasi may babak na sila. So, dito naman sa business side, we partner with the Entre Pinoy Volunteers Foundation Incorporated, no? So, ito po ay mga batikan na in terms of business. May mga, ito po, sila po yung may mga, may-ari ng mga malalaking kumpanya na. So, ang kanilang tinuturo naman na po ay yung on the business side. So, paano ba mag-product costing na itong kanilang idea or nung kanilang prototype? Ano ba yung organization dapat ginagawa? Ano yung tamang, ano yung kailangan mga i-consider na batas? Ano yung mga kailangan nila requirement para makapasok sa iba't ibang programa, hindi lang po sa DOST and sa other
1: agencies.
0: Government agencies din po, no, na nag-o-offer nito. Mm-hmm.
1: Ayun, so, ano. Yun mm-hmm. Talagang kumbaga ang iForward PH program, ito yung talagang huhubog ng kanilang negosyo, ano po? Kung wala pa, sabi nga mula sa simula hanggang sa maitatag na ito, ano? At paano naman po, sir, ano, pinipili ng DOST, ano, itong program nga ng iForward PH ng DOST, yung mga OFWs po na po pwedeng makasali rito?
0: Ayan, sige po. Sa atin po kasi, yung OFW ay mag-submit, no, ng kanilang business proposal, kahit ano pa lang po, kahit simple pa lang po yung kanilang business proposal. So, dito po kasi, evaluate po namin yun.
1: Mm-hmm.
0: And, i-check po namin kung ano yung appropriate na science and technology intervention po, no? Na pwede natin ibigay sa kanila. I-forward po kasi meron pong pwedeng tatlong pagdaanan ng isang aplikante. So, una po, meron po tayo yung tinatawag na tech aspirants track or yung regular track po na tinatawag natin. So, ito pong track na ito ay for OFWs, no, and their families po pala. So, kasama natin yung families nila dito, no. So, nawala pang business, existing business, and wala pa pong naiisip na business na pwede nilang i-gawin, no. So, for those po, nadaan po nga sila dun sa training, then, tsaka po sila, pag na-complete po nila yung training, magiging eligible po sila dun sa innovation funding namin. Second po, is yung tinatawag natin na innovative builders track, no? So, mas mabilis po yung track na ito. So, fast track po siya. So, kung ang OFW po kasi ay meron na simula na business, i-evaluate pa namin siya further, no? So, titingnan namin kung kailangan pa ba niya talaga ng training. Baka kasi on the business aspect naman po, kailangan pa niya ng onti in the, for example, the organizational structure niya, sa costing niya, sa financial po niya, baka may kailangan pa doon. So, if ganun po ang mangyayari, meron lang siyang parang iti-take na mga courses para po maging eligible naman po siya doon sa innovation funding. And lastly po, yung OFW na innovation ready pioneers po, yung track na tinatawag natin dito. So, ito po yung express track po na tinatawag namin. So, ito po, pag na-evaluate po namin ng OFW, na meron ng business and meron na pong training, and nakita po namin, no, na kaya na talaga niyang itaguyod yung kanyang business, no? So, ano po, pwede na po siya agad, na eligible na po agad siya dun sa innovation funding po natin.
1: Mm-mm.
0: So, yun po yung paraan po, no, para ma-categorize natin, no, kung ano pa yung mga interventions po na kailangan per OFW.
1: So, tatlong track pala yun, ano? So ayan po, ha, naliwanagan nyo. Una, yung track na regular, yung kumbaga wala pa kayong idea kung anong papasukin yung business. Tapos yung pangalawa, meron na kayo pero kailangan nyo pa ng intervention ng DOST, ano, or training, or kung ano man ang inyong pangangailangan. At yung pinakahuli nga, yung OFW Innovation, yan yung kumbaga express track na, no? Kumbaga konting evaluation na lang at pasok na, no, sir? So, yan, tatlo yan. So, dyan po yung mga ating mga listeners and viewers ngayon, ano, na OFWs and family. Hindi lang yung OFW mismo, ano, pati yung pamilya niya pwede pong sumali rito sa programang ito. At sir, ano naman po kaya, ano, sa inyong obserbasyon, ano, ang nagiging hamon sa pagpapatupad nitong iForward PH program?
0: Yan. Yun din naman, no? Kasi nung simula pong in-implement siya, so yung mga early years po namin, marami po talagang OFWs kasi sometimes po yung mga sumasali ay nasa abroad pa po, nagtatrabaho pa po doon. So naging isa po sa mga naging parang obstacles po namin or nahirapan kami is yung time difference po, no? Kasi normally, nagte-train po, ang start po kasi ng training before is umaga. So, 9 to 12, ganun po siya. Mm-hmm. So, sometimes nahihit po yung working hours po ng ating OFW. Kaya, hindi po sila nakakatuloy, no? So, also po, isa po pong naging palatid before is meron na pala silang business, no?
1: Mm-hmm.
0: Tapos, parang dati po kasi, isang truck lang po lahat, eh. So, all OFWs, despite na may business sila or may training sila, should undergo the capacity building and before sila maging eligible sa innovation funding. So, kaya rin po namin in-expand, no, yung framework po ni iForward na naging tatlong trucks, no? Para ano na po siya, no? Mas comprehensive, no? And mas clear, no, na ito lang yung kailangan ni OFW. Hindi na siya kailangan dumaan pa because syempre yung oras niya and
1: sayang,
0: yung pera na ini-invest niya ay masulit.
1: Tama naman po, ano, kasi kung kumbaga eh sa fund yung pinakahuli na siya, no, yung OFW Innovation ready funding na siya, eh, no, kung magsisimula pa siya sa pinakauna, sayang yung panahon, yung oras, ano. Tama po naman yon, ano, kaya tama ginawa ni na sir na tatlong track na yan, ano, para ma-evaluate mabuti kung saan pasok yung OFW or yung kasali sa iForward program, ano, para mas madali na rin po, ano, para do sa OFW, ganun din po sa DOST, ano, na matugunan yung kanilang mga pangangailangan. At sir, ano, paano naman po, ano, or ano po ang plano pa ng iForward PH para po sa mas marami pang OFW para makinabang po lalo sa hinaharap?
0: Ngayon, ma'am, actually nakikipag-partner kami. Actually ongoing na siya, no, ma'am. Gumawa po kasi si Department of Migrant Workers ng National Reintegration Network, no.
1: Mm-hmm.
0: So ito pong network na ito, kasama po natin majority, ma'am, ng national government agencies. Karon po tayong mga private sectors dito na patulong din, no, sa pag-i-implement ng lahat po ng programs and services for OFWs. So, sa tulong po nila, meron tayong parang naging one-stop shop na ng mga programs and services ng lahat ng government agencies, no. So, mas mapapadali na actually, ma'am, yung pag-process ng data kasi, for example, na-train na po namin, eh, kailangan pa po niya ng additional funding, tapos na po siya sa iForward, he or she can still, no, apply in the other programs of the government kahit hindi na po sa DOST. Vice versa din po. For example, yung ibang government agencies, may trained na din sila na kanilang OFWs, no?
1: Mm-hmm.
0: And hindi pa nakakapag-eye forward. So we can, ano na po, pwede na po silang hindi mag-training sa amin.
1: Mm-hmm.
0: And they can go to the express track na po. Okay. Kasi meron na silang provided training for them na, no? So, malaking bagay po yung ginawa ni BMW na gano'n.
1: Mm-hmm.
0: Para mas holistic, mas, ano, no, comprehensive.
1: Mas mabilis, opo.
0: Mas mabilis yung ating response, no, and yung servisyo sa ating mga OFW.
1: Ayun, napakaganda. One-stop shop, ika nga, ano, nandiyan na lahat ng inyong kailangan, ano, mas mapapabilis lahat ng inyong mga kailangan para makapagsimula ng negosyo, ano. At sir, ano, kakausapin lang po muna natin, ano, si Mama Zenaida naman, ang isa sa mga beneficiary, ano, ng iForward program. Si tulad nga ng nabanggit ni Sir Nicholas kanina, eh itong iForward PH program, eh hindi lang sa mga OFWs, kundi sa pamilya, which is si Ma'am Zenaida is family po, ano, ng OFW. Ang kanyang anak po ang OFW, ano?
2: Opo.
1: Ma'am, ano po ba or paano nagsimula itong San Heles Beauty Health Products Trading?
2: Actually po, ma'am, magmula pa po talaga ng nagpamilya ako ay tumulong na po ako sa mister ko upang makapaghanap buhay at may negosyo po. Tapos ito pong nasa 2 years ago na po ay nakapag-training po ako ng perfume nga po.
1: Mm-hmm.
2: At dito po nag-umpisa yung aking pagkakaroon po ng mga ayun ng perfume po.
1: Mm-hmm. Ma'am, ano-ano pong products niyo dito sa San Heles Health and Beauty Products Trading bukod po sa perfume? Meron pa po bang iba?
2: Kasi po ano, mayroon din po akong mga dishwashing liquid po, tapos yung products po ng personal collection kasi doon po talaga ako nag-umpisa, ma'am, hanggang sa yan, mga personal personal collection po at mga herbal po, ma'am.
1: Okay.
2: At yun nga po, hanggang sa natuto po ako, nakapagseminar na ako na magkaroon po ng sariling product po.
1: Ayun, yun ang maganda doon, ano, sarili mo na yung product na ginagawa, ano. Kumbaga hindi na reseller lang, ano po.
2: Opo.
1: Oo. At paano nyo naman po nalaman itong iForward PH program, ano, at paano kayo naging bahagi nito?
2: Ayun po, ay nakapag-attend po ako ng seminar. Ayun nga po, nagkaroon po ng announcement doon yung DTI na may programa nga po ang DOST tungkol sa iForward. At nagkaroon po ako ng interest para malaman ito. At pag-uwi ko po ng bahay, parang talagang winner out ko po. Inalam ko po kung paano pong makapasok talaga. Eh, mapalad naman po kami na narito lang po pala sa katabi naming bahay, yung office po ng DOST na matagal pong hindi namin alam. Pero dahil po doon sa announcement po na aking narinig, ay yun po, nandito lang po. At yun na po ang naging
1: daan
2: opo para matuklasan ko po ang programa ng iForward DOST po.
1: Nako, eh kapitbahay lang pala ni Mama, no? Sana nung una pa, no, ma'am?
2: Opo, ma'am.
1: At Mama, no, paano naman po nakatulong itong iForward PH, no, sa pagsisimula at pagpapaunlad nitong inyong negosyo?
2: Ayan, nung matuklasan ko na nga po na nandito na ako ay nagpabalik-balik na po ako at dito sa office po ng DOST. At ginabayan po nila kami mula po sa simula mga seminar din po, mga pinagdaanan. Opo, kung paano magsimula ng business, kung paano po talagang makakunik kami ng tuloy-tuloy sa programa po ng DOST. At sinasabi rin po talaga nila sa amin kung ano yung dapat namin gawin at yun po yung aming sinusunod. Kaya po talagang nakatagal po kami ng ganito.
1: So talaga ang laking tulong ano ng DOST.
2: Opo.
1: Mula sa training hanggang sa
2: training,
1: marketing and everything ano, nandiyan ang DOST kaagapay ano.
2: Opo.
1: At ma'am sa opo. Go ahead, ma'am.
2: Opo. At saka ano po, nung matuto na po kami sa mga itinuturo nila bukod po doon sa pagpapaganda ng physical po na store namin, pagko-costing po, lahat po talaga ay sinusubo eh. Nasa amin na lang po kung paano namin matututunan. At ano, tinulungan po nila kami doon sa financial po, kaya po yung aming paggagawa ng perfume ay mga na, nagagamit na po kami ngayon na mas madali po. Mas madali po. At saka yun po, tinuruan kami niyan magawa ng mga labels po. Lahat po talaga ng kaalaman, lahat po talaga ng iyan kung bakit napuno yan, nabuo yan, ay dahil po talaga sa tulong ng DOST. At ang kagandahan pa po daan, ang babait po nilang kausap, talaga pong mararamdaman mo yung willingness nila para matuto ka, para magkaroon ka ng ikabubuhay po.
1: Ayun, ano, napakaganda, napakalaking tulong ng DOST, ano, ng iForward PH program. Sabi nga, mula sa pagsisimula, may training at kung ano-ano pa hanggang financially. Oh, di ba? Hindi lang training, eh, talagang may financial tulong pa rin, ano, para maisagawa itong inyong mga negosyo, ano. Ma'am, dito po sa inyong eto perfume business, ano, ano pong naging kumbaga pinagdaanan yung challenges ano at paano nyo po ito nalampasan?
2: Ayun nga po. Kasi po ang pag-perfume po kasi na kumbaga stuck din po yung puhunan kasi 1 month po yan kumbaga pre-process po ano. Napakalaking tulong po talaga ng DOST dahil noong nabigyan po nila kami ng mga ng para po makaprovide doon sa mga gagamiting, mga ginagamit po para makabuo po ng perfume, ay yung financial po, financial po talaga ang malaking tulong. Mm-hmm. May knowledge na, may financial pa, may support, katulad po ngayon, hanggang ngayon, yung pati po doon din, mayroon na po kaming financial support, mga knowledge po na ginagamit, plus yung bazaar po na nakarugtong po doon. Opo, yung basar kung paano kaming mabentahan nung ano opo. At mayroon din pong mga iba pang ahensya na nakakatulong din po para doon sa mga basar po bukod doon sa aming physical na store po.
1: Ayun ano, napakaganda mula training hanggang kumbaga pondo ng negosyo hanggang sa pagmamarket nito ano, talagang tuloy-tuloy ang suporta ng DOST ano. At ma'am, ano, ano naman po ang naging papel ng inyong anak ano, dito sa inyong negosyo, yung inyong anak na OFW ano, sa pagbuo nitong inyong negosyo? Tulong nyo po ba siya? Nandito na po ba siya? Bumalik na po ba siya? Or nasa abroad pa rin po siya?
2: Nasa abroad pa rin po siya. Opo. Napakalaking tulong po talaga kasi kung wala din po siya, hindi po ako makapasok ng programa ng DOST para sa iForward po. Kasi, kumbaga, yun po talaga ang hagdanan. Opo, siya po talaga yung naging ano rin, ano tawag, hagdanan
1: nga
2: po. Naging tulay, opo, para makapasok po sa DOST. At isa pa po, dahil nga po ay, yan yung ano natin, programa ng ating gobyerno, yun po, malaking tulong po talaga din yun. Dahil nagkaroon po ng programa yung mga OFW na katulad po nito.
1: Napakalaking tulong nun, ano ma'am? Patuloy po ang inyong anak sa abroad pero nabigyan po kayo ng sarili niyong negosyo. Ano? Kumbaga, nagkakatulungan po kayo no? Sa pagkita ng pera no? Para sa pamilya, sabi nga natin. Ano? At ma'am, sa inyo pong pananaw, ano? Bakit kaya mahalaga yung mga ganitong klaseng programa no? Tulad ng iForward PH ano? Para sa mga OFWs, ganun din sa kanilang mga pamilya?
2: Po. And pamahalaga po talaga 'yon kasi lalo na po doon sa mga katulad ko po na simpleng nanay pero nagnanais ka po na maiangat ang inyong kabuhayan, makatulong po sa hindi lang po sa pamilya kasi pag lumago na po ang iyong kabuhayan, makakatulong ka rin po doon sa mga nangangailangan na lumalapit sa iyo. Kaya po napakahalaga po na katulad noon Ayun nga po, yung programa ng ating gobyerno.
1: Opo. Sabi nga, pag ito'y nagpatuloy ano, sa paglago, Ma'am Zenaida, ano, si, ang inyong anak po, maaari nang umuwi ng Pilipinas, ano, at kay magtulong na lamang, ano, pag ito'y talagang nag-boom, ano, ma'am. So, opo, hindi na kinakailangang mangibang bansa, ika nga. Hindi po ba? Babalikan po natin si Sir Nicholas, ano? Sir, ano po mensahe nyo sa mga OFWs, ano, na talaga namang nagdadalawang isip na magsimula ng kanilang negosyo?
0: Maganda tanong po, no? Actually, for the ano, OFWs po natin, mga kababayan, no? Huwag po kayong mag-alala. Actually, marami pong kumupunta sa amin talaga na hindi talaga alam kung ano yung gagawin business,
1: mm-mm,
0: ano yung tatahakin, kasi syempre malaking risk din po eh, no? If totoo, ganun yung if papasok kayo sa business. Pero handa po kasi kaming tumulong eh. Step by step, ipapaliwanag po namin sa inyo kung ano yung mga possibilities, no, na pwede nyong gawin. Ibigyan po namin kayo ng opportunities na makakausap ng mga experts, kumbaga experts na, and yung mga batikan na dun sa pagnenegosyo. Kung kailangan nyo po ng mga trainings, ipoprovide po namin sa inyo yun na libre. Mga product testing po, kung meron kayong parang si Ma'am Zenaida po, no, may product testing po siyang kinailangan. So, libre din po namin tin-provide yun.
1: Mm-mm.
0: Kung ano po yung kailangan nyo na kaya namin ibigay, no, tutulungan po namin kayo para lang po maitayo natin yung negosyo nyo. Actually, hindi lang po sa pagtatayo lang ng negosyo. Kahit po established na po yung business nyo, ititingnan pa rin po natin kung saan pa po kami pwedeng makatulong. Meron po kaming mga mentoring sessions na ino-offer. Meron din po mga collaboration, no, exhibits po. We invite you, we will invite you also, no, para kayo po ay makapagtinda ng inyong mga produkto. Sa mga ganito po, no, mga radio interview din po, no, para ma-market po ang inyong mga produkto. So, kasama po yun. So, and yun po, marami pa pong ibang pinaplano pa pong idagdag, no, sa iForward para mas mapalawak pa po, no, yung aming interventions po para sa inyo.
1: Napakaganda, no, ng layunin talaga ng iForward PH, ano. At sir, no, sa mga nakikinig or nanonood nating mga OFWs, sige po, mensahe po natin sa kanila, lalo na yung mga ito naiinganyong narinig tong iForward PH, paano po sila makasali, ano pong requirements, saan po sila po pwedeng magpunta? Go ahead, sir.
0: Sige po. Ayun, so ngayon po actually open po yung ating call for proposals, no. So naka-post po ito sa aming FB page. Follow niyo lang po yung Department of Science and Technology National Capital Region. So makikita niyo po yung post doon. Nandoon din po yung QR code and yung link po, no, ng ating posting kung saan niyo po pwedeng sagutan yung ating online form. And kung gusto niyo po na downloadable form po, meron din po kami link po na naka-attach doon. Pwede nyo rin po kaming i-email, no, sa iforward@ncr.dost.gov.ph. Tapos, kung gusto nyo po kaming tawagan dito po sa aming regional office, pwede nyo po kami tawagan. Ang aming number po ay 8683-8683-7790, local 1004 po.
1: Ayan, ano. Maraming salamat, sir, ano. At kay Ma'am Zenaida naman, ma'am, ano pong message po natin, ano, sa mga iba pang pamilya ng mga OFWs na nais din pong magsimula ng kanilang negosyo?
2: Ayan. Ay, sa mga nais pong magsimula ng negosyo sa tulong po ng DOST iForward PH po, ay basta bigyan lang po natin siya ng time, yung mga instruction po na sasabihin nila. Sipagan lang po natin mag-attend doon sa mga ituturo po nila sa mga seminar. Wala naman pong bayad yun eh. Talagang magbibigay lang po tayo ng time. At tuloy-tuloy po na determinasyon na para po mapagtagumpayan po yung nilalayo ng DOST ay Forward PH sa ating mga pamilya, sa ating mga negosyo. Nang sa ganun po, pag nagkaroon na po ito ng pagkakatuparan, ay tayo rin naman po ang makikinabang, pamilya din naman po na ang makikinabang. Kaya mainam po talaga na naging magkaroon lang po tayo ng pagsunod po talaga at tuloy-tuloy na pagtalima doon sa mga instruction nila po para po yung blessing po na naandyan ay handa po silang ipagkaloob po. Parang sinusubo na lang po, tayo na lang po paano natin ngayain yun.
1: Ayun, ano, napakaganda. No? Maraming salamat po kay, sa ating mga naging panauhin, ano, kay Sir Nicolas Zapanta, ang Research Analyst at iForward PH Regional Focal. Maraming salamat, sir, sa mga ibinahagi niyo po sa aming impormasyon, ano, at sana marami pang kayong matulungan mga OFWs. Ganun din kay Ma'am Zenaida Sangeles, ang iForward PH beneficiary at proprietor po ng Sangeles Health and Beauty Products Trading. Good luck po sa inyong negosyo. Sana po'y lumawak pa ito, ano. At maraming salamat po muli. Mula po dito sa Home Eco Nanay. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
2: Thank you po.
1: Samantala, bigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
3: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, Home Eco Nanay.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Tamang impormasyon.
9: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
10: Aliw na kwentuhan.
11: Kabataan, kasama sa usapan.
12: RG.
13: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
3: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, Home Eco Nanay.
1: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
14: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
1: Babatiin lang po muna natin, ano? Nang happy birthday si Migs Valenzuela. 16th birthday. ang anak ni Madam Cecil at Boss Edwin Valenzuela na kapatid ni Gabby. Happy birthday! Ganon din kay... Naku, yung anak ni Diching Rose. Happy birthday kay Police. Sorry, hindi ko alam yung pangalan. Kay Police, kahapon. Ganon din, ano, kina Sean Kyle Flores. Ayan, good afternoon, Ma'am Shi Marinela. Shout out to our Holy Cross Parish, Sapang Bato Treasurer, and to my Tito Bro, Peter Nogoy, celebrating his birthday today. Thank you and God bless. Happy, happy birthday. Ganon din kay Angelo Redaha. Naku, sweldo na raw. Sila. Biglang ganon eh. Sweldo na sila. Parang tapos na kami. Parang ubos na. Kay Romel Levy, mapagpalang week pong muli sa ating lahat. Kay ating Nenet at Kuyang Andy, watching from Gabby's Diner. Ayan, kina ating. Ayaw niya ng ganda. Gusto niya Chef Fernan. Diba? Rika. Kay Mylene. Kay May. Kay Michelle. Kay Marlon. Ayan, kompleto ah. Ayaw pa ng ganda. Tayo pa'y magluluto ngayon, ano? Para sa recipe ni Nanay. Ngayong araw na ito, mahilig ba kayo dito sa sushi? Ito, vegetarian sushi. Ito po yung mga sangkap na ating gagamitin, ano? Isang tasa ng bigas, kalahat, or 3/4 na kutsara ng asukal, 2 kutsara ng suka, 1/4 na kilo ng kalabasa, carrots, malunggay, 1/4.

0: Rona Camille sa Marulas Transmitter. Ganon din kina Emil, Bright, Norven, Ivan, Gian, at Avi May. At muli po, happy, happy birthday kay Migs Valenzuela. Sayang, hindi kami makakapunta. Ano ba yun? Nakisabay pa ang aming sasakyan eh. Ayaw gumana. Ayan, maraming maraming salamat po at magkarinig po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras. Dito pa rin po sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3 sa programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Mas pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
9: Radio Magazine 1278.
10: Sports Radio 918.
11: Radio Pilipinas.
12: Radio Publico
13: 738.
14: At Radio Pilipinas World Service.
15: Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3
18: the AM and FM collab.
19: Sa Capital 104.3 FM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas
22: and Capital 104.3 collab.
23: Collab.
24: Servisyong kailangan.
25: Servisyong kailangan.
24: Direkta mula lokal na pamahalaan.
26: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
27: Radyo Magazine 1278 AM.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
31: Hala, totoo? San ka sumali?
30: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
31: Naku po! Juan, scam yan!
30: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
31: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
30: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
31: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
30: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
31: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
30: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
32: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
31: Kaya huwag magpabudol, bes!
33: This is a public service announcement.
34: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
33: This is a public service announcement.
35: A public service announcement
33: from PBS, Presidential Broadcast Service,
36: and Radyo Magazine,
27: 1278 AM.
33: This is a public service announcement.
37: Discipline is the key.
38: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
37: Kilati

0: ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
2: Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
5: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Impormasyon.
10: GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Mga isinukong armas sa sudo, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. May pag-ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ang nasa 175 firearms na boluntaryong isinuko ng mga komunidad sa Sulu. Sa pagbisita ng Pangulo sa Maimbong Sulu, sinalubong at sinamahan ito ng mga lokal na opisyal na lugar sa ginawang pag-inspeksyon sa mga armas. Ayon kay Governor Abdusakur Tan II, ang mga armas na ito ay kusang itinurn over ng mga residente sa lugar na ayaw na ng kaguluhan o tensyon. Anya, sumasalamin ang turnover ng mga armas na ito sa commitment ng probinsya na panatilihin ang kapayapaan, seguridad at katatagan sa Sulu. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang balita, tatlong suspect sa robbery na nakainkwentro ng mga pulis sa NLEX, nasampahan na ng kaso ayon sa PNP. Si Diane Layara sa detalye.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Nasampahan na ng patong-patong na kaso ng Philippine National Police o PNP ang tatlong hinihinalang miyembro ng robbery group na nakainkwentro ng mga pulis sa North Luzon Expressway o NLEX noong Biyernes. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Reyco na naharap ang mga suspect sa kasong frustrated murder, direct assault at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9516. Ayon kay Reyco, ang mga suspect ang nasa likod ng sunod-sunod na insidente ng hultapan at takawan sa Central Luzon at Calabarzon at matagal ng tinutugis ng mga otoridad. Iginiit din ni ko na nasunod ng mga operatiba ang rules of engagement sa isinagawang operasyon dahil walang sibilyang nadamay sa engkwentro. Dagdag pa niya required force o sapat na antas naman ng puwersa ang ginamit ng mga pulis bilang tugon sa armadong paglaban ng mga suspect. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang ulat, Pilipinas may sapat pang supply ng langis ayon sa Department of Energy. May pag-ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Tinayak ng Department of Energy na may sapat na supply ng langis ang Pilipinas. Katunayan, base sa kanilang inventory, nasa 41.16 days ang supply ng langis sa bansa. Ang gasolina nasa 42.19 days, ang diesel 37.66 days at ang kerosene ay 212.41 days. Mataas din ang sa jet fuel, fuel oil at LPG. Sa isang press conference, ayon naman kay DOE Undersecretary Sandy Sales, bagamat sapat, bahagyang bumaba ang supply kung ikukumpara noong mga nakaraang linggo na nasa 43 days. Pero hindi naman anya ito dapat ikabahala ng publiko dahil ang pinapakita lang nito ay inaasahan ng bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa world market. Giit naman ni Sales, hindi anya agad na bumibili ng supply ang mga kumpanya ng langis dahil inaantabayanan ang pagbaba ng presyo sa merkado. Handa naman na niya na agarang umalalay at gumawa ng aksyon ng DOE kung sakaling kakailanganin ng karagdagang supply. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:78 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Interesting na usapan.
7: Hindi heavy.
8: Tugtugang chill.
6: Suave.
9: Learning from home na hindi boring.
1: Radyo
9: Magazine.
1: 12:78 AM.
10: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
11: Hala, ma. Lumilin din po yata.
10: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
11: Mag-drop, cover, and hold.
10: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
11: Nay! yung pintana.
10: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
11: Opo, ma. Oh, grabe. Kinabahan ako to na.
10: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
11: Sige, ma. Tara po.
10: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
11: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ka kung wala ka?
10: Asus, ang anak ko talaga.
7: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
12: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Colab.
6: World Service Sports Radio.
13: Ang taginting ng FM at lakas ng AM
14: sa iisang himpilan.
13: Pinagsanib na puwersa
14: para sa mas malawak na
13: serbisyo publiko.
14: Radio Magazine 1278.
13: Sports Radio 918.
14: Radio Pilipinas.
13: Radio Publico
14: 738.
13: At Radio Pilipinas World Service.
14: Mapapakinggan na
13: sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3
13: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
14: Collab.
12: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
19: GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
0: Pilipinas, 3:08 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
7: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
6: Green Mindset.
7: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 29, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talagayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
6: Set your mind to think green.
7: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
6: Green Mindset.
7: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Para sa tuloy-tuloy ang nagkuwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. Search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga estasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, tuloy po natin itong episode 5. Nako, nakalimang episode po tayo ng ating pagtampok dito po no, sa mga innovations and green products ng Nueva Ecija University of Science and Technology. At sa atin pong 5th episode, itatampok po natin itong multi-purpose coconut fiber-based egg tray. Ito po, no, additional eco-friendly product and innovation po muli mula sa mahuhusay na mag-aaral ng atin pong Nueva Ecija University of Science and Technology. At para po simulan yung ating kwentuhan, makakasama po muli natin ang kanilang research advisor, walang iba kundi si Dr. Rowella Diaz. Magandang hapon po muli, sir, at welcome po dito sa Kwentuhang Green Mindset.
15: Muli.
0: Yes sir, naku, muli po, no, maraming salamat sa inyo pong pagsama muli sa atin upang ikwento naman po, no, itong naging karanasan nito pong another set of students. Kwentuhan nyo kami sir, kamusta naman po yung experience ninyo bilang research advisor at kamusta po overall yung naging journey nitong inyong mga mag-aaral?
15: Yes po, Sir Manuel, nakakatuwa no, kasi pang limang episode na po yata ito, no? Na
0: yes, sir,
15: napipicture po natin ang ating mga mag-aaral mula po sa pamantasan ng Agham at Teknolohiya sa Nueva Ecija. Dito po, particularly po sa amin po dito sa Port Magsaysay Campus. No? Katulad po ng mga nakakaraan natin na ginawa, the same scenario and process ang pinanggalingan ng ating pong mga magagaling na mga student researchers, no? And alam ko Sir Manuel, itong grupo na to bago na aprobahan ng mga magagaling natin na panel of evaluators ang kanilang research study, na decline o na hindi ito napayagan yung kanilang mga naunang research study eh. Ganito Sir Manuel ang ginagawa namin dito eh. So bawat isang student researcher no? Mayroon tayong at least tatlong baon na ideya. So idea coming from particularly the practices of our lolos and lola, nanay at tatay, na kalimitan ay ginagawa nila sa kanilang komunidad. So yung una nilang nagawa ay eventually, sabi nga namin, so depende yan sa panlasa ng mga panel of evaluators. So hindi ito pinayagan, no? So nung kamalaunan, after a week, so talagang nagkursige ang ating mga student researchers na umisip ng magandang idea na makakatulong. So ang sabi ko sa kanila, dapat wag na tayong umalis doon sa mga idea na alam ninyo. And that is the reason why yung kanilang lead researcher na si Mr. David Kaiser Lozano, Sir, meron kaming business, eh. Meron kaming maliit na negosyo, like dito pong itikan. So mula po sa mga itlog, mula po inaalagaan namin ito mula sa pagiging sisiyo na tinatawag, ang maliit, no? Hanggang sa napalaki, so hanggang sa mapaitlog, at maproseso yung kanilang mga itlog as a processed salted egg. So yun yung nagkaroon ng idea ngayon ng ating lead researcher na sabi niya nga, Sir, siguro mas maganda kung mag-focus kami dito sa tray. Kasi kadalasan naging issue ng mga nakakaraang buwan na mayroong gumagamit ng egg tray na ginagamit ito bilang alternatibo na pangtaboy sa lamok. Pero mas ang epekto nito sa kalusugan ng tao ay very harmful, di ba? So lumabas po yung ganong scenario na malaki ang malaki ang posibilidad na makasama ito sa kalusugan ng tao kapag ginamit natin ito bilang pantaboy ng lamok. Iba pang mga kwento. So nakakatawa, Sir Manuel, kasi sabi nga nung pinrepost nila to, talagang nagkaroon sila ng ideya na mas kapakipakinabang ito, no? Particularly sa industriya ng pag-iitik dito sa amin pong lalawigan, Sir Manuel.
0: Mm-hmm. Yun pala, no? Katulad din nung ilan po, no, sa mga grupo na ating nakapanayam previously, ay hindi rin pala ito, no, yung una nilang i-propose na kanilang project. At sabi nga natin, no, kapag nare-reject yung isang project, ay meron na umang mas magandang nangyayari. At dito tayo nalilid dito nga sa mga maganda ng produkto ng kanila pong patuloy na pag-aaral. At sir, kami po, no, ay very curious dahil ganito po yung pinagdadaanan ng mga estudyante na nare-reject yung kanilang mga proposals, yung kanilang mga initial na sinasubmit sa inyo. Sa inyo po bilang mga professor at mga research advisor, gaano po kahirap sa inyo na i-reject? Gaano po kahirap sa inyo na i-reject yung mga ganitong proposal po, knowing na technically pinaghirapan po ng mga estudyante, and at the same time paano nyo naman po, no, nire-rebuild yung ano po ng mga estudyante na pwede pa silang makapasa at pwede pa silang may maproduce na mas maganda pong mga projects?
15: Yeah. Tama yun, Sir Manuel. Napakahirap, sa totoo lang, no? Napakahirap sa kalooban namin bilang mga guro na makita na ang ating mga estudyante o yung kanilang mga pinaghirapan o yung mga ideas na napag-sama-sama nila ay eventually doon sa kanilang final judgment ay madedecline, no? Napakahirap, no? Napakahirap. Kasi ang lagi naman namin kasi, Sir Manuel, na iniisip at sinasabi sa kanila, dapat yung mga research study o yung mga research ideas na naiisip ninyo, siguraduhin natin that this is a doable, no? Dapat doable, kaya ninyo. Pangalawa, because we are in the business education or in the world of business, siguraduhin natin that this research project is marketable. And most especially, since the primary goal of the business is maatin natin yung ultimate or the primary goal of the business, which is dapat profitable. So yun yung lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko. Kasi pag inaproban natin, Sir Manuel, ang isang research proposal na mahihirapan din ang ating mga student researchers sa mga susunod na buwan at sa mga susunod na semester, masakit, no? Lagi kong sinasabi sa kanila sa apat na sulok ng silid-aralan namin, mas masakit na kung kailan nasa dulo na tayo o nandun na tayo sa rurok or tugatog-ega ng tagumpay at makukuha nyo na yung pinaka-final ninyo na approval, no? Doon pa sila mahihirapan or doon pa ma-disapprove dahil hindi kayang gawin. So, since yun yung naging panuntunan natin sa ating klase, sa classroom, yung tatlo na yun, no? Lagi kong sinasabi, Sir Manuel, sa kanila, hindi lang naman ako o hindi lang naman si Sir Diaz ang mag-de-decision. So nandyan ang ating chairman of the panel of evaluators, Dr. Clarissa Tikehano, and the members of the panel, Dr. Muyot, Dr. James Dalde. So, andyan sila para magtulong-tulong. So, kapag ka majority decision at hindi pumasok doon sa sinasabi natin na basic qualification, so, doon pa lang na sinasabi na natin na so, siguro, it's time for you to look for another business or idea na mas kaya natin gawin bilang mga student researchers. Ayun, Sir Manuel.
0: Sa'yo, no? Talagang heartbreaking din para sa ating mga research advisor at professors na i-reject yung pinaghirapan ng kanilang mga estudyante. Pero looking forward, looking ahead, talagang mas kailangan nating tingnan kung ano yung talagang pwedeng mag-materialize at talagang pwedeng mas maging maganda yung resulta. Pero sir, meron po bang scenario dahil nakwento niyo po kanina na tatlong mga research proposals po yung sinasabit ng inyong mga groups, ng inyong pong mga estudyante. Diyan naman po sa inyo yung idea po ng bayanihan na kung doon sa isang group ay hindi lumusot yung tatlo, pero doon sa isang group na talagang mahuhusay po, no, at talagang pwedeng mag-materialize yung kanilang mga sinabmit na proposals, inaallow nyo naman po na ipagamit doon sa ibang groups at ibang students yung ibang magaganda pong ideas ng inyong mga estudyante.
15: Yes, Sir Manuel, napakaganda po ng tanong. No? Totoo naman yon. So talagang nangyayari yung ganitong senaryo. So since ang ating pong mga student researchers naman talaga ay ang lagi kong sinasabi dyan, sa bawat isang estudyante, at least 3 ideas ang dapat nabaon natin during the time of our proposal. So kung 4 kayo, 3 times 4, that is 12 research ideas. So out of 3 research ideas, then salain ninyo kung ano doon yung 3 na ilalapat natin or ipopropose ninyo sa ating mga panel of evaluators. So kapag ka merong, pag yung 3 ay, yung idea ng 3 ay maganda, doable, so pumasok sa ating panlasa, at mayroong masasayang, mayroon silang mga magkakaibigan, kadalasan to Sir Manuel eh, no? Magkakaibigan yan per group. Pero ang totoo niyan, pinaghihiwa-hiwalay ko yan kung magkakatropa or magkakaibigan yan. So maghihiwa-hiwalay kayo. No? Paghihiwa-hiwalayin ko kayo, hindi kayo pwede magsama-sama. So ganun yung nagiging practice namin. So Sir Manuel, ang nangyayari ngayon, kung yung isang grupo ay mayroong 3 ideas, at 2 sa 3 na yon ay, let's say for example, 2 ang tinuturing natin na pinakamaganda. Yung isa ay pipiliin na nila at yung isa ay kesa masayang. So binibigyan namin ngayon ng rights or karapatan ang ating mga student researchers kung gusto nilang itulong ito. Yung ideya na to ay maitulong doon sa ating mga hindi pinalad. Na hindi pinalad na makuha ang proposal stage pa lang. So doon Sir Manuel, iniisip din naman namin kung meron ba kaming nalalabag, especially for the intellectual property rights or law, etc. So since meron namang approval, no, coming from the idea generator or mga generators, idea generators natin, namin. So inaallow namin yon, Sir Manuel. Actually, may mga ganyang sinabi talaga sa amin. So kapag walang-wala na, so kausapin yung isang grupo to allow us to use your idea para matulungan kami, patulungan ng ibang mga student researchers. Yes, Sir Manuel.
0: Napakaganda pong marinig na yung bayanihan at yung totoong pagkakaibigan po nitong inyong mga estudyante ay nasusubok din dito po, no, sa kanilang subject na ito at sa pag-produce nitong kanilang mga innovations and green products. At tama sir, no, kami din po ay nag-agree dahil sabi nga po, no, parang during research study, during gawaan daw po ng thesis, dyan daw po nasisira yung mga pagkakaibigan. Kaya maganda rin na hindi daw po nagsasama-sama. At sa amin din po, no, noon nung ako ay nag-agree, aral. Ganun din po sa amin, hindi rin po inaalaw na magkakasama yung magkakaibigan. At sa amin nga po, yes, noon, yeah, naging bunutan po, no, kung sino yung magiging kagrupo at sino yung magiging ma-partner mo sa thesis. Kaya po, para maiwasan nga yung siraan ng pagkakaibigan, maganda po na talagang napapanatili po natin yung magandang samahan ng ating mga estudyante. At sir, maya-maya po, no, babalikan po namin kayo at ngayon kilalani naman natin kung sino po,
15: hey,
0: yung nasa likod nitong multi-purpose coconut fiber egg tray. Ngayong hapon, makakakwentuhan natin ang ating student researchers na sina David Kaiser Lozano at Melanie Sandoval. And at the same time, kasama rin sa kanilang grupo si Geraldine Bahande at Nikos Alipda. Magandang hapon, David and Melanie. Welcome dito sa Kwentuhan Green Mindset.
20: And magandang hapon din po, Sir Manuel, at sa lahat po ng manonood at tigasubaybay ng programang ito, isang magandang hapon po. At kinararangal po namin na mabigyan po kami ng pagkakataong may bahagi po ang aming kaalaman pagdating po sa larangan po ng research.
0: Go ahead, Melanie.
21: Magandang hapon po, Sir Manuel, at sa mga tagapakinig po mula sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Ako, kami ay dapat magpasalamat dahil ngayong hapon, ikukwento nyo sa amin kung paano naging posible itong another innovation mula sa inyong paaralan at mula sa inyong grupo. Go ahead, ikwento nyo na sa amin kung bakit ito yung naisip ninyong innovation, bakit magganito ka eco-friendly yung ginusto ninyo no, na maging konsepto ng inyong research study.
20: Ayan, kagaya nga po ng sabi ng aming advisor na si Dr. Roel A. Diaz ay hindi naging madali yung aming journey pagdating po dito sa aming research. At sa tunayan po, sabi nga po ng aming mga research professor na sa problema po nagsisimula ang research. Kaya ang nakita po naming problema dito po sa lalawigan po ng Nueva Ecija ay ginagawa po ang alternative, kagaya nga rin po ng sabi ni Dr. Roel Diaz na ginagamit po yung mga tray na pangtaboy po ng lamok na kung saan it's very harmful po pagdating po sa kalusugan ng natin po. At pangalawa po yung plastic pollution na kung saan yung mga tray po na plastic it takes 20 to 500 years based po sa aking research. Ganun po siya katagal bago ma-decompose yung plastic. Kaya nakaisip po kami ng paraan na bakit hindi ito yung gamitin natin na eco-friendly materials. At isa pa po na nakita naming problema based po dun sa aming interview, yung mga nagbebenta po ng buko na kung saan tinatanggihan po sila na i-collect yung mga pinagbalatan po ng buko dahil sa dami po nito at sa dami nito at sa bigat, tinatanggihan po sila ng mga nagko-collect ng basura kaya nananatili po na nasa likuran ng bahay nila nakatambak itong mga agricultural waste po nito. At sa katunayan po, Sir Manuel, malapit po sa pamantasan namin sa NUST Fort Magsaysay ay meron pong lugar doon na talagang nakikita namin na talagang ang dami pong tambak ng pinagbalatan po ng niyog. Kaya ito yung naisip po naming paraan bakit hindi natin gawing kapaki-pakinabang itong mga bagay na itinapon po na to. At kagaya nga din po nung aming business na nasabi rin po ng ating mahal na advisor ay nagpo-produce po kami nung itlog dong e-tech na saan ginagawa po namin itong salted egg or binebenta po namin ito ng fresh. Kaya doon po pumasok yung idea na bakit hindi natin gamitin as the alternative egg tray. Yun po yung una naming pinropose kay Dr. Roel at sa tulong po ng aming advisor, ginawa po namin itong mas kapaki-pakinabang na produkto. Kaya nabuo po yung multi-purpose egg tray. Aside po sa pagiging egg tray, pwede rin po natin itong gamitin as a decorative design or wall design. Makikita po natin dito sa flash screen na talagang it's very aesthetic pagdating po sa design itong aming po na-evento. At Sir Manuel, po pwede rin po itong gamitin na alternative. Gawin po natin as the seedling pot. Dahil alam po natin ang seedling pot ay gawa sa plastic. At talagang malaki na po ang pollution natin sa plastic. Kaya ito po maganda po itong gamitin. O pwede po natin itong pagpatubuan ng buto. At kapag lumaki po ito, Sir, ay o pwede po natin itong gupitin at mismo kasama po yung tray ay po pwede po natin itanim. At sa katagalan, Sir, kapag dinilig po natin ito at talagalan ng panahon, madedecompose po ito at mag-serve po ito as primary fertilizer na kahit na nabubulok pa ay may pakipakinabang pa po itong produkto na naming naibento. Tunay nga po sa research ay walang imposible kaya ito po. Yung bagay na talagang patapon na o itinapon na ay talagang napapakinabangan pa po natin hanggang sa mabulok.
0: Ayun, no, napakagandang paliwanag itong kwento na mula doon sa pag-identify ng isang problema within their community at yung observation na dyan sa kanilang lugar ay maraming mga itinatapon lamang na pinagbalatan nitong mga buko at niyog, kaya po naging posible itong kanilang konsepto na mabuo itong multi-purpose coconut fiber egg tray. At yung salitang multi-purpose, binanggit na po no, ni David na talagang maraming pwedeng paggamitan itong kanilang eco-friendly na egg tray. Ngayon naman, ipaliwanag nyo sa amin kung paano nabuo, paano nyo nag-materialize no, itong mismong product ninyo mula doon sa mga coconut fiber na inyong nakuha na inaakala natin na basura na lamang.
21: Gaya nga po ng sabi ni Sir Diaz po kanina, nag-come up po kami sa iba't ibang idea. Mula po sa 12 na idea po, hanggang sa naging tatlo na lang po ay nag-ama po kami sa iba't ibang idea hanggang sa mga idea po na yun ay nakapili po kami ng tatlo. And sa which is yung tatlo po na yun is concrete tiles and ito po ay tsaka Dumanay list po as natural glass cleaning and unfortunately po hindi po siya na accept and binigyan po kami ng another chance at doon na po kami nag-come up sa idea na coconut fiber po. And sa tulong po nila Sir Diaz po naging multi-purpose coconut fiber based egg tray po ito. Nabuo po ang aming product sa pamamagitan po ng pagpaprocess po ng coconut fiber. Pinino po namin siya at gumamit po kami ng cassava starch as pandikit. At niluto po namin siya within 1 minute and hinaluan po namin ito ng glycerin. After that po, pinaghalo po namin yung coconut fiber and starch hanggang sa and nilo na sa isang egg tray. So, dumaan din po kami sa maraming proseso po ng pagmamold, pagpapatuyo, at pagsusuri na din po para masiguro po yung kalidad at functionality po nito. Marami rin pong nangyaring trial and error hanggang sa makagawa po kami ng prototype po ng product.
0: Mm-hmm. So yun o, ganoon yung pinagdaanan na para mabuo itong kanilang eco-friendly egg tray na kailangan talagang mag-trial and error, kailangan nilang subukan kung talagang magiging epektibo at mabubuo nila na isang egg tray mula dito sa coconut fiber. At syempre, unang-unang itatanong ng ating mga kababayan kapag in-endorse natin itong inyong egg tray ay yung tibayan nito. Nasubukan nyo ba base sa inyong pag-aaral, sa inyong pagbuo nitong inyong product kung kayang makipagsabayan when in terms to durability nitong inyong nabuong egg tray mula dito sa coconut fiber?
20: Yes, sir. Napatunayan po namin nung aming sales pitching na ginanap po sa aming school. Ito rin po ay subject sa isang connected subject po dito sa aming research na talagang ipinakita po namin yung tibay, talagang subok, matibay, maasahan at pangmatagalan po yung na-invento po naming produkto. Dahil nung amin po sinubukan, pinag-compare po namin the traditional tray nung tinapakan po namin ay talagang nasira. Pero yung na-invento po namin na tray, sir, ay talagang nanatiling buo at walang damage. Kaya po, na-proof po namin sa lahat po ng panel at sa lahat po ng mga co-researcher po namin doon na talagang matibay at maasahan at pangmatagalan po ang aming na-inventong produkto.
0: Mm-hmm. So yun, no, kung tibay lamang din ang pag-uusapan, ito po ng multi-purpose egg tray na ito na gawa po sa coconut fiber ay kayang-kaya pong masecure yung inyong mga ibibentang itlog. At kami very curious dahil nabanggit ninyo na nakikita nyo lamang na itinatapon na basura yung mga coconut fibers, yung mga pinagbalatan ng nyog. Diyan ba sa Nueva Ecija ay talagang naturally tumutubo yung mga nyog at masasabi natin na magiging sustainable yung supply nitong pwede ninyong gamitin sa pag-produce nitong mga egg trays na ito?
20: Ayan, sir. Actually po, sa Nueva Ecija, hindi po ganun karami yung coconut dito. Pero malapit po kami sa province of Aurora, na kung saan dito po ay talagang malapit or marami yung buko, na kung saan ay yung iba po dito ay doon na nagpupunta at kumukuha po ng mga produktong inyog. At meron din, sir, na nagdi-deliver po dito. At talagang sa dami po, marami pong supply dito. Dahil kagaya nga po sabi ko, malapit lang po yung kuhanan po o yung probinsya na kung saan marami po ang tanim po na buko.
0: Mm-hmm. So yun, no, mula doon sa mga karatig nating probinsya ay pwede nating makuha itong mga inaakala nga nilang basura na ay pwede pa nating mapakinabangan. How about yung presence naman ng mga manuka, ng mga poultry dyan sa Nueva Ecija na pwede nating makonvince na mag-switch sila sa paggamit nitong mas eco-friendly na egg trays?
20: Yes, sir. Ang aming egg tray po ay recommended po sa ating mga poultry farmer. Lalong-lalo na po dito po sa ating mga duck farmer, na kung saan yung shell po ng itlog ay mas matibay. At lalong-lalo na din po kapag nagpo-produce po tayo ng mga itlog na pula, maganda po ito as a presentation, na kung saan magiging maganda yung packaging nito at magiging aesthetic, at po pwede po natin itong ipangregalo. At talagang ito po yung kagandahan dito, na subukan naman po natin yung produkto na gawa po sa eco-friendly.
0: Mm-hmm. So yun, no, may masisiguro tayo, no, na talagang magagamit itong mas eco-friendly option natin na egg tray. At kami rin ay very curious kung ano yung vision ninyo, no, future plans dito sa inyong multi-purpose egg tray. Ano yung mga plano nyo pa para mag-materialize itong inyong produkto?
21: Yes, Sir Manuel. Ang vision po namin as a business course student ay makagawa po ng dekalidad na produkto at gawing kapakipakinabang ang mga tinatapon na balat ng nyog. At kung makita man po ito na At kung makitaan po naman po ito ng market potential, ay doon na po namin papasukin ang larangan po ng pagninegosyo, at hindi lang po basta ito academic requirements.
0: Mm-hmm. Yun, maganda. Na hindi lamang natatapos sa pagiging academic requirement itong inyong na-produce na multi-purpose coconut fiber egg tray. At matanong lamang din namin, nung pinirunduts ninyo itong prototype, magaano katagal para mabuo nyo ito para talagang maging firm at masiguro na matibay itong inyong na-produce na egg tray?
21: Inaabot po siya ng 3 days po. One day po yung pagpapatuyo po ng tray. And then yung 2 days po yung parang ano na lang po. Kumbaga parang hintay na lang po siyang tumigas na lang po.
0: Mm-hmm. So yun, no, ganun lamang, ilang araw lamang yung aantayin at posible na na makapag-produce ng ganitong mga eco-friendly egg trays. At kanina, mabalik tayo kay David, kanina nabanggit, no, na kayo ay mayroong family business. Gaano kalapit para sa inyo, gaano rin ka-proud yung parents mo, no, na ito, ganito yung naisip ninyong produkto na eventually pwede ninyong i-adopt sa inyong family business. At syempre, doon na rin sa iba pang mga nagbi-business dyan sa Nueva Ecija. Hello, David? Yes.
20: Ay, yes, sir.
0: Mm-hmm.
20: Yes, sir po.
0: Kanina, nabanggit mo na kayo ay may family business at itong na-produce ninyong produkto ay malapit sa inyong puso. At for sure, proud yung parents mo na ganito yung naisip ninyong produkto. Gaano ito kahalaga para sa iyo at sa inyong pamilya? At syempre, ganun din sa iba pang mga nagbi-business dyan sa Nueva Ecija na pwede nilang magamit itong inyong na-produce na produkto.
20: Ayan, sir. Siguro po yung aking parents ay talagang proud na proud dahil meron pong meron po silang anak na talagang isa po sa naka-invento ng isang napagandang produkto. Actually, sir, kung talagang ma-develop ito, ay hindi na lang po itlog talaga yung may bebenta namin, kundi kami na rin po yung magpo-produce ng napagandang packaging po na to. At sa lahat po ng mga gustong subukan yung aming produkto ay subukan po ninyo at nang makita po, matry po natin o matry po ninyo kung gaano po kaganda itong aming innovation.
0: Mm-hmm. So yun, no, hindi lang ito makatutulong sa ating local communities. Ito ay pwede rin makatulong talaga, no, sa mga nagbe-business ng itlogan and related dito sa mga itlog. At kami ay very curious sa naging mindset ninyo, sa naging mindset ng inyong grupo para ma-produce itong product na ito. Kamusta yung naging mindset ninyo at ano din yung mindset na gusto nyong i-share doon sa mga future students na magpo-produce din ng kanilang mga green innovation? Start muna tayo kay Melanie.
21: Ano po ulit ang tanong?
0: Anong mindset nyo habang binubuo itong inyong green innovation and green products? So?
21: Ang mindset po namin is para maiproduce po itong product namin is
0: go ahead, Melanie.
21: Makatulong po ito sa ano po, sa mga poultry farmers po, and then sa pati na rin po sa mga
0: Tama, yung makatulong sa ating makatulong sa ating poultry farmers.
21: And pati na rin po sa kalikasan na din po.
0: Mm-hmm. So tama, no, yung matulungan yung ating mga poultry farmers, yung ating local community, at syempre yung magandang dulot din ito sa ating kalikasan. How about si David?
20: Yes sir, ang aming naging mindset po ay innovation with sustainability. Nais po namin makagawa ng produkto na hindi lamang po kapakipakinabang kundi may positibong epekto rin po ito sa kapaligiran. Actually sir, nakapaloob po yung aming mindset sa three pillars of sustainability, which is planet, profit, and people. Planet po dahil nakatutulong po sa kalikasan itong naimbento naming produkto dahil gawa po ito sa eco-friendly materials at nababawasan po natin yung pollution pagdating po sa mga agricultural waste na tinatapon na lamang. Ano po? Profit, sir, pwede itong pagkakitaan ng ating mga mamamayan, ating mga small farmers na po pwede nilang subukan at talagang magbibigay ng kabuhayan sa kanila. At people, lesser people, ay itong mga tao na nabibigyan natin ng trabaho. Yung simpleng produkto ay makapagbigay tayo ng trabaho sa ating pong mga kapwa. Mm-hmm. Yun sir, yung naging mindset po namin na talagang we are very proud naman po to share sa ating pong mga manonood.
0: Mm-hmm. Napakaganda, no? Planet, profit, and the people. So ito pong kanilang nabuong multi-purpose coconut fiber egg tray ay halimbawa po, no, kung gaano kahusay yung ating mga mag-aaral ng Nueva Ecija University of Science and Technology. Muli, David and Melanie, maraming salamat sa inyong pagbabahagi ng oras at pagbabahagi ng kaalaman, at syempre maraming salamat din sa pagiging ka-green mindset. At ngayon, mabalik tayo kay Dr. Ruel. Syempre sir, no, dahil ito po ay huling episode, ito po na yung fifth episode na ng ating pag-feature dito po sa mga green innovation and green products ng mga mag-aaral ng Nueva Ecija University of Science and Technology. Overall sir, ano po yung masasabi ninyo kung gaano po kahalaga yung ganitong subject, kung gaano po kahalaga yung ganitong initiative na i-involve po talaga yung ating mga estudyante sa pag-produce ng mga eco-friendly products and innovations? So,
15: yes po, Sir Manuel, no? Sir Manuel, bago ko po sagutin, nais ko po sanang bigyang diin ako yung isa sa mga o yung pole function na tinatawag natin na trabaho namin bilang mga guro sa pamantasan ng agham at teknolohiya sa Nueva Ecija bilang isa sa mga state universities natin dito sa Pilipinas. So ang aming pong mandato o ang aming pong mantra bilang mga guro sa pamantasan ay hindi lamang magturo or instruction to conduct research going to extension, okay? And as well as the production, itong fourfold function na tinatawag natin na to, mula sa pag-aaral natin na ibinababa natin sa ating mga mag-aaral through instruction, so nagkoconduct tayo ng research or pananaliksik na natututunan ng ating mga mag-aaral talaga mula sa basic or foundation from the theoretical up to the practical, and madala ito sa community through the extension service na pinaprovide natin. At this particular product, no, ay ma-commercialize. Sir Manuel, yung apat na function natin sa pamantasan ay nagawa or nagagawa naman natin para maibigay sa ating mga mag-aaral at malasap o maramdaman ng ating komunidad o ng ating community. Sir Manuel, natutuwa nga po ako eh. Alam niyo po ang ating pong mga mag-aaral dito po sa pamantasan, particularly na po dito sa NEUST Port Magsaysay Campus. Sabi ko nga sa kanila, lagi namin silang itinutulak, no, na ilabas or i-present ninyo ang resulta ng inyong pananaliksik, at hindi lamang ang apat na sulok ng silid-aralan, hindi lamang ang apat na sulok ng defense room, o hindi lamang ang apat na sulok ng bakuran ng aming campus ang nakakaalam na mayroong ganitong klase o mayroong mga ganitong mga student researchers na gumagawa ng mga ideya para sa community. Sa totoo lang, sir, samantalahin ko na rin, no, nais kong batiin, no, bilang challenge namin sa aming mga mag-aaral, they have to join in the different international and national student research conference. And nakakatuwa, no, dahil yung ating pong previous presenter, no, na sila Miss Jessica Cabiso, Miss Shirley Miranda, Miss Jenny Joy Allen, kasama ng kanilang research advisor Dr. Rochelle Ann Castillo Mata. At ito ay nagkamit, no? Ito po ay nagkamit as a best paper presentation sa first international multidisciplinary research na ginawa ng hosted by Rizal Technological University. So sa ganoong scenario, no, na nakakapag masarap sa pakiramdam bilang tagapagturo o tagapagdaloy ng karunungan mula sa aming natutunan patungo sa aming mga mag-aaral na nagagamit at nakikilala ang ating mga student researchers hindi lamang sa lalawigan bagkus sa international arena. Sir, yun, very proud, no, nakaka-proud naman talaga bilang guro na makapag-ambag sa paaming pamantasan at komunidad. Sir, sinamantala ko lang yung pagkakataon na batiin din ang aming mga mag-aaral. Actually, sir, hindi lang isa yan, hindi lang isang grupo at hindi lang isang conference ang sinalihan nila. Same day, pareho ng araw, lahat ng ano niyan, 11 groups ang nakapag-present, no? And sabi ko nga, sir, sa kanila, isa lang ang makapag-uwi ng award. So lahat tayo, damay-damay dyan sa kung ano man yung accomplishment na makukuha ng ating mga mag-aaral.
0: Naku, sir, congratulations po, no? At napakagandang hamon po yan na hindi dapat huminto yung atin pong mga estudyante na isubmit po, no, kung saan-saang mga international research yung kanila pong mga proposals, lalo na po no, kung ganito kagaganda at kahuhusay po no, yung mga napoproduce ninyong produkto, dapat po talaga na mas maipakilala ito at isubmit po natin ito no, upang talagang in the nearest future ay magmaterialize po yung mga ganitong produkto. At sir, panghuli na lamang po no, dahil napakaganda po ng hamon ninyo para sa inyong mga mag-aaral. Syempre, kailangan din niya ng magandang mindset. Muli sir, i-remind niyo po sila sa dapat na maging mindset, lalo na po doon sa mga estudyante natin na susunod na pong magte-take ng subject na ito at magpo-proceed po sa kanilang mga thesis at sa kanila pong research studies.
15: Yes po, Sir Manuel. And actually, yung mga estudyante natin na going to research subject by next semester or this coming semester ay naka-ready na talaga. Kasi lagi namin ang kagandahan namin dito, ang kagandahan ng practice namin dito, Sir Manuel, yung tinatawag nating research and development mentorship program from faculty researchers going to lead student researcher and then to mentees. Yung kanilang mga mentees ay yung mga second year. So si third year ang mga mentor nila ay yung mga second year sa paggawa ng research. So ganun Sir Manuel ang ginagawa namin na practice dito sa aming campus. Kaya naniniwala po kami na yung mindset ng ating mga estudyante in terms of research and development, kumbaga, kaya namin yan kasi kinaya ng ating mga senior, kinaya ng ating mga ate at kuya na gumawa ng isang dekalibre at dekalidad na research study na nagagamit at magagamit sa komunidad or sa community. So bilang huling sabi nga natin ay payo natin no sa ating mga student researchers, even po sa mga faculty researchers natin no, ang lagi naman po nating sinasabi dapat kanina meron tayong binanggit na tatlong qualification or criteria no. Ito ay talaga naman na nakaangkla doon sa tinatawag nating three pillars of sustainability. So yung ibang study ay binabanggit nila ang society, environment and economy, which is totoo naman doon sa ating pong itinuturo sa amin pong mga estudyante. Dapat hindi tayo mawala dito sa three pillars na to, or yung same as people, planet, and as well as profit na binanggit ng ating lead researcher, Mr. David Kaiser Lozano. Kaya nakakatuwa, Sir Manuel, no? Nakakatuwa kasi yung ating itinuturo sa ating mga estudyante ay dala nila at natutunan talaga nila sa paggawa ng isang invento or pag-invento or paggawa ng isang innovation or isang innovative products and services na makakatulong talaga sa ating mga community, sa ating mga farmers at most especially sa ating mga rural areas for a rural enterprise or business purposes.
0: Yes sir no, kami rin po no ay nagpapasalamat sa inyo pong mga research advisors, sa inyo pong mga professor na hindi po napapagod na suportahan at patuloy pong i-inspire yung ating mga mag-aaral na dahil nagawa na po ng inyong marami ng mga students, syempre po na yung mga susunod ay kaya rin po nilang mag-produce ng maaaring mas magaganda pa no at mas mapapakinabangan pang mga green innovations and the green products. Muli sir, maraming salamat.

0: na i-campus. Muli po, nais po namin pasalamatan ang bumubuo ng inyong university. Siyempre, kasama na po dyan ang inyong university director, si Dr. Angelita and Dr. Angelita and Masa. At siyempre po, maraming salamat din kay Professor R.B. Muyot na siya pong lagi nating kausap at sa atin pong coordination para po maging posible itong atin pong panayam at kwentuhan. At muli po, no, maitampok itong eco-friendly at hashtag green mindset ng mga produkto po ng Nueva Ecija University of Science and Technology. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais din nating pasalamatan ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Merisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolie Mara Cuyo. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama ang inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga!
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan ang kahaponan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine,
6: 1278 AM.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab.
9: World Service Sports Radio.
10: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
10: Radyo Magazine 1278.
9: Sports Radio 918.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
9: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3
10: collab.
11: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
12: Hala, totoo? San ka sumali?
11: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
12: Naku po! Juan! Scam yan!
11: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
12: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
11: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
12: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
11: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
12: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
11: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
13: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
12: Kaya huwag magpabudol, bes!
14: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine,
6: 1278 AM.

0: Learning from home, they need boring.
1: Radio Magazine,
2: 1278 AM.
1: Radio Magazine, 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon.
6: GIS, your general information station.
2: Radio Magazine, 1278 AM.
7: Radio Pilipinas.
8: Radio Publiko.
7: Radio Pilipinas.
9: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
10: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Gabriela Women's Party at Salin Lahi Child Rights Advocates tutol sa mga panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility. Para sa buong ulat, narito si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Nagpulong ang Gabriela Women's Party at ang Child Rights Advocate Group na Salin Lahi upang isulong ang mga systemic solutions at muling ipahayag ang kanilang matinding pagtutol sa panukalang ibaba ang age of criminal responsibility sa bansa. Sa isinagawang dialogo, tinalakay ng mga grupo ang pinakahuling insidente ng school violence o karahasan sa loob ng mga paaralan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon sa grupo, ang mga ganitong pangyayari ay dapat magsilbing hudyat upang obligahin ng gobyerno na tugunan ang ugat ng problema at ang mismong kondisyon ng mga kabataan na nagtutulak sa kanila na gumawa ng karahasan sa kanilang kapwa-bata. Binigyan din sa talakayan na sa halip na parusahan ang mga bata, dapat papanagutin ang mga matatandang irresponsableng nagpabaya, kaya nahulog ang mga armas o baril sa kamay ng mga menor de edad. Muling pinagtibay ng Gabriela Women's Party ang commitment nito na patuloy na makikipagtulungan sa Salin Lahi at iba pang organisasyong nagsusulong sa karapatan ng mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Quezon City Court ay binasura ang 1 billion peso case laban kina Romualdez at Co. at iba pa. Para sa buong ulat, tarito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Binasura ng Quezon City Regional Trial Court ang 1 billion pisong civil case laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co., Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Pancas, at iba pang respondents kaugnay ng umano'y manumalya flood control projects. Ayon sa korte, wala itong jurisdiction sa kaso matapos mabigong magbayad ng kinakailangang filing fees ang mga nagsampa ng reklamo. Inihain ang kaso noong Disyembre 2025 ng United Peoples Against Corruption o UPA sa panguna ni dating Quezon City Councilor Antonio Enton Jr. na humihingi ng 1 billion pisong danyos dahil sa umano'y mga irregularidad sa flood control projects. Sinabi naman ni Enton na naghain na sila ng petition for certiorari sa Court of Appeals at iginit na hindi pa pinal ang usapin dahil hindi binasura ang kaso batay sa merito nito. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, milk feeding program para labanan ang malnutrition sa Maynila mas pinalawak pa ng Manila Local Government Unit. Para sa buong ulat, narito si DK Zarate.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Inulunsad ni Manila City Mayor Sco Moreno ang Your Milk 2.0, kagapay ng Batang Maynila sa paglaki. Isinagawa ang aktibidad sa Dr. Alejandro Albert Elementary School sa Sampaloc, Maynila, kung saan nakatanggap ng libreng gatas sa mga mag-aaral. Ayon kay Mayor Moreno, noong una, 21,000 ang mga beneficiary. Pero ngayon, sa pagpapatuloy ng programa, itinaas pa ito sa 60,000 student, layo ng programa na malabanan ang malnutrisyon sa kabataan. Tiniyak ng alkalde na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng libreng gatas mula daycare, kindergarten hanggang sa grade 1. Aniya, hindi dapat itanggi ang totoong kalagayan ng bansa sa usapin ng malnutrisyon at dapat itong harapin at labanan. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Para sa iba pang mga balita, negative HIV medical certificate hindi na required para sa mga Pilipinong turista na pupunta sa Oman ayon sa Department of Foreign Affairs. Para sa buong ulat, narito si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Magandang balita nga para sa mga Pilipinong turista na nagnanais pumunta sa Oman dahil inalis na ng Omani government ang requirement na magpresenta ng negative HIV medical certificate. Base sa abiso ng Department of Foreign Affairs, ito ay para sa mga Filipino travelers na pupunta sa Oman sa pamamagitan ng visa-free entry at planong magtagal sa naturang bansa sa loob ng hanggang 14 na araw. Hindi naman kasama rito ang mga Pilipino na nabigyan ng work visa. Lubos na namang nagpasalamat ang DFA sa hakbang na ito ng gobyerno ng Oman. Patunay anya ito ng matibay na relasyon ng Pilipinas sa Sultanate of Oman. Matatandaan na Abril ngayong taon nang hilingin ng DFA na alisin ang HIV test requirement para sa mga Pilipinong turista sa Oman. Ipinadaan naman ito sa Embahada ng Oman sa Pilipinas at agarang nakipagpulong ang Omani government sa DFA. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, mga Pilipinong tripulante mula sa dalawang barko na inatake sa Strait of Hormuz, ligtas ayon sa Malacanang. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine, Report.
6: Siniguro ng Malacanang naligtas ang lahat ng Pilipinong tripulante sa dalawang barkong inatake sa Strait of Hormuz sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, una nang nakapag-ulat si Migrant Workers Secretary Hans Leocakdak kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang nasaktan sa 21 Pilipinong sakay ng MV Ever Lovely at sa 19 na Pilipinong tripulante ng Panama Oil Tanker sa Kiku. Bukod dito, nananatili ang seaworthy ang dalawang sasakyang pandagat at patuloy din ang kanilang biyahe. Inaasahan din na makararating sa Singapore ang MV Ever Lovely sa 5 Hunyo. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang kalagay ng mga tripulante at nakahandang magbigay ng onboard psychosocial assistance kung kinakailangan. Base sa pinakahuling datos ng gobyerno, nasa 2,100 Filipino seafarers ang sasakay ng 85 barko na nakalabas na sa Strait of Hormuz. Nasa 3,800 ang iba pa naman ang nananatiling sakay ng mga barkong nasa Persian Gulf na patuloy pa rin binabantayan ng mga otoridad.
7: MV Ever Lovely na may 21 Filipino crew on board ang sinasabing inatake ng Iran habang papalabas ng Strait of Hormuz. Walang nasaktan na 21 Filipino mula sa 21 Filipino crew kabilang ang captain or kapitan ng vessel. Nanatiling seaworthy ang vessel at nagpapatuloy ng biyahe. Inaasahan makakarating ang MV Ever Lovely sa Singapore sa July 5. Nakatutok ang mga otoridad sa kalagayan ng vessel at mga sakay nitong tripulante.
6: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1270 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
8: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba?
9: Swak na budget recipes?
8: Like na buong family!
10: Tala kayang makakalikasan?
8: Anything under the sun!
1: Radyo Magazine 1278 AM
11: Radyo Pilipinas
1: Radyo Publiko
11: Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na atin laging isipin,
14: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
12: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
17: Kapatahan, kasama sa usapan.
12: RG! Radyo Magazine 1278.
18: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas. At paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Eskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1270 kHz sa inyo pong mga radyo. Isang maulan na Monday po sa ating lahat. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong unti-unti nating nakakaranas po tayo ng pag-ulan sa araw na ito. And of course, huwag din kakalimutan ha, na magdala po ng anumang pananggala sa ulan. Payong, bota, lalong-lalo na sa mga lugar na madali pong mabaha kahit pa ilang minuto pa lamang ang pag-ulan. At syempre, para maging updated din po sa ating lagay ng panahon, ha, i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X. And of course, ganun din sa aming email. Maaari kayo mag-send ang inyong mensahe sa radyomagazine@gmail.com. At ganun din, libre nyo pong maida-download ang aming official mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Ito po'y libre ha. At maaari nyo pong mapakinggan ang lahat ng radio station under the Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ngayong maulan na Monday afternoon, samahan ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero. Dito lang sa programang Eskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friend na si Maru.
2: Dito lang sa Eskultura.
1: Tara na sa Eskultura.
2: Eskultura. Eskultura.
0: And magandang hapon din, of course, sa ating mga kaagapay sa technical side. Nandiyan si Frenny Julius Ungab, Frenny Camille Umali, ganun din na si Frenny Marichal Malimban, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Sa ganitong pagkakataon, no, sa ganitong weather, nako, ang sarap magstay lamang sa inyong mga tahanan. Manood ng TV habang naulan. Pero syempre, marami tayong mga kababayan ang nasa labas. Nako, lalong-lalo na yung naabutan ng malakas na pag-ulan kanina. Actually, dito sa Quezon City, nagulat na lamang tayo, ano? Nawalan tayo ng kuryente. Dahil nga po sa malakas na pag-ulan. Kaya sana po ingat-ingat po tayong lahat. Lalong-lalo na din sa ating mga commuters, sa ating mga drivers. Ingat po tayo. Huwag nang tayong mag-drive ng mabilis at basa ang kalsada. Pero syempre ngayong hapon, kahit pa nakaranas tayo ng malakas na pag-ulan at malamig na panahon, tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan ngayong hapon. Umpisahan natin. Alam niyo ito mga ka-friend, i-share po sa atin ito ng National Museum of the Philippines. Kung inyo pong napapansin, sino dito? Ito may tanong ako, sino dito yung nakaranas na makasakay ng kalesa? Actually, ano, yung recent na sakay ko ng kalesa, ito kasama naman natin to, yung team natin ng Radyo Magazine. Nitong January ata yun, yung huli nating sakay. Pero siguro second time pa lang that time. Pero it's a different feels. Iba-iba yung feeling natin. Na nakakatuwa. Kung minsan na nakakatakot din, lalong na kung hindi kayo sanay talaga na sumakay ng kalesa. Pero maganda din na ma-share yung ganitong mga klaseng textbook or ganitong klaseng informative information or informative posters na sana makasama no sa ating mga libro. Dahil sinare nga po sa atin ng National Museum of the Philippines yung iba't ibang parte ng kalesa. Na maganda nga rin ano, na maunawaan ng ating mga estudyante. Na hanggang sa ngayon po ay buhay na buhay pa rin itong paggamit natin ng kalesa. Kung lalong-lalo na kung kayo po ay dadayo dito sa Intramuros sa Maynila, meron kayong makikita, yung mga nakapila sila dyan, yung ating mga... Ika nga, parang nagda-drive, ano? Nagmamanage ng itong mga kalesa. Pero ang tawag natin ano, sa kanila, yung mga kutsero. And actually, bukod sa Intramuros, meron din ito sa Rizal Park. Pero I'm not really sure kung ano yung ruta nito sa Rizal Park. Pero mas familiar ako dito sa Intramuros. Nako ah, nung college tayo, araw-araw ba naman natin nakikita yung ating mga turista na tinatry na makasakay dito sa kalesa. Kayo ba mga ka-frenny, kumusta yung dun sa mga nakasakaya, kumusta yung inyong experience ng makasakay kayo dito sa kalesa? Kayo ba ay natakot? Of course, syempre, no? Unfamiliar na makasakay ka sa likod ng not really directly sa likod ng itong kabayo. Pero hindi rin kasi even ano. Usually babalansehin niyo, yun yung nakakatawang part na kapag sasakay kayo ng kalesa at medyo marami kayo, babalansehin niyo yun para maging akma yung pagdaloy ng inyong kalesa. And actually, ito po yung kasabay ng pagdiriwang nga ng Araw ng Maynila ngayong Hunyo po, actually nitong June 24, na kung saan na isa po sa kinikilala na buhay na kultura pa rin dito sa Maynila, yung paggamit nga po nitong kalesa. Na kung saan, despite nga na marami po tayong mga sasakyan na ginagamit ngayon, motor man yan, two wheels man yan, meron na nga tayong electric bike, diba? Meron tayong four wheels. Buhay na buhay pa rin po itong kalesa dito sa Intramuros, Manila. Kung saan, syempre, para na rin sa kaalaman nating lahat, ito pong kalesa, ay syempre yung ika nga dalawang gulong karwahe. Na kung saan, ito po yung hinihila ng kabayo. And... siguro sa panahon pa rin, of course, sa panahon ng ating pambansang bayani, no? Sikat na sikat ito, yung pagsakay sa karwahe. May maalala lang nga kung sino, no? Yung parang kung saan yung isang dalagita, nag-try magtanong kung pwedeng sumakay ng karwahe, papuntang Laguna. Biruin nyo yun. Mula Maynila hanggang Laguna, pwede pala sa pamamagitan ng pagsakay ng kalesa. Biruin yun. Huwag yun na lang isipin kung gaano katagal yung biyahe. Pero no, grabe nakakamangha yung paggamit ng kalesa, ng karwahe. Hindi ko ma-imagine yung patience na meron ng ating mga kababayang Pilipino noon. Pero of course, mas nakaka-proud na hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin ito dito sa Intramuros, Manila. Kaya nako no, kung lalong-lalo na kung kayo pa ibibisita dito sa May Manila Cathedral. Actually, dyan sila nakapila, no? Dyan sila nakapila sa tapat po ng plaza sa Manila Cathedral. Eh sana, kung meron kayong extra time, ay masuportahan pa rin natin sila. Kasi sila naman po, yung ating mga kutsero ay nag-o-offer ng kanilang sariling tour na sila po mismo ang inyong magiging guide tour or tour guide rather. Nalilibutin po ninyo itong Intramuros. And of course, sana yung mga turista natin ano, matuwa dito sa kanilang experience sa pagsakay na

Kung saan recently po ay nagkaroon ng Manila International Fashion Week runway dito sa BARM, kung saan mas naging makulay ang pagbabahagi po ng makulay na kultura pagdating sa kanilang mga traditional clothes dito sa BARM. Uy, ano ang mga ka-Frenny, maalala ko lang pa, parang paulit-ulit ko rin sinishare dito sa inyo na kung saan, ay sana soon meron tayong makapanayam na mga kababayan natin, na mga weavers. Yung recently nga, no, Dream Weavers yung tawag natin. Mula rito sa Mindanao. Kasi mostly yung mga naiimbitahan natin dito sa ating programa ay syempre, of course, dito sa Luzon at sa Visayas. And gusto rin natin matutunan at maisulong itong kanilang kultura pagdating sa paghahabi dito sa Mindanao. At isa na nga po dyan, yung sikat na tinalak. Na yun yung way nila or yun yung pinipreserve nila pagdating po sa kultura ng paghahabi. And ito nga itong sinashare ko sa inyo. Kung saan ipinakita nga po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang mga traditional na tela at kontemporaryong disenyo ng fashion sa Manila International Fashion Week Season 7 na ginanap po dito sa Manila. At kung saan sa pamamagitan nga ng special na pagtatanghal sa modest fashion experience sa BARM, ang Ministry of Trade, Investment and Tourism. Katuwang ang Ministry of the Interior and Local Government ay itinampok ang mga tradisyonal na paghabi o yung tradisyon na paghabi ng rehiyon at modernong creative expression sa harap ng pandaigdigang madla. Kung saan ay tampok nga rito sa showcase yung mga koleksyon mula sa Bangsamoro designers na Layala o Layala nina City, Gihada Anwar, Israel Ungkakay, Wamwar Apaw, Maverick Oyaw at Mirta Wasil. Kaya sana po yung mga designer natin dito sa Mindanao ay masubukan natin maimbitahan dito sa ating programa para mas maunawaan natin ang kanilang tradisyon sa paghahabi.

Pero maalala ko lamang yung ating traditional clothes na na-share before, 'di ba, from Visayas. Na kung saan maalala ko lang from thrift clothes at yung mga nabibili niya sa ukay-ukay. Tapos yung tela na iyon or kapag may nakita siyang akmang kulay sa mga damit na iyon ay ginagawa niya or pinagtatagpi-tagpi niya para mas maiproduce muli at maipakilala itong ating Visayas or mga traditional clothes dito sa Visayas. Sana meron din tayo maimbita na ganun, no, dito sa Mindanao. Kung meron din ba silang rental shop para lalong-lalo na sa ating mga bisita na pwede nilang masubukan na masuot at ma-feel, di ba? Ma-feel yung kanilang tradisyon dito sa Mindanao.

0: Nako, marami pa akong inihandang kwento sa inyo ngayong hapon. Kasama nyo pa rin ang inyong friend Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Eskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friend na si Maru.
2: Dito lang sa Eskultura.
1: Tara na sa Eskultura.
2: Eskultura. Eskultura.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba bato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Uy, Bits! Sino na naman yung kamitap mo?
6: Secret! Baka agawin mo.
7: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
6: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
8: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
6: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
5: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
8: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
6: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
8: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
10: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
9: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
10: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
9: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
10: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada, lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
9: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
10: Naku iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
11: Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influx na yan! Radyo Magazine
12: 1278.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Pagpapakita ng kaugalian.
15: Paano po?
1: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan kahit kailan o saan man, samahang bayanihan.
16: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa Iskultura!

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon. Ito actually ay last week ay naging usap-usapan, lalong-lalo na po sa online. Dahil tungkol din ito ay, or kaugnay din po ito sa ating kultura. Na kung saan kung kilala nyo po ang ating national artist na si Kidlat Tahimik. Siya po yung ang ating national artist for film. Kung saan ay kanyang mariing tinutulan yung panukalang reframe general education curriculum ng CHED. Kung saan ito po ay mula sa Philippine Information Agency, inihayag po ni National Artist for Film Kidlat Tahimik yung kanyang mariing pagtutol sa panukala ng Commission on Higher Education o CHED na Reframe General Education Curriculum. At sa isang aktibidad sa Teachers Camp Baguio City ay binitbit ng National Artist ang medalyong ipinarangal sa kanya ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA noong 2018. Anya, personal niyang isasauli ang medalyon sa NCCA sa pagbabaka sakali na siya ay mapakinggan tungkol sa kanyang panindigan o paninindigan laban sa ipinapanukalang reforma. Kung inyo pong matatandaan mga ka-frenny, actually, nakasama natin dito yung mga intern natin, sila Ivy at si Rocky, kung saan tinanong natin sila kung gaano kahalaga or payag ba sila dito sa reframed curriculum na binahagi ng CHED sa publiko, kung saan mula sa 36 units, kung tama po ang aking pagkakatanda, ay magiging 18 units na lamang. Ibig sabihin, may mga mababawasan na mga subjects dito po sa curriculum na ito. And parang usap-usapan din po kasi dito, of course, ang maapektuhan yung ilan dito, yung ethics, yung history. Of course, syempre marami po tayong nabasa online, lalong-lalo na yung ating mga historians or yung ilan sa ating mga history researchers, history teachers na umalma din at nalungkot of course dito sa reframe curriculum ng CHED. Kasi nga naman, bakit po kailangan tanggalin? Bakit kailangan bawasan? Kung sa ganyan eh, lahat naman ito ay makakatulong. Of course, sa pagkakakilanlan natin bilang Pilipino. At sa pagpapatuloy nga, ay matatanda ang ipinapanukala ng CHED na gawing 18 o 18 to 21 units na lamang ang general education sa kolehiyo mula sa kasalukuyang 36 na units at pagsasamahin ng ilang academic discipline sa mas malawak na competency-based courses. Ayon nga po sa ilang opisyal ng CHED, layunin ng panukala na bigyang solusyon ng overlap sa college general education subjects at competencies na itinuturo na sa K-12 program habang inihahanay ang higher education sa umuunlad na pangangailangan sa paggawa at teknolohiya. Ngunit ayon nga po kay Tahimik, ang RGEC ay posible magtanggal ng mga subject na nakakatulong sa mga estudyante sa pag-intindi ng kultura, lipunan at ng kanilang relasyon sa iba. Dagdag pa niya na nanatiling banta ang impluwensya ng artificial intelligence at economic pressure sa educational system, kaya marapat na itaguyod at pagyamanin ng mga paaralan ang critical thinking, cultural awareness, ethics at civic responsibility, maging ang technical at professional skills ng mga estudyante. Ito magandang na-point out nga po no, ni Sir Kidlat Tahimik, yung cultural awareness. Dahil nga sa moderno panahon na meron tayo, unti-unti na natin actually itong nalalessen up or di kaya naman nakakalimutan. Mas nagiging ano na tayo, no, modernized, nagiging scientific yung ating mga pinag-aaralan Kaya nakakalimutan na natin na muling tantaan o muling balikan yung ating pinagmulan. Of course, ito po yung ating kasaysayan. Kaya kung minsan no, nakakalungkod kapag meron tayong napapanood online ng mga vlogs, ng mga videos. O di kaya naman, actually ngayon, di ba, kapag meron tayong napapanood ng mga game shows and nagtanong tayo regarding sa ating kasaysayan, sa ating ethics, eh hindi nila nasasagot. Dahil nga, eh, di ba, lalo pa ngayon, paano pa kaya pag nabawasan pa, no? Itong mga asignatura na ito na related sa ating culture, sa ating kasaysayan. And actually, ano, mas natutuwa nga ako dito sa ating programa kasi even ako na host ano, ng inyong programang Skultura, eh mas nadadagdagan yung ating kaalaman na hindi ko pa pala naaaral doon sa mga libro na ating nabasa. Noon tayong elementary, high school, and even itong college. Kaya no, syempre, ang komento din natin dyan, bakit pa kailangan bawasan kung pwede naman din dagdagan or pwedeng i-maintain na lang natin? Kasi for sure, mas marami pa pong mga kabataan ang mas kailangan pang maunawaan yung mga nangyari sa nakaraan para mas madali rin nilang maunawaan kung bakit natin nararanasan yung ganitong sitwasyon sa kasulukuyan, kung ano yung naging lagay noon, kung bakit ito yung nagiging or nangyayari sa ngayon. O diba, napakalalim yun mga ka-Freddy. Pero ano, nakikisa tayo kay Sir Kid Latahimik na sana mas maunawaan ano ng CHED na yung kahalagahan ng pagkakaroon ng cultural awareness ng ating mga kabataan. Pero hanga din tayo ano sa tapang din ni Sir Kid Latahimik, ano, hindi biro na bilang isang national artist for film na ibalik mo kusa mong ibalik itong medalyon na ito na kung saan hinirang ka bilang national artist ng National Commission for Culture and the Arts. Ganun po yung paninindigan ni Sir Kid Latahimik na hindi sana matuloy itong reframe General Education Curriculum ng CHED. And sana no, mas maunawaan ng ating mga kababayan yung ipinaglalaban din ni Sir Kid Lat. Kung bakit kailangan natin na ma-stay or ano bang sa Tagalog nun, mapangalagaan itong pagkakaroon natin ng cultural awareness. Pero malay natin, no, madagdag ko lang, malay natin. Hintayin natin yung ilan pa sa mga maire-release ng CHED kung sakaling matuloy na mabawasan ng tuluyan itong kanilang curriculum. Mula sa Manila, ito, pumunta naman tayo sa Rizal. Ito naman mula sa National Museum of the Philippines, Angono Binangonan. Uy mga ka-friendly, ano, parang ang ganda ng kanilang museum. Ito yung nagugustuhan ko sa ating mga museo, sa mga provincial museum under ng National Museum of the Philippines. Yung different kind of concept ng museum na meron po sila. And dito naman sa Rizal, parang meron din silang cave. Pero speaking of, dito sa NMP Rizal, sa Angono Binangonan, kung saan ay kanila pong ibinahagi sa atin yung naging activity nila na Habi ng Pamana, a basket weaving activity with the Dumagat community. Wow! O yung gandang experience yung ganyan, ano? Yung matutunan mo yung ating kultura sa paghahabi. First-hand experience with also sa ating mga indigenous people or indigenous community. And tulad po nitong example na ito ay mula sa Dumagat community. Ito po'y binahagi sa atin ng NMP Angono Binangonan na nagsagawa nga sila ng Habi ng Pamana. Isang basket weaving activity kasama ang Dumagat community na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kaalaman ng katutubo pamana ng kultura at tradisyonal na pagkakayari. Yeah. Isang araw po sa pangunahing highlight na aktibidad ay ang lecture ni Ms. Eleonor Atencio, presidente ng Dumagat Remontado Tribe ng Tanay Rizal, na nagbahagi ng kanyang mga karanasan at advokasya para sa pagpapanatili ng indigenous identity at kultura. Uy, isa rin yan sa ating mga gustong makapanayam na matutunan yung kultura, yung pamumuhay na meron itong Dumagat Tribe dito sa ating bansa. Kung gano'n na ba sila kalawak dito, gano'n na ba kalaki ang kanilang populasyon, kumusta na ang kanilang kalagayan sa panahon ngayon. Of course, dito rin sa kanilang naganap na hobby ng pamana, ay nagbahagi din ng kanilang kultura at tradisyon itong Dumagat community sa ating mga bisita. And of course, ang Pambansang Musay ng Pilipinas ay nagpaabot ng taus-pusang pasasalamat sa Dumagat community, research speakers, cultural demonstrators, performance volunteers, lasso group sa Jose Rizal University, sa mga of course partners ng institusyon, at sa lahat ng naging kalahok para sa isang matagumpay na weaving activity with the Dumagat community. And sana po yung ganitong klaseng activities ay masuportahan po namin natin. Actually, kung mabibisita niyo po lahat ng National Museum or ating mga provincial museum under National Museum of the Philippines, may kanya-kanya po silang mga community activities. And talagang dinidikit nila sa kanilang mga community activities itong ating mga indigenous communities. Kaya sana kung may makita kayong ganong klaseng pagkakataon na masubukan at magkaroon tayo ng first-hand experience na matuto ng kanilang kultura at tradisyon through National Museum of the Philippines. Nako mga ka-friendly, marami pa akong inihandang kwento sa inyo ngayong hapon. Kasama nyo pa rin ang inyong friendly Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Eskultura.
1: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa Eskultura!
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages, lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala, kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: World class na tanawin! Explore na natin!
9: Love the Philippines!
8: Likhang sining na proudly Pinoy!
9: Influx na yan!
8: Radyo Magazine
10: 1278
11: Radyo Pilipinas
12: Radyo Publiko.
13: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
13: Tara na sa
2: Iskultura.
13: Iskultura.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. At samantala, ating tanggapin ang ilang pag-uulat mula sa ating mga kasamahan mula sa Radyo Pilipinas. Mga kabataang menor de edad na nasa panganib at lumabag sa batas, hindi makakaiwas sa pananagutan batay sa Juvenile Justice and Welfare Act. Binigyang linaw sa pabatid ng DSWD. Para sa buong ulat, narito si Dandy Macarambo ng Radyo Pilipinas, Iligan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Binigyang paliwanag o linaw ng DSWD ang katotohanan sa batas kaugnay sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Bunsod ng naglalabasang usapang nagbibigay special treatment o nagpapalaya sa mga batang lumabag sa batas. Nakapaskil sa official SOCMED page ng DSWD Regional Field Office 10 ang naturang pagpapaliwanag. Itinatag ang batas para sa mga batang nasa panganib at mga batang lumabag sa batas, mga batang nasa edad 15 taong gulang pababa at mga batang mahigit 15 taong gulang ngunit wala pang 18 taong gulang na kumilos na walang discernment o kamalayan na alam niya o naunawaan niya ang kanyang ginawa. Hindi nakakaiwas sa pananagutan ng mga batang nasa mga edad na nabanggit. Maaari silang ilagay sa Youth Detention Home, Rehabilitation Facility o sa pangangalaga ng DSWD sa halip na ihalo sila sa mga pasilidad na para sa mga bilanggong nasa hustong edad o adult offenders para ito sa kinakailangang hustisya, kaligtasan at kapakanan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Pangasinan, pinalalakas ang disaster preparedness sa pagpapatuloy ng Green Canopy Program. Samantala, mahigit kalahating milyong puno ang naitanim. Para sa buong ulat, narito si Marie Mildred Estrada Coquia ng Radyo Pilipinas, Tayug.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Mahigit kalahating milyong puno na ang naitanim ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa ilalim ng Green Canopy Program bilang bahagi ng pagpapalakas ng climate resilience at paghahanda sa mga sakuna. Sa paggunita ng Arbor Day at National Disaster Resilience Month 2026, nagsagawa ng tree planting activity sa Pangasinan Eco Park sa Barangay Kayanga, Bugalyon, kung saan humigit kumulang 500 punla ng Nara, Batino, Kasuy at Guyabano ang naitanim. Pinangunahan ng aktibidad ng mga empleyado ng provincial government sa pangunguna ni Provincial Administrator Manuel Luis Jr. gamit ang mga punlang ibinigay ng Office of the Provincial Agriculture. Ayon sa PDRRMO, bahagi ng layunin ng programa ang pagpapalawak ng forest cover upang mabawasan ang epekto ng climate change at mga panganib gaya ng pagbaha, soil erosion at matinding init. Binigyan diin ni PDRRMO Officer Rodin Luchinvar Oro na ang pagtatanim ng puno ay hindi lang pangkalikasan kundi isang pamumuhunan para sa mas matatag na komunidad laban sa sakuna. Patuloy namang minomonitor ng Office of the Provincial Agriculture ang mga naitanim na punla upang matiyak ang mataas na survival rate at ang matagalang benepisyo ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
4: Pagpapakita ng kaugalian.
5: Paano po?
4: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan, kahit kailan o saan man, samahang bayanihan, dito lang sa Iskultura. Tara na sa Iskultura!

0: yan! Scam yan!
1: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
0: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
1: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
0: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
0: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
0: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. Singin mo na lang. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa una. May OPM na rock. Pinoy ako. May OPM na rap. What you know last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal.
5: Agad magaganda ang mga Pinay.
4: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
5: Ang himig natin.
4: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
5: Ang ating musika.
3: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon.
11: GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Magazine,
12: 1278 AM.
15: Radyo Magazine,
12: 1278 AM.
14: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st.
17: Sa ulat bayan, malakas na buhos ng ulan, naranasan sa Metro Manila at iba pang karating na lugar ngayong Lunes. Ang dahilan niyan, alamin! Sama ng panahon na binabantayan ng pag-asa, posibleng maging bagyo at magpaulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong Linggo. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagtungo sa malalayong lugar sa Sulu at Zamboanga para personal na maghatid ng iba't ibang tulong sa mga nangangailangang Pilipino. Sino-sino ang ikalawang batch ng private prosecutors na tutulong sa paglilitis sa MP?

0: Jasmine Keys ni Vice President Sara Duterte. Senador Rodante Marcoleta, sasampahan ang kasong plunder ng ombudsman kaugnay ng umunay pagtanggap niya ng milyong-milyong pisong halaga ng campaign donations noong 2025. At silipin ang naging iconic performance ng sikat na Taiwanese group at Meteor Garden stars na F4 sa kanilang concert sa bansa nitong weekend.
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan ilang lugar sa Metro Manila at karatig lugar ang nakaranas ng pagbaha matapos ang pagbuhos ng malakas na ulan.
2: Ibinahagi naman ng ilan nating kababayan sa social media ang kanilang karanasan at sitwasyon sa kanilang lugar. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
3: Grabe oh. Baan na naman.
4: Makikita sa Facebook Live ni Victor C. ang malakas na buhos ng ulan sa kanilang lugar. Sa kanyang caption, sinabi nito na may kasamang kulog at kidlat ang naging pag-ulan kanina. Kaya naman, napagpasya niya na munang magtago sa takot na tamaan ng kidlat. Sa kuha naman ito ng content creator na si Ate Clarice, makikita ang mabilis na pagtaas ng baha sa kanilang lugar sa Antipolo City matapos bumuhos ang ulan. Sa video naman ni Attorney Danny Galang, makikita na nababalot ng maitim na ulap ang Metro Manila mula sa kanyang kinatatayuan sa Quezon City dahil sa malakas na pag-ulan. Napasa naman ang mga commuter sa waiting shed na ito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City dahil sa napakalakas na ulan. Anya, hindi maupuan ng mga matatanda ang bench na nasa waiting shed dahil basang-basa rin ito ng ulan. Gab Mindevillegas, para sa bayan.
1: Umabot sa 47.8 millimeters o katumbas ng mahigit 47 litro sa bawat metro kwadradong sukat ang dami ng ulan na bumuhos sa Metro Manila at mga karatig lugar sa loob lang ng halos isang oras kaninang hapon. At ayon sa pag-asa, ang ganito karaming ulan ay mabilis na makapagpapabaha. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
5: Pasado alauna ng hapon kanina nang biglang bumuhos ang malakas na ulan sa Quezon City at ilang bahagi ng Metro Manila. Sa inilabas na thunderstorm advisory ng PAGASA, kasama rin ang ilang kalapit na lugar sa Central at Southern Luzon. Sabi ng PAGASA, isolated thunderstorms ang nangyari kung saan nakapagtala ng 47.8 millimeters ng ulan na bumuhos sa loob ng humigit-kumulang isang oras sa Science Garden sa Quezon City.
6: Ngayon po kasi may umiiral na southwest monsoon, so madalas na rin po talaga yung thunderstorm. Sa mga susunod na araw, maaaring po, bukod sa mga isolated, meron din tayong scatter, yung mas malawakan na yung maapektuhan and mas longer duration po.
5: Dagdag pa ng PAGASA, ang mga ganitong klase ng pagbuhos ng ulan ay maaaring magdulot ng pagbaha sa mga mabababang lugar at pagtama ng kidlat, kaya inaabisuhan ang mga nasa bahaing mga lugar na lumikas at mag-ingat rin sa mga open areas dahil sa banta ng kidlat. Asahan na rin anya ang madalas na thunderstorms ngayong panahon ng tag-ulan.
6: This month po, ay asahan na po talaga natin na magiging madalas na talaga yung mga thunderstorms, especially paghapon and gabi po.
5: Samantala, sabi naman ng PAGASA, walang naging epekto ang binabantayang LPA sa silangan ng bansa sa nangyaring pag-ulan kanina. Carlo Luis Candelaria, para sa Bayan.

0: Itong araw po magpapaulan ang low pressure area sa malaking bahagi ng bansa. Bukod pa yan sa mga pag-ulan na dala ng habagat. Maging alerta po sa posibleng pagbaha sa mabababang lugar at posible ring pagbuo ng lupa. Ang sama ng panahon o LPA ay huling namataan, 165 kilometers silang ang Hilagang Silangan mula sa Borongan Eastern sama sa Visayas. Ayon po sa PAGASA, tatawid ang LPA na yan at magpapaulan sa malaking bahagi ng Visayas hanggang sa katimugang bahagi ng Luzon. Kapag nasa West Philippine Sea na ito, mataas naman ang chance na maging ganap na bagyo sa araw ng Miyerkules at bibigyan ito ng pangalan na Henry. Magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon ang LPA, particular sa Metro Manila, Calabar Zone, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Sarumblon. Localized thunderstorms naman ang aasahan sa nalalabing bahagi ng Luzon. Nagpapaulan din ang ayon sa PAGASA ay nagpalabas ito ng heavy rainfall outlook kung saan makararanas po tayo ng above normal na rainfall. Ang bahagi ng Sorsogon, Masbate, Samar Island, Leyte Provinces, Biliran, Dinagat Islands at sa Surigao del Norte. Magpapaulan din ang habagat sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa Palawan. Sa Mindanao, makararanas din ang bahagyang maulap na panahon at posibleng panandali ang mga pag-ulan o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Maging alert na po sa posibleng pagbaha at pagunang lupa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunin.
1: Bantay sarado ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar ang namumuong bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Naka-standby na rin ang emergency response teams para rumesponde sa maapektuhang mga residente. Yan ang ulat ni Penelope, Pomida ng Radyo Pilipinas.
2: Nakalarto ng provincial government ng Eastern Samar dahil sa posibleng epekto ng low pressure area sa lalawigan. Batay kasi sa pinakahuling update ng PAGASA, malaki ang tsansa na maging tropical depression ng LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang sa mga tinututukan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mga lugar na makakaranas ng malakas na buhos ng ulan gaya ng Balanghiga, Llorente at Borongan City.
3: Ang ating ARP po, Emergency Response Team, ay nakahanda po, naka-standby, at saka may pre-position goods naman po tayo na naka-standby rin.
2: Pagtitiyak ng PDRRMO, agad na ipamamahagi ang mga relief pack at hygiene kits sa mga residenteng maapektuhan ng masamang panahon. Sa ngayon, nagsimula nang bumuhos ang ulan sa ilang bahagi ng lalawigan. Kaya naman ang PDRRMO, pinaalalahanan ng mga lokal na DRRM officer na paigtingin ng pagbabantay at koordinasyon para agad na makapagbigay ng abiso sa dente rito. Umiapila rin ang PDRRMO Eastern Samar at Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Eastern Visayas sa publiko na maging alerto at sumunod sa mga inilalabas nilang abiso para sa kaligtasan ng lahat. Mula rito sa Eastern Samar, para sa Integrated State Media, Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Naka-alerto na rin ang mga otoridad sa Albay para sa epekto ng low pressure area. Kabilang sa mga ihahanda ang relief assistance at mga kagamitan para sa clearing operations. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas.
4: Bantay sarado ng lokal na pamahalaan ng Legazpi City ang ilog na yan sa lungsod matapos bumuhos ang malakas na ulan kaninang umaga dahil sa habagat na pinalalakas pa ng low pressure area. Dahil dito, kaagad na ipinag-utos ng Office of Civil Defense Bicol ang pagpapastandby ng mga response assets ng mga lokal na pamahalaan sa buong rehiyon.
5: Para dito naman sa papalapit na low pressure area, si OCD5, na ka-maintain pa rin naman sir yung ating 24/7 emergency operation center na kahit anong mangyari, may personnel po tayo dyan sa loob ng aming tanggapan for any coordination activities. And yung ating namang pakikipag-usap sa RDRMC Bicol para sa availability ng ating mga response teams ay nandyan pa rin naman po. Anytime, pwede po tayong mag-deploy ng ating response teams from the uniform services.
4: Todo-bantay rin ang mga tauhan ng Coast Guard District Bicol sa mga pantalan upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at mga sasakyang pandagat sakaling sumama pa ang panahon. Naka-standby na rin ang mahigit 270 million pesos na halaga ng relief resources ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 para sa mga residenteng posibleng maapektuhan ng habagat at LPA. Una nang nagsagawa ng emergency dredging ang Department of Public Works and Highways sa ilang ilog sa rehiyon upang mabawasan ang panganib ng pagbaha. Nakapwesto na rin ang nasa 200 heavy equipment na ide-deploy para sa mga operasyon sa oras ng sauna. Lahat ng hakbang na ito ay bahagi ng whole of government approach ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa harap ng banta ng masamang panahon. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pagkain, pondo ng bawat barangay at pagsisiguro ng edukasyon ng mga kabataan. Yan ang handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lalawigan ng Sulok. Pinangunahan din ng Presidente ang pagbubukas ng bawat bayan makikinabang program sa Sambuanga. Yan ang ulat ni Clazel Cordelia.
6: Namahagi ng tulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lalawigan ng Sulu, na isa sa pinakatimog kanluran at malayong bahagi ng Pilipinas. Dinayo ng Presidente ang probinsya para mamigay ng libreng bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Nakatanggap ng 10 kilong bigas ang nasa 3,000 benepisyaryo.
7: Ito ang mga ating benepisyaryo ay ang mga poor at saka near poor. Yung sinasabi, kung hindi natin tulungan, ay bababa sa poverty line. Sabi ko, yun ang nilalabanan natin, na hindi sila bumaba. Bago pa mangyari yan, unahan na natin. Kaya yan po ang ating ginawa. Kaya to, meron tayong 10 kilong sako ng bigas para sa ating mga beneficiaryo.
6: Nag-abot din ang kabuang 82 milyong pisong tulong sa probinsya ng Sulu o 200,000 pisong pondo sa bawat barangay. Kalahati ng budget, inilaan sa Presidential Scholarship Program, 5 estudyante sa bawat barangay na malapit ang magtapos sa kolehiyo ang binigyan ng 20,000 pisong halaga ng pinansyal na tulong.
7: Para sa akin, ito ang pinakamahalaga na maibibigay ng pamahalaan para sa ating mga kabataan. Ang edukasyon ay hindi ito pribilehyo. Ang edukasyon ay karapatan ng ating mga kabataan.
6: Higit 4 na barangay naman ang nakinabang sa 100,000 pisong Social Civics Project Fund mula sa Presidente para ito sa paggawa ng mga health center, tulay, pagbili ng service vehicle at iba pang proyekto na pinakakinakailangan sa kanilang lugar.
8: Naipakita ninyo sa aming lalawigan ang mga tausog ng aming probinsya ay kailanman hindi napapabayaan at napag-iiwanan.
6: Sinaksihan ni Pangulong Marcos ang pagsuko ng halos 200 illegal na armas mula sa mga sibilyan sa iba't ibang bayan sa Sulu. Layo nitong matiyak ang seguridad sa lalawigan mula sa mga hindi lisensyadong armas. Mula Sulu, diretso agad ang Pangulo sa Zamboanga. Pinangunahan ng Presidente ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program. Nakatanggap din ng 200,000 pisong pondo ang bawat barangay o katumbas ng 371 milyong pisong pondo para sa Zamboanga Peninsula. Gagamitin ito sa scholarship at iba pang proyekto na magpapaunlad sa kanilang komunidad. Layo nitong palakasin ang kapasidad ng mga lokal na pamahalaan na nakapronta at tumutugon sa mga pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan.
7: Pag maging maganda ang takbo ng programang ito at yung programa doon sa LGSF, kung maganda yan, titiyakin ko sa budget ng 2027, palakihin pa natin yung bibigay natin.
6: Binuksan din ni Pangulong Marcos sa Zamboanga City ang walang gutom kitchen ng Department of Social Welfare and Development. Ito ang pinakaunang walang gutom kitchen sa Mindanao at ikatlo sa buong bansa na layong bigyan ng libreng pagkain ang pinakamahirap na Pilipino. Target ng programa na mabawasan ang insidente ng kagutuman at malnutrisyon sa bansa. Clazel Cordelia, para sa Bayan.
0: Ilan sa vulnerable sectors ang kasama sa mahigit-higit 8,000 benepisyaryo sa San Juan City na nabigyan ng tig sa 10 kilong libreng bigas sa ilalim ng mula sa Puso para sa Pamilya Program. Sa pangunguna po yan ni First Lady Liza Araneta Marcos ngayong araw. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
9: Isa si Lola Lina sa mga maagang pumila para makatanggap ng 10 kilong libreng bigas. Aabot na anya ito ng mahigit isang linggo para sa kanilang pamilya. Malaking ginhawa ang mga ganitong tulong dahil madalas silang kapusin sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan.
10: Kung tutusin, medyo pinakakasya lang. Kasi siyempre, iba pa rin yung pagnangungupahan nila. Bali, tipid-tipid. So, itong nakuha namin, malaking tulong karagdagan sa pang-araw-araw.
9: Lubos naman ang pasasalamat ni Lolo Lito matapos makatanggap ng libreng bigas. Aniya, malaking tulong ito sa kanila dahil ang kanyang anak na lamang ang tumutustos sa kanilang pamumuhay.
11: Ay, malaking tulong talaga kasi alam mo naman ngayon, mahirap pa bumili ng bigas, mahal ang bigas. Malaking tulong ang bigas.
9: Sa pangunguna ni First Lady Luis Araneta Marcos at pakikipagtulungan ni San Juan City Mayor Francis Zamora sa ilalim ng programang Mula sa Puso para sa Pamilya na ipagkaloob ang libreng bigas sa mga benepisyaryo. Para sa mga tumanggap, malaking tulong ito para mas matugunan nila ang iba pa nilang mga gastusin sa bahay.
12: Naniniwala kami na ang mga senior citizens po, pag sila'y ating mabigyan, ito'y ibabahagi din nila sa kanilang mga anak, mga apo, at mga kasama po sa kanilang mga tahanan. At bilang nakakatanda, tama lang po na bigyan natin sila ng suporta kasi karamihan sa kanila wala naman pong trabaho, wala naman pong kabuhayan. At syempre, bilang haligi ng pamilya, tama lang naman po na bigyan natin sila ng importansya at kahalagahan.
9: Layo ng programa na makapaghatid ng agarang tulong sa mga pamilyang nangangailangan sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng bigas. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin, umaasa ang mga benepisyaryo na magpapatuloy ang mga ganitong programa. Jana Madrid, para sa Bayan.
0: Samantala, kaugnay ng ilang naitalang insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Kinasangkutan ng mga kabataan, binigyang diin ng ilang eksperto ang kahalagahan ng tahanan para hubugin ang kanilang pagkatao. Inang ulat ni Audrey Villena ng PTV Cordillera.
13: Sa pagbalik ng mga mag-aaral sa silid-aralan, naging usapin muli ang bullying sa mga paaralan. Sa Cordillera, na ilista ng Department of Education CAR, ang pinakamataas na kaso ng bullying noong school year 2022 to 2023 na aabot sa 156 cases. Bumaba ito sa school year 2023 to 2024 na mayroong 76 na kaso. Muling umakyat ang bilang ng bullying noong school year 2024 to 2025 na mayroong 140 at bumaba ulit noong school year 2025 to 2026 na mayroon lamang 58 na kaso. Ayon sa guidance counselor, maliban sa epekto ng barkada, malaki rin ang responsibilidad ng mga magulang sa paghasa ng personalidad ng isang estudyante.
14: What is the relationship or the family dynamics? Kasi nga sa bahay, minsan nakaka-witness sila ng violence, abuse, or worst, sila mismo nakaka-experience ng violence, abuse, and discrimination.
13: Dagdag pa niya na may mga batang mayroong psychological concerns, kung saan hindi nila alam kung paano nila sasabihin ang kanilang galit, frustrations, at anxiety na nagre-resulta sa pakikipag-away, bullying, pang-aasar, at self-harm. May mga pagkakataon pang umaabot sa punto na makakagawa sila ng isang bagay na hindi aakalain na magagawa nila. Gaya na lang ng pagpatay kahit na sila ay menor de edad pa lamang. Sa ilalim ng Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act ay para sa mga akusadong menor de edad at proteksyon sa karapatan ng isa ring batang biktima.
15: Kung yung bata ay nag-commit ng krimen, titignan muna natin yung edad niya. Kapag siya ay below 15 years of age, then exempted siya from criminal liability. Kapag above 15 but below 18, then titignan natin nung kinumit niya ba yung krimen ay merong siyang discernment. Kung meron siyang discernment, pwede siyang maging criminally liable. Pero kung wala siyang discernment, then exempted rin siya from criminal liability.
13: Pero paglilinaw ni Attorney Madalang, hindi makakaligtas ang akusadong menor de edad at ang kanyang magulang sa civil liability.
15: Isang misconception rin, lalo na sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa, yung idea na porke bata ay exempted na from criminal liability, hindi na yan makukulong. Well, yung batas natin ay nandyan para bigyan ng kaukulang pansin kung ano ba dapat yung proseso na pagdadaanan ng bata na nakapag-commit ng krimen.
13: Audrey Villana, para sa Bayan.
0: Arestado na ang 3 sa 4 na suspects sa pamamaril sa isang bagong college graduate sa Pantukan, Davao de Oro. Napag-alamang ang isa sa mga ito na itunuturing mastermind ay dating karelasyon ng biktima. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
16: Arestado ng mga otoridad noong Biyernes ang 3 sa 4 na pinaghihinalaang responsable sa pamamaril sa isang estudyante na katatapos lang ng kolehiyo sa Pantukan, Davao de Oro. Isa sa mga naaresto ang dating karelasyon ng biktima na itinuturing na utak o mastermind sa krimen. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, lumalabas na personal na alitan ang naging motibo ng krimen. Anya ng sospek. Naniniwala siyang may bahagi siya ng mga ari-ariang naipundar nila noong nagsasama pa sila ng biktima. Mariin naman itong pinabulaanan ng biktima noon na iginiit na sariling pera niya ang ginamit sa pagtatayo ng kanilang mga ari-arian. Dagdag pa rito, hindi sila kasal at wala rin silang anak. Kaya ayon sa biktima, wala umanong karapatan ang sospek na magkaroon ng bahagi dito. Ayon pa sa polisya, nais umano ng sospek na makipagbalikan sa biktima, ngunit hindi ito pumayag. Ito ang sinasabing naging dahilan na humantong sa krimen.
17: They are successfully, you know, or they were successfully apprehended due to the presence in the CCTV, in our witness, especially yung victim po natin that they identified na suspect po talaga.
16: Arestado ang 3 suspect sa mismong boarding house ng dating karelasyon ng biktima sa isinagawang hot pursuit operation ng mga otoridad. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang operasyon upang madakip ang isa pang itinuturong responsable sa krimen. Gayunman, tiniyak ng pulisya na isang isolated case lamang ang insidente at wala umanong dapat ikabahala ang mga publiko.
17: Nung mabahay, kasi naman daw silang negosyo, kung meron silang mga property, no, na in-risk, gusto nung babae, matiyan din siya.
16: Nananawagan ngayon ang mga otoridad sa publiko, lalo na sa mga posibleng may impormasyon tungkol sa isa pang sospek na agad makipag-ugnayan sa pulisya. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix, para sa Bayan.
0: Samantala, nagsagawa ng panibagong paglalayag sa West Philippine Sea ang mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos. Bumuntot naman dito ang mga barko ng China. Yan ang ulat ni Patrick de Jesus.
18: Mula sa BRP Antonio Luna ng Philippine Navy, pinalipad ang isang AW-109 naval helicopter. Kasabay nito ang sama-samang paglalayag na mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos bilang bahagi ng 2 araw na bilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Kasama ng BRP Antonio Luna ang 2 barko ng Philippine Coast Guard na 97-meter BRP Melchora Aquino at 44-meter BRP Capones, kalahok para sa US Indo-Pacific Command ang 2 US Coast Guard cutters na USCGC Charles Moultrope at USCGC Emlyn Tunnel. Sa Division Tactics, iba't ibang formation ang ginawa ng mga barko.
19: Mga tactical maneuvers yun na isinasagawa para mas ma-maximize yung mga capabilities ng mga barko. Maganda iyan para sa Philippine Coast Guard natin para medyo mas mahasap pa sila sa deep tanks.
18: Unang araw pa lang ng MCA noong Sabado, nagmamatsyag na ang isang Jiangkai-class warship ng PLA Navy ng China na may bow number 555. Mas naging masama ang panahon sa 2 araw ng MCA nitong linggo, kaya't may mga aktibidad ang hindi naisagawa. Ang alon kasi, halos 2 metro ang taas. Sa kabila nito, nakaabot ng 50 nautical miles mula Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ang mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos. Nagsagawa rin ng search and rescue simulation exercise habang patuloy sa pagsunod ang namataang Chinese warship.
20: Mula nang bumuntot itong PLA Navy warship ng China ay hindi naman na ito lumapit
18: dito sa ating sinasakyang BRP Antonio Luna. At base nga sa monitoring ay pinanatili lamang nito yung distansyang 5 nautical miles mula rito sa barko ng Philippine Navy. Tatlo bang barko ng China Coast Guard ang nakapaligid sa exercise box pero hindi nakaantala ang presensya ng mga barko ng China sa pagsasanay. Una nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na paigtingin ang pagpapatrolya sa Bajo de Masinloc kahit pa tinanggal na ng China ang floating platform na tatlong linggong nanatili sa lugar. Ang BRP Antonio Luna ang isa sa mga asset ng Pilipinas na unang nakadiscover ito noong nakaraang buwan.
19: During BMCA din yun with the US Coast Guard na kung saan nagpalipad kami ng helicopter doon sa video. Nami-maintain namin yung presence sa area at natutupad namin yung sinabi ng AFP na paigtingin pa yung pagpapatrol sa BDN.
18: Sakay ng BRP Antonio Luna mula rito sa West Philippine Sea, Patrick De Jesus, para sa Bayan.
1: At abangan, House Prosecution Panel na kahanda sakaling tumagal ng 7 hanggang 8 buwan ang impeachment proceedings si Vice President Sara Duterte.
0: At ilang Filipino celebrities ibinahagi ang kanilang masayang experience sa panonood ng concert sa bansa ng Meteor Garden Stars na F4. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
20: Muling kinilala ang inyong PTV sa World Class Excellence Japan Awards 2026. Rise and Shine Pilipinas bilang Outstanding Morning Show of the Year. At ang inyong People's Television bilang Outstanding TV Network of the Year for 2026.
21: Television is a collaborative effort, and as one of the news anchors of PTV4, I represent the whole team whose commitment makes our work all possible. And we thank the organizers, our network leadership, our viewers and colleagues for your continued support and trust.
20: Maraming salamat po at asahan ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon at inspirasyon para sa bayan. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
22: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
23: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sa sampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
24: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
25: Na hindi patas sa lipunan.
26: Leadership starts from the top.
27: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
28: Good governance, because good governance is a matter of right.
29: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
30: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
31: At matuto sa iba't ibang karanasan.
32: Yung hirap talang talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
20: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad,
2: dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Marami nang nagawa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at patuloy pa rin ang paghabol sa mga tiwaling sangkot sa flood control scam. Iginit yan ang Malacanang sa harap ng mga batikos na wala umanong napanagot sa investigasyon sa mga anumalyang mga proyektong kontrabaha. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, hindi nagpapahinga ang Ombudsman, Justice Department at Department of Public Works and Highways na marami nang nasampahan ng kaso. Naka-blacklist na rin ang mga kumpanyang nasasangkot sa korupsyon.
1: Mayroon na po naman nasampahan ng kaso. Mayroon na pong dalawa na sasabihin natin na dating senador, kasalukuyang senador, na ngayon po ay nililitis. Although hindi natin sasabi na sila lahat ngayon ay guilty na dahil ito po ay depende sa magiging desisyon ng korte. Pero sana makita nila lahat ang naging accomplishments kahit wala pang one year. Kahit wala pang one year, marami na kong nagawa. Nagkaroon na rin po ng freeze ng assets ng mga sinasabi nating maaaring sangkot sa flood control mess. So sana po ay makita nila ito at huwag na masabing walang ginagawa ang gobyerno dahil wala pa isang taon pero marami na po ang nagawa kung ikukumpara sa mga nakaraang administrasyon.
0: Ngayong panahon ng tag-ulan, uulan hindi numano ng mga kasong ihahain ang Office of the Ombudsman para sa mga sangkot na kongresista at contractor sa flood control project anomaly. Yan ang ulat ni Gal Villegas.
2: Uulanin ng kaso ngayong Linggo ang mga kongresista at contractor na sangkot sa mga maanomalyang flood control project ayon yan sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, higit sa walo ang sasampahan ng kaso at inaasahan na magtutuloy-tuloy ang pagsasampa ng kaso sa iba pang mga sangkot sa mga susunod na linggo. Gagawin namang state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa mga kaso na may kinalaman sa flood control scandal. Mahalagaan niya ang mga nalalaman ni Bonoan para mapanagot ang mga sangkot sa katiwalaan sa flood control.
3: We filed already a motion to discharge him as an accused so that he can be a witness for the prosecution. There are other people who will be, we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing.
2: Samantala, nakatakda na masampahan ang kasong plunder si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Ito ay kaugnay ng umano'y 75 million pesos na kanyang tinanggap na campaign donation noong 2025 elections. Itinanggi ni Remulla na binabawasan nito ang mga senador na nasa minorya para hindi makaboto sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: We didn't even ask this to happen. All the evidence came from you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. Pero nangyari ito dahil voto proprio, apparently the crime was committed in open knowledge of everybody. All of you are witness to the actuations of the guy.
2: Maliban kay Marcoleta, maharap rin sa kaparehong kaso sina dating Representative Mike Defensor at ang mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Gab Wilde Villegas, para sa bayan.
0: Kapit-bisig sa pag-aksyon at pagsasagawa ng mga hakbang kontrabaha, hindi lang ang lokal na pamahalaan ng Batac City sa Ilocos Norte, kundi kasama rin maging ang mga residente rito. Yan ang ulat ni Jude Pitita ng Radyo Pilipinas, Lawak.
4: Ngayong tag-ulan, puspusan ang mga ginagawang hakbang ng lokal na pamahalaan ng Batac City dito sa Ilocos Norte para maiwasan ang pagbaha sa lungsod. Sa katunayan, hiningi na rin ng LGU ang tulong ng mga residente para sa community cleanup drive. Isa sa mga tinutukan na lininis ng LGU at mga residente ang Kiawit River, Santa Rosa, Japa at Noto Creek na madalas umaapaw kapag malakas ang ulan.
5: Masapulang kay sa kami nga bumarang kay nga kitchen room kami. Tatlo matadibunti kinadalos, kaglawlaw. Tulong lang kata noon na rin makaabang hindi bumiti wae. Na pintig sa jay, current kita na mga bumaba. Nga agogar po mo ka.
6: Kami po ay lumahok dito sa community cleanup drive para makatulong sa komunidad at nang sa gayon po ay maiwasan natin ang flooding incident, sir.
4: Pagmamalaki ng LGU Batac City, hindi pa man idinedeklara ang tag-ulan, nagsimula na silang mag-dredging sa ilog. Bagamat may mga hamon gaya ng palakanakang pag-ulan at lawak ng lugar na dapat linisin, nagiging madali raw ang lahat dahil sa pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad.
7: Dredging na kami. Last month pa kami nagde-dredge. Ngayon, sa dami kasi, sir, it takes time. Tapos lalo umuulan-ulan, yun yung mga challenges. Pero okay, met, sir, okay, met. So far, malinis na. It is part of the program of the President, siyempre, itong disaster risk reduction natin.
4: Ang mga ganitong inisyatiba ng LGU ay bahagi ng Oplan Kontrabaha ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matiyak na ang bawat Filipino, anuman ang estado sa buhay, ay protektado sa bagong Pilipinas. Mula rito sa Ilocos Norte, para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang tatayong presiding officer sa nalalapit na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Samantala, patuloy pa rin ang pinatutupad na heightened security sa Senado. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
8: Pinapayagan na ng Senadong pagpasok ng mga bisita alinsunod sa visitor management system na pinatutupad ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms o SAA. Ito ang inanunsyo ni Senate President Sherwin Gatchalian bagamat nananatiling pinatutupad ang heightened security measures sa mataas na kapulungan. Patuloy pa rin ang pag-inspeksyon sa mga pasukan. Kinakailangan pa rin ang wastong identification, mahigpit na pagbabantay sa paligid ng Senado at iba pang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng lahat.
9: Bilang inyong Senate President, tungkulin kong mapanatili ang katatagan ng institusyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat. Malinaw ang layunin natin. Tiyakin ang kaligtasan ng mga senador, kawani, mga media, mga bumibisita sa Senado at ng publiko.
8: Samantala, kinumpirma ni Gatchalian na siya magsisilbing presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Gatchalian, bahagi ng kanyang paghanda ang masusing pag-aaral sa apat na articles of impeachment, mga patakaran ng impeachment court, mga nagdang impeachment trial at pagkonsulta sa mga legal expert. Maaring tumagal-an niya ng 7 hanggang 8 buwan ang paglilitis dahil kailangan din ng Senado na tutukan ang iba pang mahalagang legislative measures. Bilang dito, ang proposed 2027 national budget, mga panukalang pag-emenda sa Juvenile Justice and Welfare Act at muling pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa isyu ng flood control. Ang impeachment court naman ang magpapasya kung bubuksan ng sealed DIR box. Samantala, nakipagpulong Senado sa iba't ibang television network kabilang ang People's Television Network o PTV bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa sa pinag-usapan ang technical aspect ng media coverage. Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: Isang linggo bago ang pagsisimula ng impeachment trial, nananatiling tahimik at no-show sa publiko si Vice President Sara Duterte. Samantala, nagdagdagan pa ang private prosecutors na kabilang sa prosecution panel. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
10: Pinangalanan na ng House Prosecution Panel ang ikalawang batch ng private prosecutors na tutulong sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga itinalagang private prosecutors, ang una nang ipinakilalang spokesperson ng prosekusyon na si Attorney Benjamin J. Tolosa, si Attorney Theodore T. na dating tagapagsalita ng Korte Suprema at mga abogadong sina Attorney Reynaldo Robles, Arnold Labay at May Divina Gracia.
11: Sa impeachment proceedings po na ito, iniimbita po natin ang sambayan ng Pilipino na makinig, manood, at maging mapanuri.
12: I'm honored to serve alongside distinguished litigators, of course together with the public prosecutors.
10: Si dating Surigao del Norte 2nd District Representative Robert A. Barbers naman, karagdagang House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor ng Prosecution Team. Hindi patansyado ng panel members kung ilang miyembro pa ang posibleng madagdag sa hanay ng private prosecutors. Pero kung babalikan taong 2012 sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, umabot sa 57 ang volunteer private lawyers na sabi ng House Prosecution Panel, hindi naman limitado. Kung ang tagal naman ng impeachment trial proceedings ang pag-uusapan,
13: depende po talaga yan sa developments ng kaso. Kasi hindi naman po ibig sabihin na lahat ng mga linista by both prosecution and defense ay talagang ipipresenta.
10: Ang sinapak namang court sheriff ni VP Duterte noong mayor pa siya ng Davao City taong 2011 na si Abe Andres, bagamat tumanging isali siya sa mga umano'y partes na nausaping pampolitika, kinokonsidera pa rin bilang testigo ng prosecution panel. Kaya kasing patunayan ng dating sheriff kung kaya bang totohanin ng BC ang kanyang naging pagbabanta para gumawa ng karahasan.
14: Wala po sa desisyon mismo ng isang testigo kung na siya ay magiging testigo o hindi.
10: Sa susunod na linggo na ang formal na pagsisimula ng impeachment trial, pero no show pa rin sa publiko si Vice President Sara Duterte buhat noong pre-trial conference. Kaya naman ang panawagan ng prosecution panel, magpakita na siya sa Senate's impeachment court para ipresenta kanyang sarili at para magpaliwanag sa publiko hinggil sa kanyang pagkakasangkot sa iba't ibang issue na nasa articles of impeachment. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Iginit ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shel Jocno na may limitasyon ng freedom of speech. Tugon ito ni Jocno sa depensa ng kampo ni Vice President Sara Duterte na expression lang ang assassination threat laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liz Arneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez na inilahad niya sa isang press conference. Tumanggi na ang prosekusyon na talakayin ng buo ang depensang inihain ng Vice Presidente at ilalaan na lang ang kanilang sagot dito kapag sinimula na ang paglilitis kay VP Duterte.
14: Freedom of speech is not absolute. There are limits to freedom of speech, and of course, we will leave it to the impeachment court to resolve the arguments made by the Vice President. We are very, very ready to respond in the proper forum.
15: Nagsumite si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng ad interim appointment para sa hanay ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito ay si Norsal Dimaporo para sa ranggong Commodore. Kung may nais tumutol, maaari makipag-ugnayan sa Commission of Appointments o personal na magtungo sa tanggapan ng CA sa Pasay City.
0: Samantala, inamin ng dating head coach ng Ateneo Blue Eagles si Tab Baldwin na wala siyang hawak na alien employment permit. Nang dumating ito sa bansa sa isinagawang clarificatory conference ng Department of Labor and Employment kaugnay ng status na makapagtrabaho sa bansa. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
2: Dumalo ang dating head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin kasama ang kanyang legal counsel sa clarificatory conference ng Department of Labor and Employment kaugnay ng kanyang status na makapagtrabaho sa bansa. Sa naging pagdinig, iginiit ng abogado nito na hindi kailangan ni Baldwin na magpasa ng alien employment permit dahil may hawak na itong permanent resident visa. Inamin ni Baldwin na wala siyang hawak na AEP magmula nang dumating ito sa bansa.
16: Your Honor, we do have documentation that an AEP was delivered to me. An AEP application was partially filled out, and I do not recall not doing that. My habits are that when I am asked to perform documentation, I do that. But this is now some 13 years ago, and I do not have clear recollection.
2: Napag-alaman rin na walang ipinasa na requirement si Baldwin sa Ateneo de Manila University at pumirma lamang ito ng employment contract. Gayon naman ng kanyang mga abogado, hindi niya kailangan na magkaroon ng AEP upang magkaroon ng permanent resident visa sa Pilipinas at hindi rin siya ni-require na kumuha ng AEP nang igawad sa kanya ang permanent resident status nito sa bansa. Unang nagtrabaho si Baldwin bilang consultant ng Samahang Basketball ng Pilipinas para sa FIBA Men's Basketball Tournament noong 2013 hanggang 2016 at naging consultant at coach rin ito para sa Talk and Text. Taong 2016 naman nang kunin si Baldwin bilang consultant ng Ateneo. Nakatakda namang ipatawag sa susunod na pagdinig sa July 9 ang isang nagngangalang attorney Dong Feliciano para magbigay ng paglilinaw sa naging employment ni Baldwin sa bansa, gayon din ng Ateneo de Manila. Pinagsusumite ang kampo ni Baldwin ng kopya ng mga employment contract nito para malaman ang mga nilalaman nito. Wala pang desisyon Dole kung may paglabag si Baldwin sa mga labor at immigration laws ng bansa. Sa oras na mapatunayan na illegal alien si Baldwin sa Pilipinas, pwede siyang maparusahan ng deportation pabalik sa bansa ng kanyang pinanggalingan.
17: Dito sa atin, wala tayong sinisino. So mahalaga yun. Mahalagang sumunod dun sa alien employment permit kasi yun ang nakalatag sa batas. Lalo-lalo na May mga nagsasabi, ibang istorya naman to, marami pa raw na nagkalat na AEP na na-issue nun sa mga dating POGO na nandito pa. So kailangan natin mahimay at malinis lahat yan.
2: Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
15: Nilinaw ng Department of the Interior and Local Government ang dahilan kung bakit kasama sa kanilang rekomendasyon na sampahan ng paglabag sa anti-hazing law ang dalawang student manager at dalawang utility o ball boy sa pagkamatay na Rene Batalbonia at Divina De Lee. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, sa ilalim kasi ng batas na kung sino-sino ang kasama noong mangyari ang insidente, kasama rin silang pagsasampahan ng kaso. Sabi ni Remulla na bahala na ang DOJ kung isasama ang mga ito sa kaso o gagawing testigo. Matatanda umani ng negatibong reaksyon mula sa publiko ang pagkakasama ng student managers at ballboy sa pinasasampahan ng kaso kaugnay sa pagkamatay ni Adili at Batalbonia.
18: Ito ay base sa pagiging isang special law ng Anti-Hazing Act. Kung saan lahat ng present sa hazing ay tuturing na sangkot sa krimen. Under this law, the mere presence of any person during the hazing is prima facie evidence of participation as a principal. Bagamat ito ang aming naging rekomendasyon, maaari na ring maalis sa listahan ng kakasuhan ang ilang mga kasama sa aktibidad, lalo kung mapakita na hindi nila alam ang sama-samang layon nito. Maaari ng mga bari ring gawing testigo, imbis na akusado ng Department of Justice, ang mga student manager at ball boy.
0: Samantala, ipinatupad na ngayong araw ng lokal na pamahalaan ng Dumanhog, Cebu, ang pagbabawal sa pagdadala ng cellphone sa mga eskwelahan. Inangulat ni Clazel Cordelia.
19: Nakahiligan na ng anak ni Revy, kinder student, ang paglalaro ng cellphone lalo na sa bahay.
20: Nag-Roblox.
21: Opo, hindi mapigilan.
20: Opo, tsaka YouTube.
19: Pero ibang usapan na raw pagpasok sa school. Si Revy kasi, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng gadget ng kanyang anak sa eskwelahan.
20: Parang pong maka-concentrate siya dun sa school, sa mga activities po.
19: Pero sa panahon ngayon, mahalaga para kay Jackie na may dalang cellphone ang kanyang grade 6 na anak.
22: Emergency na makontak niya agad ako. Kailangan ng anong kailangan sa school.
19: Sa Dumanhog, Cebu, ipinatupad na ngayong araw ang total ban o pagbabawal sa pagdadala ng cellphone sa mga eskwelahan. Sa Facebook po si Dumanhog Mayor Gunggun Gica, ang estudyanteng lalabag, kukumpiskahin ang cellphone at ibabalik pagkatapos ng school year o pasukan. Kung hindi raw nais sumunod sa pulisiyang ito, maari namang ilipat ang kanilang mga anak sa ibang bayan.
23: Binan ko yung cellphone kasi there are reports by the school heads na yung mga bata, instead of listening in class, nasa loob ng bag nila yung cellphone nila, nakatingin lang sa Facebook. Nakatingin lang sa Instagram, TikTok.
19: E paano kung may emergency? Sagot ng alkalde.
23: Ang lit ng bayan namin. Mm-hmm. Every barangay may school. Nandyan lang sila. Kung may emergency, may PNP naman kami na very active. May BFP naman kami.
19: Sabi naman ng palasyo.
1: Maganda naman po yung kanyang layunin para po mas magkaroon ng concentration ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Hindi ko lang po masasabi kung ang penalty ay nararapat, kung ito ba ay reasonable. Dahil ang makakapagpa-implement naman po nito ay ang mga eskwelahan.
23: We will confiscate them and I said we will return it after school, after the end of the school year. But, you know, tao lang tayo, we will give them time.
19: Mahigpit namang paalala ni Education Secretary Sunny Angara, bawal ang paggamit ng cellphone sa loob ng classroom. Pwera na lamang kung para ito sa educational purposes. Clazel Pardilia, para sa bayan.
15: Nasa ligtas at nasa maayos na kalagayan ng lahat ng tripulanteng Pilipinong lulan ang barkong inatake matapos dumaan sa Strait of Hormuz. Batay sa impormasyong nakuha ng palasyo mula sa Department of Migrant Workers, walang nasaktan sa 21 Filipino crew members ng MV Ever Lovely at 19 na Filipino crew members ng Panama-flagged MP Kiku. Nanatili ring seaworthy ang dalawang barko habang nakatutok ang mga otoridad sa seguridad ng lahat ng sea vessels sa Strait of Hormuz. Nakahanda namang tumulong ang DMW sa mga nangangailangan ng psychosocial intervention.
1: So sa ngayon ay 2,100 Filipino seafarers na sakay ng 85 ships ang nakalabas na sa Strait of Hormuz. So habang nasa 3,800 Filipino seafarers pa ang nakasampa ng barko sa Persian Gulf. So nanatili po nakatutok ang mga otoridad sa kanilang kalagayan.
15: Pinalakas pa ang mga programa ng pamahalaan para sa mga nagbabalik bansa na overseas Philippine workers. Sa ilalim ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program, ibinida ng isang dating OFW sa Hong Kong kung paano siya nabigyan ng kabuhayan ng programa sa sarili niyang bayan. Yan ang ulat ni Diane Monica Tukay ng PTV Cordillera.
3: Mula sa naudlot na kontrata sa Hong Kong noong 2019, pinatunayan ni Emily Abrenilla ng Ilagan City, Isabela, na may bagong pag-asa sa sariling bayan. Sa pamamagitan ng Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program ng Overseas Workers Welfare Administration, nabigyan siya ng 20,000 pesos bilang puhunan sa pagnenegosyo. Ibinili niya ito ng 4 na biik, inalagaan at pinalago. Naging hamon sa kanya ang pandemic ngunit nagpursige hanggang naging mahigit 100 na ang kanyang mga alagang baboy.
5: Ang dami kong problema na na-encounter namin nung una kami nagpatayo sa pigyan namin dahil zero knowledge po kami sa una. At saka nagbigay po ng OWA, ng mga trainings at doon po ako nag-attend hanggang nagkaroon na po kami ng idea at hanggang napalago na po namin ang aming bigay.
3: Dahil sa kanyang kasipagan at pagmamahal sa kanyang negosyo, nagkaroon na rin siya ng feed store, nakabili ng sariling sasakyan at nakagawa ng sariling bahay. Nagpasalamat siya sa biyaya na ipinagkaloob ng pamahalaan. Kaya naman, inaanyayahan din niya ang mga dating OFW na i-avail ang mga programa ng OWA at pahalagahan ito.
5: Hindi ko na po kailangan mag-ibang bansa ulit. Maraming salamat po sa lahat po ng bumubuo ng OWA.
3: Samantala, upang mapagtibay pa ang programa para sa mga OFW, nagkasundo ang OWA, DTI at ang Department of Migrant Workers na mas palalakasin pa ang livelihood training at monitoring sa kanilang mga benepisyaryo sa rehiyon.
6: Malaking tulong sa ating mga mamamayan, lalo na ang ating mga OFWs and their dependents kung saan sa kanila ang programang ito ngayon.
3: Diane Monica Tukay para sa Bayan.
15: Muling itinaas sa yellow alert ang Visayas grid ngayong Lunes na magtatagal ng isang oras o hanggang alas 7 ng gabi. Samantala, pinagpapaliwanag naman ng Department of Energy ang ilang generation company dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng kuryente sa Visayas. Ayon sa DOE, layunin ng show cause order na ma-report nila ang kanilang compliance with operational and technical standards. Binigyang linaw naman ni Energy Secretary Sharon Garin na hindi mauubusan ang supply ng kuryente kung sakaling magkaroon ng desisyon tungkol sa permit ng mga generation company.
21: We do decide any cancellation of any permit that will not be done hastily. It will be done at the forefront muna, kailangan protection muna ng consumers. Make sure that the consumers have electricity day in and day out. Kaya kailangan yung itanoy ng maayos each and every case in case they are not able to satisfactorily explain the situation. Then DOE, together with the whole DOE family and agencies, and including NEA, NAPUCOR, Transco, we will plan out what to do with each and every Genco. Pero this is a reminder to generation companies that they are public utilities, public services.
15: Inaasang mas bibilis pa ang serbisyong medikal sa mga veteranong sundalo at kanilang pamilya sa Northern Luzon. Sa pagbubukas ng kauna-unahang Veterans Ward sa Cagayan Valley Region.
0: Inangulat ni April Ratso ng Radyo Pilipinas.
4: Hindi na kailangan pang magtungo sa Metro Manila ng mga war veterans sa Lambak, Cagayan at kalapit probinsya para magpatingin sa Veterans Memorial Medical Center. Bukas na kasi ngayon ang Veterans Ward sa Cagayan Valley Medical Center o CVMC dito sa Tuguegarao City.
7: Ako ay malaking pasalamat namin sa kanila. Dahil kami naman ang veterans, hindi na kami iniwanan. Maganda rin yung benefits namin. So salamat sa kanila.
8: Kami po ay nabibigyan ng maayos at magandang hospital, libreng gamot at pagpapatika sa may sakitin na kasama namin na nagserbisyo sa bayan.
4: Ang pinalapit na serbisyo sa ating mga veterano dito sa Region 2 ay bunga ng pagtutulungan ng Philippine Veterans Affairs Office at ng CVMC. Mayroon itong 16-bed capacity kung saan maseserbisyohan din ng libre ang pamilya ng mga veterano. Ipinangalan ang kauna-unahang Veterans Ward kay 2nd Lieutenant Emilio Gumabay, isang sundalong Cagayanong nakipaglaban para sa kalayaan noong ikalawang digmaang pandaigdig.
9: Ang pasilidad nito ay para sa inyo. Maliit man itong maituturing kumpara sa inyong naging sakripisyo, ito ay taspusong pagpapakita ng pasasalaban ng isang bansa. Hindi nakakalibot sa mga tuloy ninyong bayanin.
24: This work stands as a symbol of enduring gratitude from brave veterans whose sacrifices secure the freedom and democracy that we enjoy today. And it is fitting that this work bears the name of Second Lieutenant Emilio B. Gumabay.
4: Nangangako naman ang CVMC na mananatili silang tapat sa kanilang misyong maghatid ng may malasakit, makatao at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Sinusuportahan ng inisyatibang ito ang hangarin ni Pangulo.

0: Naging iconic ang naganap na F Forever First World Tour concert sa Philippine Arena sa Bulacan. Ibang naging energy sa performance ng Taiwanese pop idol group sa mga hit songs na Meet Your Rain, Season of Fireworks at Can't Lose You. Bukod sa libu-libong fans, nais patandin sa audience ang ilang mga artista. Kasama na dyan si Mele Cantiveros Francisco. Sinasabayan ng komedyante ang ilang mga awitin ng F4. At ang nakakatawa pa rito, tinagpan niya si Robbie Domingo at pabirong inihahalim tulad ang TV host kay Vic Joe. Anya, wag mo ako chacharitin, Robbie D, ikaw to. Samantala kay Ellen Adarna naman ay hindi malilimutan ang kanyang karanasan. Nakaipon ito ng mga video sa kanyang IG stories. Nakapag-eye contact pa siya kay Jerry Yan. Isa pa rito ay personal na nakaharap si Vanessa sa backstage. Anya, Joe reveal. Samantala, VIP experience naman para kay Michelle Gumabaw. Anya, just me, myself, and them. Grabe, sayo ko. Sobrang lapit kasi ni Michelle sa stage kaya nahawakan pa niya ang mga kamay ng mga miyembro ng F4. Kilig moment din nang bigyan siya ni na Vic Joe at Ashen ng heart sign. Naalarma ang mga tagahanga ng aktres na si Heart Evangelista matapos mapabalitang na-ospital ito. Ibinahagi ng matagal ng assistant ni Heart na si Resty Rosel ang ilang larawan ng aktres sa hospital bed habang nakakabit ang ilang mga medical equipment. Ayon kay Resty, dulot ito ng extreme exhaustion. Sa isa pang post sa kanyang IG stories, ibinahagi niyang nagising na si Heart mula sa sedation at kasalukuyang nagpapagaling. Wala na rin siya ibinahaging iba pang detalye. Matatanda ang ibinahagi kamakailan ni Heart na nawalan siya ng malay habang nasa Milan Fashion Week matapos dumalo sa 14 na fashion shows in a day. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
1: Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Servisyong kailangan.
15: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
17: Kami ng Palay, mga ibang mga panalim na nabubuhay sa mga tubig. Kaya laging kasalamat yung mga farmers din sa nabuksan na naman ulit yung dam. Pinakamalaking bagay ito. Tubig talaga. Tubig ng irigasyon. Nagalang-galang na presidente, may pinagpapasalamat sa iyo dahil binigyan mi kami ng pundo ng malaki sa pag-repair ng dam. Nagpapasalamat ang buong magsasaka dahil sa maibsan na yung pagkagutom namin.
18: So una-una sa lahat, ma'am, nagpapasalamat kami sa ating mahal na Pangulo kung saan binigyan kami ng ganitong proyekto. Kasi ang tagal-tagal na namin pangarap na magkaroon ng talagang dam. More than 6 years na po kami na hindi nakapagtanim. So kawawa yung mga farmers namin dito kasi yun yung lang kinukuna nila, yung palayan. Kasi kung wala itong dam, wala kaming kukuna ng aming hanap buhay. Malaking tulong isa ito sa mga magsasaka namin kasi mayroon na silang pagkain, mayroon silang nakunan na para patuloy pag-aaral ng kanilang mga anak. So sa mahal naming Pangulo, unang-una sa lahat, maraming salamat po sa ibinigay niyong proyekto sa amin, itong dam na ito, kasi malaking tulong ito sa aming magsasaka. Kung wala itong project na ito, wala kang ibigay, wala kaming siguro masasabi namin mahirap pa hanggang ngayon. Pero ito yung nasahan namin na madagdagan yung kita ng mga farmers namin at saka makatulong talaga sa mga farmers namin para sa kanilang mga araw-araw na kailangan.
19: Alam nyo, itong antong na river irrigation system natin, since ano pa ito, 1990s, talagang nakikinabang dito ang marami natin magsasaka. Nung masira nga ito, nakakalungkot talaga kasi ang mga farmers parang nawalan na rin ng kabuhayan. Parang nawala na sila ng hope nga na maibalik pa natin yung dam. So, malaking tulong ito ngayon na maibalik na natin yung patubig natin sa antong dahil hindi lang sa maibalik yung kita nila nung dati, kundi may dagdagan pa natin yung kabuhayan ng ating mga magsasaka. Mahal na Pangulo, sa totoo lang, hindi namin talagang in-expect na ganito ang mangyayari sa antong dam natin. Pero buong puso binigay mo talaga ang suporta mo sa area na ito, sa Sultan Pudarat. At ngayon, nandito na, na-realize natin in just 21 months. No? Just 21 months, natapos natin yung project natin at makapakinabangan na ng ating mga farmers. So maraming salamat talaga sa ating national government sa suporta na binigay niyo sa area ng Lutayang Sultan Pudarat.
20: Isa pong karangalan para sa akin na makarating dito sa Sultan Pudarat dahil alam ko po na napakahirap ang pinagdaanan ng mga magsasaka dito sa nakaraang ilang taon. At sinabi ko sa Department of Agriculture, sinabi ko sa NIA, ay bilisan na ninyo ang pagpatayo ng ating mga irrigation system. Dahil dito sa Antong Dam at irrigation system, mapapataas natin ang ani at kita ng ating mga magsasaka. Kasabay rito, mas may papagtibay natin ang seguridad ng pagkain para sa bawat pamilya sa ng komunidad sa buong bansa. Sa mga magsasaka sa Sultan Pudarat, kayo ang tunay na lakas ng proyekto nito. Ang inyong sakripisyo at pagsisikap ang dahilan kung bakit ang bawat Pilipino ay may pagkain sa kanilang hapat. Nais ng pamahalaan ay paramdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa Katuwang ninyo kami sa paghahanap ng lahat ng maaaring paraan upang mas mapabuti ang buhay ng lahat sa inyong komunidad. Sama-sama natin itaguyod ang bagong Pilipinas na may mas matatag na agrikultura, may mas panatag na kinabukasan para sa

0: kultibo at mas makatawong sektor ng agrikultura ang inaugurasyon ng Antong Dam Rehabilitation Project. Kasama po natin ngayon ang ating mahal na Pangulo, hindi lamang upang mag-inaugurate ang isang proyekto, kundi upang ipakita ang bunga ng isang pamahalaang tunay na nakikinig, may malasakit at kumikilos. Isang pamahalaang hindi lamang nangangako, kundi naghahatid ng konkretong resulta para sa ating mga magsasaka at sa sambayanang Pilipino. Kaya sa araw na ito, nais ko pong ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa kanyang tapat at tunay na malasakit sa sektor ng agrikultura. Sa kabila ng napakaraming hamon sa bansa at maingay na politika, pinili po ninyo, Mr. President, ang tahimik ngunit epektibong pamumuno. Malinaw po ang inyong direksyon. Unahin ang pagkain, unahin ang magsasaka, at unahin ang mga proyektong direktang nagpapabuti sa buhay ng ating mga kababayan. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking adhikain ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang gawing mas moderno, mas matatag, at mas produktibo ang agrikultura ng Pilipinas. Ito ang bagong Pilipinas. Proyektong nakikita, nararamdaman, at napapakinabangan. Kaya muli, sa ating mahal na Pangulo, maraming salamat po. Salamat sa inyong tiwala sa niya. Salamat sa inyong suporta sa ating irrigation projects. Higit sa lahat, salamat po sa inyong sinsiridad na tulungan ang ating mga magsasaka, hindi lamang sa salita, kundi sa tunay na gawa. Habang tayo ay patuloy na sumusulong, mananatili tayo nagkakaisa sa adhikain na mas paon na rin ang agrikultura ng Pilipinas. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mas pinalalakas natin ang pamunuan ng irigasyon at modernisasyon ng agrikultura upang matiyak ang sapat na pagkain sa bawat hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Sa niya, malinaw ang utos ng ating mahal na Pangulo. Maghatid ng proyektong tunay na nagpapabago ng buhay. At gaya ng lagi naming sinasabi, niya gets things done. So, dahil sa huli, hindi lamang ito proyekto, ito po ay ating kinabukasan. So, mabuhay ang maraming salamat po, mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang ating Pangulong BBM, mabuhay ang niya, mabuhay po ang bagong Pilipinas.
1: Ating mga binhi ay nakaposisyon na sa mga LGUs. Actually, halos na-deliver na natin yung requirement ng hybrid seeds dito sa buong Central Luzon. Araw-araw ay namimigay yung ating mga LGU para magamit na ating mga magsasaka. So, unang-unang preparasyon ng ating kagawaran dito sa incoming, naasahan natin natatama na Super El Nino ay, of course, yung ating na-activate natin yung interagency task force natin sa El Nino. Nandyan yung NIA, nandyan yung DTI, nandyan yung ATI, nandyan yung NFA, para maging yung ating bang effort ay maging concerted. Kaya itong kinakailangan natin bang mag-cloud seeding, nandyan na agad si NIA. Yan naman yung ating mga seeds. Nakaposisyon na, may buffer stock tayo na just in case na makailangan. At hindi lang basta seeds, yung mga drought resistant. May mga soil stimulant tayo, may mga biofertilizer na pwedeng makatulong sa ating mga magsasaka. And may mga nakahanda tayo pamigay ng mga shallow tube well sa area na talagang pwedeng gumamit ng shallow tube well. At may mga kinapastock tayo mga solar powered irrigation system. Sa ating pong magsasaka dito sa Region 3, huwag po kayong mawala ng pag-asa sapagkat po ang Department of Agriculture ay lagi naman pong nandiyan sa tabi ninyo. At kaya may naman po dito sa regional office ay may mga nakahandang mga pwedeng ibigay. Kung kailangan po natin magtanim ng in addition to palay, magtanim tayo ng gulay. Maghalaga tayo ng hayop, nagbibigay po tayo ng mga assistance in terms of inputs, tao po lang pagsasanay, lalo na itong kalingan ninyo para ma-mitigate. At ang atin naman pong MFA ay nandyan din. Kung talagang kailangan natin na magbenta ng palay, panuman sa kamang presyo. At yung atin pong mga LGUs ay natin rin po natin kinakausap para maging sama natin sa pagtugon sa mga soliranin na itudulot ng mga incoming climate problem dito sa ating mga region.
2: Ang tansya namin, Sen, is hindi nila mabibenta, malulugi sila because mataas ang supply na nila.
3: Ito ay hindi ang binagong mati. Ito ay meron ito ay may bayan din na dapat magbayaran sa ibang
2: It really affects

0: products yung ating farmers. Kasi napakalaki po ng quantity na to. Commingle na siya with, for example, ito unfit, yung iba hindi. It, in essence, yung buong container talagang hindi na siya fit.
1: Yung destruction yan, napaka-critical. Because without that, kung ano-anong pesto pumasok sa atin.
2: Papatawag natin yung lahat ng mga binigyan ng permit, lahat ng mga nag-ooperate ng cold storage facilities para magpaliwanag yung sasabing na ng over-importation,

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
1: 11 minutos gabi pa ay makalipas ang alas 5 ng madaling araw, huling araw sa buwan ho ng Hunyo. Kaya ito yung pagtatapos ng opisyal na pagtatapos ng kalahating taon para sa 2026 at bukas ho. Kalendaryo na tayo, buwan na ho tayo ng Hulyo. Ay magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga bayaning magsasaka at matatapang ho nating mangingisda. Siyempre tagusuyan, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, nahirap pong humanap ng signal. Ipihit pa sa lahat ng angulo ng bahay yung transistor, ano? Anyway, ingat po sa mga nasa biyahe pa rin, sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Ay maluwag pa ang kalsada ho natin, no? Kaya ingat-ingat lang. Pero parang traffic dyan sa may parte ng EDSA, tama ba? Tama ba sa may Chris, traffic ang EDSA, di ba? Ano ba? Maraming tao na ano? May excursion ba? sa may White Plains ba? Sa area ng White Plains? Naku, ano kaya yun? Ano? Anyway, ingat na lamang sa mga kababayan po natin, lalo na sa mga biyahero, biyahera, ay ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok. Ano ho, pagka hindi kaya yung dire-diretso yung pagmamaneho, siguro gilid-gilid lang muna. Ano ho, gilid-gilid lang muna tayo. Gilid lang muna to tayo at power nap. Importante ho yung power nap, 15 to 30 minutes. Ang natin balikan ho yung manibela para siguradong ligtas yung ating biyahe. Buong maghapon at makabalik tayo ng buong buo sa pili ng mga mahal sa buhay. Sabit po ng hapunan, sagsabit po ng kinagabihan.
0: Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
1: Igalaw-galaw para hindi pumanaw. Araw nga po ng Martes ngayon, Hunyo at 30 na ho. Ano ho? Bukas ay palit kalendaryo na tayo, July 1st na. July morning na bukas, ano ho? Ingat po sa mga naglalakbay, pakikalabit lang si Mamang Chipper na pupungas-pungas at naantok-antok sa manibela. Delikado ho yan. Pakigising lang, pakikalabit pag malasakitan ho natin ho. Ganun na iwas diskasya ho tayo at yung mga babiyahe naman tungkol sa mga tanggapan sa mga opisina, sa mga pabrika, paaralan. Ligtas yung makarating naman sa ilang mga destinasyon. Yun. Gagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyong lingkod ka, Hero. Hero Ilustrero Brigado. Sama-sama together natin tutukan ang mga kwento ng balita. Inalaman sa balita agrikultural. Siyempre, pagtanggap po natin ang mga report galing po sa mga lalawigan. Lahat po ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayong nagpapainggan ho yan, ho. Siyempre, nandiyan po ang Radyo Television. Ang 104.2 ni Capital. Po natin ang DWCR sa Mipidig, Ilocos Norte. Good morning kay Mayor Regina. The rest of the gang. Ganun din po dyan sa may DWCJ. Dyan po naman sa may party ng Cagayan. Good morning kay Governor Ed Aglipay. Good morning na rin kay General Tom Lanchon. At kay paring Lando Marquez ng LTAP. Okay. Punta sa ating mga headliners.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kadiwa ho ng Pangulo, bibida sa Makati City ngayong araw.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: National Food Authority or NFA mag-upgrade ng kanilang grain testing system sa tulong po naman ng bansang Japan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
1: Wagyu beef industry, meron na dito sa Pilipinas.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Galaw-galaw para hindi pumanaw sa mga detalye ng ating balita. Muling makakabili ng murang pamunahing bilihin ang mga taga Makati. Dahil bibida po ang kadiwa ng Pangulo sa lungsod ngayong araw. Tapusan ng buwan ng Hunyo. Yun. Abiso po ng Makati LGU ang kadiwa ay maaaring puntahan ng publiko naman sa Maras Corner Morong Street, Poblasyon Makati City. Ilikod lamang ho yan ang City Hall po ng lungsod. Morning kay George Ramos na, ng Makati City Hall. Classmate ko ng elementary, nandiyan ka pala. Bukas ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 naman ng gabi. Abiso lang sa mga mamimili, wala muna ang mabibiling 20 bigas sa kadiwa sa Makati ngayong araw. ayun, wala pang stock nito sa warehouse. Pero marami pa rin gulay at iba pa rin mabibili ang mga mamimili po natin. Ang kadiwa na Pangulo ay programa mismo ni Pangulong Marcos Jr. na umiikot po sa buong bansa. Layong makitid abot kayang bilihin para po sa food security ng ating bansa pa rin.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, samantala, isa dyan ding biktima ho ng pananaksang dyan sa Cavite. Inabot din naman ng tulong ho ng tanggapan ng DSWD. Maraming eskwelahan, may mga pagbabanta ho, kaya may eskwelahan sa parte ng Batangas kahapon. Ang klase, pati yata ngayon. No? Muna natin mag-detalya ng balitang ito mula naman kay Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Naghatid na ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa 17 anyos na estudyanteng nasugatan matapos nasaksakin ng kapwa menor de edad sa labas ng kalaeskwelahan sa Silang, Cavite. Sa pagbisita ng DSWD Field Office sa Calabarzon sa biktima, iniabot ng mga social worker ang 10,000 cash assistance para makatulong sa gastusing medikal ng biktima. Kinamusta rin ang lagay ng estudyante at ang kanyang pamilya matapos ang insidente. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga kinaukulang ahensya para maibigay ang angkop na psychosocial support at iba pang tulong para sa tuluyang paghilom ng estudyante. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sinod natin kagad si Chairman Dagala. Pagsasagawa naman ng feeding program sa mga paralan. Pinakas yun ng DepEd. Galing sabay. Ang pagbubukas pa rin po naman ng Nutrition Month. Detalye ng balitang yan. Nakatutok po naman si Chairman Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinangunahan ni Education Secretary Sani Angara pamamahagi ng mainit at masustansya pagkain sa 37 mag-aaral ng National Child Development Center sa Pantabangan, Nueva Ecija. Ito ay bilang paghahanda na rin sa pagsisimula ng Nutrition Month bukas, Hulyo 1, na layong labanan ang epekto ng kakulangan ng nutrisyon ng mga mag-aaral na nakaapekto sa kanilang edukasyon. Ayon sa kalihim, sinisikap nilang palawakin pa ang supplemental feeding program para tiyakin na may sapat na nutrisyon ng bawat estudyante habang sila'y nag-aaral. Kanyang binigyan din ang malusog na pangangatawan at pundasyon ng mga reforma dahil batid niyang mahirap mag-aral at mag-focus habang nagugutom ang mga bata. Matapos ito, namahagi naman si Angara ng storybook sa school bags sa mga mag-aaral sa kindergarten hanggang grade 3 sa Marikit Integrated School na magpapatala sa kanilang kakayahan sa pagbabasa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Isa na muna ng ating panahon. Base po sa pinakahuling ulat po ng Pag-asa, yung LPA, yung low pressure area, nasa loob po ng ating par. Sabing mataas po ang tsansa na maging bagyo. Tama po ang hanging habagat. Magdadala ito ng kalat-kalat na pag-ulan. At thunderstorms po naman sa malaking bahagi po naman ng ating bansa. Ang Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, sabing makulimlim na panahon, ay kalat-kalat pag-ulan, thunderstorm sa dahil po naman sa LPA. Siyempre rin po ang mga biglang pag-bat landslides. Sa Palawan, limlim po ang papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorms, dulot po naman ang habagat. Pagbahagi pa rin po ng Luzon at maging sa Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, may mga posibilidad na isolated na pag-ulan, thunderstorm pa rin po sa magsapit po ng hapon. Ang look area naman ng CAR, ang Cordillera Administrative Region, bilang po yung Atok at Baguio dyan sa Benguet, daming mararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ano po mga isolated na pag-ulan at thunderstorm ngayong araw. Okay. Bagamat may binabantay ang low pressure area sa bansa, as malaki po ang epekto nito sa katimugang bahagi ng Luzon. At sinasabing asahan po naman, ang malamig ngunit may biglang buhos ng ulan sa riyon, lalo na po sa hapon o sa gabi, dyan po naman sa may parte ng Northern Luzon. At po sa mga babayan po natin, magdala ng payong pananggalang. Ang sadyante, tsakin ho, may dala ng payong, pananggalang, inambaril, inampanaksak, Okay. Sige.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Simulan natin ang pagtanggap po ng mga report galing sa mga lalawigan. 20 minuto na makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Itama sa 2,000 beneficaryo sa Pilar Sorsogon. panggap po ng food commodities ay lalim po ng walang gutom program ng DSWD. Ang mga detalye ho ng balitang yan, andyan po naman si Helen Grace Balian, ang Radyo Pilipinas Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Report. Sa mahigit 2,000 beneficyaryo sa bayan ng Pilar Sursogon ang tumanggap ng food commodities sa isinagawang food redemption activity sa ilalim ng walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa ilalim ng programang ito, bawat kwalipikadong beneficyaryo ay may food credits na nagkakahalaga ng 3,000 piso na maaaring ipalit sa mga pangunahing pagkain tulad ng bigas, gulay, itlog, prutas at iba pang pangunahing sangkap sa pagluluto. Isinagawa ang aktibidad sa paunguna ng DSWD Bicol, katuwang ang Regional Program Management Office at Community Engagement Coordinators upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagtanggap ng mga kwalipikadong beneficyaryo ng kanilang food assistance. Bukod sa Sursogon, isinasagawa rin ang food redemption activity sa iba pang lalawigan sa Bicol bilang bahagi ng Anti-Poverty Initiative ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na layong maibsan ang kagutuman at mapalakas ang food security sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Helen Balean ng Radyo Pilipinas, Albay. Good morning sa mga Oragon, sa mga Bicolano nating kababayan po rin nakatutok ngayon. At sa mga nadyan pa rin po naman sa biyahe, ingat po lamang, lamig ng ulo kinakailangan, may mga basang kalsada. Tulasuyan, ingat pa rin tayo. Mga pork products sa Guimaras, pansamantala, pinagbawal po naman, ipasok dahil po naman sa African Swine Fever. Ba talaga tayo magkakaroon ng bakunang over the counter dyan? Minuto natin ang mga detalye ng balita niya kay Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naglabas ng Executive Order No. 60 si Guimaras Governor Lucille Nava na nag-utos ng pansamantalang pagbabawal sa pagpasok ng mga pork products sa probinsya bilang hakbang laban sa pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Batay sa Executive Order, kabilang sa mga ipinagbabawal na ipasok ang sariwa, frozen at processed pork products, gayon din ang mga hog van at livestock transport carriers mula Negros Island Region, Region 6 at iba pang lugar sa labas ng Guimaras na na-classify bilang red zone. Ayon sa lokal na pamahalaan, bahagi ang hakbang na ito ng pagpapalakas ng border control at pagpapatupad ng mas bigpit na biosecurity measures upang mapigilan ang pagpasok at pagkalat ng ASF sa probinsya. Sa kasalukuyan, ang bayan ng Nueva Valencia ay tinuturing na yellow zone o high-risk area habang ang iba pang bayan sa Guimaras ay nananatiling na sa pink zone o mga ASF-free municipalities. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Samantala, dako naman tayo sa Sugod Agri Aqua Fair 2026. Formal na pong binuksan bilang bahagi po ng ika-66 na bersaryo ng Southern Leyte. Detalye ng mga balitang yan, nakatutok naman si Jevic Epis. Radyo Pilipinas Sugod.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Formal nang binuksan ang Agri Aqua Fair 2026 na nagtipon sa mga magsasaka, mangingisda, exhibitor at iba pang mga stakeholder upang ipagdiwang ang inobasyon at pagpapanatili sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng 16th na founding anniversary ng lalawigan ng Southern Leyte. Naging tampok sa pagbukas ng programa ang pangunahing talumpati ni Engineer Leonardo Leonida, Officer in Charge, Regional Technical Director for Research and Regulations ng Department of Agriculture, Regional Field Office 8. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng opisyal ang kalagahan ng inobasyon, paggamit ng makabagong teknolohiya at pagtutulungan upang makabuo ng mas matatag at napapanatiling kinabukasan para sa sektor ng agrikultura. May temang Smart Agriculture for a Resilient Future, itinampok sa taunang Agri Aqua Fair ang mga makabagong teknolohiyang pang-agrikultura, produktong agri-fishery, mga resulta ng pananaliksik at pinakamahusay na mga kasanayan na makatutulong sa pagpapaunlad ng produktibo at matatag na komunidad ng pagsasaka at pangingisda. Ayon sa Provincial Agricultural Services Office ng Southern Leyte, layunin ng aktibidad na higit pang palakasin ang ugnayan ng mga stakeholder at itaguyod ang programang nakatuon sa pagpapaunlad ng agrikultura at pangisdaan sa buong lalawigan. Tatagal ang naturang aktibidad hanggang Hulyo 1, 2026 at inaasahang magbibigay ito ng pagkakataon sa mga bisita na makapaglibot sa mga exhibit, makilahok sa iba't ibang gawain at matuto tungkol sa mga bagong kaalaman at teknolohiyang makatutulong sa patuloy na pag-unlad ng sektor ng Agri-Aqua. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Sugod. Shoutout lang sa mga nakatutok sa Estados Unidos. Ano ho? Kay Irene Enrique Sosor. Then kay Doc Manuel Caday. Sir Parlade, happy anniversary. O, diyan kay Director Romel Peneso ng Kapuso. Ay, good morning, classmate. Naka Engineer Alfredo Ducusin. Ayun. Dala, dako tayo na balikan natin ang Albay. Ito, Betting Bigas. Meron na program sa Albay. Pinalawak para sa mga job order worker ng Pamalang Panlalawigan. Mga detalye, nandiyan po naman si Paul Lapin. Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: As pinalawak ko ng Pamalang Panlalawigan ng Albay, ang pagpapatupad ng programang P20 Benteng Bigas meron na naglalayong makapagbigay ng abot-gayang bigas sa mga empleyadong mababa ang kita. Sa paunang rollout ng programa, nasa 760 job order workers sa Kapitolyo ng Albay ang nakinabang sa subsidiya ng bigas. Isinagawa ito sa direktiba ni Governor Noel Rosal sa suporta ni Provincial Administrator Raul Rosal ng Pamalang Panlalawigan. Batay sa Albay Provincial Agricultural Office, nakapamahagi ng 76 ng subsidiyadong bigas na nakalikom ng 76,000 pesos na benta. Ang malilikom na pondo ay direktang ipapadala sa Food Terminal Incorporated. Nabatid din na 24 na sako na lamang ang natitira mula sa unang alokasyon na 100 sako na inihanda ng Office of the Provincial Agriculturist. Dahil dito, humiling na ang tagapagpatupad ng karagdagang supply ng bigas upang matugunan ang natitirang target na mga benepisyaryo. Ayon sa Albay Provincial Information Office, inaayos na rin ang susunod na schedule ng pamamahagi upang maisama ang mga kawani ng Pamahalaang Panlalawigan at mga ospital na nakatalaga sa malalayong lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Paulan dyan si may party ho ng Laguna, si may Santa Cruz, Laguna. Ingat sa mga babae po natin dyan ho. Ganun din sa Beltran family. Ay kay Ganhan Yuji, good morning din. Tantino Tantay. Maganda ang umaga rin. Dako naman tayo sa Tayog, Pangasinan. JMP Ordaneta, Pangasinan, iba-ibang sektor. Nagtanim po ng 200 seed rings. Detali po ng balita, nandiyan naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Isa ang matauhan na Bureau of Jail Management and Penology Ordaneta District Jail Mail Dormitory. Sa isang malawakang tree planting activity kung saan matagumpay na naitanim ang 200 seedlings sa 4.8 hektaryang lupain sa Zone 6 Barangay Balakag, Puzo Rubio, Pangasinan. Umabot sa 188 na kalahokang nagtulungan upang maingat na maitanim ang mga binhi na binubuo ng 100 coconut, 50 bunny at 50 nara seedlings na naglalayong itaguyod ang pangalaga sa kalikasan at reforestation sa rehiyon. Ang Natura Environmental Initiative ay pinangunahan at dinalukan ng iba't ibang sektor kabilang ang lokal na pamahalaan ng Puzo Rubio, LGBTQIA+ Community, Municipal Environment and Natural Resources Office Puzo Rubio at Community Environment and Natural Resources Office Ordaneta. Naging katuwang din sa aktibidad sina Guardians, Eagles, SK Federation at mga kapitan ng barangay sa lugar upang masiguro ang kayusan at tagumpay ng programa. Ang bang na ito ay bahagi ng patuloy na commitment ng BJMP at mga komunidad na mag-ambag sa paglaban sa climate change at pagpapanatili ng luntiang kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Ay, samantala, pinapahusay pa ho ng National Food Authority ang grain quality testing system nito. Ilalim po ng 184.2 milyong pisong modernisasyon na suportado naman ng Japan sa magita po naman ng JICA. Ayon din po ng programa na tatagal hanggang 2028 na i-upgrade ang product quality evaluation system para po naman mapabuti ang pagsusuri po naman sa bigas at mais. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularo Jr., anniversary nga pala sa Department of Agriculture. 38? Okay. Ang mahalagang kalidad ng anyo upang masiguro ang food security mula sa kahan hanggang pamilihan. Bilang sa proyekto ang pag-upgrade ng mga laboratorio ng NFA, pagbili po ng modernong testing equipment at pagbuo ng bagong standard at manuals. Sama rin sa pagsasanay ng mga tauhan sa Pilipinas, Japan at Thailand para sa mas mayos na grain testing. Ay no sa kalihim, asang magpapahusay ito sa post-harvest system, magbibigay po naman ng mas dekalidad na bigas at mga mais sa sambayanang Pilipino.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: For tayo sa Naga, cash for training and work sa mga nagsasaka. Isla po naman sa Naga City, Camarines Sur. Isinagawa po naman. Tungkol tayo sa mga detalye, radyo po naman si Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Naga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Matagumpay na naisagawa ng mga magsasaka at mga mangingisda ang Project Lawat Binhi Risk Resiliency Program Cash for Training and Work. Isinagawa ito sa loob ng 20 araw. Ang kabayaran sa kanila ay kinuha mula sa pondo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Isinagawa naman ang paglilinis sa Naga City Techno Demo Farm sa Panikwason, Lungsod ng Naga. Ang mga farmer and fisher folk beneficiaries ang nagmula sa mga barangay ng Carolina, Pakol, Panikwason, Balatas, Kararayan at Barangay Mabolo. Matapos na maibahagi ang cash for training and work ng DSWD, isinunod ang masaganang salo-salo. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Ay samantala, si Babang Balita, inihayag po naman ng U.S. Department of Agriculture na malaki ang potensyal ng purple yam o ube para sa mga investor upang mapunan ang kulangan sa lokal na produksyon habang sumisikat ito sa ibang bansa. Nagbahagi din po naman ang DA ng halagang 2.6 milyong ube planting materials sa may siyam na lang magsasaka sa Leyte at Bohol pang mas mabalakas pa ang production po naman nito. At tayo sa Taguban, ang commercial fishing vessel nasa mat ng Bifari Locos Region dahil po naman sa illegal na pahingisda sa Lingayen Gulf, Kangasinan. Detalye ho ng balita na dyan sa Vera Beltran na Daban, Radyo Pilipinas, Taguban.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nahuli ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 ang dalawang komersyal na sasakyang pangisda na gumagamit ng ipinagbabawal na Danish seine o mas kilala bilang buli-buli sa magkahiwalay na operasyon sa Lingayen Gulf nitong Hunyo. Ayon sa BFAR Region 1, nasabat ang mga barko sa isinagawang sea patrol ng pinagsanib na Fisheries Law Enforcement Team sa isinagawang inspeksyon. Natuklasang lumabag ang mga ito sa ilang probisyon ng Republic Act No. 8550 Philippine Fisheries Code of 1998 na inamyenda ng Republic Act No. 10654 kabilang sa mga nilabag ang mga probisyong may kaugnayan sa paggamit ng ipinagbabawal na kagamitan sa pangisda at iba pang paglabag sa batas pangisdaan. Agad na isinailalim sa tamang dokumentasyon ang masasakyang pangisda, gamit sa pangisda, huling isda at iba pang ebidensyang alinsunod sa umiiral na standard operating procedures bago dinala sa itinalagang himpilan ng BFAR para sa kaukulang proseso. Inihahanda na rin ng BFAR Region 1 ang mga kinakailangang dokumento at ebidensya para sa pagsasampa ng naaangkop na kaso laban sa mga responsable. Ayon sa ahensya, bahagi ang mga operasyon ng pinaigting na kampanya ng laban sa illegal, unreported and unregulated fishing o IUUF upang mapangalagaan ang yamang dagat, maisulong ang napapanatiling pangisda at maprotektahan ang kabuhayan ng mga lehitimong mangisda. Hinimok din ng ahensya ang publiko at iba pang sektor na makiisa sa pangalaga ng karagatan at agad na iulat sa mga kinaukulang otoridad ang anumang hinihinalang illegal na aktibidad sa pangisda. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas, Dagupan. Oras natin. 33 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Awal ang pingon sa kalsada, babalik mo kami, ilan mo ng mahalagang paalala.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam.

0: Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Baka napaka-pilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
5: Good morning sa ating mga nakatutok na mga magsasaka natin. Siyempre, mga parte ng kapuluan. Mga grupo, ha? Mga grupo ng ating mga magsasaka. Eh, siyempre, mga irrigators, kasama ho yan. Ano sa binabati natin sa magandang umaga sa inyo rin. At sa mga nakatutok sa tanggapan ng National Irrigation Administration, ay good morning. Paging sa tanggapan ho ng National Meat Inspection Service, magandang umaga sa mga nakatutok ho rin. Ang kabila naman ang pagtangkilik ng Wagyu beef sa bansa, kahit mamataas ang presyo nito sa merkado at kakulangan ng supply, sa parang pangalaga po naman ito ay maaari pa rin ito makapagbigay ng katulad na karne sa bansa. Ayon kay Arnel Corpus, ay guya, good morning Kuyang Arnel. Yan pa rin ito sa Australia ngayon, ho. Isang award-winning cattle practitioner at may-ari po ng isang award-winning cattle practitioner ng Great Ike Farm. Apo sa Mesod Cotabato, tanging sa social media lamang inaalok ang Wagyu beef. Agad itong nauubos dahil marami ang nais makatikim nito at halos walang supplier po naman ito. Natayang aabot po sa halagang 1,500 hanggang 3,000 kada kilong bentahan ng Wagyu meat sa lokal na merkado. Ayun o kay Cruz, bagamat maselan ang Wagyu production sa Highland area sa Bukidnon, nakita po ito ng potensyal na matagumpay sa bansa. Meron lang nagtatagumpay sa pag-alaga ito sa PDG Ilocos Norte, Abra at South Cotabato. Kasi magitan po ng crossbreeding, mga pangangalaga at pagkapakain sa siyang susi, mas mapadami ang itong klase naman ng baka.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Ito mga gamit pangsaka naman na nagkakalaga po ng 66 na milyong pisong pinagkaloob ng Department of Agriculture dyan sa La Union. Talo ng balita si Glenda Sarac, Radyo Pilipinas sa GOOA.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Namahagi ang Department of Agriculture ng 66 milyon pesos na halaga ng mga kagamitang pangsaka para sa mga magsasaka sa La Union. Ginanap ang distribusyon sa Ilocos Integrated Agriculture Research Center sa Bacnotan, La Union. Ayon sa DA Region 1, mahigit sa 100 na asosasyon ng mga magsasaka, mga kooperatiba, paaralan at mga grupo sa La Union ang nakatanggap ng mga kagamitan. Ipinamahagi ang mga buto ng gulay na magsisilbing punla, pataba, pesticido, molasses, mobile solar panel, knapsack sprayer, gardening tools, bomba para sa irrigasyon, hand tractors, mga crates at iba pa. Kasabay ng distribusyon sa La Union na mahagi din ang DA ng mga kagamitan sa mga magsasaka sa Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Good morning, shoutout sa mga nakatutok dyan sa may Concepcion Tarlac, ano, kay Mama, ano, Kalma. Oh, iya, Tunsak, ayun, good morning po. Big family natin dyan, good morning. Okay, sa ngayon po, meron tayong makakugnaya. Pag-usapan ho natin ang ube. Ano, kanina binabanggit nga natin na mababa production natin dito pero mataas yung demand at may malaking pwedeng pagkakitaan po sa parte niyan. Ano, pag-usapan ho natin yung ube. Ano bang pwedeng maitulong nito sa atin? Ano ba ang mga bagay-bagay na dapat nating maunawaan? Nasa linya po natin ngayon ang si Yusek Cheryl Natividad Caballero, ang Department of Agriculture. Ano, pag-usapan po natin yan. At ano ba ang ube? Ito'y high value crops ito eh. Di ba? Alamin nga natin at malaman po natin kung ano yung mga, paano tayo pwedeng sumali dyan, makapagtanim mo lang, basta nakukuha ng mga binhi o paano pa man. Yusek Cheryl Marie Caballero, ma'am, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, usapang agrikultura. Si Kahiro, magandang umaga po, Yusek.
4: Magandang umaga, Kahiro, at sa iyong mga tagapakinig sa usapang agrikultura.
5: Yusek, long time no hear, long time no talk. Kamusta na?
4: Oo nga, dapat mapadalas tayo ano sa dami ng high value crops natin.
5: Eh, correct, natatandaan ko, Yusek, na una tayong nagkausap way back 2024, July 16 earthquake yun eh. 16 earthquake yun na mag-iisang buwan pa lang yung programa. Ngayon ng mga panahon na yun. Usapan po natin ng ube. Ano ba ang meron sa ube at bakit ito kinukonsider na high value crop sa ngayon?
4: Napakagandang tanong yan, Hero. Una sa lahat, bukod sa ating kaalaman na ginagamit natin yan sa ating mga piyesta, halaya, halo-halo, ito ay isang interesanteng pagkain dahil na-report ng France sa isang document na ang ube ay may 7 times na mas mataas na anthocyanin than blueberry. So yun yung reason kung bakit napaka-deep nung kanyang color. Tapos ito ay naturally sweet at dinescribe pa nga ito na may taste notes ng vanilla, roasted hazelnut at white chocolate. And caffeine-free at gluten-free pa siya kung ito ay pagkain. Ano po? Pero kung ito naman ay para sa ating natural colorant, napaka high value po nito dahil unti-unti nagsishift na ang mga bansa papunta sa natural colors away from synthetic colors sa food. So both food and non-food, napakaganda po ng oportunidad ng ating ube. At
5: Paano, Yusek? Paano ho tayo makakasabay? Kasi nga mukhang sinasabi sa ngayon na malaki po ang demand nito abroad. Pero pagdating yata sa local na supply, parang medyo maghahabol po tayo eh. Ano bang ginagawang mga hakbang natin sa ngayon?
4: Tama po yun. Pagsasamahin po natin ang siyensya at kita sa agrikultura, kagaya ng programa mo, no? Number one is to establish po yung protocol ng tissue culture o may micropropagation technique. So mas mapapabilis po ang pagpapadami. So protocol po ang pinaka-importante upang magkaroon tayo ng consistency at regularity ng pananim. Pangalawa po, yung pag-enhance ng ating mga tissue culture production area, lalo na sa Region 1, 2, 4A, Region 7, at sa Negros Island. Ito ho ay tututukan natin dahil may mga research institutions na nahandang tumanggap ng ating mga micropropagation techniques pag sila po ay nagkaroon ng capacity building. So kasabay din po niyan ang pakikipag-ugnayan sa TESDA para magkaroon tayo ng mas madaming tissue culture laboratory technicians. So both science po at manpower ay kailangan tugunan. Pangatlo ay yung paglatag po natin ng genomic identity o yung sinasabi nating traceability para yung ating ube ay maprotektahan para pong DNA din yan. So may DNA marker para kung ma-export ito o mailabas, alam natin, nakikilalanin na gawa sa Pilipinas or galing sa Pilipinas yung ube. So that will support po yung plant variety protection na tinatawag natin. Dahil nga sa popularity, pwedeng makopya o madala ito sa ibang bansa. Pero pag merong DNA identity, makikilala po natin kung ito ay galing sa Pilipinas na pananim o cultivar. Pang-apat po, yung clean planting material, so virus-free. Ito ho ang gagawin natin para malinis yung mga planting material at matanggal yung mga peste o yung minsan nakakasira sa pananim. And number 5 po, yung good agricultural practices para pag sinabi natin, organic yung ating ube or galing sa natural farming, ay masustentohan yung suporta sa ating mga magsasaka patungo po sa connectivity sa market. So pangatlo po at ay pang-anim at pinakamahalaga ay yung coordination natin sa ating iba't ibang ahensya para magawa nating marehistro sa under the Tatak Pinoy strategy ng DTI, ng DA at ng ating ibang mga ahensya para kilalanin talaga siya bilang unique and proudly made in the Philippines.
5: Yusek, yung pinag-uusapan po nating UBE, karaniwang tinatawag na ito na halaya, di ba yan? Halaya yan eh.
4: Yan po yung ano, matamis, di ba, pag fiesta, pag birthday, yan yung mga ginagamit natin. At yan po yung halaya sa Tagalog. Pero yung ube, yung hilaw, yung root crop mismo.
5: Oh.
4: Yeah.
5: Ito, nagagamit yung ube na yan. Yung halaya, pwede sa tinapay, ginagamit na ube cheese sa pandesal, maging ube cake. Maging sa mga inumin daw, flavor ito sa milk tea, maging sa mga milkshake yata.
4: Meron po tayong ipapatikim sa inyo. Ito yung ube latte naman. At may isang company na nakapag-brand ng Manila ube. At sila ay kasalukuyang nasa Amerika at nag-trade show. So mula ho sa simpleng ube natin ay both ang Europe at ang Europa at ang Amerika ay isa sa mga pinamakalalaking inquiries na natatanggap po natin. Kasabayan na rin diyan yung mga Middle East countries. So global po ang phenomenon kasi both food and non-food ang nakikita nating applications ng ating ube.
5: Oh. O, pagdating ho nun sa mga nagtatanim ng ube dito sa atin, gano'ng karami pa yung mga aktibong farmer natin na nagtatanim ng ube?
4: Dito sa ating record for 2025, meron tayong assistance pala for 2026 at tinatarget muna natin yung initial 440 farmers. Out of the 16.82 million funding ng high-value crops. Kasama po dito yung planting materials, inputs, package of technology. At dahil nga po tuloy-tuloy yung interesanting mga bansa at ating local requirements din, may isang local government unit, ang Bohol, which is contributing to 32.8% ng ating production ay nagbabalak na mag-expand ng kanilang production up to 5,000 hectares in the next 2 years. So, ganun din po yung ating pagtutok sa Luzon, lalo na dahil mainit ang klima at very adaptable po yung ube. So, another 5,000 hectares po in the next 2 years. Ito ho ay pagtutulungan ng national government, ng DA, at ng local na pamahalaan.
5: Oh, may mga pumapasok kong katanungan na Yusek, gano'n daw ho ba katagal bago ma-harvest o maani naman ang ube?
4: Napakagandang tanong po niyan. Ang harvesting po, usually, pag full maturity ay 10 to 11 months. Matagal-tagal po siyang i-harvest bago natin magamit. Ito ho ay yung masiguro yung consistency ng kalidad. Kaya dito sa ating complementation, binibigyan din natin ng complementary crop ang ating magsasaka para hindi niya i-harvest kaagad ng immature pa yung ube. So, 10 to 12 months po ang kanyang maturity.
5: Dalawang follow-up pa question kaagad din. Kailan po yung tamang panahon ng pagtatanim ng ube at anong klase ng uri ng lupa naman ang pinakamaganda raw sa ube?
4: Ang tagtanim po natin ay nitong mga Marso kasi normally ang harvesting ay November to February. So, April ang tagtanim. Yung ibang lugar naman na hindi siya nag-water lagging, ay pwede pa rin po magtanim. Buhaghag na lupa, generally ang gusto niya para makapag-expand yung tuber o yung kanyang bunga sa ilalim ng lupa po. Basta wag lang siyang lagkitan ang lupa at kailangan po mag-expand yung ating tuber. In some areas po, basta wag lang siyang mababad sa tubig para hindi mabulok yung inyong sets o yung inyong pananim sa kaumpisa ho. Hello?
5: Ang daw po pwedeng kumuha ng binhin na pwedeng itanim at ang mga tulong at ayudang ibinibigay ng Department of Agriculture sa mga nakaka-interes.
4: Opo. Makipag-ugnayan po sila sa DA, Regional Office, or mag-email po kayo sa DA High Value Crops, High Value Crops HVCDP@da.gov.ph, or makipag-ugnayan po sa pinakamalapit na regional office kung nasaan po ang ating mga interesadong magtanim. Binibigay po natin ngayon, for example, kung merong mga off-takers na naninigurong magkaroon ng supply agreement, inuugnay po natin ito sa group of farmers para sila na po ang direktang mag-usap para masiguro naman natin na ang farmers ay magkakaroon ng tamang presyo base doon sa kanyang pananim na itatanim. So, direct marketing agreement, yan po yung ating sinasagawa ngayon. At may mga interesadong hindi pa processor noon, ano, pero interesadong mag-invest sa processing facilities at the same time, but connecting directly with farmers na may alam na sa pagtatanim po ng ube.
5: May binabangkit ho na variety. Ano daw ho yung pinakasikat at pinakamabentang variety ng ube sa Pilipinas? Meron daw binabangkit na kinampay eh. Particular daw ho yan sa may Bohol, itinuturing na Queen of Philippine ube. Ano po yun?
4: Tama po yun. Ang kinampay po ay rainbow color. So, magkahalong puti at purple yung kulay niya. Ito ho ay traditional na kinakain ng mga Bulanon way, way back. So, ito ho yung isa sa pinakaunang naging sikat at nagawan na rin po ng geographic indication application at nasa IPOFIL or Intellectual Property Office po ng DTI at nakikipagtulungan po ang DA upang maiprotekta yung kanyang tawag dito GI or geographic indication. Which will give it a premium presence po sa market. Yun ho ang identity. Pero may mga walo pa tayo na iba't ibang variety at yung ibang variety po, kagaya nung nandito sa Central Luzon na tinatanim ng ating mga kapatid na Aita, ay mas deeper din yung kanyang purple color. So, iba't ibang lugar, iba't iba ho yung color na lumalabas dahil po doon sa variety na endemic o natural doon sa lugar kung saan siya unang naitanim or nakita.
5: Oh, may mga tanong pa rin eh. Paano daw po nakakatulong yung aeroponics o yung hydroponics industry ng ube? Pwede na ba? Kasi sa ilalim na dapat nakatanim sa lupa yan, di ba? Sa ilalim, ugat yan eh.
4: Tama po. Ang siguro ang sinasabi nila, yung sets, yung bunga na nakasabit, ano po. But yung bunga na, kasi ho, pag sinabit mo yan, ay pag tinanim mo siya sa trellis, nagbubunga siya. So normally, yung tuberlets na tinatawag natin ay pananim po yun ulit. Hindi siya magandang i-process. So traditionally, we will still go for the conventional planting dahil yun ho ang characteristic ng ating ube. Mas nagiging deep purple siya kung siya ay nakatanim sa ilalim ng lupa.
5: Okay. Tama ba ho na sabihin na mas gusto rin ho bilhin ng mga pabrika yung ube powder kesa po sa sariwang ube? Ayun daw pong sariwang ube, mabilis mapulok, meron lang shell life na isa na hanggang 2 buwan. Pero pag powder na, tumatagal daw ho ng 1 taon, madaling i-imbak, magaan pa i-export, at mabilis tunawin. Ganun ba talaga ang dating?
4: Tama po yun. Yun po yung processing na ginagawa natin. Pagka-harvest po, ito ay pwedeng gawing powdered ube na may shelf life po na 1 taon. Ito ho yung hinahalo nila sa mga pastries, sa mga ice cream, at yung mga drinks, no? May mga energy drinks na nga na may ube. Meron din po tayong ube puree. Ito naman ho, mas na i-stay or nakikip yung kanyang purple color dahil hindi siya nag-o-oxidize sa sobrang init ng pagkaluto. So, may mga characteristics siya at may oxidative property po kasi ang ube na pag sobrang init, medyo nawawala yung kanyang kulay or na-expose sa light. So, pati packaging po ay napakahalaga para i-retain yung kanyang purple color.
5: Siguro kung talaga magko-concentrate na ho tayo dyan sa ube na yan, at lalo't yan po ating i-export naman, siguro paramihin na natin yung mga cold storage facilities para mabawasan po yung pagkalugi pagkatapos po yung ani, post-harvest losses na tinatawag niya.
4: Tama po yun. Nag-i-invest po ang DA ngayon sa mga processing, small processing equipment kung saan may washer, so mahuhugasan po nila yun, at peeler para ito ho ay maging rekta na sa processing. So, ang post-harvest naman po nito, kadalasan ay nandun sa parang freezer bago po siya i-process.
5: Yun po. O Yusek, salamat po sa pagkakataon. Siguro baka meron nung kayong dagdag mensahe na nakikinig. Sige po.
4: Opo. Sa atin pong mga nakikinig sa ating usapang agrikultura, napakaganda po na nandito po yung ating interes sa ube. At tandaan po natin, ito ay isang resilient crop. Ibig sabihin, kahit may bagyo, kung for as long as we can retain yung kanyang pananim, no, ang kanyang lugar kung saan mas tumutubo ito, ay magandang alternatibo po, lalo na rin sa mga idle lands. So, ini-encourage po namin kayo na makipag-ugnayan sa Department of Agriculture para sa tamang kaalaman po sa pagtatanim ng ube. Abangan nyo po yung aming website din sa DA at sa High Value Crops Development Program para po sa karagdagang kaalaman at ugnayan sa merkado at sa pananim at sa assistance na pwedeng ibigay. So, ubilicious, at ito po yung ating pagkakataon para ipakita sa mundo na we contribute to nutritious food and reliable sourcing, at Pilipinas po ang isa sa pinakamagandang sources ng ube, base na rin sa mga feedbacks na nare-receive po natin sa ating mga umaangkat ng produkto ng Pilipinas base sa ube na pinoproduce po natin.
5: Ayos, so, ay kaya, Cheryl, maraming salamat po at ubilicious morning sa iyo. At happy anniversary din.
4: Padadalhan po namin kayo ng ube latte for your consumption.
5: Sige. Opo. Happy anniversary po sa Department of Agriculture. Ma'am, balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Maraming po salamat.
4: Maraming salamat.
5: God bless. Thank you, Yusek, Cheryl Marie, Natividad Caballero, atin noong kaugnayan. Thank you, ma'am.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Ano kaming oras? Ano? Sangana nila Roger Jamari Alvin Roban Arnel, sila Nita Susan German, parin natin sila sa Marisol Julius Camerona, natin mga producer sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Salamat sa ating mga nakasama, kapatid na Himpilan, Luzon, Visayas, Mindanao, WCI sa may PD Kilocos Norte, dito pala si Jay po naman sa may pati ng Cagayan. Pero Ilustre Robregado, nag-iiwan, anumang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Isang pa, wag mo tayong basa-basa naniniwala sa fake news, wag tayong magbalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: Ngayon to ng preliminary investigation habang isa pang inasang sasampahan ng kaso sa susunod na linggo. Karamihan sa mga kasong ito may kaugnayan po naman panamalyang flood control projects at conflict of interest.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ating Public Works and Highway Secretary Bunuan gagawing state witness sa flood control mess. Iti ayon po naman kay Ombudsman Crispin Remulla. Report dyan si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Titignan na ng Office of the Ombudsman ang posibilidad na gawing state witness sa flood control scandal si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hihilingin nila sa Sandigan Bayan para maalis si Bunuan bilang respondent at makapagbigay ng testimonya bilang state witness. Naniniwala si Remulla na mahalaga ang magiging pahayag ni Bunuan dahil sa kanyang malawak na kaalaman sa loob ng institusyon na makatutulong sa pagkapatibay ng mga kasong isasampa ng Ombudsman.
3: The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing.
2: Dagdag pa ng Ombudsman, kailangan agad makuha ang testimonya ni Bunuan dahil sa kasalukuyang kondisyon ng kanyang kalusugan. Una nang pinayagan ng Sandigan ng 5th Division ang motion ng dating kalihim na mailagay ito sa hospital arrest dahil sa kanyang edad at medical condition. Nakaschedule naman ngayong Martes, June 30 ang arraignment ng plunder at graft cases laban kinabuoan at iba pang akusado. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ating DPWH Secretary Bunuan dapat pa rin magsauli ng pera kahit pa maging state witness. Ayon po naman kay Senador Ping Lacson mula sa Senado. At yun naman ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Iginiit ni Senador Ping Lacson na kahit maging state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa imbestigasyon kaugnay ng anomalya sa flood control projects ay nararapat pa rin ito magsauli ng bilyong-bilyong pisong pondo ng gobyerno na nawala dahil sa katiwalian. Ayon kay Lacson, maraming maaaring ibunyag si Bunuan kabilang ang umano'y mga irregularidad sa flood control at iba pang imprasaktura pati na rin ang aligasyon ng 500 million pesos na kapalit ng kanyang kompirmasyon sa Commission on Appointments bilang DPWH Secretary noong November 2022. Sinabi rin ng senador na posibleng nababahala na mga taong may direktang naging transaksyon kay Bunuan dahil sa mga impormasyong maaari itong isiwalat. Gayunman, giniit ni Lacson na dapat pa rin palagutin si Bunuan sa pagbabalik ng mga pondong nawala. Anya, dapat isaalang-alang ang mga naunang testimonyo sa Senate Blue Ribbon Committee kabilang ang salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing humawak siya na hindi bababa sa 5 billion pesos na halaga ng mga proyektong nakalaan para kay Bunuan bawat taon mula 2023 hanggang 2025 na may average na 15% commitment. Binanggit din ni Lacson ang testimonyo ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara tungkol sa 2% standard operating procedure o SOP sa mga proyekto. Ayon sa senador, batay sa mga naunang testimonya, hindi bababa sa 1 billion pesos ang dapat na maging batayan ng restitution o pagbabalik ng pondo ni Bunuan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 9 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang maga. Samantala, kinumpirma po naman ni Senate Secretary of Impeachment Clerk of Court, Attorney Renato Bantog Jr. na nakapagpalabas na sila ng pre-trial order para po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang pre-trial order ang pinal na outline ng mga napag-usapan sa sinagawang 5-day pre-trial conference kasama ang Clerk of Court, Prosecution Panel at Defense Team ni VP Sara. Kabilang o sinakabalaw dito ang statement of facts, testigo, evidence at trial dates. Ayon pa rin kay Bantog, ay padala na nila sa dalawang panig sa magitan po naman ng electronic mail ang pre-trial order. Bibigyan din anya ng printed copies ang prosecution at defense. Mayroon namang 3 araw hanggang sa araw po ng Webes ang magkabilang panig para maghain po na kanikilang komento na sa inilabas na pre-trial order. Oras na matanggap ang komento ay saka maglalabas ang Clerk of Court ng pinal na versyon ng pre-trial order.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Impeachment trial, laban pa rin po kay Vice President Sara Duterte, hindi pwedeng ibasura ng walang paglilitis. Ayon po yan sa mga House Prosecutors. At sa kamera, natin mong ulat naman ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Iginiit ng House Impeachment Prosecutors na alinsunod sa saligang batas, obligasyon ng Senado na dumaan sa buong proseso ang paglilitis ng kaso laban kay Vice President.

0: Residential Scholar na si Arnica Asmad sa natanggap niyang tulong mula naman sa Administrasyong Marcos Jr. Ayon kay Asmad, hindi lang basta scholarship sa kanilang pag-aaral ang naibigay ng pamahalaan, kundi maging inspirasyon at pag-asa sa buhay. Itang estudyante, alaking tulong ito sa kanilang gastusin sa pag-aaral at thesis. Ano pa at nasa fourth year na siya sa kolehiyo?
1: Nakatulong po ito sa aming mga estudyante, especially ngayon, fourth year na kami. So therefore, makakatulong po ito sa amin sa mga thesis, you know, sa mga school expenses. Thank you. Thank you for the opportunity. You are one of the great president.
0: Presidential Scholar Arnica Asmad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, gugunitain ang National Anti-Trafficking Awareness Month sa buwan ng Hulyo. Ayon kay Department of Justice Interagency Council Against Trafficking o DOJ IACAT Executive Director Attorney Hannah Manalili, itutuloy ngayong taon ang panawagan na iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ang human trafficking ngayon. Aliha, agi ito ng pagkabatuloy sa limang taong advocacy and communication plan ng ahensya laman po naman sa human trafficking. Ngayon pa rin kay Manalili, sinusulong dito ang Hall of Government Approach Contra Trafficking in Persons.
3: Kapaloob ito sa ating 5-year period na Advocacy and Communications Plan. At itutuloy lang natin no, yung ating sinaunang approach dahil yan naman ang ating pinaglalaban no, na sama-sama multi-sectoral and whole of nation approach towards combating trafficking in person.
0: DOJ Interagency Council Against Trafficking, Executive Director Attorney Hannah Manalili sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dalay sasagawa naman ang Migrant Workers Health Summit simula ngayong araw hanggang bukas sa Quezon City. Napanayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Department of Migrant Workers Undersecretary Dominic Rubia Tutay, ang tema ng summit ay bayan, bayani, bayanihan para sa kalusugan. Niya, inikilala sa programang ito ang ating mga overseas Filipino workers o OFW bilang mga bagong bayani. Inigyang din po ni Tutay na ang Migrant Workers Health Summit ay isang pagbabayanihan para sa kalusugan, katuwang ang Department of Health, Overseas Workers, Welfare Administration, OFW Hospital, ibang sangay po ng ospital ng pamahalaan. Ayonin anya nito na maisulong early detection at preventive care sa kalusugan ng mga kababayan nating OFW.
4: Meet ay meron po tayo panel discussion kung saan tatalakayin po natin ano nga ba ang estado ng kalusugan ng ating mga migrant workers at ano ba yung mga nakikita natin in the future na mga viruses o mga sakit na maaaring ma-expose po ang ating mga overseas Filipino workers. Tatalakayin din po dito, meron pong mga preventive aspects, mga impormasyon po na pwede pong itinigay sa ating mga overseas Filipino workers pagdating po sa mga kinakailangan nila para ma-prevent po halimbawa ang cancer, ang tuberculosis, ang HIV at maging na rin po yung mga cardiovascular diseases.
0: Migrant Workers Undersecretary Dominic Rubia Tutay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pantala, pagpapaliwanag po naman ng Department of Energy ang 175 na generation companies na posibleng lumabag sa Public Service Act o rules ng DOE, Energy Regulatory Commission. Sa isang press conference, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na naglabas kasi sila ng Department Circular na magbabantay sa performance ng generation companies. Aniya, ang nakita nilang violations ng kumpanya ay forced outages, rotational brownouts at hindi pagsunod sa constructed power capacity. Ayon pa rin kay Garin, ngayong linggo silang maglalabas ng show cause order para makuha ang tamang na report sa mga kumpanya sa kanilang na-monitor na violations.
5: They are given the chance to explain also. Kaya nga may show cause order. Hindi naman yan na guilty na sila kaagad dahil may show cause order. Show cause order is for them to explain to us why in the reports, in our reports, in our records, they've been violating some rules. So they're given the chance. This is with due notice and due process na i-explain nila na maayos.
0: The Energy Secretary Sharon Garin, sa 175 generation companies, 164 dito ay on-grid areas at 11 naman po ang off-grid area.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Philippine Coast Guard nakalerto dahil sa low pressure area sa bahagi po naman ng Bicol area. Report dyan si Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas.

0: Pancho Pilipinas report.
1: Nanatiling naka-high alert ang Philippine Coast Guard o PCG sa Bicol dahil sa epekto ng low pressure area o LPA at habagat na nagdudulot ng kalat-kalat hanggang malakas na pag-ulan sa nasabing rehiyon. Ayon sa Coast Guard District Bicol o yung CGD Bicol, naka-standby ang mga tauhan nito habang nakaposisyon na rin ang mga search and rescue assets para sa agarang pagtugon sa anumang insidente sa dagat o emergency na kaugnay ng masamang panahon. Patuloy ring minomonitor ng CGD Bicol ang lagay ng panahon, alon at sitwasyon sa mga pantalan para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at mga komunidad sa baybayin. Pinayuhan ng PCG ang publiko na manatiling alerto, sumubaybay sa official na weather advisories at unahin ang kanilang kaligtasan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ang una-unahang aklat ng Queer Poetry sa wikang Binisaya sa Iligan City, inilunsan ngayong Pride Month. Report po dyan si Jolimar Kuyong.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Bilang pagdiriwang ng Pride Month ngayong Hunyo, inilunsad ang kauna-unahang queer poetry book sa Binisaya na pinamagatang Pagbuswaka. Ang aklat ay sinulat ng Iligan-based at award-winning author na si Lord Gregory Crisola at inilathala ng Alithea Publishing katuwang ang pamahalang lungsod ng Iligan. Tampok sa koleksyon ng mga tula ang mga tanawin, tunog, lasa at damdamin ng Iligan, kasabay ng mas malalim na paglalarawan sa buhay ng mga kabayutan o queer sa lungsod gamit ang wikang Binisaya. Ayon sa manunulat, ang salitang pagbuswak na nangangahulugang pagbubukas ay nagsisilbing metapora sa paglalakbay mula sa pangungulila at kabiguan hanggang sa pagtanggap at tagumpay. Layo ng akda na ipagdiwang ang mayamang kultura, panitikan at karanasan ng queer community sa rehiyon. Sa kasalukuyan, mabibili at available na rin ang pagbuswak sa online shopping platform na Shopee. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Ipsi Jolimar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tita po naman sa Ibayong Dagat. Itway, bitinuturing ang dahilan ng pagsabi ng 1,300 katao po naman dyan sa Europa. Sa Radyo Pilipinas World Service, narito ulit po naman ni Drizzle Nanyong.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Hindi pa karaniwang init ang panahon o mataas sa temperatura ang tinuturing dahilan ng pagkasawi na 1,300 katao sa Europa batay sa isang pusa ex ni World Health Organization o WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ayon pa sa WHO Chief, hindi akma ang mga tahanan, paaralan at mga lugar pang paggawaan sa Europa sa matinding init ng panahon na nagdudulot ng heat stress na maaaring mauwi sa kamatayan. Batay sa ulat ng BBC na itala sa bansang Germany at Poland ang 41.7 degrees Celsius samantalang 4.1 degrees Celsius sa Prague, Czech Republic. Dahil na rin sa malamig na klima ng rehiyon, hindi karaniwang gumagamit ang air conditioning unit sa Europa, bagos, cold water shower, electric fan at ice packs ang pangontra ng European sa the heatwave. Bagamat nakakaranas na ng mataas na temperatura sa ngayon at nagtatagal na ito kumpara noong mga nakalipas na taon. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Ang balitang sports, mga top achievers ng nagdaang UAAP season sa 88 NCAA season 101, binigyan parangal sa Collegiate Press Corps Awards Night sa Ortigas. Dali mula po naman kay Sports Region 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Muling binigyan pugay ang mga nagkampiyon sa larangan ng basketball, volleyball at football. The 2026 Collegiate Press Corps Awards, gagawaran ng mga mamamahayag na nag-cover ng University Athletics Association of the Philippines Season 88 at National Collegiate Athletics Association of the Philippines Season 101 ang mga top achievers ng nagdaang torneo. Nauna si Mike Phillips at pinibining Kent Pastrana na ginawaran bilang Basketball Players of the Year. Binigyan parangal naman sa larangan ng volleyball si na Angel Canino at Lara May Silva sa women's at Leo Ordiales at Raymark Betco sa men's side. Sa football naman ay nag-uwi ng Player of the Year Award sina Ramil Batillon III, Mark Pellejo at Regine Rebosura. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ay magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide pang Martes na edisyon. Sandali po lamang, ilan muna ang mahalagang paalala.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Eh, ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
7: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
8: Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
9: Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Kaalamang ASEAN. Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang ilegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulan. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagtumpo 8 minuto na makalipas. Ikanin po naman ang maga. Balik po tayo sa ating balitaan. Tutok tayo sa mga balitang manggagaling po naman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Makita pa rin po natin mga kapatid na impilan. Ay po natin ang Luzon. Ito lang Tugigaraw. Ikauna-unahang Veterans Wards Region 2 binuksan. Kayan Valley Medical Center. Detalye nandiyan po naman sa April Radio ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Kauna-unahan, sa buong Lambak, Cagayan, binuksan na ang Veterans Ward sa Cagayan Valley Medical Center o CVMC bilang pagpapasalamat at pagpupugay sa kabayanihan ng mga war veteran. Kung noon tumutungo pa sa Veterans Memorial Medical Center sa Metro Manila, sa lungsod ng Tugigaraw na magpapagamot ang mga veterano maging ng kanilang pamilya. Handa na ngayong magbigay ng libreng serbisyo ang 16-bed capacity na pasilidad sa pamamagitan ng specialized medical team na 24/7 na mangangasiwa sa ward. Sa kanyang mensahe, inihayag ni Health Undersecretary Dr. Glenn Matthew Baggaw na maliit man kung maituturing kumpara sa naging sakripisyo ng mga veterano, ang pasilidad na ito ay taus-pusong pagpapakita ng pasasalamat ng isang bansang hindi nakakalimot sa mga tunay nitong bayani. Ayon naman kay Philippine Veterans Affairs Office Administrator Undersecretary Reynaldo Mapagu, ang ward ay pinangalan kay 2nd Lieutenant Emilio Gumabay, isang sundalong Cagayano na kasama sa mga nakipaglaban para sa kalayaan kasunod ng pagputok ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa CVMC, sa pamamagitan ng Veterans Ward, mas mapagtutuunan nila ang natatanging pangangailangang medikal ng mga veterano at may pagkakaloob sa kanila ang kinakailangang serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Ratcha ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kalawang daang benepisaryo ng Project Lawat binhimula po naman sa Niagara City manggap ng cash for work assistance mula po naman sa DSWD. Idetalya ng balita dyan sa Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Aabot sa 200 benepisyaryo ng Project Lawat Binhi ng Department of Social Welfare and Development mula sa Naga City ang nakatanggap ng tig 8,700 piso matapos ang 20 araw na pakikibahagi sa Cash for Work and Training Program. Katumbas ito ng 1.740 milyong piso na halaga ng tulong na naipamahagi ng DSWD sa tatlong mga site sa lungsod. Ito ay sa mga barangay ng Balatas, Carolina at Panikwason. Ayon sa DSWD Bicol, bukod sa natanggap na kompensasyon ng mga benepisyaryo sa pagsali sa programa ay tinitiyak din ito ang sustainability at ang pagkakaroon ng seguridad sa pagkain at tubig upang mapababa ang kanilang vulnerabilities. Sa katunayan niya ay namonitor nila simula noong nakarang taon na maraming naaning mga gulay ang mga benepisyaryo katulad ng talong, pechay, sili at mga high-value crops na nakadagdag sa kanilang kita. Malaki rin ang ambag ng proyekto upang tugunan ang epekto ng climate change at ng El Nino sa water resources at sa agrikultura. Ang proyekto na ito ay isang whole-of-government approach alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang food and water security sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit naman sa 335,000 family food packs ng DSWD Bicol. Nakahanda para po sa posibleng epekto naman ng LPA. Idadali ng balita dyan si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Nakahanda na ang 335,598 family food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng epekto ng low pressure area o LPA sa rehiyon. Nakapreposition ang mga food pack sa iba't ibang warehouse ng ahensya upang matiyak ang mabilis na pamamahagi ng ayuda. Mayroong ding 36,246 non-food items at 3 million pesos na standby funds na nakalaan para sa augmentation assistance. Kabilang sa mga non-food items ang family kits, sleeping kits, hygiene kits, kitchen kits at iba pang relief supplies. Ayon sa DSWD Bicol, naka-alerto ang lahat ng warehouse nito at patuloy ang koordinasyon sa mga local government unit upang matiyak ang maagap na pagtugon sa mga maapektuhang komunidad. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang kahandaan ng pamahalaan sa pagtugon sa mga sakuna at iba pang emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kawani naman ng Philippine Coast Guard na iligtas ang isang lalaki sa pagkalunod dyan po naman sa Rojas, Palawan. Detalye naman si Lizard Pilapil ng Radyo Pilipinas, Palawan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Nailigtas sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang isang 36 na taong gulang na lalaking lasing mula sa pagkakalunod noong 28 ng Hunyo sa Purok Seaside sa Barangay 4 sa Rojas, Palawan. Agad umanong tumungo doon ang mga tauhan ng Coast Guard Station North Central, Palawan matapos makatanggap ng report mula sa dalawang bata bandang alas 4:50 ng hapon kaugnay sa isang nalulunod na lalaki na tinatayang nasa 500 metro ang layo mula sa kanilang istasyon. Kasabay nito ay agad ding nakipag-ugnayan ng PCG sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Rojas para sa ambulansya. Natagpuan naman ng mga rumisponde ang biktima na walang malay kung kaya't nagsagawa sila ng cardiopulmonary resuscitation o CPR na tagumpay naman na nakapagligtas sa nasabing individual. Pagdating ng ambulansya ay agad naman na dinala ang nasabing lalaki na residente ng Barangay New Barbacan Rojas San Rojas Medicare Hospital para sa agarang gamutan bago ito inilipat sa ospital sa lungsod ng Puerto Princesa para sa pagsusuri. Nagpaalala rin ang mga kawani ng Coast Guard na iwasan ang pagligo sa dagat kung lasing upang maiwasan ang insidente ng pagkalunod. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Abot-abot-abot na minuto na makalipas, ay kanin po naman ang magandang tabay lamang. Balita manggagaling po naman sa Visayas at Mindanao, amin pa rin pong pagbabaling.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Pinalakas, pinalawak.
14: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Colab. Radyo Magazine.
16: Public Service Sports Radio.
19: Ang tagintig ng FM
16: at lakas ng AM
19: sa iisang himpilan.
16: Pinagsalib na puwersa
19: para sa mas malawak na
16: serbisyo publiko.
19: Radyo Magazine 1278.
16: Sports Radio 918.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3
16: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
14: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
19: Collab.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Apat na po tanim na minuto na makalipas. Ay ganin po naman ang mag tuloy tayo sa ating balitaan. Dako natin ang mga balita manggagaling po naman dyan sa Visayas at Mindanao. Ay natin ang Visayas dyan sa Sugod. Ikaw na unahang pagmugna ultramarathon sa Southern Leyte, matagumpay na itinaos. Mga detalye po ng balitang yan. Andyan po naman si Dalia Orit Atuel, Radyo Pilipinas Sugod.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
20: Sa kabila ng hindi magandang lagay ng panahon, matagumpay na inaisagawa ng pamahalaang panlalawigan ng Southern Leyte ang kauna-unahang pagmugna ultramarathon na dinaluhan ng mahigit 100 runners na lumuhok sa 60-kilometer run. Nagsimula ang programa sa pamamagitan ng opening ceremony na ginanap sa Sunken Garden, Capitol Grounds sa Barangay Asuncion, Maasin City. Bahagi ang naturang ultramarathon ng pagdiriwang na ika-66 na founding anniversary ng Southern Leyte na may temang 66 Years of Resilience Amidst Challenges na sumisimbolo sa katatagan at patuloy na pagbangon ng lalawigan sa kabila ng iba't ibang pagsubok na hinarap nito sa paglipas ng mga panahon. Kabilang sa mga nakiisa at nanguna sa aktibidad, si Southern Leyte Vice Governor Rosa Emilia Mercado, kasama ang iba pang mga opisyal at kalahok na nagpakita ng suporta sa kauna-unahang ultramarathon ng lalawigan. Bago ang opisyal na pagsisimula ng marathon, nagsagawa muna ng Zumba at stretching activities upang maihanda ang mga kalahok at matiyak ang kanilang kaligtasan sa buong takbo. Ayon sa pamanang panlalawigan, layunin ng pagmugna ultramarathon na hindi lamang isulong ang kalusugan at aktibong pamumuhay, kundi palakasin din ang sports tourism ng Southern Leyte. Inaasahan ding makahikayat ito ng mas maraming turista at makatutulong sa pagpapasigla ng lokal na turismo at ekonomiya ng lalawigan. Balita gikan sa Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mandala pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar, nakaalerto naman sa posibleng epekto ng low pressure area. Mga detalye, nandiyan po naman si Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Nakaalerto ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar sa posibleng epekto ng low pressure area o LPA na maaring magdulot ng malakas na pag-ulan sa lalawigan. Bilang bahagi ng mga hakbang sa paghahanda, lumahok ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sa Pre-Disaster Risk Assessment Scenario Building na pinangunahan ng RDRRMC-8. Nagsagawa rin ng sariling pre-disaster risk assessment ang PDRRMC Eastern Samar kasamang mga lokal na DRRM officers. Ayon kay PDRRMO Chief Engineer Thomas Campomanes, mahigpit na binabantayan ang mga bayan ng Balanghiga at Llorente, gayon din ang lungsod ng Borongan at ang mga barangay na vulnerable sa pagguho ng lupa at iba pang rain-induced hazards. Tiniyak naman ang ahensya na nakahanda ang mga emergency response team at naka-preposition na ang mga relief packs at hygiene kits para sa mga posibleng maapektuhang residente dahil nagsimula ng bumuhos ang ulan sa ilang bahagi ng lalawigan simula pa kahapon. Pinaalalahanan ang mga residente na manatiling mapagmatsyag, subaybayan ang mga opisyal na abiso at sumunod sa mga direktiba ng mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Isang pong minuto na lamang bago sumabit ay kapito ng umaga. Magbabalik po kami, sandali po lamang, tabay po lamang sa mga balita manggagaling naman sa Mindanao. Mulang mahalagang paalala.
0: magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track
1: with Radyo Pilipinas on Viber.
18: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Known to tourists as hanging rice, Buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang Buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
22: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
24: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Jiminuto sa lamang, alas 6 na po ng umaga. Si Papang Balita, galing po tayo, punta tayo sa Buanga. Okay. Servisyo caravan at ugnayan sa barangay ng pamahalaan, patuloy ang pag-atid ng servisyo dyan po naman sa Zamboanga City. Detalye dyan si Charles Pino, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Patuloy na nag-atid ng libreng servisyo ang servisyo caravan at ugnayan sa barangay ng pamahalaan sa lungsod ng Zamboanga. Pinakuling nabisita ng caravan na inorganisa ng Department of Interior and Local Government o DILG Zamboanga City Office at pamaraang lokal ng Zamboanga ang barangay Muti nitong syudad. Kabilang sa mga serbisyo na hatid ng iba't ibang ahensya at opisina ng gobyerno ay ang tulong medikal, social welfare assistance, civil registry services at iba pa. Ang inisyatibang ito sa ilalim ng Retooled Community Support Program ay layong direktang dalhin ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa komunidad at pakinggan ang pangunahing isyu at suliranin ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, DSW 10. Mahagi po ng 3,000 pisong halaga ng grocery items sa lungsod po naman ng Gingoong. Sabihin natin ang mga detalye ng balita. Nakatutok po naman si Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Gingoong.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Namamahagi ang DSWD Region Team ng 3,000 pisos na halaga ng grocery items sa 925 ka-benepisaryo sa lungsod ng Gingoong sa Arturo Lugod Gymnasium sa ilalim ng walang gutom program ng pambansang pamahalaan. Nakatanggap ang bawat beneficiaryo ng 1/2 sack rice, eggs, bread, frozen foods na may sangkap na go-glo-grow food items at iba pa. Pinili ng DSWD na food items ang ibinigay para masiguro na direkta itong mapakinabangan ng bawat pamilyang Hingoog noon. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Isamay niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw na ito ng Martes at 30, huling araw o ng Hunyo 2026. Nangalan pa rin po ng buong presa ng Radyo Pilipinas Nationwide Worldwide. Alam po ni Alan Alianique, parang inyong nakasama pa rin. Hero Ilustre Robrigado, maray pong salamat. Magandang umaga, bayang sinilangan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumemplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Oo. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time. Mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kanong dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ang dahil dito, hinihikayat yung mga motorista na maglaan na rin ang dagdag na oras kung sila ay babiyahe at sundin ang mga tagubilin ng mga traffic enforcer. Maaga namang nag-deploy ang kanila mga tauhan ng QCTTMD katuwang ang PNP, ang MMDA, pati na ang QCDRMO para matiyak ang kaayusan at seguridad, pati na rin yung lagay ng trapiko sa lugar. Actually, dito sa area natin, sa Boni Serrano, papasok ng EDSA ay nasa higit 20 minuto na tayong walang galawan halos ang traffic dito. At ayon din kay QCTTMD Chief Dexter Cardenas, haba na raw ang end nitong traffic, hindi na rin matukoy ng QCTTMD dahil nga barado daw talaga itong ang EDSA. Pero nang tanongin natin kung meron bang permit yung sinasagwang pagtitipon ngayon, dahil alam mo naman kapag nagkakaroon ng aktibidad dyan sa may EDSA People Power Monument, dapat humingi ng permit sa lokal na pamahalaan. Ang sagot sa atin ng QCTTMD Chief ay negative. So yan na muna, Al, ang sitwasyon. At sa mga oras na ito rin, Ala, ay ingat yung mga motorista dahil mahinang ulan ang nararanasan din natin dito sa bahagi ng EDSA. Mula dito sa Quezon City, Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Nangulat ng ating kasamahang si Mary Ann Bastasa, kaugnay nga po ng kasalukuyang pagsikip ng trapiko dyan sa may EDSA White Plains, saan mismong QCTTMD na po ang nagsasabi, mga kababayan, iwasan po ang bahaging yan. Napag-usad po ng ating palatuntunan, tabayanan po natin kung magkakaroon po ng rerouting. Ano po, dahil dyan sa biglaang kilos protesta na yan sa may bahagi po ng EDSA. Bayanan din po ang mga impormasyong makukuha po natin mula sa MMDA Metro Base. Tignay pa rin ang kalagayan ng ating mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Ang mga paalala naman mula sa ating mother agency sa Presidential Communications Office, bahagi po ng layunin ng pamahalaan ang wakasan ang kagutuman. Itong patuloy na magpapalawak ng mga programang nagbibigay ng sapat na pagkain, mas maayos na nutrisyon at mas malawak na serbisyong panlipunan para sa mga higit na nangangailangan. Binuksan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon ang ikatlong DSWD Walang Gutom Kitchen sa atin pong bansa at kauna-unahan ito sa Mindanao na matatagpuan sa Zamboanga City, upang maghatid ng masustansyang pagkain sa humigit kumulang 150 hanggang 200 benepisyaryo kada araw. Sabay ng mga serbisyong hatid ng Pag-abot Program at Tara Basa Tutoring Program. Mula po sa mahigit 501,000 na pamilyang makikinabang sa Walang Gutom Program hanggang sa pagpapalawak ng Walang Gutom Kitchen sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patuloy na isinusulong ng administrasyon ng mga hakbang upang matiyak na mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng sapat na pagkain at mas maayos na nutrisyon.
2: Boses kasama si Alan Alanige.
1: Oras po natin, 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3.

0: Collab. Radyo Magazine. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
1: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon
5: sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
3: It's Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo!
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Boses.
10: Ito sa
11: si Alan.
10: Boses.
11: Kasama si Alan Alanige.
12: 23 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, nagbabalik po ang palatuntunang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738. Mga kababayan, sa punto pong ito, makibalita naman tayo sa MMDA Metro Base. Ukol po yan sa kalagayan ng ating mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Makakasama natin Ginoong Rogent Mutok.
10: Radyo Pilipinas Traffic!
13: Good morning po, sir.
12: Good morning po.
13: Good morning po, sir Al. At good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa South Palm po ng EDSA. Medyo makakaranasan po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Roosevelt Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Bansalangin. Then masusundan naman po ng moderate to heavy traffic din simula po dyan sa may West Avenue hanggang station. Then makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may South Borromeo hanggang dito na rin po yan sa may Ortigas intersection. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may FB Harrison hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then moderate to heavy traffic din, simula po dito sa Magallanes Flyover sa may Buendia Avenue. Heavy traffic din po tayo, dito simula po yan dito sa may Urdaneta Road hanggang dito na rin po yan sa may White Plains. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang sa may moderate traffic, simula po dyan sa may pagpapunod hanggang dito po sa may Ayala Heights. Then simula po dyan sa may Sugarville hanggang dito na rin po yan sa may Eastwood. Then masusundan naman po ulit ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Kalye Industriya hanggang dito na rin po sa may Lanusa. Then makakaranas din po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Calle Road hanggang dito na rin po sa may Kalayaan Avenue. Then pagkalagpas po dyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng traffic ko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Pangabasa rin po yan sa may Upper Max. Then masusundan naman po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Kalayaan Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Julia Vargas. Then pagkalagpas po niyan, makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Eastwood hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonnie Serrano intersection. Then makakaranas na uli po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagkakit po ng Aurora Katipunan Flyover hanggang dito na rin po yan sa may F de la Rosa Intersection. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trafiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Bilyongco. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trafiko hanggang dito po sa may UP Land Tech Hub. Then masusundan naman po na moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Pilpowa hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala pa rin sa mga motorista, meron pa rin po tayo pinapatapad ng number coding, yung may mga plaka na 3 and 4 ngayong araw na Tuesday. Bawal po tayo lumabas simula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliba po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Roger Butok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
12: Maraming salamat, Ginoong Rogent Mutok. Mula po yan sa mga masisipag nating kasamahan dyan sa MMDA Metro Base. Balikan naman natin, kaugnay ng ulat na yan, balikan natin si ang ating kasamahan si Merian Bastasa, kaugnay pa rin, nangyayaring pagsikip ng daloy ng trapiko dyan sa may EDSA northbound. Makikita raw sa drone footage ng QCPD na hindi na madaanan ang buong EDSA northbound dahil sa daang-daang nagtitipon sa naturang lugar. Balikan natin ang ating kasamang si Merian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Al, tama ka, no? Napakarami ng tao ang nagtipon-tipon dyan. Yes, Al?
12: Yes, go ahead, Ate Mary.
7: Oo, Al. Tuloy-tuloy nga yung pagdating ng mga tao, kaya napakabigat pa rin ng trapiko sa buong EDSA. Kasama na yung buong northbound lane ay halos hindi na nga makadaan. Yung mga motorista kanina ay talagang ipit pa rin tayo sa may Bonnie Serrano Avenue. Papasok yan ng EDSA. Hindi pa rin tayo makadaan dahil nga sa drone footage nakuha yan ng QCPD. Nakikita mo na punong-puno na rin ng tao yung buong EDSA northbound lane. Kaya hindi na makadirect yung mga motorista at ayon sa QCPD, nasa 7,000 mga individual na nagtitipon-tipon as of 6:45 a.m. At tuloy-tuloy naman din, Al, maging yung buhos ng ulan lumalakas pa hanggang sa mga oras na ito. So yun naman na, Al, ang sitwasyon dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas. Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Maraming salamat kasamang Merian Bastasa. Mga papasok po ng kanikanilang trabaho, babaybay po dyan, ano, dun sa bahagi ng EDSA northbound. Maghanap po tayo ng alternatibong ruta dahil po may pagsisikip ng daloy ng trapiko sa naturang lugar dahil sa nangyayaring pagtitipon dyan. Oras po natin, 20 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, ang tabayanan po ninyo ang atin pong magiging panayam kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya mula po sa Office of the Ombudsman. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko.
4: Boses, kasama si Alan Alanige.
12: 21 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Nakasama po natin mula sa Office of the Ombudsman, Assistant Ombudsman Mico Clavano. Assistant Ombudsman Clavano, sir, magandang umaga po.
5: Magandang umaga po. Magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig po sa atin.
12: Opo, sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Tatanong lamang po namin, nagkaroon po ng pahayag ang Office of the Ombudsman na maghahain na po ang inyong tanggapan ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta, kay former Congressman Mike Defensor, and dalawang pribadong mga individual. At what stage na po tayo ng atin pong pag-aayin ng kaso? Ito po ba ay nakaredy na at ibibigay na lang o iaayin na lang sa Sandigan Bayan?
5: Ano po yan? Nasa resolution stage na po tayo. Ibig po sabihin yan, dumuan na po tayo sa preliminary investigation. Ang proseso po kasi sa preliminary investigation, sir, ay papasagutin po natin lahat ng respondent sa kaso. So ito po yung tinatawag na due process, no? So may complaint na inihahin sa Office of the Ombudsman. Nung natanggap po ng Office of the Ombudsman ang complaint or yung preliminary investigation team, yung complaint, pinasagot po yung mga respondent dito. So sila Senator Rodante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, among others, ay nakapagsagot na po at nakapagbigay ng kanilang counter-affidavit. At yun po yung naging basihan para sa resolution, no? So, we were informed, in-update po kami kahapon, na yung resolution na po na ito ay patapos na po. Ay nasa, kumbaga, may final draft na po, no? So, yun po yung in-update sa atin kahapon.
12: Opo. Assistant Ombudsman Clavano, sir, para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, nagtatanong po ang ating mga kababayan, bakit po plunder ang ikinaso? Bakit po, kadalasan kasi pag sinabing plunder, ano po, ang nagiging palaisipan sa ating mga kababayan, nagnakaw ba itong public official na ito? Ano po ang rason ng Office of the Ombudsman? Bakit po plunder ang irerekomenda nitong ihahain kaso sa Sandigan Bayan?
5: Opo, magandang tanong ho yan at ito ay isang hindi gaano ka-familiar, no, sa mga tao itong paraan para makomit ang plunder. Ang plunder po kasi ay isang accumulation ng ill-gotten wealth, no, na sa pamamagitan ng series or combination ng mga criminal acts. At nilista po ng batas ang mga acts na pwedeng maging plunder. At isa po doon ay yung pag-receive directly or indirectly ng gift, no? So dito po tayo nag-focus or dito po nag-focus ang mga investigators dito sa act na yan, nag-gift, no? May binanggit po kasi si Senator Marcoleta na sa kanyang panayam sa isang stasyon na nakakuha siya ng 75 million pesos sa tatlong tao, no? So yung 75 million pesos po na iyon ay hindi naman niya dineclare sa kanyang sose, which means yung ginamit niya sa campaign, yung contributions po niya sa campaign, hindi rin niya po dineclare sa kanyang salen. Ngayon po, yung general rule po kasi sa mga public officers ay sa pag public officer ka, medyo higher standard po ang in-expect sa'yo, no? Hindi ka pwedeng tumanggap ng ganun ka laking halaga galing sa individual na galing sa pribadong sektor. Ang exception lang po dyan ay kung gagamitin niyo po ang halaga na iyon sa campaign, kung tatakbo ka ulit, no? So, yun lang po ang exception. Pero as a general rule, pag public officer po kayo, hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganong kalaking halaga, no? So, yun po yung gift, no? So, dahil hindi niya dineclare sa sose, sa statement of contributions niya, at hindi din niya dineclare sa kanyang salin, then we consider, the Office of the Ombudsman Investigators considered this as a gift na pasok po doon sa plunder law na humigit pa sa threshold na 50 million pesos. Opo. Kaya po natin natawag na plunder itong nangyari.
12: Attorney Clavano, sir, but I think ang base na rin po, no, sa mga statement na ibinigay ni Senador Marcoleta, ang depensa po kasi ng kanilang panig na at that time, itong 75 million pesos na ito ay ginamit niya for his campaign sa pagiging isang senador, no, sa kanyang pagtakbo sa Senado, which ang katwiran nila, effectively, hindi na siya nakaupo, no, as a congressman. Dahil tumatakbo pa lamang siya at during the campaign period, he is effectively a civilian. Totoo po ba ito? At kayo po ba naniniwala sa ganitong depensa ng kampo ni Senador Marcoleta?
5: Well, that's something siguro that the courts will have to decide on. No? Ang sa amin kasi, hanggat hindi ka nag-resign, hindi ka tinanggal sa pwesto, kahit tumatakbo po kayo, ay public official pa din po. No? So at the time, congressman po siya, naghain ho siya ng certificate of candidacy para maging senador, but at the time na tumatakbo po siya, ay isang congressman pa din po siya. Yun po yung argument po naman ng Office of the Ombudsman.
12: Po. Sa pa sa mga concern ng atin pong mga kababayan, Assistant Ombudsman Clavano, sir, bakit nagtatanong po ang ating mga kababayan na bakit daw inanunsyo ng Office of the Ombudsman na maghahain ito ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta? Dahilan para maaring magtago ito, no? Halimbawa, gaya nung ginawa nitong isang senador pa natin na dahil natunugan niya na siya ay kakasuhan at eventually huhulihin sa bisa ng isang warrant of arrest, nagkaroon ng pagkakataon na makapagtago ito. Ano po ang dahilan ng Office of the Ombudsman na kaugnay po nito?
5: Well, kasama na po yan sa transparency na pinapractice ho ng ating ombudsman. Dahil kahapon sa isang press conference, tinatanong at naiinip po yung mga kaibigan ho natin sa press kung ano na ang mga update sa mga kaso. So part of the transparency vision ng ating ombudsman, binanggit niya po yung mga updates at isa po ito sa mga in-update niya. Pero po, kahapon, hindi lang po ito ang in-update niya sa publiko. Marami din po siyang inanunsyo na ibang kaso, lalo na po yung sa mga contractor na matagal na naming ini-investigate. No? So, malapit na din po yan na pumasok sa preliminary investigation. At marami po yan, higit walo po ang ating ang makakasuhan sa preliminary investigation. Yun po yung nabanggit ko kahapon at this point, sasagot na sila doon sa mga aligasyon ng Office of the Ombudsman na ang basehan ay yung investigation po. So, hindi lang po ito ang inanunsyo ni Ombudsman kahapon, pero kasama po siya sa mga in-update ni Ombudsman sa publiko.
12: Yun nga po yung sinasabi rin nung ilan sa ating mga bumabatikos, ano, yung mga detractors ng ating pong pamahalaan. Bakit daw parang targeted yung mga paghahain natin ng kaso? Pero at the same time, hindi umuusad yung kaso doon sa flood control. But I think this will prove, this will give clarity, ano, doon sa ating mga kababayan na hindi ito targeted. At ito po ay ginagawa ng ombudsman simultaneously, ano, yung pinapanagot natin lahat ng mga dapat managot. Ano pong masasabi nyo, ano, doon sa mga kababayan po natin, ano, na sumusuporta at nagsasabi na parang may personal vendetta ang Office of the Ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal na ito?
5: Wala po yan. Hindi po yan totoo. At alam mo, sa totoo lang, mahirap po talaga ang trabaho ng ombudsman dahil lagi na lang kung meron kaming kakasuhan na public officer, yun po talaga ang magiging depensa ng kahit sino man na nakakasuhan na targeted, politika. Pero ngayon po, more than ever po, no? This is the time to make things straight dahil po yung flood control na scandal po ay isa sa pinakamalaking skandalo sa ating buong kasaysayan ng bansa. At we have one chance to get this right. No? Itong kaso po ni Senator Marcoleta, hindi naman ho natin hiningi ito. Kumbaga, yung mga sinabi niya po sa publiko, yung mga affidavit na sinabit niya sa COMELEC nung kinasuhan din siya doon sa COMELEC, ay yun lang po ang naging basehan. Hindi na po namin masyadong in-investigate itong kaso niya. Kumbaga po, yung mga sinabi niya, ay yun na din po ang nagiging ebidensya laban sa kanya. Kaya po siguro napabilis dito sa office namin dahil po lahat po ng kailangan namin isubmit sa korte ay na collate or na collect, no, ng investigators sa mainstream media lang din po, no? Pero hindi po yan ibig sabihin na lahat po ng flood control cases ay hindi gumagalaw. Lahat po ay gumagalaw. Yung contractor, yun po ay isa sa pinakamalaking kaso din namin dahil nagkaroon na po ng impunity sa Kongreso. Kumbaga, yung mga contractor na dapat nasa pribadong sektor lang ay tumakbo na para maging congressman na rin. Kumbaga, parang naging in-house na po ang kanilang negosyo sa Congress. So, ito po ay isang malaking focus din ng Office of the Ombudsman na para hindi na po maulit sa future itong mga ganitong bagay. Yung kaso po din laban kay former speaker ay patuloy din po na umuusad at yun din po ang dahilan kung bakit naging state witness si former secretary Manny Bonoan dahil marami din siyang masasabi doon sa pinakamalaking plunder case na nire-ready po ng Office of the Ombudsman. So wala pong katotohanan na targeted po ang ating efforts. Kumbaga, this is really a genuine effort po, no, na maayos ang ating lipunan para hindi na po tayo tawagan na broken society ang Pilipinas. This is the time po na kailangan na natin ayusin ang ating lipunan at wala po tayong kinikilingan dito sa ating ginagawa.
12: Opo. Assistant Ombudsman Clavano, sir, isang katanungan pa po. Ano? How quick o ano yung timeline na tinitignan natin bago tuluyang makapagpalabas ang Sandigan Bayan once maipadala natin ano yung ating maihain natin yung kaso natin na plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta at iba pa, how quick do you think would the Sandigan Bayan issue a warrant of arrest?
5: Well, that's a question that we probably have to ask the Sandigan Bayan po, no? Sabi lang po, ihahain lang ho natin ang complaint doon sa Sandigan Bayan, but it will ultimately be up to the judges at the justices of the Sandigan Bayan as to when po sila maglalabas ng warrant of arrest. Pero sa experience po namin, kagaya po nung iniahin natin na kaso laban kay former Senator Bong Revilla at Senator Jinggoy Estrada, mga 48 to 72 hours po yan.
12: Po. At lastly po, Assistant Ombudsman Clavano, sir, gaano po ka-confident ang Office of the Ombudsman sa certainty of conviction dito sa mga kinasuhan natin, not only these personalities, not only these lawmakers, but also doon sa iba pang mga kaugnay din sa flood control issue at iba pang mga tinututukang kaso ng Office of the Ombudsman?
5: Case-to-case basis ho tayo dyan sa mga kaso na yan. I cannot give a sweeping answer or hindi ko pwedeng lahatan yung sagot ko dahil iba-iba po yung circumstances tsaka facts ng bawat kaso, no? Pero rest assured, lahat po ng elemento ng crime ay sinusubukan ng Office of the Ombudsman na tuparin, no? Na magbigay ng ebidensya sa bawat elemento ng krimen. And that is the meaning of certainty of conviction mo. So, yun po yung goal natin. Dito po sa kaso ni Senator Marcoleta, ang dahilan po kung bakit namin ipa-file na ito dahil yung ebidensya ay sapat na at tugma doon sa elemento ng krimen.
12: With that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo para sa amin ngayong umagang ito. Attorney Mico Clavano, Assistant Ombudsman. Magandang umaga po at mabuhay po ang Office of the Ombudsman.
5: Maraming salamat po at mabuhay po lahat tayo.
12: Maraming salamat po ating pong nakapanayam, Attorney Mico Clavano, ang ating pong Assistant Ombudsman.
6: Boses, kasama si Alan Alanige.
12: At 35 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
19: Good news!
22: Curiously,
19: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha. #panatag ang may alam.

0: I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas na naman ba ang mga ilaw?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses kasama si Alan Alanige.
4: At 37 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, matapos po ang ating panayam kay Assistant Ombudsman Mico Clavano mula po sa Office of the Ombudsman. Mga kapanayam naman natin, mga kababayan, mula po sa Philippine Drug Enforcement Agency, ang kanila pong tagapagsalita, Attorney Joseph Kalulut. Joining us this morning, Attorney Joseph Kalulut. Sir, magandang umaga po.
5: Magandang umaga, sir. Magandang umaga rin po sa mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan.
4: Po. Attorney Kalulut, sir, ano po, na babalitaan naman siguro natin na sunod-sunod yung mga bata no, na nagiging CICL, Children in Conflict with the Law. At pinangangambahan po ng ating mga kababayan na baka ginagamit din ang mga menor de edad sa operasyon, no, sa pamamahagi, sa drug distribution, sa mga illegal na droga. Ayon po sa ating datos na nakukuha sa ating mga nagiging operasyon mula nung nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan, may mga bata ba, may mga menor de edad ba na nagiging sangkot dito sa illegal drug operations?
5: Batay po sa datos natin, meron naman pong mga ilan-ilan na mga minors na na-involve din po sa illegal drug trade na noong 2025. Yung period nito is January to June. Meron mga 232 na mga minors na nahuli dahil sila ay nagbenta ng illegal na droga. Ito ay ikinumpara natin ngayon for this year, 2026, January to June 2026. Nasa 196 naman po ang mga naaresto dahil sa pagbenta rin ho ng illegal na droga. So makikita po natin na medyo bumaba naman po.
4: Oh, sa other ni Kalulut, sir, ito pong mga batang ito ay ginagamit bilang mga drug courier. Tama po ba?
5: Kapag pagbebenta ang naikaso sa kanila, ibig sabihin po sila yung tinatawag natin mga drug pusher. So there is a possibility nga po na talagang napag-utusan itong mga to na sila magbenta ng illegal na droga.
4: Opo. At sa ilalim po ng ating batas, ano po ang treatment sa mga bata no, na nasasagip natin, na nahuhuli natin, na sila yung mga nagbebenta ng illegal na droga? Iba po ba ang treatment ng batas, iba ang treatment ng PDEA sa mga batang nahuhuli dito sa mga ganitong operasyon, kumpara po, of course, doon sa mga tao na at doon na sa kanilang majority age, ano, doon sa 18 pataas?
5: Opo, when it comes to minors, iba ho ang treatment natin dyan. We always refer these individuals sa WD dahil sila ho ang may expertise niyan to handle minors, and they will also perform to determine if yung minor na acted with discernment. So ito po refer po natin sa DSWD kagalanan po.
4: Ano po yung pinakamababang edad na nahuli natin na minor de edad na nagbebenta po ng illegal na droga?
5: Kung itong taon na ito, there is one 12-year-old.
4: 12 years old.
5: Opo, yung pinakamababa.
4: So ano po ang treatment na ito? As we know, sir, hindi mag-a-apply sa kanila yung doctrine ng tinatawag nating Dolly and Capax, yung age of criminal responsibility sa ating bansa ay 15. Ano po ang treatment naman natin doon sa mga 15 pababa? Kasi kanina nabanggit nyo, those minors who acted with the discernment, paano naman po itong mga batang ito? Anong treatment natin sa kanila?
5: Well, ayun naman nga po sa batas, wala po silang criminal liability, pero we should also undergo intervention. Ito ay sinasagawa rin po ng mga social worker from the DSWD.
4: Po. Ano naman po ang mga update natin doon sa ating mga shelter na nasimula noon, nasa anong porsyento na po sa kanila ang nakabalik na sa kanilang mga pamilya, nakapagbagong buhay, at ilan po ang bilang din ng mga nasa sagip pa natin na nakasalukuyang pumapasok sa loob ng mga shelter? Ito po ay inisyatiba ng PIDEA. Nagkaroon po ba ng pagtaas?
5: Meron po tayong tinatawag na Balay Silangan Reformation Centers. And dito po sa Balay Silangan Reformation Centers, ang kinikita po nito ay yung mga drug offenders po na nag-plea bargain. So to also make clear, the Balay Silangan Reformation Center is not a medical rehabilitation center. Magkaiba po yun doon po sa drug treatment rehabilitation center. So sa datos po natin ngayon, we have at present nasa 10,540 na po ang napagtapos or nakapag-graduate na po dyan po sa ating Balay Silangan Reformation Center since its establishment. And dun po sa mga pagtapos nga ho, nakabalik na sa kanilang komunidad, itong 10,540, bumalik po lahat yan sa kanilang komunidad, and out of that, meron na pong 2,790 na may mga trabaho na rin po. So, hindi po kasi tumitigil sa Reformation Center, pababayaan na po sila ng gobyerno. As much as possible, hinahanapan din po sila, tinutulungan po sila na makapagtrabaho uli or to establish their own business.
4: With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Attorney Joseph Kalulot, ang tagapagsalita po ng Philippine Drug Enforcement Agency. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan dyan sa PIDEA.
5: Maraming salamat po, Sir Alvin, and maraming salamat din po sa support ang binibigay po rin ho ninyo sa PIDEA. Isang maulan na umaga po sa inyo at mabuhay po kayo.
4: Maraming salamat po, isa pong maulang umaga. At kami po, ang ating palatuntunan ay kaisa po ng PIDEA sa pagkakaroon nang hindi po bloodless na intervention kaugnay ng usapin sa illegal na droga. Oras po natin, 44 na minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, we'll have a short break. Magbabalik po ang Boses.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Gatong!
8: May nagwawala sa labas?
9: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
8: Shatong? Ano yan?
9: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
8: Di nga, paano siya nilalaro?
9: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks, one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
8: So there's a pitcher since parang baseball siya?
9: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
7: Shatong!
9: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
8: Yay! Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong!
10: Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses, kasama si Alan Alanige.
4: 4:06 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa punto pong ito, matapos ang ating panayam, mula naman sa PIDEA, makipag-ugnayan po tayo sa Office of the Civil Defense. Ang kanila pong tagapagsalita, Ginoong Juni Castillo, kaugnay po ng mga disaster resilience ng National Disaster Resilience Month 2026. And of course, ang monitoring natin sa low pressure area na patuloy na pumapasok dito po sa ating bansa. Joining us this morning, Sir Juni Castillo. Sir Juni, magandang umaga po.
11: Magandang umaga, Sir Al. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
4: Apo, Sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito, and it's nice to hear from you again. Ano po ang mga nakahanda nating mga aktibidad para po sa isasagawa nating National Disaster Resilience Month 2026?
11: Dito po, Sir Al, sa ating isasagawang National Disaster Resilience Month na taon-taon natin, ano, ay ating ipinagdiriwang ito sa buwan ng Hulyo. Marami po tayong mga isasagawang mga aktibidad. Ano, tumutok lang po sila sa mga official Facebook page po ng Office of Civil Defense, no, sa Civil Defense PH. Doon po mga naka-live stream yung mga isasagawa natin. Magsisimula po yan ngayong July 1. Meron tayong kick-off ceremony. So naka-live po buong bansa, sabay-sabay tayo. And then ganun din po, no, sa mga OCD regional offices ng mga Facebook page, no, mga Civil Defense PH ng regional offices, kasi kanya-kanya pong rehiyon at ganun din yung mga local government units ay mga isasagawa pong mga activities, no, hinggil nga po dito sa ating National Disaster Resilience Month.
4: Opo, and this will be done simultaneously, Sir Juni.
11: Tama, Sir Al. Buong bansa po, no, iba't ibang rehiyon, iba't ibang mga lokal na pamahalaan ay nagdiriwang po nitong National Disaster Resilience Month. Maraming pong mga activities kagaya po ng mga fun run, no, sumisimbolo ng ating mga pagkilos, no, laban sa mga kalamidad. And then ganun din po yung mga iba't ibang klaseng pagsasanay, paghahanda, no, para nga po maging mas matatag at saka panatag tayo. Ngayon po, Sir Al, ang ating pong tema this year ay naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. So yan po, para po ma-highlight po, no, yung mga isinasagawa nating mga paghahanda at pagkilos po para maging matatag at panatag tayo.
4: Opo, at ito pong mga aktibidad natin para sa gagawing National Disaster Resilience Month 2026, bukas po ito kahit sa publiko.
11: Tama po, pwede pong makilahok ang ating pong mga kababayan sa iba't ibang mga activities na ito, no, kaya tumutok lang po doon sa mga Facebook pages, no, kung saan kayo malapit na mga regions and local government units para mo po makalahok tayo. Lahat po kasi tayo, no, kailangan talaga naghahanda at kumikilos, no, para sa ating kumbaga resilience o paging matatag tayo at saka maging panatag tayo, no, dahil alam natin kung ano ang dapat nating gawin.
4: Opo, lalong-lalo na Sir Juni, napapadalas po ibang kinaharap na sakuna ng ating bansa. Kabilang na dyan, ano po, yung mga nararanasan pa rin natin, mga bagyo dito po sa ating bansa. Kamusta po ang pagmamonitor naman ng OCD sa mga pumapasok na low pressure area dito sa ating pong bansa?
11: Tama, Sir Al, no? Ito nga pong mga iba't iba pong mga weather systems, no? Ngayon, meron tayong local low pressure area o LPA na ito naman po ay dumaan na po, ano, sa Bicol region, and then nandito rin po, ano, sa Mimaropa. And then ganun din po, meron pang habagat, no? Mga kaya nagdadala po ng mga pag-ulan sa iba't ibang parte ng ating bansa. So far po, no, wala pa naman tayong natatanggap ng mga untoward incident. Pero sana po, no, tuloy-tuloy tayong maging alerto para doon po sa mga lugar na mga nasa mabababang lugar po, no, dahil may mga abiso po na mga lugar na uulanin at maaaring may pagbaha at paguho ng lupa, kaya dapat po ay nakahanda tayo sa mga bagay na iyon.
4: Opo, at kaugnay po ng paghahanda na binabanggit natin, Sir Juni, ang Office of the Civil Defense naman, ano yung mga paghahanda po, ano yung mga pagsasaayos na ginagawa ng OCD para po agad na makatulong sa ating mga kababayan?
11: Sa ating po, no, bago pa man dumating itong mga LPA o mga bagyo, no, ang isa na sagawa agad natin yung pre-disaster risk assessment at saka scenario building, no. Tinitingnan natin kung saan, kailan at gaano katindi yung tatama po, no, kung ulan man ito o mga pagbaha o paguhon ng lupa. And then lahat naman po ng ating mga prepositions na isinasagawa, no, yung ating mga tauhan, yung ating mga kagamitan at saka ganun din po, no, yung iba't iba pang mga resources ay nakahanda po ito at naka-preposition. At kasama po ng Office of Civil Defense, syempre, yung iba't iba pong mga ahensya na miyembro po, no, ng mga response agencies, ng NDRRMC, at ganoon din po ng mga lokal na pamahalaan.
4: Lastly po, ang ating mensahe sa ating mga kababayan, ang ating pong pag-aanyaya at pagtitiyak sa ating mga kababayan, kaugnay po ng mga ginagawa ng Office of the Civil Defense para sa kapakanan po ng publiko na sa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
11: Maraming salamat, Sir Al. Dalawang bagay po, no? Una natin panawagan sa ating mga mamabatas. Ngayon po, NDRM, no? Disaster Resilience Month. Ang panawagan po natin sa ating mga mamabatas ay sana po maipasa na po yung Magna Carta for DRRM workers para naman po mapangalagaan natin ang kapakanan ng mga DRRM workers na nangangalaga sa kaligtasan ng ating mga kababayan. At sa atin naman po mga kababayan, ang panawagan po natin, ano, na sana po makilahok tayo dito sa tuloy-tuloy natin at sama-sama po dahil tayo po ay naghahanda at kumikilos para po sa panatag na bagong Pilipinas. Maraming salamat po.
4: Maraming salamat po, Sir Juni Castillo. Ako may panukala din ako, no? Sana itaas naman yung sahod din ng ating mga DRRM workers proportionate doon sa mga problema, no, at sa mga sakuna na kanilang kinakaharap. Maraming salamat po, Sir Juni, at mabuhay po ang ating mga kasamahan dyan sa OCD.
11: Maraming salamat po.
4: Thank you very much po. Ang tagapagsalita po ng Office of the Civil Defense, Ginoong Juni Castillo.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
4: Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam kay Ginoong Juni Castillo, ang tagapagsalita po ng OCD. Si Attorney Joseph Kalulot, ang tagapagsalita po ng PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, and of course, kay Assistant Ombudsman Mico Clavano. Bayanan po mga kababayan ang pagpapatuloy pa ng ating pagbabantay dyan sa kasalukuyang nangyayari sa aktibidad dyan sa may EDSA northbound. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig mga kababayan, at maraming salamat din of course sa aking mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side, Boss Rovan Malilin, Boss Arnel Villamor, and Madam Jo Marie Refarial. Of course, maraming salamat din sa aking mga naging executive producer, Miss Paula Antolin and Miss Ali Gumatay. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Kita-kita po tayo sa susunod po nating palatuntunan. Kasama pa rin ang inyong lingkod. Magandang umaga po sa ating lahat. At mga kababayan, mag-iingat po tayo sa pag-uulan. Magdala po lagi ng pananggalang. And of course, keep safe everyone. Magandang umaga po!
2: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
2: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.